0: kgotso fala maeta sela ntate o nna ke tea wa itebela ebe ke betsa le mokgono ka mono ka sootlwaneng ke betele ntate motho a rata ntatsheyane a itse gona ntate o gadiwa ka lemelaa ntate ga di butlwa ka papasi motho a teyang ke etse monate le motho e monate motho ba tlogeng ga ba tlhaisa le basokele ba seka ba re diafeta ebe ke reta bo mokgono kwanekwane ka kotiga makwana le nkgono wa ka keno ke mo ratang ke ponya ka ke tshetsile mo ke tsaatsatsi ya gao monjele ntheng ola itseng mola ke serekanyang batho ga ke tsena ntse le serekanyang batho ke nka fona sentse serekanya batho le nna ke utlwitseng ga ere tsa mosekeere ke reta ntate phomoletseng mola ntate a reng jara ga se kaka station wa fumana mmedi ntate le bolela pele ga lereo ntate e la re ga menyele neng ka kanetsi ga le sete ya gaena lea le nnaa sele le mmoo malaba o gaena kwa tege ke ntate ga e aparang tete ke ite kokomante le tlhaisa ka mathite le tshwao la nepo le ntate mokoko wa maetatsiang mme ntate bogopo a bosebetse motho mo ntate motho a monagana ka theo galala maletatsiane ntse ke le rata ke ngwane mo kgontsa tai amen
1: amen. Hai letwe.
2: Hala ga tlo ka ba.
1: E ga vela.
2: E ga vela ga ho. Eh, la re di ga ba ni di tsela ka ha ma dia o se le o se na ba ga la ma. Ke nna ke yo motho mo na ka jinga na ke di le le ka. Ke nna ke a ke di le di di mo na ba se le. Ah, la re di ga ma ye. Ha? E di ma ye di wa ye di ga na ti di ti di go go di ga go ya ni ka kwa. Ka nnete ke go bitsa go tsitsi ngwana le monje mo ke tla ga ja go ga tla re a mo khotlong
1: le tla me a le tsetse batho ba mo khotlong ba ga ha o de ha ba mo je matsole ga a khona ga nyo lo bona tsi
2: ga se o tama ye ke mo ke mo khotlong ke ntse ke tla ye tsa wa
1: ka dile
2: e tla dile o itse ke na go tla le tsi ee radio tu tsama ye ngi kopa le ta thoja le ta le ta ta khala mari ya o se
1: re ta thoja le ndale
2: ni ta de wa mari ba ta le nyen ta se bo ta ni ta de mu ku kwa mari da de ya ni ta de mo ga mo na hana ka te o ye o mere ta la me po me se ye me ha ya di ta de me bu ni meri ba o na bo ti wa ke mo ga ntate po ga nnye ka nemelala ntate ga di bitsa mogolo tata ebile ka le ena angatafela ntate 2020 ntate re lejela go la moaong wa mogena abodimi ya ngwana a tisa mme mothuso wa batota cipe ena bo ntate go lejato yone ke ipatela gose ebile ntate gale madi a osele wa bokeng a mae mera ma khu tsena la dikitse nga o go ya ka dikale nga ya se mo se ba ya dikitse ka go nda tebe re di tiya ke tewa ga ke mona ya ya kwa la dikitse ya ga e se go gore a ke nga ma dikitse le bolo nga go nya mo tswa go tse ande e seng ga tlo ke ke di ke mona a ke go mona nda tebe ke go nya ke ya le wa tsena twa ga
1: nda re

0: kwala kgetho ya ka ke o tsata kwala sekgeotseno ka nnete e be kela ka batla ke le bana kapane se ke o dibetse ka nnete ke nne ke tla tshepagalela kgetho ya ka a ngotla tona batho ba nna ga ba lete le nna ka kontse o thomme yane a ka mane ke tla dula ke leta le wena kannete jwang kapa motlhwa e letetso le monnateng ka petetswa mazin a nke ke dimaisa dinotshi ka mona banna ntate le bonno la pelo a lerefo ntate monotise tsa nthapelong mmetabadi ya nthata wa kwete mme sedumele o kgeloswa nne ke go abala ke itshwere thekeng ntate ka dikolobe ntate leswelelesela dikano ana ntate setsokotsane sa bobe setlholwa ka thapelo batho ba dinotshi dingata empa jwale o tla fungwana gore ka nnete ga re lete kao fela ba ntse ba itshwanelang le yena ntate tsena setokokongwa le yena ile ash o na le go a tsete nako e telele a sa saletse thusa aiko empa ga gona taba ntate tlo tswa majeng utlwa o ntse ore ke mokgono mang aba a tshwarwane ke ditrempe ke tampe ke mmatlele ga ngwane o teng ka mo ka o teng tala mme tele tlhokomele ke sa ka utlwa meketena ko sonsotse e mogotlong
1: go tswelela a solo ba re bagala batho bana ba mogotlong a ba sa ba tswelela tsena ko o boloka nako e sese ka petetsano mane
0: sa ka kutlwa kapo ke gona ba sa buing batho fa modimo nna a letla ke letse ka moo batho fa modimong
1: a le sa re bitse lere tla itlisa jwang e ba go tlo o imetsa mono o sa itlhopha mo rona re imeme mo majantsa a ile a tla tshoga bo ge sa ntsane re le kwa mo re tswang teng ba re jwang kapa motlhwa mokete o ya mogalosuku le montsi ba ya gola kokong ka bongata ga ba fitlha mane ba bangwe ba ba tlatsa mane ore ga tlile ga le tlatsa mokete gao ya majantseng ga le bona go tlhe
0: lefutile ah, ke tla ke go bona ka nnete. Ke ntse ke o tlo se tsere phami sa melala fela ga ke ke majantse. Ah, ke go sotse fela mogotlong he, bona mogotlong maplaneng.
1: Ke bona ba ntse ba hweletsa. Ha ona motho ba hweletsa. E mo le mongwe go tla a tla ka kwa. E mo le mongwe ha o tla ka kwa. Ei.
0: Wala o tlo se tsere phami sa di tsofa le fela.
1: Ah, a le ba mi di jole rona le ga, a le rona ga itseka mona re batla mo ke tlotle ka. Mme le tla e bontsha kae gola kokong kwa le mo letla e fitlha le e bontsha teng ore ga e tlile
0: ga bake ba o ntse ka nnete ba ka lemo ditlhago ba sa lete thusana ke nna ke a ba utlwela
1: maponisa ke a etsa mo pata thoko ba ka ko pate kokoleo ke tla ga se nnako wena a ko pate kokoleo mamodi eye a go bate kokole ke tla ga se nnako wena a go bate kokole wele ena ilo pata thoko mabolezaya ilo pata thokwa mabolezaya tsamo pata thokwa mabolezaya tsamo pata thokwa mabolezaya obaleile ilo pata thokwa etsatsi ailet ga e letwe go ga ona motho mo ga e letwe
2: ka re gatolo ka magete
1: ka o fela
2: ke tšhabana sa kgomo ea letsetsa baeng
1: mela ntate
2: ntate wa phela
1: ke a phela wena o phela jang
2: a bogela ntsang ba ba lebitso laka ke ntate o le tlatlo jela go ipatsela kgaotso
1: ntate
2: Ee ntate ke kopa le tatho jana.
1: Le tatho jana ntate o tlaetse o ikokobetse jaka
2: kana. Ah, ke o se ntse o mphetetsa ka maio ka mo bela gala o motho wa ditlhabeng.
1: Hei. Ah, a ile ka tlhaka godimo ntate.
2: Ah, ke ya go bona ga o da tlhaka godimo.
1: Ke di sa ba tsweding ntate ke a o thetela o le ka
2: tlhaka.
1: Ha
2: ke go bona ha mpona. Eh, a tate ke tla. Ke go bona. Go dutse nga ida. ahlapile uda ndalipa ile dikera a rena thapelo e sentse ha ke be motho yo mongwe mo fitisa ha ke be ona go dite ga motho yo tapi motho ba ne
1: ya pele ha she bana go gona na go ke ma ya bobedi ha o isi sotho o go ke 22 mang ka bo 22-1 jele ke re ke le ka gore ke motlise mona gore ha re bua hantle re bua puo ya bo rona se ka ka ga nyenyefatsa tjena le ha ntse o tswa ntho e be o tlo bua nthwena e tjena o go banjwe tsa go tsebile 20 ya ba ha o tsebe mashome a mabedi ah ke ke na o ja o reng a o tshoba ke ah ba tiela o go ha i go motho ba se mo bua le tsi
2: I don't know what to do. Ee ba tlo ba mogotlo wa ba ba subudiswa ke se a le moya a tshe tla nne ge botlatse ge motlatse ho ira mo kiti na o tsuru ka mogotlo ka mo polane ba nna o go nda tiana na tsa fara ka dilotlo lo mona o ga e khona ga o gotula mo kiti na o tle mona
1: ei ba ba ba
2: ra
1: ha o khuta majantjeng fela o hlo dilha
2: hiwana
1: eh ga sa batla ndo ka matsama ka mabalane ka mona bua le se ka ndo di etswa mabalane fela ha a ha o nyiru ho le ka dilhabi
2: hiwana ah ze ba ba mo di se bu nne ke ta tsapala ha tlo ya ka ke le tali era ba na hanga tanga ta ba na a ja u tlo ga ja se ba na nna ya tsere se lo sa tsunyana se se mole pa go ha tsi ka le dire ni ta le yena nne ke ta tsepala ga tlo ya ka nda di gara madi ya o se lo ka ta o fita pele ga o mo nda di go ina fito go kumuwa mo tla ba le ma police a ga ne ta ga sa ba go ntsha ka o fela ka mo
1: a ke go na lo pata thokwa
2: oh eh
1: a go pata thokwa a ba ta go pata thokwa
2: I'm not going to be able to do it.
1: Ebe ase ase ase nkhono bo pelo ke sempego ke ga ke
2: ke ra bo pelo nkhono bo pelo ke sempego
1: eh
2: ka le yena ke le ta le yena a le bitso la ga ke ndatu le tatu ya go ipatlela go tso nkhono le bitso la ga ke ndatu ho le tatu ya ne ke o ipatlela go tso go ona mo ke fumana go tsona mo ya i go go le tsana tebe tsa ba ke
1: a ke le bo e bana tla skwa a salo kwa lwa kwa kapoko tso di mo sho melebetse bethlano la metsotso ka mora hora bobedi ntse re letile thojane re letile ka lerato highlight
3: tsana ba tlo mo khatse
1: ka ofela
3: tsana ke sa ho motoba
1: ndare
3: ha tso motoba
1: ha tso dadi
3: motoba mo uphetse
1: ke a phela bana o phela ba
3: ke phela ba ka ka swa zero Kutuba.
1: Dadi.
3: Ha ri fana ri sa dzika fasi. Ke se ri tsama mo yini. Eh.
1: E dele ka baba ka vhindi ndi dzi dula fasi. Aba ke ndo tsa moya tsiwo.
3: ke tshwanetse go ipotsa.

0: 나 호흡을 넣으면 고래가 들어서야 가면 다리 진짜 진짜
1: 맞아라 코티자다 우리 모과 레타바 우리 모과라 뭘 사만디 가타라
0: 둘라 우리 모과 우리 모과
1: 에이 레타바 레 바도 바 우리 모과 레 리티사 따스 모 레타 과 파르 마 타타 따스 파즈 모나 오 타타 모나
0: 에 바나 가바 꼬보라 가바 꼬보라 바 바가 바 가바 꼬보라 ba ona mo nyari mo na tu ba pala ba batho e ba ba ko
1: Matlaka wa gale tsa maudi mo mo ho yale ne le tsaka taba ena mo ya uno go ba bang ba ketela ba bang mo ya uri mo mo
0: ga ba kwa bola
1: ye
0: ga ba kwa bola motho wa
1: a je le di kwa bola
0: ba ba sa ka bola ga ba kwa bola
1: a le di kwa bodi ke le a ja le pa ka mburu
0: ne le ka re kwa bola to su kwa mburu
1: Ei, wale botata bo ga wa le no di tsoka pele mola. Pele mano tla fumana o so bapalo male ga mane. Jo le ga o bapalo male ga mane o fumana o re di a thusa pele mane.
0: Di a thu.
1: Ei, a o na mo tla o hlo e hlabya o hlahlabya ho.
0: Ke ga thulela ya ma fitweng. Anna. Ka so ga ga le sona la nala. Hai ban, mo na ho tla wa mona. A ha re mo thula ngwe.
1: Ei.
0: Hey,
1: garo solo mona de hat.
0: Eso mona de hat.
1: Garo solo mona de hat. Aiko.
0: Amama kwana, hawo ntshe na. Amama kwana, hawo ntshe na. Kuna le baeni. Hawo sokwane. Mutiba.
1: Le tlaka hale ale bitswa le aina mahloli isa ka mahafi.
0: Hawo. Ke simela ba hawo.
1: Hey. Wa fofa le tla ka la letona na hari.
0: Motebang.
1: O
0: ile a re a re feta mo nu. Ka kwa motho a tswa ra mo na. Na le tsena re shwile ka ra a le a tswa.
1: A le a tswa.
0: Na go sa le tsena o se le batla mabika ka pele ka kana
1: batla. E ba se le batla o tshekwe e o ba le kwa na le la bobedi. Lona se le go tshekwe.
0: A e motebang go le batho ha mama. Yena le supa le bitola ka motebang.
1: E yanda.
0: Ka mo ya bo go go. Ka o fela ke wa tsa ke a ke tsho wa bala wa le yola ke a ke na story. Ke falenti. Ke falenti. Ga tse ya bo ga tse ya mpaba. Tena. O tobang. Bo ngolo le bo tate mo lo ba ya bo go go. Ke ba dumela tsa ka o fela o tobang. Bo di ga tse tsa ka le bana ba Yesu. Eh mo tobang ke ba dumela tsa ka o fela ke ga mo ya bo go. Ke le rata ka o fela. Le ba khuya rona ke ba rata ka ofela bo ntate Motebang ba tirintse nala kwa na ntate Magakabe ha feta ha isimola o tsuka le pai bo re mo khona mo mo tshebo bo kolo di tshika ndi sa wili
1: eh
0: di dilo sa thala
1: bana di tla ga lewe
0: nna ha o fika ga lewe mani Motebang kuba fa kolo ya ntate Joel wa etse ba ke
1: Ee ya.
0: Ba nna le speaker, ene le speaker ga go di. Ene ga tshukuru.
1: Ee.
0: Ga o tsuka bono.
1: Ee.
0: Ene ga go ga ma super ba nna o. Motho ha mama bushudu.
1: Motho a tsena ka bala mazari ya motho, ka le teng ka la o tswa di pere.
0: Motho ba ke mo khona ke ba tide motho mo ga ke tla o batla. Ke tla o batla o go hoi. Tsena ka go tshukwe. Kona re motho a bo wa mama mola tshile sa thuto mtoba
1: dadi
0: skoti mpata sa mano yani skoti mpata sa matlake mmontse telele mtoba
1: tlaka le tsala ya ina mala le tona na hali ba le pata ka mafu
0: ah mtoba nna ah ke ba bona ke disono ah ke disono bana nawe ka di fufane si Kepi nse ba klabu tabuti.
1: Le ba jwe tite go monongwa ha se ngwa hola mona na batsa maudi mwa lona mona batsa maudi.

0: ba sa re teng teng
1: ba fofela godimo dimo
0: o mo sa mona motho a uwa tla le thio
1: eyo
0: ba nna we ba le ba tla muna lona le ka ngirinu nya ba ai
1: ka fa vanga o fela mo
0: ai ke ba thule se go ba ke ba tlhola bana ba phamisa ba tso mo le bo mme tshepo go rona a ba nna me le tshupu a ka nna ke solo ba nna a u ba se phe ke se a se a se a ntse mo nka tla ba di ba utetsa mo nu ba bo ka tla bona mo nu ha o di solo ba nna mo ba ke ba gata ho ya ho di motlase ke tlo a ka khaneng ka santa te ka ke kwa la mtibang ke motho a bokong le bokwaneng mtibang ke ka mama sa bona ke ka ha se bona mtibang ha ba di mela ka ho fela ma ya bokgo ke ba rata ka ho fela mtibang
1: a ke lebo.

0: a o tlui fela mokete wa iketela a tsa o teng mokete mazantseng wa mofuta ona ona o teng
1: hai gona ka taga ke dipitsi ya ga di bona gona tsena go tsantsa re bona le go defela
0: la mokete o teng mazantse
1: ka nawa ke go lela dinjanyana leno ya lebe sentse re pitsi ke tseo mo ditlang le teng re bona le go ile kubu ga taga ke tsona ga di bona di hlaile
0: di ke se di tsena le bona le tsatso ya tsona. Aha. A sa ke go pa mangwele a mpa a thobe thobe ya go motswa iketsetse a tla se bo go a tlhile wa ka batho. A mpa thobe thobe.
1: Elang. A go ba tle mo ka ba ba di mo o tlo se dilama mangwele o ntse go mangwele a thobe. A thotswa ke eng? Ka bo botase.
0: Ai. Ke sa o bone ya gore ke nyarele ke o dumedisa
1: ke a dumela
0: ke le tale bohle ka o fela ba tla mmajantseng fela e seng ba sa tle o ka hona thuso ya gore le tale batho ba sa tlotla mmajantseng empa ba tla mmajantseng ke le tale bona a bo matsatsi a sa fokola tseba se mo se fedile
1: ana re tse la bua ka lo
0: tso na mazantsa a tla ba re mafubedi a re tlere a tla tsa mazeng
1: medvela
0: bye bye
1: ke nya nando
0: oh
1: ne re re le rona go utlwe.
0: Sala.
1: Oye. Samala.
0: Ahile.
1: Ya. Ahile. Ahile do we. Hello. Hala motho mo. Mo ha bona motho. Ibu, we tsala wa mona. Kya we tsala nga we tsala tje mona. Kya we tsala nga we tsala tje. Kha batla go leta thu jane mo. Hala kya we tsala nga we tsala tje. Hai letwe.
2: Ka ga tolo ga makhate.
1: Ka vela.
2: O tsavana sa khu. A dlava.
1: Ndi dlava.
2: La na yezi.
1: Oi, hila. Ke mudata.
2: Ai. Ke dege ga ja no fela mo di nga tshi tshose di tsala ka ofela yezi.
1: Oh.
2: Ee la ha go bona go go ntse se di tsala ga itse.
1: Ee.
2: Ke ba ntse la ga tsaba.
1: O ba tsang.
2: Bane. A bona na o solo ba.
1: Ke se bi.
2: A le tla go pa ntwane.
1: Wa qala ga. Ne ntse re thibele tsa ntle mona o sena di dithena tsenga takata dzina.
2: Ah wa tsaba o sulu ga re tsu bona le ra ga di tara. haona motho a sa e batleng ana wa itse mpa
1: no ana kana go eno no sna sa e batleng bana ile ga e re ya fihla mo kana go yona yo uno sna sa e batleng e bana tsa ba o tlatsa ka belong a ba e uno sa tsebe go ntsa ba o tlatsa
2: How? Anna was a young the fast leader of the year. What
1: is in your easy? I was in
2: a little room. How do you
1: get my room? I will pull out about the water, Fatima, and I give out to your man. Sing you.
2: Yo, Tafel, come on, put it in a galaxy or so merry. A tsone go kolla ho se mo mabale mo kolla ho kolla ho se mo
1: ya bana tsena mana mo re ding go bona ha ho so vele go ke ndi re ripita ha ntwe tla ho ma ho dikini ha ka komello se bile le dingi metsi wana ntsa matha matha fela go bona metsi ntsa matha fela fatse mo
2: eh metsi wa ka ka ka ju ka neng ka mola ana manga ta ka nnete sala yo le mali mo go soka ngwe tsa phane ne Ah, kona una ya ya sula ka tsa puja bona.
1: Se ka go koma koma ho lulwene. E betlatla ka hano. Hai bana.
2: Ku tlo ntse dula ba ga go la bo ga go le la bone. Ka nna si, ka nna ga pa si.
1: Hai ba tsa ba yona ka botu ke tiale e tlo ra tla bo.
2: Hai. Le ba ga le hana ha go na mona le fella o di mo kwa sene. Ke go ba ga le tshe tsa fa me sene.
1: A le ga pele lona.
2: Ah, but you what was the Vasita
1: move?
2: Baba, I don't know. You were the Vasita Mona Baba, I can agree. Baba, the other.
1: How?
2: Baba, you don't know. I was Mona that you of my Vasita Mona, Vasita Mona, but you see that I can How?
1: When I was
2: here, we put away Nike, how
1: Gelogu, Moena. Obane ha we mulu ba yang ding fela dikezo a di tshuwalo eh mmano go wena o ntse etang dotse ntle o feta bona ba ntse ba ya bono mehlaena le mehlae fela we ha u kwa ga dikezo nwa ke botu dikezo ke tsona tse bua o re ga ga melo mo tla ne le re mo gana mo gena fela ka di pa di bilong tsa lona ntse le ntato fela a le bua ding ntse le re ai mo gena ke mo gena yeso ke mo gena
2: Fazwe la o ka fa o kutu ye.
1: Ha wa bona.
2: Ka nnete. Ee ba tswana bana nnete ba ba ba ta mamu. Ba ungela lo, ba ungela lo, ungela ba ba ta mamu.
1: Ha ba fila ka ntle ka bona ba ga hlokela le tumediso fela
2: mwana. Ana ka ba ga gona ga dite. Eh, sa sa imbu. Ka nnete.
1: Hey, ska bua ha holo nda de tla thogelo sa batho.
2: Eh, le ja u tle se u tle se u tle ta le tsitha.
1: Go ja ta le ntima a tlanda.
2: Eh, yo tsa nda te pone ga muru ga. Ka matla le. Ha ga ba ena mo.
1: Na ye go ntla bolo ba ne tla ga se di le dimo. Yo so ma ke te vera go. Ah, u tle ba di ba. Amo. Ara je lawo lawo lontso o le le go ka leba no go fela.
2: Ah,
1: ai. Ba mi ja molo ma o lovela. Ah, wa tseba he. Botla.
2: Ah, bora. Ya la ga ne dikisi di ya ke mong.
1: O ka ba mong wa. Lo ona o no ke ntso se mong, no mpa o sa ba utlwe. Hey,
2: I'm going to go to the ka ukwa ona le monga ta kera ga e khora ka ditlile ra siwa tla o ipopuletsa
1: eh
2: a gine wa mong a

0: ebo ku ba ba ba mu wa le na bo mundi
1: ai ke ga le fofa le nka mora ta le de mo go ma le ntse go ra go di fumana ka nnete tso se re le la bu bu tala nyana bu sae se bona la ke tla ba ba bu tala bona bu
0: bu tla ke ya bona bu ga
1: ee yanta
0: bu tala ya bu bona bu ga ba bo di na
1: ee yanta ka ne di segalle la bora sera bo bo sae ona ga la di thaka tsa o ya ga tlo go go sera ai
0: ee la
1: ka le daga la di thaka tse tsa wa sera ga tlo go go sala ba tlo di phofolo ai ko ee ai ga la di gra lo ra a ga go kuma me ga ba tlo
0: I was like, go bona ngwana dilanga tsa koma koma na bona tsena ha ya nga wa bona ya lo
1: o fa ntse se
0: ha isa ne bala ai wa ha tsa o fa ntse ga na go
1: ah u ye wa jawa
0: ha ke dadi
1: ana mogotlong a ua mo ke teng teng e o ka ua o tlo ua o kae mogotlong le rae kgalabeaka leka e mogotlo e kgalabe
0: a ne re ile ne re le mane lebaleng lanla lebaleng mogotlong lebaleng la dipitso
1: toropong kwa kapo mo maphalane
0: toropong kwana
1: oo
0: a ke go tlasetswa ntho tse ngata ga ua mo ke teng ga ona shetswa motlho mo ntho e leng nngwe fela che bona a re tsebe le monse nana ba tla sheba kae ha le monse nse tla nna ba tla sheba kae bona ke re che ka o fapana ke bona ba tla bua gona bona ba shebile se baka kae ha ba kopana le bana bana ba ka la ntho itse a ke tla nne re tla mo no ga a bona fela ga re motlakase mo no ga a bona a re ka hula generator ga gona ga fihla ga etsa ee ntho ga sheba ntho tse ngata go tle re re a se baka sa le se kgethileng se ne pa itse
1: a le se re a ba ba ne ma phane mona Robo mane le hao.
0: E ka rona le thazello ke mabolane. A bo tate mo di a tsebe o tse busy.
1: Robo mane ho go le ho sna thuso o bile ho ba le ho bi mo ma prime mo na ho bitela nyala. O ba di o tsala tsala le mabalane.
0: E yo go hle ka thazello ha ho tima plan mo na ho na le motho a tla o thibela ntate ka thazello ya hao wena o hai. He batho ba mogotlo ga le shaba sebaka le shebe maphulane.
1: E ntlo wa go thaletsa go ba ya maphulane.
0: Oh. Na le ba ga ntate.
1: Ya u di ya ntse ke ba ba shaba.
0: Ntate.
1: Ke ke nne ka mola ka matshwabule ka mo.
0: E ya ntate.
1: Mo ndo di eta ra.
0: Ai se pula fela.
1: Ai. Go riera bo mme ke le tsela kwa ra. U tle ta ba tsayo.
0: A ke ditaba nna ke ka ga tsona f
1: ae banna
0: fela lemolemolemo tsena ke lemo se fetse okoko se na dikgago ka ga godi kagaore ka ga yone se re sa baletsela tsedi ka ga yona ka more ke lemo
1: sefdine di le teng empa tsa lemong sena kgone ditago
0: ga ke re ebele dintho dilemo di yalo yana nte di feta
1: le matsatsi a tšhaba ka go fapa
0: go a bona a le mo ntse o tsebatseng
1: o ke ye re ke tsamaya le yona kgwedi eng ai
0: tsamaya aela se ke ile ka rea a elet
2: a la ratole ka makgethe
0: ka o fela
2: sa bona sa kgomo dumela ntate e tswa malweng
0: dumela ntate
2: kwa phela ntate
0: ke a phela bana o phela kwang
2: Ntate se sa ntse a tlatsa batho ba mogotlong kwa a ba kgathela sebaka
0: hela ebile ke yena a sa bea di ditsha mona gona o kae o wang hela o mo tlhokomela se ka ba o se ile ka bone o sa jakile kana tsa thoa tsa ko pedi wa ba sokodisa
2: o ebile o se a

0: ha ba nyane ba ntse bua ka yena e ka ga motse mo matsaga dipela dimo e ka ga motse
1: hela
0: ha ita le mana ri mana u di mo mana mo ndia male ma mula mo nyane ntse ya mo ndia dza
1: hey
0: ya hana ba ho finyana mo tau go tau gita wale ya ke go go go kintena dengwe le mo finyanga sa sa na le mo ya ba ke go tswa mo mase mo mo go twa dipela ke mo ya Yale mangwepe moto ndiwa wa mogotwa dipela go batla.
1: Nempa ke sa batle e hlapolla fela, ndi ke ba tshika tshika nthonyana mola go dikunyana mola.
0: Eh.
1: Ne ndi ke tshwa halo. Maalo ta fumana ba ba ha ke re le hala bobi.
0: Eh.
1: O fumana ba ba thunya mola. Wa. Ha o re hopu wa la vatsi mola ba ba nka.
0: Ba bona.
1: Ba lo ba lo ba lo nwa ka ba lo re gisetsa batho, bana ba. Ba ho ya ba ta ba tsire ma.
0: Eh re fotuwa.
1: Ona gwele taba.
0: Au yo. Uyo ajaba dikinalo era mu.
1: Dadi. Na gwele taba dieno ditla hobane didula mo le nthata ke ndi thata o ka ke leje. Ke thata fela gwele mo bumi lo le seto dula jwana. Batho ba tla ifumana bang. Hm? Le ifumana bang ba le ba fumane phekuwa. Ka iletwe.
2: Ala ga lorga mahe.
1: Ka vela.
2: Era ga jamana za go mo di mangwe e singa le zomo.
1: Dadi.
2: Ya re zomo ke.
1: Dadi o dumela.
2: Ke dadi a ke gena ke tla la mo.
1: Ka ba nedino.
2: Eh ya dadi. Ha u wanga ba di ha mola ba di ha mola. Ba le ba ngwa le tsa ke ba ngukisa bo koko.
1: Ba ba kwa la ke ta ba utisa bo koko go re ba di ndi.
2: Ana ta ba ngukisa bo koko ba hafuwa.
1: O lela ka mona ka mpeng yo lo ka le ba ka bona hukutu hukutu hukutu.
2: Ke dadi.
1: O dile finga bo bungoleng. Hela man.
2: Ata biso man.
1: Tate.
2: Ha ga da kuwa ba nwe sa o jena sa mutiti mo khola go go tlhaba te.
1: Eh.
2: Na ke re mutiti o tla mo khotlo.
1: Ha nna ntse o re khola go.
2: Ha ji di khola go kong. E ke ka ya khola go kong wa ba nti fa le tsa o mutiti o tla mo khotlo. Fala je fo.
1: Eh, ha o pha mja le zo.
2: Se ba kala ka le ni. Ada buza magwe ya ka shaje le mo.
1: Eh. Ah, umba ukulla kacha. Ili namo ku bana ku bana ole bo.
2: Kire shaje la masam.
1: Eh.
2: Ya ka shaje le mo.
1: Eh.
2: Ala ye ni bana bu ni te mo ho lonza ba lo ta go fo uta. Ha je go uta mo ti tota mo ho lo.
1: Ah. O
2: na ke mapolane.
1: Hona ke kae?
2: O na ke go pong. Mo ke di o la mogoto.
1: Eh. Kwena tshonjwa. Kwena tshonjwa.
2: Ke nna tsho.
1: O so le teng. Khala o tso sa bui mona o.
2: Eh.
1: Eh, ba le bona tsena o na le monyetla wa o bua jwa wa bua o ha.
2: Eh.
1: Mo ke di o di mo hodu. Le mo
2: ntse. Lara o bua jo ke go gona go go ntse itatela. Ha ga da nna uri o ile tala wa mmalo se kufe.
1: Wele wena ha hoye, ha ga so ntu o tlibiswa ke taba yo.
2: Ah.
1: Oh.
2: Ke ra le ba ga la o tswa.
1: Tswa ka tsona.
2: E no uri. O wa sa e mujiti na ke se mmandar pitso.
1: Botsa yena.
2: A je o ile tala ba mujiti ba.
1: Botsa yena.
2: Ke re jeng ba nyiri. Ke mo bula le he. O re mo jide o tabo khotlo.
1: Eh.
2: Ha je bo o ja gira bo o tla mo. Ho ba eta ba wena. Le si bua ba ba tsa fami sa matso.
1: Ka ga mo jide o ye mo khotlo.
2: E le nna jere mo.
1: Eh. Ah, le ntate, ha ke ntate mo.
2: Ntate mo la se.
1: Eh, ye, le ntate mo la se. Ha o.
2: Bone bo. Ntate mo la se ba bitsa mo ke temo se. Ko no bona ga le na sa se ba ta bitsa o se.
1: Ke ka ma ba.
2: Ke lo bitsa mo ke temo se.
1: Ha o, ha o, ha o.
2: Ah.
1: Era le una palamita nene.

0: batho ba ditlhabeng ba palama tsa goseng jale ena o nna palametsa neneng
1: ena na palametsa goseng
0: ee
1: ga tsebe o palama tsa goseng
0: o ga tsebe ke re ka bagore ga dio ke ra
1: ga tsebe o palama tsa
0: goseng
1: o palama tsa goseng
0: ee tseba ntho e le temong banna enka ntate dikgaba banna enka ntate dikgaba batho ba jaaka matsogo a e letwe
2: ka lerato le ka makgethe ntate
0: kao fela
2: re tšhabana sa kgomo ntate tetswa majong o bua leng kgone go tla fua ka lereko ka mona ka matsanong a tsela tse nne ntate hele ka jeng lena ke a bona ke bo ntate fela bao ba amoelang
0: bankapaga ba sa tshabeletho
2: ya ntate ke leta le bona ke leta le ena ntate modiatsebe ntate mmatlaselo o se fumane nkgono titima wa gongwa ka o fela ka mogotlong ka mono ke leta le bona ke lete le ntate re lokela go gola mogaung wa morena ntate o leta thojane ke o ipatlela kgotso ntate dinela morena sefela se setšha ntate ga le madi a go sele ntate mogolo tau e tshetla ntate phumolo e teng go morena maile a boroko ka o fela ntate skatamajwana ntate ga selele ntate skatamajwana ga selele ntate poo gadi ntate poo o poma poo e
0: poo e teng mono ga ona taba
2: actually abane ya jale ke a rarana ntate lefatsatsane la mari a tsheole maina boroko ka o fela ntate o tlwakele a mtšhatšhane ga e lete ka lagatale ka makgethe ke nkgona go tlafua ka lege ko gona mone mateanong a tsela tse nneng tate
0: ga ke leboe
2: tanke ntate
0: poo e teng mono gona a etsang tse dingwe ga di ne kane melala tse dingwe ana di etsawang dinaka fela poo e teng mono poo e teng a e letwe
1: ka legatelo ka makgetha
0: kao fela
1: tšhabana sa kgomo ntate lebolo la pela lego ka mamagabane
0: ga o finyana le fente go kopo
1: e fentersberg
0: fentersberg
1: ke kopa go eleta ntatadi ee bramasoxe ka moo ntate mokopo a bapadisang majwe ke eleta le ena le ntate bokwete bo a tura ntho ke mahala mo botlhaswa ke mahala kankeng ka kwa ee ke elete le nkgono tatai le nkgono bophelo ke semphego le nkgono gale ke llela ole tato jang le ntate ga dibuka ntate le bolola pelo a lege go teng ka mamagabane mona o ntse a ikemetse thokwana mana lesakile borogomma o ntse a re ga e letswe ka legato le ka makgetha
0: tadi
1: ee ke leta le bona kago fela ke nna ke a ikemetseng thokwana mane ga ona motho a ngagelelang majo mona ke morao nyana mane ke ikemetse ke le
0: mone
1: ee jale ke raya ke tlanne ke ngodisela ka lebitso gonne utlwagale gore le nna ntse ke le teng lanke ke nka kena ka metlha empa he ntse ke ngoisa
0: ee ntse go utlwa go ntse o le teng ka mone ka mamagabane
1: ke a leboa ntato wa ka ga taba di eme gona mone mo di emeng teng
0: ga o fikela le fentersberge ke re ka ba ke fentere kopo heba e le some metsotso ka morago raboraro ga e letwe
3: ka lerato le ka makgethe
0: ka fela
3: ge e tšhabana sa kgomo kaka kene ke ntate motho wa monagana katleo ka bothabote thuta mo dikgapung ngwaneso ee matswana sa ile gatsitse tse bampheta fela tsileng bampheta bantlola godimo
0: ba ile nne ba mofeta ba mofeta magatlogetlo ha ka ba nyahama a re ha ke re ke tatamela ba tsamayang ho mfeta ba mfeta tseleng ba kene pele a le tsale sa tswa furua ha ka ba nyahama Tuba ina lo nka batho tsena highlightwe
4: tola ka ga tola ka mahe
0: ka bona
4: ya bana sa go be ya ntie
0: e tlauri
4: ke ga ke nne go ba
0: a go na fela go le o tla o tla motho ndi ke sa itsa banyao
4: eh wa bona ke re zo mabe
0: ndati
4: ha go mo khotlo
0: ha go tloa
4: eh ha go mo jete mo khotlo
0: eh
4: ke a botsa bonte
0: o le tloa se le thewa la ofinyane
4: ke ba tla o di latsa le tsai ga ni yo le ke thewa se ge kwa
0: o
4: ke nna tsho
0: o so le teng ke tse o bua
4: ke le teng
0: bana
4: ha ha go mo khotlo mo ke a botsa bonte le ke yo e ke na jo da tebe tsama
0: o so tshulu
4: ke ke tu
0: he bana
4: mo ke tu tlo sa go mo khotlo mo ha tlo mo khotlo ke ya botlhabothe se re tsha ba ga nkane na ya ka
0: khotlo wa mo
4: e ba tla bua nna di bua la botlhabothe nga de mo tla mo na ana ka seo a ri ga tse ba tla ba tse
0: e
4: ana o go tsebe a jere ke tsana ga ya mara ka tla mo ya ga wa je metsi ya demo do ama na ga tsa ga tsa mo tlo tsa
0: ba nna we
4: e re ke go nna na le tsaga go ga sa go thoka
0: bona le bonne di bono
4: o rwa
0: e
4: tlale hai di le ndana ya ntshagantle
0: e tla o tshagantle ba
4: e tla tshagantle ba na de go ma re ntse a mo tshitengile mo ha ba di ke ba sa mo tshitengile mo Unzo uti nlejia kula kukwoji Ya diketo, haji diketo Haji diketo, nate mba malu
0: Wata mjiti
4: Tiba sa mjiti
0: He wata
4: Kisa njeki chweza kona isi
0: Hei
4: Nate mba nasiro hayo Tratati sata o hira Utile o hira, nate mba niyatega hako wata ntowa hira
0: Hei
4: Eh fela o tsanta.
0: Eh. O matlatsane batla ke ene mona botla.
4: Eh, ha di nna di nne di gijare kitso.
0: Wena o batla mokete.
4: Ke batla mokete a di ke. Ba ya ndi ke tong, ba ya ndi ke tong. Na ye batla mokete.
0: Eh.
4: O beta bena mora ke tsala ke tla ba mo jete re nda de ke tso mo gweng. Ke me go gela mo tswang. Ke o ho nka so tlwaneng e venda de mohuru se be se bueng e be le se la tsaba ke tla be se bana de motho a ba hala ka tseo e be me so la nepo ba bo thabuthi as ho se tla be se ba mo khutu o sa go nana se ba ba ke ga nka se a le mahelane a sa mo khotlo ba sa sala na
0: ba tla bona na ba tla bua kang
4: ba tla
0: ba tla bona na ba tla bua kang
4: ba tla bona na ba tla bua kang
0: ee e jwa halo
4: se re bua ba jwe ntse ke le bona ka ofela ke re se ke o ile ke bua mai kutwa
0: ee bua
4: ee ana
0: se ka swa le mang ntse yo lo ka no
4: ah
0: Mm.
4: Ira je go mawa ga yinde ga o sare je ga na ywa.
0: Eh, na ywa le sengwe sasa.
4: Eh. Ha na de go tso je o metsa ntse ke le pela.

0: Daha hadi.
1: Aynen.
0: Halletti. Kafela.
2: Hoca var asan ku. Hoca var. Ugra ba sutura ina ba idoga.
0: Bari.
2: Bago ba ya mu kuti aba te me oho amzulla fela taupita.
0: Anawi. Ako po ga ga.
2: Kanni dawa te me oho mele da te mu dawa na ala ka te yo wa ke la ke la san kal abu pita.
0: Eh o jamon.
2: Eh.
0: Heban.
2: Ukena santal la da hana siya kitin siya kitin
0: household in dwellaul wallau du
2: eh dwellaul la tarat ma am ko tia wat me o hom ho
0: banna
2: household la fera tau pika
0: eh
2: how gen ukena so gen
0: talapi
2: ya ja ka
0: eh
2: Mujuru anzero wa kamkhutunga mungu. O lena na wansiya ha kino ya mkhutunga ya ki ya nwa msimi ya kino ya mkhutunga. Ohule. Wansiya na. Ha kino mkhutunga kwa mahalisi kumona mulo na ufinyana za haisu.
0: Ee ke ala ntwa e tshobana ho
2: ho le ga mo la langa ka tswa ka maotu a ke dilo ho re nye ya ya ya bo bi ka meso tswa ntse ta ga fa se ho tla da le ke ala mazu
0: ka ho ga ya bohlano
2: ka ho ga ya bohlano wa mo go tlo ya jana nne langa ba ka ke ka ka ka manyanti ya ka Oh, la jino ya mo mkutu mungu. La din kawa. Aji, pera mkutu wala lube ma prani. Kina to.
0: Hawa se lo khula wale polana.
2: Hawa
0: pezo mwa polana wapizi. Feta mwono
2: sa kukula mpa
0: ichela lfula
2: mungu. Ikampawa jitundi ki ma prani mungu. Kita ulubla ma prani. Wata ma prani.
0: Hey
2: one. I been yanning we have a tabuti. U kupela ka muna ka mutshana ka munhu. Ka pa mutshana se le le bi.
0: Ai, bana lo go pa go pana ka mo lumedi ya bona ihle ha ya hla ka yolo ka ya masego le tia tia.
2: Mkhwane. Ya ye, mkhwane ye.
0: E ntse ba khangwa na monona le ribe ke botavothe. Ribe botavothe.
2: Eh. Ke khona le mo ditse mara mo.
0: Eh, mkhwane bi tlamela le pelamedi mo na mo.
2: Eh. Ye la ya ho finyana le mo mo ne ya mo. Le se tlhola go bua ke ntse ba ka ofela.
0: He ba.
2: Wa dija ka tsapara mama buksa tsini.
0: Ese ngombeta hila. Ha le zibe umbe. Ai
2: ya vuta cha.
0: Mhm.
2: Ngombela
0: le ya la. Ya ngwana wena o tsibile ka mwana ka dilaka ba neng ka mane. Ka mane ka motsela etsa manga ga roka ka mane. O go dilaka ba ne se.

0: ka tseleng ka
1: mo ba nna jalo o bulela ho tsinyane mo mo ya ke ba pala dimo ka tseleng yempi mila wa teng a ke go kena o mila wa teng o kera mona mo dia mo
0: e ke a bona go nyolo wa ka ka gavela o lo hlaela ka mane ka mane ka matlongane ha ke tsena ka pone le logic mo ka pone leng wena e wa potela go le wa nyolo sa noka e ruwa
1: ke le di ba ka lo feta bo di kere ke tsa di lexara ka mo mo ara pela pela nne ra to le mo le mo mo ka feta ke sa tsebe go o hana mo ka feta a sala u di mo ma di ka mara ka go ka go tshiretsana ka mane ka go bala ka mo mo a tshikile o kopelwa mo ke nne le dinana ko ba tswa ba ntsha ba ka ofela ba dimela nne ngwana o sa fitse tshini a mo gena bula sa mo na pala uwa e anna a tsa ka ba ka go bala ka kung ka ga no ka mo go bata ka ka nka le ntse go ba fela ntse
0: hele
1: ba tswa ba mo le ba ntsha ba ka ofela ba tsene ke tsamaile ke bona ba hlwetse ka hodimo ka kwana ba le ba tsamaile ka maoto ba ile ba tlola tuwa ka tere ba selela ka hodimo ka ga kgona ke mosia kolo kena ka e leng nampa ka patlamane ka paka
0: bothapela ya rabone
1: ke tseba ka ofera ka moo no o fitlhelela ka mana ka bo masole a dulang ka hodimo ka kwana
0: ga o yaka bogalong la letsie
1: ka uka ba ntse ba nsutisa ba ha o tlola thabanyane e fela e mo o se yo tlhelela ka matatiere go ke nna mona o le mo solo a fenyela matatiere
0: wa batla o sole le ba ulo tshela hela
1: ke ne se ke khaletse ntle
0: ke a bona ha o sontso o botsa botsa o nna ya la se ke le mo
1: ba ke khaletse wa tlo ka matatiere ya le bo mogotong kwana ke a tseba o fitlhelela godimo mane ne a ukantse ke re toropong moo bakanya sa teng a se snacksnyana kenana wa fa o a tsamaya ka ga kgotso mo senkemethu odimo moleng kona mo senku ikalanyana mon senkemethu mola odimo mola motodi wa senku he o kala
0: gamoaebonaga
1: o le moa tla tsomela e le kgolo waka mane ke motshophoganyana o monyenyana ke na
0: senkemethumana
1: o seng utlwela ka kwala ka natala ka kwala ga ole mo ke tsatsile dirutumoaa dikaoke leanka ka swa nna ke tsamaileng tate ga ona mo ke sa tsetsesutu tate modimo a kampotsa gore mo le mole koke ke teng le tse etsang kere ke
0: tsamaileakane le o tsamaya fela
1: ee ke ntse ke sheba e seka gampotsa ba go a rena mo thabatseka mo thweng ke kokae wa tseba ebe ntse ke ga ke tse a ka ina ana thusile nte ke mo fetsitse ka monate o tšhaka mo
0: o tsamaya fela mo sa tsebeng
1: ake
0: le fue tsamaya fela mo sa tsebeng ga e letswe
2: ka lerato le ka makgethe
0: kao fela
2: ke tšhabana sa kgomo dumela ntate petswa mabeng
0: dumela
2: o phela gantle ntate
0: ke a phela ona phelaa
2: phela gantle le a dula a nama maoto ntate 606 a tshwana ga o le boela o sebeditse o e buile mopo wa morena ke nkgone kgotswa ke legela pholo ke kopa go e leta ntate petswa
0: majoengjane
2: ke e leta le bontate 606 bontate dikgaba nkgono re tla fua ka legeko nkgono kgala ke lela o le tathojane nkgono o nka losa magolong a matala nkgono sediba sa bophelo tatemogolo tau e tshetlha ntate ga dibuka mme sela di tšhame mekokobetsi malotathojane kao fela ke ya letsa le wena ntate mpa ka odimo tsena tsotlhe ke letsa le wena monga rona o rena a be le wena a sa se le masi.

0: antsa o babaletse ka mohau. Ke nkgono kgotso ke regela pholo. Ke a leboha ntate Petswa Majweng.
1: A ke leboe. Mashwa hore metse tsheletseng a metsotso ka morago ra boraro. Ntse re letile. A e letwe.
2: Rato le ka makgethe.
1: Ka fela.
2: Sa bana sa go. Ee da. Tumediso a e fele ntate Petswa Majweng ke a botsisa ka di amiko tse meho.
1: Ntate.
2: O utlwele nkgono. Ka mono o a ntshethema. Papa o nyatsa ke re ke a botsile ke a botsi nna. Motho ga a tla fitlha boemong bono ba bontate Petswa Majweng ba bontate o tloa go a botsi. Jale ke ntse ke le a botsi e ke a utlwa ntate. Ntate ka mono ka matshwaboleng wa etse bana ga ena ena le ka ota ha o tsamaya o seke wa nsia o ne o ntsetsa ona wa leba kae kae ese ke tsebe o tsamaya le wena nna dibaka tse ngata ke ditsebe ke tseba ditoropo mona fela
1: ana ke tsamaya le ka gamotse ka mo fela
2: ke itsebela ka ga ditoropo ka mona jale ke ntse ke batla le wa fitlha morago gombotsoto bo gwangwang ka mono ka ka mokgotlong ba senku ke dibaka tse ke lakatse wa fitlha go tsona
1: a nna ke botsamaile bo santsa le bo mathafatshe gona e jena ai bone bo tlokwalwa ke metsi bone bona bose botsamaya odimomone ntse rere ga ditogo tsa gona ntse re logare ai wa bona bo kgone o ka batloa mo bose bo ya mola
2: ee
1: gone sa toba le motheo ona o theelang kano ke ngonyolose gape ka nkane
2: ee
1: ga dinyane ke ntho tse tlabe di tloetsana se go tofitse
2: ke tsena di etsae
1: ke tsena di etsaetse
2: ae ga ke batlo go bona ntho tsena sealemoya pono mone ke batle le nna ko fitlha mo
1: tlhoya bere ke tlhoya bere borogobong
2: ee yata
1: batla wa bona
2: tlhoyaale ke ka bua ka dipela nna o kila bua pela a le mong pela o ke wa e bua o le mong date ka odie o tata o e bolana eng mola
1: ee
2: wa bona o dile mona eng mana ga o e bua pela ga o e seya ka dipa tlalo lena la teng le tla wena o ntse o chechelela moga o ntse o chechelela moga wa ipona se o wela ka maka leng ope kapa ka zero mong gobane e batla le e bua le babedi e mogatswa e tshwago ke ba e bua o le mong jalo ka ngwe
1: gobane le a sa goloa kapa o etsala
2: tlalo lena la teng a go a leseya
1: ee
2: le ba bona gore a le se ka dipaena ebe o ntse o isa moga o ntse o chercha ke ge le wena o go a lokisa
1: ee
2: ebe o ntse o chechelela moga wa ikutlwa o se o wela ka mang
1: o tsaya ka ga majwe ya ntse o chercha
2: o ya seromong
1: ee fata
2: ee pela e batla batho ba bedi kapa o le mong ebe o ka e tlhaba mano e kokotele fatshe moga o mane o etsetse ditagisa
1: ha o e bua ontse o se e thagisitse
2: ee kore o tla e bua
1: hela mane
2: e seng o le mong fela obe go ka etsisa nku le gale
1: ee
2: ee anta
1: he ba
2: aa ntleng ena ya ditonyana tse ntse di bua ka tsona le tsona di ja gone ditonyana di tlane ya go tla mona fateng ga o sena le tona eng ma
1: tsona eng ga o sena letho
2: ga o sana leto ka le mona ga e lena le ore motlhomong mme ga isasile mabele a tlatswele o tla kgalela diphori tsena thotobodog mang jale a tlanea o tla ga e maela
1: ato dijo tsa tsona ke tsena
2: ee le dimokogo di a tla ga e mona tsela tsena di a tla ga e mona ure a tala moitlanyana pele
1: e yena ure a tlatla moitlanyana
2: ee le ena o tsebe go bontsha bamboetse leto ntle le go tlae wena ako
1: a botla mmona o tla itsamaela ka ga motse ka mona a itsamaele ka kgotswa ga o letho le ka balamogathata
2: fela ga o ka tlhaa wena re bontsha bamogowe
1: o tlo tabantsha jala o ka tlhaa
2: wa bona
1: ke tlhokomelemono
2: koding mo ntse le boela ke fitlhe tuding ena

0: ke tsa ma o re vera ke so fitse mo mo ntle go rena teng go bana ba le kana go go le motho go ikela mo zongwe itseng vera o khutela mo zongwe itseng bona le mo ke ke di teng ga o ma ma mo go si bana o di mo mo no a re di me di bo ga ga ba ha ga mo wa tsa yang ga mo e o bana ba le mo no ke na le mo swa le mo ne e ne ntse ge ge ke ti pale ana mo ga o bana ke ke jagire ha ha em
1: hiwane
0: pele di ga se ga ntsena ntate ke tshela zara to go pomona fela ba di mogwa ga di tsama ke dira pela mo thusi wa wa mokhudi wa koloi le ba ka daka ke ne ke mo buse mo le go ga mo le go ga ga ba re wa go ga ke fa pwere ke vita street
1: o feta ga go tlo
0: Eh, ntate ke feta e kana. Ke feta ka go tloa fela.
1: Ha ja le feta. Ai. Le go tama tswa go ba dipuo. Ha fela o buile fela o buile ona o buileng. Ha se le baka. Ha fela di lukwa na mo sebetsing tso tsela pele.
0: Wa bona.
1: Hai, hai, hai, hai.
0: Ai kona. Eh, wa tsala ntate mo di etse le mo ke di ona o ise ka ntano mo go bona kwa na ha re kwa mo re tla bona dibaka tse hola. Re tla khala ka o fela re tsamae ka o fela.
1: Heaven.
0: Hata u ga ga ba tawo tsa di ga ga tseno ka o fela ga ta nyoro wa mo. Wa nyoro di be se ka to go potsena ka o fela se.
1: Ka nete.
0: Eh, as ga wa o ya mapala ndi ga u fitisa o be ha ga kwa mo ga tla tsela nye. Bo go go bo.
1: Oh, heaven. Wena wena o tla ka bua. Wena o ka go tla mapala ndi jwa le o tla go sa tsela bo go go.
0: Ah. Wa tsiba ke la ka ema le wena ka re mo se seng mane ebile ke nyorwa bere ko mokwana ga ja ka ema mogotlo mono dikgopong
1: ee ba lena dipitso ma
0: ntate
1: teke se gopola ka tlhoko
0: jale ge batla o ise ka ntano ga re kwane mo ge tla bona dibaka tsene no jale ge tla nyorwa ga le bangata mona bane ge batla o se tsela
1: ee
0: jale a be a ka karonga mona wale mo go tsebang ra tshe
1: a tsaba e ne le nako e ntle pele metsi a kwaela hoho lo e bona hoho go gena e lo bona hoho le hoho ke ne e gra bona go le hantle le hoho e tlo kwaela ke metsi na le buang
0: e ke
1: metsi a so fihle tsela le bona hoho ga na hoho ke ra bona a go a se metsi ka thata po ke tiwe bo khotlo a se metsi
0: o ke lo ho ya ebe uno ya tena le sente re kupe go e un bo ri se ka ntano bo go bona ha re kwa
1: ha yana ga tomo laela gona ge batla kae ha na ge ba mo bana ge ja ha ye bo go be ya ka mogale mathi ha ga tomo yo ga ga ga mpaka o sia mona go ya ga mana ga lo kete ka mana wena ga o sia e a fela ga tle bo
0: wi ka ga le la ga ka ga le la bontsa go mo keteng sa magere mo ga le tsa le bo manting ke a u kwata ba ya ha e ka tete na wa tsama
1: e bile nete ke le humo ke teng jwa lo se o tsama le
0: e mpa ga re mo kiti ke matsoho ha o le mo ke ke wa wa phea wa isa ntse na o le mo
1: e a batla mo pace
0: e
1: batla mo pace
0: ha ndadi ke le u ile zenda ke tsama ngeng
1: ndaru
0: Ai banda de sixi u sa ngu ka mo ne sino ga ntsa vetela kwa na ile ha sa ntshaga tla ne ile ha ka ntshaga ya ga hero ke re tsakela ga ga e ke ke se malu dia hela ya ne ke ba dwa ga dan di boboro a ga na ba dwa di alo sa ngwa bona ga alo sa na ji
1: heki ke mo a be a go wa mo bitsa o a tle o a puto go tlo mo 5 ngwa ke le mo se ke mo fa ile mo se ke mo fa ile mo se ke mo fa ile mo se ke mo fa ile ferile ke ne ke di tsa go kala to dinga to nka bo folo tsi ya tsama ai ai
0: ai de no e bua mo tsaba go ri la ga e sala mo tsimo mo ro wa a putsa no
1: ei
0: di ge ha o bona la go mo di no ke di se le mo da de na re mo na dinga ka fela di se di se le tsoe
1: tsama ka tsona mo na no hle o tletse tsona mo
0: a za ri nka ri putse ka o fe
1: hanna we
0: da dono aga ba keta siri mo da pele ya ba ya go so di tsai
1: eh o bana wa kwa na tsepetse ho tsona go tlo phela ka tsona jwa la ha sa se ka tsona a sena chelete ho tlo etsala jwa wa kwa
0: na ha go rua le ona sa sena mogwa wa o di a lo sa ho tsama

0: rona sa sena bophelo gate ha o tsona le bophelo ha o ka nna wa sukusukura le tsona
1: e
0: ya ntate ba le hatch a sa mona morona sa gate ya bofoko
1: e
0: ah ka ne di ya le bua ke ntate
1: tadu
0: lo ya ke sa u ke ntate ka filo palo ka bana ka ta sa ka bana ke mo ntate mo holo e
2: Hi, ba khala le batho ba ntho tlhaga tsa bona di dia tsamaya ne a se ba tinga pele pele ha o mona ba tinga pele empa ile a ganta te ha rathe ka ha sala ka ha go ba
1: ha jo wana wa tsiba ha rathe wa bona
2: ka sala ka butle nye rona le ntse ke tinga pele ha mmoho le nna ke sa ke ene je je wa utlwa ke tete tsere khala ke motho
1: wa mmase thokona
2: hai na re ntwe mpiti na itsa halang o tlo nthusa jwa
1: e tsana le ndio hai ke lo le khatsa ka
2: thutse ena ena ena e kena ka re nyele ena
1: hai
2: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: ha
2: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha nkgono kgotsa ke regela pholo ya pela ga o mo ke ne ke nagana gore se tshaile kere ebe o sang ka motšhanyelo jale a kere kere ke ase ko utlwa bala motho nna ke ya o kampampha moriana o tsebele ukwena se ke eme ba se ke batla o tla gotlhela ashnana ke batla o tla gotlhela ebe thaba kmogonyanaka
1: ele ha se jwale monana a ya o dimole tlase a ya kwana le kwana a talasa a batla mokete ena hana o ya dikgethong mo phamisa matso mo la go batla mokete wa o kopa wena wa o tsamaya a le mong ho hle mona o tsamaya a le mong na wa le o tla phamisa matso le bo mang a batla mokete a he
2: sa wa o pula go bua nete ke o tsamaya le mong
1: nete ke le go mwa ke re
2: lehla
1: Oh
2: yeah. Bo ntate ke ke ka tswa bongata. Bo mhlomphe, sa mhlomphe una lo hla, o hla o le bang.
1: Bo tsa yena.
2: Oh ho.
1: What?
2: Motho no tsa mkhopola.
1: Ah, a se nna fela o hopola. Ba lantsa ga hela wa mma se thokola o hasa hlakeng. Ah. Na ya tsane ntse ke mo kwa nne. Bona na ba se bitse ka ha.
2: Ke tshwere ke wa bona bjale ha ba shepela ha ba shebela ka hare go tlile le nkhono nkhono khala ke le laolo tshwen a hona le ba bang ba ntse ba ngweletsa tsa motho la ke diketse
1: ke
2: ya bona ho
1: a bona ho
2: ke ya bona hona le
1: ntse ho pole ntse ho pole
2: ne ke tsa ka bomo
1: oh
2: hey ne ke tsa ka bomo ke ke re ho ja ile man ha u wa ho thuetsu ya tsena ile ke a sheba ho na le tsebele le fupunyana le le kae mo hlanse ke ntse ile ke a khutla ke tlo le botsa ke re ne le sa ya ke motho ne ntse le tsa mo a re tsam pelisa
1: ah ho nya file le ho a ho jwa ne ka fa ho se seng hata
2: ne nne ma tsa ofuta mona ne ke bona mme ke tsima a ntse a feta mona ke le le re ho ho ya kwa le
1: Ah, ho nda de le bana ke khola sa bile ba falisitswe bana. O ke re bala ba tshireletso na ba le dingwana ka mo. Mana ba hle ba thewetse ona ka tlase ka mo. A ba tlame ba le khala ba tjwa ke so iba di bala ya sa lo sebetswa tsena. Fela ke se baka se o ho tla bile pale fela go ho ene le mo. O
2: tsho jalo.
1: Eh, ha nge lo a mo a chatha ya mo ga go kwa. Khukela mo ga go kwa. Ha
2: ena taba ha ke batle le ho itse ba ngile ka getsa manganganyana ka getsa ha manganganyeli.
1: Ka
2: batla go a bona ga ke go a gopola motswalelo wa ka le mme le nkgono

0: Rakgadi. Motho wa tsa ke thabetse fela wa ebe ke qeteletse ke ntse ke hopola hore na moo ho kenwa jwang. Moka papatsi wa ka ebe o na o ntsa le teng ona.
1: A so fete mona ka bona ntsa o emetse wena nna ke tsebe. Ha ke so mona. Mokapa, wele okapa ungile wa hao kwenye nai kitibi fela. Hanza kwa kremba mungi.
0: Fela, yole lwena mtu wa poka. Ha, mkono ufilo yitin pekwa kwa kremba, urabate mokapa. Uta mkirembu li.
1: Hei ya.
0: Acha, lwena uta maisari khatazo. Mkono hao kai ya naiki mhupuzi, mkono kashota nunga.
1: Seki mhupuzi li nawele, kala ya ipati li. Mano watu wa li ya naka ichi ya hai.
0: Mang lona re ha re tse tshishu motho wa tsaba ke na le be ke tse pedi jwatla ke ntse ke tsa ichishu ke tsa tsena go tlwa ka ka re ke ya tlatla go bua ha ba ke tse ba mphe mo yena le hlaba ha ke so tsile hlaba le ntseng ha ka lotlo nyaka
1: ila he le dula bo beng ba le pelong
0: ah halalo la pelong ana le tse pelong ka be se ke ke ntse bye
1: ha no bye.
0: Hele, ni mbute kankin, wa wana kamun.
1: Eh.
0: Iriba mpe, wa mtate, nana mtate wana chika hahunu, bale baile mbafura la baza maya. Hana gintate ma. Haisa mtate, nga mpaka hupula mtate. Hana gintate ma.
1: Dati jana
0: wafi. Iba, adu la mwela habo mraka. Habo mtate.
1: Tati 2020.
0: Ah, motho tla ke re ntate ha ya tla le matshwao pedisa helang
1: ah motho wa mmotho mo
0: eh a ke wa opola ke ha bo mora ka monta ta motho motletseketse ke motho motle ke metsi tlhatswa
1: bana we
0: o utla na ke bua ka batho ba bangata ha ka mba seng ba ile se ka mpa ya ba
1: ah hey se ka ba ga hey.
0: Wa qala ga. O ka tsatsa ba lotse, o tsanga ka tsya mo fela.
1: Eh, tla ba mathata.
0: Ma fika go hile ya mona ke ke tonga le ka ya ke hi hi hi. E khale, ba ne se na bele ho ke bo phe. Ah, ya ke ba tle ba ne ba tlo bua le wena. Ke tlo batla kompo go. A ke wa opola ke na kompo go motho nna ke o hana long ka dimeha ha o hana tsena ke go ntshisa re di tsela le di ba ba ga wa hana kore. Nna ke sa tsiba ka police le se ke nna mathata. Ha ile ha usa na thaka ire ntle.
1: Wa tseba engwe ya dintho. O tla ha o so hudile. Batho ba se ba thukolo wena, mme taba yeo e skebe ya o ama ha ho. Ba o se go bua ba thukolo wena. Le bana ba ha ba thukolo wena. Ana jena
0: wa sa. Ene o bua ne te motho. Ana jena ba sa bile ba ntse ana o thukeng. Tse kwa fitla mo aphumola teng. Ha ke re ba o se bua bana ba o ba le ka fela fumo no so se tsuri mo. Ke lo ka hana tsena na ja ka be di ka tsinka mo.
1: Wa bona. Fela ba botse ba hantle gona le wa bona.
0: Ma ba mona ha bana ba ntse. Ha ke bala ke bona. Ke bona tola ne ke re tsika nkani.
1: Wa bona.
0: Fela ke re ana tsena ba di. Ho so so ka ile ene ene o tla ba tsamaya. Ai itjela. Ke sala ke le mong na ha na se ntse ke le mong. Motho.
1: Wa mma se thokola.
0: Ha ba fitla ba dumedisa ka ofela fela ma rata ha na buti wa tlo mpira o mo hudu ya butima ntate mulu ha sa ke ya buti ha mo ke tong tong te masu ke motho se ampa ga sala
1: o se bo ke tong jani da paizi ntse ke
0: ga ke ba ah oh ho
1: ba tinja ah na na ma yang ke tla fumana ka mo
0: kampaba ba tapulo
1: kampanga manganga janeng wa ho ka hanga o tlokela
0: tsotsi ka le fonono ka ha ke tla ka beng lengwa na mme a ke ba tle le thoka dithotsentse la diphofolo tsentse di utlwa bohloko
1: eh
0: ha hona taba a ka nete ba rata ka ofela ngwana mme re ba tle ba tlo bua le wena nako entse re e me ke ga eng khomiki go tsokela la pholo sa tsetsa ntate a matla o hle a re ba ba le o ba ba le bo fitla moya
1: eh
0: mme tse ntse di rata ke bo hle le gaitse ya ba hle mona ba di ntse se ke ya uka
1: ka ke le bo
0: thank you ntate
1: hi lebe
2: hello rata le ka ma ka tsentate
1: ka ofela
2: re tsabana fa

مياخد وقع.

0: agent.
1: Me mkhono mqalo sa makhulung a matala.
0: Ka dimolo da uyetsa.
1: Nda mkhono puni.
0: How ya guy?
1: Kwa.
0: Dadi 2020.
1: Tsi ya try.
0: Dadi ya le ba fi o se ba sala mora o se khatlo ke nona e fita e hlotsa e sege ga ka banela nona ya letweba.
1: Ntate swala kahle ka go puni.
0: Tsatse ke tsa yone ke go no hopola.
1: Ben kenti
0: nezo molebetse
1: fela anyane le molamo wa ka ke go a mo gopola ga a so fitlhe mona mme nna ke a tsena kerekeng
0: ae o sa gopole molaadimetse
1: he ga ke o nkwa kwelo a ntshukodisa motho ka motho yo ga a bumantsintsi dimabele ba boima lesuba nna a kere ena
0: bumantsintsi
1: kampa kare ntate 2020 le a botsini ya ngwana a tlisa
0: ntate ka mane ka mondia
1: Okay, mo bona
0: yele o ne o tloga ke buile segoa a ke mondia
1: nkampaka ga mmethelesele ka dilo mohe
0: go le ofelwa ke sempego
1: wena o reng a batla mokapa ata nkampaka ga nkgono mme diphosa ke lapa kapa a batle gore ke nkgono mme diphosa ke lapa nna ke tsena bonkgono ba batsekisang a tsebatsa ba batletse batho ba tšhe nna ba bang bona ba ka tsho nna ntšhehe ke kopa o gauela nkampa ka mme segalo tsana ko utlwang tate gale madi ao sele kere ga o jampa a nna a ditsa nna o ntsa re bomme spanya butle bomme mme ana a ntshetsang ka festere oa ba bitsa oa ba bitsa fela oa ba bona gore ga ba bone gore na ba nkgwe ke medoxine e se medoxine fela batho ba bantse ba yakae motho ga bantse ba nyamela bona ba bonegere ga ke re mongwa ona o na re ga re tlhaise setopo ke mokgwantsa re o manyaje jele thopo se na re ga se tlhaisa
0: sebolawa ke letsatsi se kore se ntholeka fela
1: ebe go aba e akena efile seko go banyesetsa dina ate nna ke a kwata motho bane ke naganne gore e tla ba go na le batho ba re gotisang ba tsebang gore bosiposa o tla ba dutse pela go monabe o sutwa le wa nwa metsi ntate mamo
0: gao ya kae
1: le mona le ke le ratang la sego fasgo
0: oagopola le tsone
1: ke ankampa kare ntate madi a itlhakola ke mo gopotse ke naana ko nna e mme ko bo dipedi kgalo lee
0: lemao
1: ana ke ntate la kgalo
0: leemao dithaba legalo
1: mme ko bo dipedi le mao le lee le bo mme setotobeke e motho wa utlwe sa go tseba go eletse gape re tlo gutla re tlo eletsa re tlo ketela se ga o se tsang kutlotse se ke kore motoyang kere kere ke gana ke etsang ke phamisang
0: ka nna ba isa masapo obeng nna a isa tsheba
1: ba ga ba sa batla beng bane ba gago ola oi ee ba ga ba sa batla le letho ke itse go beetsetswa borogo bo tshelang mona bo tshelelang gona mane ba gabo oi ola
0: bo tshela lekae
1: mona mo phula e tlang godimo mo wa e bona ke re o tla fantse ke nyolosa ka gara yona ke ithusa
0: go na le mono mo e ga o theoa godimo mokwana
1: ea ke o tla
0: fonaatshele mono ke eno tsela eno ke eno ke ane ile o cheka mane e shaba go wena kwana
1: ee wa utlwa gola ne re potolwa re o tsa matla sa gago kwa re tlese re tlaga re gutela mo gape a ikgona utlwe re sa kgathala
0: ke a e bona nane potoloaka ka
1: o itswe re etsatsing lena mofanetse o dio go etsetsa bogogo
0: ba dikoloi
1: e ba kolo e tla gona o tsela be se re le ya ho finyana yana mo ne tla gantsa re fumana ba le tsane re khona e nwe bona re le re re
0: se le la ho finyana
1: e re le ba e
0: la go la oi
1: oi oi oi oi ola motho
0: wa mase thokola
1: a tsaba ke thabile motho ba nkubuisitse re le tsela mang ka tsena mang ba se tsene tsene se tsaka phoso re go motho ke ha ha ha ha fono entse panya panya le se le botswa
0: a na le botswa mona ntho panya panya wa na o tsile kwana e simmo
1: a go panya panya pela ha mo pela ha mo ke re ka ha sa rena le ntwetsa mo re buela go o ntshutisa ka motho e mong o ska o moemela ga ba tlo kgau go a bona wena
0: a na le jena le motho ntse panya panya
1: di la ga ba
0: o tla o jwetsa go yena o na jena le motho a tla o jwetsa go ha ntse o bua nna ne ntse ke
1: ke pele ke a sa pinza fela tsa
0: utlwa ka
1: le
0: yena ka nna hlaela mona.

0: Tla otla. Tla bo nne o ipotsa gore na ke mang a mo jwetsitseng. A letho.
1: Ka Lerato le ka Magetla.
0: Kao fela.
1: O tshabana sa kgomo. Ka o tsamaye ke se tsamaye.
0: Ka o tsamaye.
1: O phela hantle mo.
0: Ke a phela bana o phela jwang?
1: Re ntse re ya re ya re. Ke kopa o letsatsi jang.
0: Letsatsi jang?
1: Ke le tla le ntate sixty, ntate ga di bitsa, ntate ko ga dinyakane melao. Ntate banana ba ipatile. Nkgono ka sotla ne e. Nkgono gape ke legela tsholo. Ntate o lokela go la mogaung wa morena, abuti ka sesesanene, ausi ngwana pelo ya ka. Nkgono tswa o iketsetse, nkgono monate a o phuthele, nkgono tai, nkgono tatai, nkgono poni. Ntate mogolo ke iketsa ntlhapelong, ntate mogolo a o ye tshesa. Mme se dula ditšhaba mme re tla fitsa o fitlhela kae. Baeletsa le mme a matamagabane ka gatlwane kanana ka itse boela mme.
0: A ke leboe. E lesome le metso meraro fela metsotso ka morago gora ena ya bone ga e le masiu ona ka nnete ya sele. Ah, masiku a sele ona. A e letwe.
2: Ka lekgetho le ka makgetha.
0: Ka o fela.
2: Ke e tshabana sa kgomo nne ke tlo pakatsa gore a e sa masiu.
0: Taba nnete eo.
2: Ee, ke thabetse lepina a se e tlolo sa ka. O la gona e tlholoetswe ga ntsa bua le wena mo o na sa nkotle o nnampola.
0: Ee, la batho ba na le o tlholoelwa tsena.
2: Ntate tsa manjeng ga re go kgothatse a o qetile a sele masimo o tlhe e matjang kwa kholo hlabela le kats na close ya kats
0: close ya thalege
2: ntate
0: close ya thalege
2: ke thalege
0: ee na makats
2: O ha o ntse o di thala ga o thi di thala ga o go bulela katse.
0: Monate wa mmino ono o tshwantshwa le monate wa nama ya katse.
2: Re dumelana e ka re kgogo.
0: Jwale kwana mo o yang.
2: E.
0: O lo ja lekgabaola.
2: Ke nja.
0: Nama ya teng.
2: Oh.
0: Lekgabaola.
2: Tlhalose.
0: Ga la tlhaloso ke lebitso ke nama ya ntja. Nama ya yona ke lekgabaola.
2: Oh.
0: E nama ya yona e se ntja. Nama ya ntja lekgabaola.
2: Ah, ba itse le ya katse teng.
0: Ya katse ke thalege.
2: Ba itse le thalege teng.
0: Wa bona he. Ke le dire e o tla o ja thalege o je lekgabaola. Ya pitse.
2: O a tseba sote ke o gopole wane ga o no tlhapolola ena ya ntatemogolo se ka tamajana ga se lela.
0: Ga ke go wa bona pitse ga ke tsebe ga eno ga eso ka kua motho a ntse a re halai ga ba e gale mena a sa re ai a re halai gante ke nama ya pege kapa ya pitse ke halai.
2: Ya twinki ke eng
0: ona ya twinki yana ke batla ke le bala yo hopala ya pere wa mele
2: ke na matse ke di ratantse no la ka nna ba ke yang kha di monate ya mpe
0: ke even na maisang ge a tlhapieng kha ka le ka le o fela bua batho ba ana me o bo bone na twinki sa gatintsi
2: hele
0: fela mana drive na ska dai fo fonela o kwala di nko o jeta
2: o ntshatile o o le sa se le se ba go a ga khata tsa ka mo ba ga ka.

0: zabheke umona ngoba zisa etsa ngkhinke phi
1: tlhapi ba ehwebeletsa gona gona fela o boi ya tlhapi ehe
0: o tame a khutsukuni a jwang ka batswa
1: vale ba ntse ba renga batho jwa
0: hela
1: ha o sa rati ntwa o irati ska nna ya egela ntwa tsinga tangata tsino ha
0: a o ke tama ma ke na ma ha ka lo jam ching
1: iphe
0: ha o
1: tla ga batho ba tlo re phela kana kana e bintse ge lo tso
0: hele
1: senta
0: ha ka tswele yo ba bua
1: ha e mo tsimo ke du ba ngwe senang
0: Pito. Eh.
1: Bana ga batla mama thwena, bana ba tshohlemelo mo.
0: Ah, ke le tse ke ba gata ka ho fela ntse ke pitsa ma jeng. Ke file ntse ke ga duka.
1: Ho tsa ba
0: tsa mo nat.
1: Ho tsa ba thona jene ba ba ga ho sokwala.
0: Eh,
1: ke ya ka bana go bote. Ha ba sha bana go bote, ba ga e bana sa go kotse le fielo a sa itse.
0: Eh a kgonda toa ka nna tsa tsheta mo ho na mo a le le betse biso le la mphile nga le nke he ha sa le bitse
1: oh
0: mm tate a ba le anti koloi ga ma police
1: kula pata thokwa a se tla bolela go lo pata thokwa ntsa go wa hele
0: eh
1: ha u lo pata thokwa
0: a ka ne na mo khotlong ke mo re ya a ne se dilo tsa ba o tlo sala mo tlhagileng kgola go go nna go tlhonga a ipatile a tsaba o se ba kankana a tsaga a o tsaba le number 4 mona
1: mo
0: mo ipanya no wa number 4 o tsaba
1: ele ena ba tla tsama ga yo aska ba nna re go tlhwela ka malodinye ba ka malodinga ona mo tla ding o sa hlwe
0: o na ba ke eng studio sa ne o tsontso 24 ma ga o mo
1: Eh
0: a ikwaet.
1: Wa nawo ya kwana ntloko para le bo lebelo nyane ka mane.
0: Mm. Bo mo di montutse.
1: A o tla ka mona o qala ga le jwe khalo ga bagwa mo di montutse o ntsonyo wa fela go.
0: Ka nnete ke bo na bo tleba le sutwe he bo.
1: Ha. A e sori madla.
0: Ai. Ke ng khono se bana go bo e ke ba se di le ba ba se le ba lo phe ya ba ga ka ke motsea.
1: Hala.
0: Le ke ile tsego rat.
1: A ke le bo.
0: Thank you that.

yo no lo saqué.

스러워요 가구만가.

0: Kaelete.
1: Ka lerato le ka magetse.
0: Ka o fela.
1: Setšhabana sa kgomo. Ke kopa o fiela ntate Petswa Majweng ke nkgone kgotswa ke legela phologo. Ke bala lengwalo la moapostola Paulosi wa Filipi. Kgaolo ke a bone. Temana ke a botshelela. Bana beso, se ipelaetseng ka letho. Empa nthong tsotlhe tseo le di tselang di hlahiswe ho Modimo ka thapelo le kopo e kopaneng le teboho. Mme kgotso ya Modimo e fetang kutlwiso tsohle e boloke dipelo tsa lona le mehopolo ya lona ho Kristi Yesu. Molaetsa oo Paulosi a buang ka ona hore re se ke ra ipelaetsa le ka letho. Re hlokomele hore ha re kopa Morena Modimo a keke a re fa ka nako e re kopang. Empa le dikopa ka re fa ka ho ya ka moena a re lokiseditseng. Mme ka mehla re lebohe dinthong tsohle tseo Morena Modimo a re etsetsang tsona bophelong. Hobane bophelo ba rona bo matsohong a hae. A kentse tjena ntate Petswa Majweng ke fieletse moruti. Modimo a kgotso o bolokile o babaletse o phethile mosebetsi wa hao. A tla o sireletse wa fihla diaheleng tsa hao. O tlo boele kgutle ka le leng la matsatsi tlo ba le rona. Ke nkgono kgotso ke legela phologo. Ke a leboha ntate.
0: A ke lebohe.
1: Ke a leboha.
0: Hai Letwe.
2: Ka lerato le ka makgethe.
0: Ka o fela.
2: Setšhabana sa kgomo. Ke kopa o kwala mosebetsi ka thapelo ntate Petswa Majweng.
0: Ke taboha.
2: Wa galalela, wa galalela, wa galalela Morena Modimo wa bonatla. Godimo le lefatshe ke tse kganya ya gago. O sa nna magodimo o bua ka tlhantsha lesea la Morena. Ntate Modimo re a o leboga. O ba o kile wa re etsa ngatana nngwe. Ga re ne re tsala mosebetsi ono wa rona wa go leta sejane ntate. Le monga gone le ntate Petswa Majweng. Ntate ke rona mona o bitsitseng ga ya bohlano yo re ya go anang le ena. Tsamaya le ena ntate. O mo fedisa diheelong tsae go se leletha ntate le ka mofokisa ntate le botlhe maidaboroko go salano fa letse letsatsi le ka go fela e tlale kele go fisetse tse monate le batlang.

disang ke Archbishop Johannes Mokgeba mona Thabantsho. Ha ke dumedise sebohodi se keneng se tshwereng lenaneo la letsatsi la kasheko, ke be ke dumedise le wena momamedi e motle wa sealemoya sa Lesotho, sealemoya se seholo dialemoya tsohle tse ka gare o naga ya Lesotho. Sena ke number one, ke sona sa pele. Ke tlo bala lengolo la rona buka keo ke a Matheu kgaolo ke a leshome le motso mong baratemana tse tharo fela tsa yona. Be re fumana lengolo le leng bukeng ya Numere 32, re tloa ka temana 23 fela. Ngwana weso, lengolo la rona ha re se re le fumane re ketse thapelo. Ntate, ke a o leboha mesong ya letsatsi la kajeko. Ke meso e metle Modimo wa ka, hlononofatsa momamedi ma leng hona teng, hlononofatsa mme le ntate ya tlo utlwa lentswe la hao Modimo wa ka, ha le jalwa dipelong tsa bona morena le Modimo le nwesetse Modimo hle a ko di nwesetse ka lentswe la hao Jesu ke morena, amen. Tlohong ho nna lona bohle ba kgathetseng ba imelwang, mme ke tla le imolla, ithuteng ho nna, inkeleng joko ya ka, mme le ithute ho nna hobane ke mosa ebile ke pelo e nolo, mme le tla fumanela mme ya lona phomolo. Empa ha le sa etse jwalo, e tla ba le sitetse Jehova, mme sebe sa lona se tla le tshwara. Momamedi e motle moo o leng ngwana teng, lentswe lena le re mokena Jesu o ya o bitsa, o re tlohong ho nna lona bohle ba kgathetseng, tlohong ho nna lona bohle ba imelwang. E ka ba o imelwa ke eng? Tlohong ho nna lona bohle ba kgathetseng, o kgathaditswe ke eng? Momamedi wa sealemoya se seholo sa Lesotho, momamedi wa ka moo leng hona teng, e ka ba ke ntho e o kgathaditseng. Morena Jesu o batla o ntse o na le maemo a jwalo, fela hore empa ha o sa etse jwalo, e tla ba o sitetse Jehova, sebe sa hao sona se tla o tshwara. O re tlohong ho nna lona bohle ba kgathetseng ba imelwang, empa ha o sa etse jwalo, e tla ba o sitetse Jehova, mme sebe sa hao se tla o tshwara. Ngwana wa Jesu rateile moreneng, lentswe la Morena Modimo le sa fosang le re, nka njoko ya ka, nka njoko ya ka. Empa ha le sa etse jwalo, ha le sa nke joko ya Modimo, mme sebe sa lona se tla le tshwara, e tla ba le sitetse Jehova. Ha le sa etse jwalo, e tla ba o sitetse Jehova, mme sebe sa o se tla o tshwara. Mme wa ka le ntate, ha o sa etse jwalo, e tla ba o sitetse Jehova, mme sebe sa hao se tla o tshwara. Le le lentswe le matla, mme le ithute ho nna. Empa ha le sa etse jwalo, momamedi ya motla, ha le sa etse jwalo, le sa ithute ho nna, e tla ba o sitetse Jehova, mme sebe sa hao se tla o tshwara. Hobane ke mosa le pelo e nolo, ngwana weso, lentswe la Modimo le re ke mosa, ke ntate ya mosa ya mohau, ke ntate ya mosa ya mohau. Ngwana weso rateile monene, ngwana weso, empa ha o sa etse jwalo, ngwana weso, o sa tle ho morena Jesu. O bitswa ke mopholosi, o bitswa ke morena e le mopholosi wa hao, mme tlohella baemo bo leng kare o tlo Jesu. Batho ba o tolokile, batho ba buile ntho tse ba di buang ka lebitso la hao. Wena ngwana wa setloho, Jesu wa o hloka. Ke eme sebakeng sena time so, ngwana weso, ke tlile ho wena ngwana weso ka lentswe le re morena Jesu o ya nhloka. A ko bolelle motho yeo haisaneng le yena, o re ngwana weso ke utlwile lentswe le re morena Jesu o nshwetse, ke utlwile lentswe leo mora Modimo a reng tlohong ho nna lona bohle ba kgathetse. O kgathaditswe ke ditsietsi, o kgathaditswe ke matshwenyego, tlohong tso le jwalo. Le dibe tsa hao o ka etsela dibe di re imele, o ka etsela sebe se o kgathatse, o ka etsela sebe se bapale ka wena, o ka etsela Satane a o sotle. Jesu wa o bona, o re tloho, tloho nna lona bohle ba kgathetseng. Ke bona mokgathala ka hare ho dieto, ba bang ba se batla ho rapela ka baka la mokgathala o teng maphelong a bona. Jesu wa o bitsa, ena ngwana weso o tle ka pele. Oh, je crois que...

ena boima mme le ithute gonna bane ke mosa ebile ke pelo enolo morena jesu ya pelo enolo ore mme le tla fumanela mme ya lona phomolo go na le bo mme ya lona bamamedi ba kaste go na le bo mme ya lona mo e ka fumantshwang phomolo ke o morena jesu moya wa gago o tla fumana phomolo go morena jesu moya wa gago ntate o tla fumana phomolo go morena jesu o ke ba fumana phomolo mo bathong batho bana beso phomolo teng e teng ke tla ka molaetsa gore themiso ngwana weso e tla re ngwana weso phomolo e teng go morena jesu empa bana beso ga le sa etse jalo le satle go jesu se le sa lona se tlo le tshwara nehemia bukeng tsa moshe bana beso ba rateng reneng ore ga o satle go morena jesu ngwana weso se le sa gago sona se tlo o tshwara ga o sa change tsela o sa tlwelele mokgwa o phelang ka ona o sa tlwelele ditlabang o sa tlwelele ditshebo tse o nang le sona o sa tlwelele dipolao tse o bolaeng bana ba batho ka tsona se le sa gago se tlo o tshwara dipeto tse o mathang ka ga tsona o ya beta jesu o tlogo tlogo ke tlo o fodisa o imetswe ke sebi o imetswe ke mogopo jesu wa o tlhoka ore tlong go nna lona botlhe ba kgathetseng empa ga le sa etse jalo he ngwana weso se o kgathaditse mogopo bo o kgathaditse lehloyo le o kgathaditse o jere ntho e o imetseng ngwana weso o na le ntho e o tsamayang ka yona o imetse ke ya o bona lentswe la modimo le re jesu a mmona a imetswe a re tlogo go nna wena ke a kgathetseng ya imelwang e ka ba o imetswe ke eng itshebe gona ngwana weso jesu o bitsa o imetswe ke eng a o bitsa tau ya leloko la jota o re tlogo o ntse o le jalo batho ba kana ba o jaja modimo ke ba o jaja o batla o ntse o le gane o ntse o gateleletswe ke dile jalo wa o bitsa o batla o pholoswe ke tlise pholoso bophelong ba gago empa ga o sa etse jalo ngwana weso e tla ba o seketse jehofa mme sebe sa o se tla o tshwara ore mmatleng a sa fumaneha ngwana weso ga o sa batle morena jesu a sa ntsane a fumaneha ngwana weso le teng sebe sa gago se tla o tshwara ga se bothata modimo wa rona bana beso o re ga o rata o ya le nna babilona o kaya empa ga o sa rate o ka lesa modimo wa rona ga o tlobelele mme leng tate fere wa o kenegela monna wa maqeba o ya o kenegela tau ya leloko la jota wa o kenegela o tlogotlhe ngwana weso tlogo tlogo moratuwa tlogo tlogotlhe nkgono tlogo tlogotlhe motšha tlogo morena jesu wa o tlhoka ntate wa katlhe tlogo phakisa phakisang motswalletlhe tlogo ngwana weso jesu wa o tlhoka momaledi e motle wa seanemoe sa lesothotlhe ngwana weso ke eme sebakeng sena ke rongwa ke modimo sebakeng sena morena jesu o re tlogong go nna lona botlhe ba kgathetseng o kgathaditswe ke eng itšhebe ngwana weso gore na ka bona o kgathaditswe ke eng o tlile morena jesu go tla o pholosa o tlile morena jesu go tla o lopolola ke eme sebakeng sena sena ke tlo etsa thapelo tlo o ngwana weso fetela ka pele fetela ka pele ngwana weso ke etsa thapelo gona jale e maatla ke etsa thapelo ya go morena jesu a o lopolole ke etsa thapelo ya go modimo a o bone ke etsa thapelo ya go modimo a o imolole boimo bo leng ka re bona ntate ke ere mo mamedi morena modimo wa ka o tlolola letsola gago ntate godima bophelo ba gae ntatetle a go montshetsietsing ya leng kare go yona modimo wa ka ke mo kopela tshireletso lopolola moya wa gae modimo ntate mme ke enwa tlhe ntate o imetswe ke enwa motšha gatelelo ke ena ka gore batho ba gago modimo wa ka ke ba kopela thagollo gona jwale ka lebitso le letle ka morena wa rona jesu kriste jesu ke morena amen.

Ke ho madume ho sengwa letsatsi la kajeno Mosotho e motle hobane ha selelekela sena se se se kgabotse tjena se a o mema se a o hwehla se go watamele o tlo imamella ona a phatlalatso ya temo letsatsing la kajeno e o tshwaretse difeng. Lebitso la ka ke Nao Mokwaralo, sengwa letsatsi la kajeno ke na le wa Mphato, re re ho wena Mosotho e motle dumela. O tla hopola he Mosotho e motle manane wa na a qala Mantaha a fihla mane la bohlano sepheo se le seng fela. E le go go fe ditaba tsa diphoofolo bophekodi phepotlatsetso ya tsona diphoofolo tsena go fe ditaba tsa dikamane ka masimong go fe ditaba tsa kamane ka majareteng go fe ditaba tsa diphuputso tsa mahlale a temo go fe ditaba tsa dimaraka go fe ditaba tsa phepo e nepahetseng mesebetsi ya matsogo e ka sana le yona tlhokomelo ya malapa. Go fe ditaba tsa merero e teng ka go lekala lena la temo le kanetso ya dijo Mosotho e motle ha e ntse e etsahala mane metseng hobane mmuso wa Lesotho o e tlisitse merero ena hore moo mmuso o setong o fihlela e tle e nanabetse letsogo. Ke labobedi jwalo ka mehla Mosotho e motle mme ke o tshwaretse ditaba tsa phepo e nepahetseng mesebetsi ya matsogo e ka sana le yona tlhokomelo ya malapa. O tla hopola he Mosotho e motle hore nakong ena eo re leng ho yona jwale lehlabula le a thwasa motjheso o tla ba teng mme ha motjheso o ba teng ho hloka batho ba nwang metsi haholo. Nakong ena eo re leng ho yona hape hape Mosotho e motle ke nako yane re hopotswang hore re bue ka ditaba tsa ho itlhokomela bakeng sa diphio tsa rona Mosotho e motle mmoho le pelo ya rona. Ke nakong yane hape re tla re ho Basotho ba batle a bana bana ba rona ka ha jole letsatsi le a tjhesa dihlooho tsa bona ha re di rweseng dikatiba e le hona ho boloka maphelo a bona mme dikhaftining tsa bona kapa dikhulubekeng tsa bona.

0: dule re ntse re kentse dibotlolo tsa metsi. Ge ba fe motswako gafetsa gafetsa e le gore ba tseba gore ba nne ba be le maatla a go bapala go phetha mosebetsi wa bona wa sekolo le go phetha mosebetsi wa bona wa letsatsi le letsatsi o Modimo wa ba fileng ona. Re ile ra ba ka mane ka bere ya Mosotho e motle ha Hlajwane, moo teng lekala la temo le SAO le morago wa role ba neng ba kopanetse di-graduation-e tsa bomme le bontate ba dibaka tseno. Bane ba nentse ba thuswa ka go ithuta mesebetsi yane e re reng ke ditlhopha tsa di-FFS kapa dihwai tse ithutang masimong. Dihwai tse ithutang ka go etsa masimong, dihwai tse ithutang ka go sebetsa ka matsogo. Ba ne ba fuwa mangolo a bona e le gobane ba phethetse tshebetso ya kwetliso ena ya nako e telele ya go etsa dintho masimong mane ba iketsetsa ba bile ba ithuta setlhagiswa sa bona letsatsi le letsatsi. Ile ya re ga mokete o qeta go fela ka re nke ke ba atamele ba ke ba mphe gore na bohlokwa ba dinawa tsena tsa soya ga ba ntse ba rutwa ba bile ba kena letsholong la go bona gore ba dilema ke bofeng e le gore Mosotho yo mongwe kgone mma a dutseng teng e ka ba oa tseba fela go na le dinawa tsa soya bate ga sa utlwe ka tsona golo a tla ithuta go santse o na le Basotho ba tswelang pele go dilema mme magabane a tsona ke a feng e kgolo ka go fetisa ko gore ditšhelete e ngata.
1: Wa kgatagadi mpa monana FFS ke mme mamasimong gotsisi
0: ga go utlwe he mme wa ka jwale ke utlwile gore taba tsa lona ke gore le bua ka bosoya le re magabane magabane o go tlhogojwetse gona soya ke
1: soya ke setlhaiswa se tshwanang le dinawa kapo direkisi ka mmala empa soya ke sejo se maatla go fetang ka mokgwa o ka utlwisisang ka teng. Soya e fana ka e na le melemo mmeleng wa motho gobane re ka soya ge etsa lebese ge etsa dikuku ge etsa sopho ka gona soya re rutiwe go soya go batho ba seng ba kula bana yole nakong ena e thata-thata ba nang le mafu a mangata e ntse e thusa mane gobane e fetsa ke dijo tlatsetso mmeleng go latela naga ya rona ka mokgwa e se e wele ka teng go se o sa tshwane le gane pele. Soya e na le re e lema ka nako e na maria kapo ka nako e itseng e tseba go tshwarelela letsatsing le serameng ka soya kgetsante tse kgolo ka mokgwa o makatsang.
0: Toloko ntsetse gona ga o ntse le rutwa ga le tlabe le bona botlhokwa bo ba soya go itse motho motlhomong a seng a kula kapa bana e ka ba thusa ka mmeleng ya bona e na le magabane a seng e batho ba ka ya jelelang yone.
1: Batho ba se ba na le lefu le legolo ba se ba e na le cancer bogolo ba bontate le bomme ba gaolwa matswele bontate ba na le breast cancer go thwe molemo gagolo ka matswai a wa teng le ka di-vitamins seo tse teng ke itse soya e na le vitamins E 261 mafura a teng a nwa teng soya go bana e kgona gore e etsetse tlatsetso bake la bomme gobane bamme ba gona jale tsenana ga ba sa nyantsa empa ka soya ga ntse o fa ngwana ga o soya e be ntse o mo fa lebese lela lebese lenana le tshwana le lane le le na le fepang bana le na le re atisang go lefua ke mmuso ga re fepa bana ga ebe bana ba na le bothata ba kgaelwe ya phepo e nepaetseng empa ga ntse ba jela soya ba bile ba fua lebese leo la soya ba fumana dimatlafatsi ke dimatlafatsi mmeleng wa bona.
0: Jalo lona motse mo soya e ka morago le rutwa ya botlhokwa ba yona e sebile e le mo seletse ba gona le ka e tsa latlhaisang latlhaisang latlhaisang le se le kgona go e lema
1: ge kgona go e lema soya ke e mongwe a bileng a lema soya pele ge bile bana ba FAO ba kena go rona ka o tla bontsha setšhaba sa e sosa gotsi sa mona gotsi se FFS gore soya na molemo wa yona ke ofe ke e mongwe wa sehwai sa neng a lema soya.
0: Jole gana ja soya mo motseng le etsang ka thoko gore le na le dimatlafatsi tseo ke dintho tse o boneng le kgona go di etsa tse seng di ka le phedisa la banna la di rekisa.
1: Soya e na le maatla bake la gobane ka soya ena re le setšhaba sa kwano ntho tsane mokoane wa yona re kgona go fepa dikgomo re fepa le go fepa dikolobe e kgona gore dikgomo tsa rona ga dija soya e be di wa kgona go yamaga ka pele ga mmo di dikolobe ga di ka dija foko eo ya soya dija soya eno di kgona go yamaga ka pele di kgona le go maatlafala gagolo ga e le tsena tse.

0: ntsho tsena tsentsho batho ba bangate ba ne se bakatetse tsho empa sa le sebaka sena sa rona ba di gomo di fari ke tsena tsentsho di ja soya ge bona ba sa ba atela gore ebe ba di ruya ka matla gobane ba re tswale di fana ka matla di fa difari ke tsa bona nama e nepagetseng
1: ka thoko gore jale se le rupetswe ka ditaba tsena tsa botlhokwa ba soya o bona e ka ke dintho tse le tshwanetseng go di etsa ka ga motse ka mo o imatlafatsa le bommeletse bo ba le tšhelete
0: ge tlameile gore ge le mesoya ka bongata ge le bomme ge ga golo re hira masimo a batho kapo re kope masimo a e bang batho ba teng ga ba sa sebedisa re jale re tsebe go lema soya jale re tsebe go fumana tšhelete re tsebe e fedisang mana le gore go na le batho malapa a mang a nang le botlhoki go kgona gore e benyaneng ga re na le tšhelete eo e re tlabe re e thotse ge tle re tsebe le go phedisa malapa a jalo
1: o ka re go tlwana kwe le FFS qalang kopana le lona go le fihla FAO le yona e fihla bophelo ba lona kana ko hela bo fapane jwang le bophelo ba lona
0: jo ha o bua tswalo mme o botsa potso eno ge fapane haholo gobane e sa le lekala lena la rona re na le kgotsise FFS ge sule di ditabeng basadi ba bangata ba kgonne go be go kopane mmogo ga o sana basadi ba ntseng ba iswa marene ebile gape-gape batho ba bangata ba nneng ba fokola mmeleng ba nonne gobane ba sile ditabeng tse ngata gobane go kgona go ebenyane go kopana monana ga gantle re kopana jenana la bobedi le leng leleng ga o kopana mona tshimong ge tloa ka 10 ge bone gore re etsa mosebetsi o fitlhela ka bo 2 empa ga ebenyane ntse re bona mosebetsi wa gone ntse ya taba ge go tswela pele go fitlhela ka bo 5 e le gore re tswile le malemeng a setšhaba ka oba ba bangwe ne ntse o na le ditaba tsa go tsa metseng gape FF mokgatlho ena re kompana la bobedi le sonta gobane ge na le ntho e re ithutileng yona e nana ya gore e be re etsa ntho o thweng ke ISA ISA ke ntho e bogabane ka mokgwa o makatsang gobane e re fa o tseba tataiso ya soya go tloa monyaneng ga tala re kata go e lema go fitlhela re ba re lo e kotula e gore re tseba gore na setlhaiswa seng ka seng e benyane re na le ntho e re mešagang ga re sheba mono go tloa ka legase bolelele ba lona le bophara ba lona le gore na sejalo seno se tshwere magase ya makae le gore na ga re sheba re tlotla re fumana go tlo fumana kotule kae ka gona ke re kante gona re batho ba monana ge batle bona re nonne ebe re batle le matlhong ra bona la gore ge ja gantle
1: a kontsetsege gore na go tloa mone jele tsatsing le na le fuwe mangolo a gore thupelo yotlhe le ne le etsetswa e fedile le tshwanetse go jwa le kenye dinala mobung le tloetsa
0: go tloa gona jale je ge sentse re fere a le setšhaba se sengwe bana wa bo rona gore ga batle re tlotla re ba rupelela thuto ena e re fuweng ke thuto ena e re fuwe ga ra e fuwe ka ditšhelete re fuwe mahala le go gona jale go tloa gona jale je jale re tlo kenya dinala go feta ga golo gona mona sebe re batlile masimo re se re thotse masimo a mabedi eo go tlotla re jala a gona jale tsenana ge na le moitedi wa go bokeleditse o mongata gore jale re le setšhaba sa mone go tlotla re etsa go teng fela ko gore fela go boa basupisi ba rona jale re ba refe manyolo a ne a rekisang e leng fertilize ga e le tsena tsotlhe kao fela ge re duka tsona
1: o ka tswa gore mme mosotho ga a ka le masoya tshimong ya gae a ka tseba go ba le tšhelete
0: jo mosotho a ka ba le tšhelete gobane soya e tšhelete e ngata le go feta dinawa tsa suka bensi kapo tsa phindo soya e na le tšhelete ka soya o fumana tšhelete e ngata ya gore ka nnete le bana ba ka dikolong ba banyaneng ga o le mme a senang molekane o tlo bona gore o tlo godisa bana banno le dikolong ba kaya ka gotlhegotlhe le apaga ka mo go tshwanang
1: sesotho wa setoloko mosotho yo motla o ikutlwetse he ke tsona ditaba tsa mme ka mane ka ga tlhajwane o ne ya re a re fe gore na seo yena a se rutiweng ka dinawa tsena tsa soya ke sefeng mme ga re ntse re di fetisa tsena ditaba tsena ke go ba le dibakeng tse dingwe di sa etsagale empa re re go wena atamela mosupisi ya gaufinyane le wena a tle a o thusa gore le wena ga o kgatlhwa ke sena o tle o se fumane o se etse mme o tseba go iphedisa gobane lekala la temo morago wa lona o mogolo ko gore mosotho yo mongwe le mongwe a kgona go ba le dijo tsa letsatsi le letsatsi e le dijo tse e lekaneng lelapa e le dijo tse e lekaneng tse bileng di maatlafetseng ka tsela e kgetheileng ka godimo o tsotlhe be dijo tse ka kgona gore di mo etsetse tšhelete mosotho yo motle ga ke sa buile le wena ga kana imamelele tse tlhatlhamang boesa gobane ga ke re ke itse manane wa ne a qalang mantaga a fitlhela bohlano ke molomong wa gao le mosotho ke ntse ke le nao mokwa ga ke re bolokea mosotho yo motle.

Mamedi ke boka dikgomo ka jeno ke la bobedi la la pele lwetse selemo ke sa diketetse pedi le mashome a mabedi a metso e tsheletseng. Ke o dumedisa le ho amohela re kena ka hara lenaneo la ditaba la sebopin le hlophela kgaso lefapheng la ditaba le ditaba tsa moraorao tsa salomeo sa Lesotho. Lenaneo la kajeno le hlophetswe kgaso ke Malehlo a Moteane bohlahising ba Moselantsha Pheko. Ya lelang kgaso ka metšhining ho bona ho kgokahano e ba e otlolohileng boleleng ba lena lenaneo ke Justice Lekopa. Ne re tlo sebetsa le yena ho tloha jwale metsotso e 30 ka morao hora ya bohlano ho fihlela maleng metsotso e 30 ka morao hora ya bosupa. Ditaba tsa gale hora o tlo di balelwa jalo ke Molae Ntladi. Go tshwaretse dintlha tse pedi tla ke re tlo tla re buisana jalo le bane ba le dihwai tsa lebese ka ha ba ile le mmoka wa baphatlhalatsi ba ditaba maobane mo teng ba neng ba taka mathata ao ba kopanang le yona tshebetsong ya letsatsi le letsatsi. Go feta mo ntlhakgolo ya rona ya letsatsi re tla ke re tlotla ge utlwa ka ditaba tsa nalane ya Madimo gore na hantle go le jang re be kajeno ho se ho ena le kapa gore e be ka rona ha Lesotho ho ile ha ba le Madimo. E setele kamano ya Morena Moshweshwe wa pele le Madimo rona e be ile ya ba efe ho ba bang ba e ba re gore e be Madimo a ile a ba teng le ka go ke ba di mohlomong e ya ba le komello me ya ba le tlala ya bo ja dikata ke ka hona madima ya ba teng empa he ditaba tseo re tla dutlwa ka baeti ba re tla ho ba le bona ka kwano ka matlong a gaso le bitso la ka mamedi ke re Thabile Theko tla letsa inomoro tsa mohala tsa +26659933 ka pa 2231642 nna re be mmoho se bupeng ke ho

0: ao di kopana le ona tsebetsong ya tsona le mogatlo wa naha wa lebese le Lesotho Dairy Products di hwai di hlalosa ha mogatlo o sa ba e le hloko ka ha o hloleile go di fa le go di lefa kgweding ya Phato. Tsare ke karolo e le nngwe ya dihwai e lefilweng mme tshepiso ya e ba gore di tla lefshwa ka mora matsatsi empa ba ile ba ema le monna mateneng ka nako e behilweng e feta ba sa lefshwa. Go feta mona a mang a mathata ebile gore mogatlo o tlholeile go reka dijo tsa dikgomo mme dihwai di tobane le diqholotso tse kenyeletsang go se be le lekeno la tšhelete ka ga boholo ba dihwai e le batho ba sa sebetseng mme ba iphedisa ka tšhelete ya lebese. Go utlwa ditaba tsena kapa go utlwa selelo sena sa dihwai ka botlalo momedi re buisana le Monghadi Phatsima. Phatsima ke ena yo go tlotla ge buisana le ena ga jwale. Ntate Phatsima ke a dumedisa le gona go amogela ka gare go lena la ditaba la sebepeng sa lemeng sa Lesotho go seng ga ka jeno.
1: Ntate wena o ya kwa?
0: Dikgomo ntate.
1: Ntate wa
0: ka. Ge re o beye mo mamedi leseding ka ditaba tseo le neng le dimemetse baphatlhalatsi ba ditaba letsatsing la maobane. Gantle le ne le thokotswe ke eng ge e bedile la mema baphatlhalatsi ba maobane?
1: Ntate taba kgolo e ileng ya re mema gore re qetelela ge ditsa baphatlhalatsi ba ditaba ke go bona gore bookamedi ba Lesotho Dairy Products ga bona nako ya go bua le rona gobane ile ba botlhano re ne re kopane monono ge ne re ile ga fumana mangolo kapo tshepiso tsa gore tšhelete e tla ba teng empa ga bona kgwedi ya fela ebile o fele a bobedi ga re bua le o bua le ena a ka sa tle a lokisetse a tlo tlhalosetsa dihwai ka kotloloo gona gantle bothata bo go kae ba gore dihwai ke lefue ya baka nnete o gana go tloa go rona o tla go rona ntate go tla bolelela dihwai. Jale ke yona lebaka le ileng la e ba qholotse gore re meme baphatlhalatsi ba ditao.
0: Le le dihwai tsa dikgomo tsa lebese kapa le le dihwai tsa lebese ga le a lefshwa dikgwedi dife?
1: Kgwedi ya July le kgwedi ya August. Sentse re bona gore ga e tlo patalwa le yone.
0: Ga go tlwaelegile. Ha le lefumana meputso kapa dikgwedi ga di lefshwa matsatsing a fe a kgwedi?
1: Handlentle kgwedi ya rona e fela ka lafano. Ge le bua ka la five kgweding e tlhatlhamang eno. Fela lebese lona re tla ditheo go tloa diwane le tla bua go tloa diwane go fitlhelela di-31 le ya kwalwa kapo di-30 le ya kwalwa. Ana e jena go phetlwa leqepe le letšha fela re tla emela go fitlhelela bo di-5 mane ebile gona re fumanang tšhelete.
0: Ka gola dihwai tsene tse e leng gore e lefilwe e lefshuwe ntate Phatsima e ne le fela kgwedi ya Phupu kapa ya Phato?
1: Ya Phupu ntate.
0: E le go kgweding
1: le gona ke kagolwane e nyane ka ga batho bano ke kagolwane e nyane ka mofomasesa. Yo go sa ukolo go na e hlwauwe jwang gore e patetse.
0: Go tloga ka nako yeno ga ditaba tsena di ne di etsagala ka kgwedi ya Phupu ga o e ba le karolo e ne e nyane jalo ka e tlhalosa e lefshwang e nngwe e sala. Tshalamogalo ona e le a ba efe ya ditaba tse mme ke megato efe e leng la enka pele le ileng la e latela pele le ka mema baphatlhalatsi ba ditaba letsatsing la maobane?
1: Ntate ke tle ke itlhalose gape ke re na le komiti ana mo leileng ya kgethwa ke dihwai ke modula setulo wa yo mme gang ga ditaba tsena di bonagala di nka mothing ya go sele re ile ra atamela bookamedi ka mono gona ebe molato keng go e tsagetsiwa ga nete a bontsha gore o na le mathatanyana ba go wana le Den Manuel ha ba go wana go bona gore transfer tsa di tshelete go tlwa ka Denmark la ka mona ke tsona tsentseng di DJ Champa o lebella go ka fana ka matsatsi a mabidi ka pa mara mer ga gutla ga ba di fighta ba tsino no ka ofela gona go itsa la ba a feta matsatsi a no makago ga boela gae ape ha re fihla ka go yena ya a boetse a fana ka ka mang hape a mabidi ge go ile hape a gutla ga nna ga fa dihwae ditaba tseno a ge ya kgetlo la boraro ka nnete ke a sa go bolelela a o bisi go na le mo aphathapa o phathapatlaga a bolela bua jalo ke ile ga gutla ga ya go dihwae ke mona mo re ileng ga bona se re bona lengolo e se re ngoletswe ke bote gore o bonagala ditaba tseno ke gola ka dikala 18 lo lengolo le dilela ka la 18 le re bontsha gore go na le bothata bo o bonagalang bo le teng bona bane ba rileng ga ba tlhalosetswa ba ka go gano ya Denmark le LDP mme ga re tloa meono ge sa e shebiletsatse beke eno ya fela bane bana bane ba fane ka beke fela go batla ya banking mme banka e ba etsetse overdraft jale batho ba o patala dima ya fela ntate beke eno go fedile kgwedi kajeno ke a re tla etsa mo ka ona go ka ditaba ntate ka bona go ga e kgo jale mona aa go ke tle ke re le pele ge ya mokeng wa bo ga ditaba gona ga tlangola ga ngolla bote a se re bona go ke bote wa se re ngole e re fike monyetla o motlo go ka tsebo o bua le yona go bana jale ke ba re ntse ka saba e ke sa khone lo go bana le bo ha ile mona ba se ba go ngolle tse lengolo jina na e ga le gona se ga sabe ka lengolo go kope go le bo a ba so ga ga be ntate o tsela ma ba
0: lengolo le le mohlomo na le ne le hlalositse go letle le agajwe ka morao go matsatsi a mang
1: e bile re bontsitse lengolo ha ba ke ho pola hantle ga le ngotse ntho tsa tsa mbeke ka fela ke le ka mo a bontsha ho tlo kopana la bohlanje ho ba ka nna ba ntse ka bo 8 days ba la bohlanje le le fitile ne hle ke tse tlo kopana le bona e ba bitse tsa ho kopana nye ino ile ha le ngotse be ke nya
0: ho se le fshe ha lona ha le be se the deep hatima ho a me kgwebo ka patlaiso ya le be se ho le ha kae
1: hampe bona botshabela hampe bona botshabela ha ya ma le tlhaiso fela ntate ya gona tlhaiso ya gona ya me ile hampe ka mogotshabela ke di sa ka bana ba batho mona ba hirwe ba ba sile mo sebe ha ba so le shwe di khwedi se bile dipi yona ba me wa go gona ka sebe tsa ka ba ba kwatileng a ka ntate ba o ke ba le fang ba ile go phedisa malapa o tsaya o diswe ka bašhanyana fela bana bano go ke ngwana o ise kgedisa ka bontate ba ka tse bane le go tlhokomela phoofolo lo ga a e bona gore go tla tseba go gama a ntle a tshwaka lebese ka mokgwa o tlokolosi ke le ena ntate a gona ntho ba etsa malapa a bona le ona a shwelewa
0: seo le lakatsang ga le ka thuso ka sona ke sefe
1: ore ntate felakatsa ka mokgwa o kgethileng gore re bona gore na ebe lekala la temo le ka go thusa jwa ntate gore le re kopanye le LDP botsamaisi ba LDP gobane jale LDP bonala ge ne e ka re busedisa hantle le yona empa ache ya hana ntate dintho tse ngata e fitlhile e re tlodisa mafodi weketsa ditho fela e sa rerise letho
0: na le selile la temela le gala la temo
1: mangolo a nne ka ngolo le tse botlo ntate ga hlagale a tamela a ba kopiletsa ba fa ditaba tseno wa tsela ke bona batho ba ka ga bile
0: ka ga ba le kala yona ile ya reng
1: ba re ba pokala mhlanu le nala la fo bo ka tla be re go kopane le bona mo
0: kopano nye ha ba tsho ka ba le sedini tlela ba ha o ne uti na ba le sotu dia robot le bona ba tla ba le teng
1: haiba ke hopola hantle ba tla kopana le bona haiba se

0: da bile ba gagollwa jwa
1: wa tseba ntate nna ke le industry ena ya lebese gona jwa a ka nete ke ya ka pele ke qala go bona ditaba tse tsi ke la pele ntate ke e bona ntho eno e etsa
0: ga ke ntlha efe ka batlang go bega mamele leseding ka yone pele re tswela pele ka ditaba tse
1: ye nngwe gape ntate eo ke ka e bea leseding kore ntho e re makaditseng ntate gagolokolo rona re le dihwai tsa lebese kore re sebetsa le LDP re sebetsa le LDP LDP ha hona moo e ka nkang letho ntle le gore e be e sebetsa le dihwai kore ga gona ntho e ka itshetleyang ka yona efe kapa efeng eo re kareng ka naya ba e tla rekisa metsi ka ntlane kapa o ka ba le eng e ka e rekisang ka ntlane ntle le lebese jele ge makala fela gona banna LDP gobaneng ga e ka ya sotla mohlodi wa yona wa bophelo gobane gore e be e fumana lebese ke mo iphelang teng ke tlhokong ya yona motho e mong ka bone go tloa ka godimodimo go a tswa tlase ga lebese le ka la ba siko ga ona mo batlang ka mo puso teng jale ke tlwa ke ipotsa gona banna ebe ke sebetsa mofuta ofeng e kabale LDP e ile a tlhokomela jang boemong bo
0: momamedi metsetso ya rona e lesome le metso e metlhano ge a re lebile goreng ya botshelela yo re ntseng re buisana le ena kwano ke monghadi phatsima lebitso la dihwai tsa lebese ka taba ena ya go se lefswe ga meputso ya bona go tloa ka kgwedi yane ya phupu le ena ya phato o tlhalositse kwano gore go ya ka tlwaelo ba lefswa ga kgwedi e tlhola matsatsi a mahlano empa ke karolo e nyane fela e leng gore ile ya lefswa kgwedinyane ya phupu moifo wa sebopeng kapa botlhophisi ba sebopeng bo ile ba atamela LDP Lesotho Dairy Products empa ba thula thaba ka gore yo boneng bofedi nomoro tsa gae mogala o ile wa lla fela wa gabola fela empa go fitlhela ga jale ge bile ditaba tsena di tla kwano moyeng bontse ba soka ba fumanega o ntse o tshwere jalo ndate phatsima ge tle ke re meme momamedi go utlwa gore na ena a ka reng ditabeng tsena ga a botsa kapa ona go tlatsetsa histele ona go ntsha maikutlo nomoro ya mogala momamedi yo ka gokanang le rona ka yona ke +26659933 ke yona nomoro ya mogala yo ka gokanang le rona ka yona momamedi +26659933 go utlwe sabo sa gago ka ditaba tsena tseo re ntseng re di tshotlha le ntate phatsima taba e ngwe eng e tlhae le ntate phatsima ke gore temo ke mokokotlo wa moruo wa naga mme le batlhagisi ba lebese le lone kapa le dihwai tsa lebese ntse le ditaba tsa temo taba e e reng go lona le dihwai tsa temo nna ga e tlo nonyetsa tlhagiso ya lebese ke gare gona ga le sa lefshe momamedi kgotso
2: ntenda re ke shake sa smongonda
0: o ntse le tsa phala yang jo lena de shakes
2: ku go ka ke ha o ka ntlen ka nne
0: ha ke tsala pele ntate
2: ke le bo ke ne ke re ka nete ditaba tsena ke taba tse bohloko jwale ha ho tla melo re taba ha e se le tsena e buwe e ba ba le mehala e kena sela ke taba e gathatsa mmatla e ka jwalo ho na le ho hong ho patwang boemo bo nwehle ke boeleletse mona me ke phelang gona teng kore ebile dihwai tsena di rekisa lebese ka tlase go maluti a leshome gore fela le mpe le tlowa le seke la senyega kore ke botlhoko bona bo gaesa le mona mo ke leng gona teng ntate Theko jale ntho ngwe gape-gape ke ka mo botsang yone ke ya gona ana ba ba ile ba bolelela bona batlhanka bao le banna bao ba ba hirileng gore e ka ba bele meputso ya bona e tlotla e amega kapa bele ba se ba fumana surprise jalo ka ga le bona ba fumane surprise e jalo lo ka tlhalosa a re batho bao ba jalo ba phedisa malapa a bona ba phedisa le malapa a bo bona ke lebile ga re ditlhakile potsong e naka ntate
0: pele jalo ka o bontshitse mona gore lebese le thaga e se le ka tlase maloti a leshome e ne ntse e le maloti a makae

1: Plus 266 599 93.
0: Le ha ba di kgoditse tshele ho tloha mohlomong tla nka di kgoditse hlano kapa ho feta le ntse le sa lefshile, le nne le ise le be se mo.
2: Tshepo ya rona ke hore ha e no ba jwalo ntate.
0: dumela go tsa mo ga
2: ke tsang le hore le tshepe
0: re dumela go ka ile mona sere le kala le se le kopana le rona ka lapfano re dumela go ka mo ka lapfano thagollwe tla ba tintate wa handla ga batho ba dumelang go etsa dintho tse ntle go feta go be gobe ebile re shebela dintho tse ntle go feta go eteletsa bobe pele re ratagang dintho di tsa ba tsa atlega mme tshepo ya gona kore hang ga lekala le feta go kopana le bona mo dintho di tla gutlela setlwaeding tate wa ka
2: motlhomong o tla ba leseding kapa leseding la gore go ye go fitlhele ditumelelano ga wena le ditaba kapa go tlhoka go rarololwa ditaba empa qetelelong qeto e jalo ga e fitlhetswe ebe go ba le ba sa ikobeleng yone e bang le mona go tla nne obe jalo le tloetsa eng go bona gore setlhaiswa sena se ka lebese sena sa lebese se tle se seke sa senyejo ka ntate tlhalefang a bontsha gore lebese le ya senyega le etsa eng gore le tle le seke la senyega
0: ntate ga e ba ditaba o ka ba le motho a sa ikobeleng ditaba tse jalo kapa e ba dinthong tse di sataletse boemong bofo jalo ruri ke tla berege e wile
2: le ntse le sena ya gotla
0: ke tla bere tla me ho ya bo gotla ke hona mo ka ga sisinya mflag impa e kgolo ke ho re o tribe go le bese lona le tabe le sinya ile ntate bana ha ke na mogwa o ke ka le bolokang ding
2: that is exceed we tse o hlokometse ho sentse ba ga ka le bese ka le thaga ka tšhelete e ka tlase mo maloti a leshome a re etsa motlhola ka maloti a matlhano na o etšhemo o ka tshela maikutlong a ne a gae potso ga ebile gore na le ile la bolelela basebetsi ba lona gore meputso ya bona e tla amega ka lebaka la ditaba tse kapa le bona ditaba tse se di tlaga e le mpho ya nyaroso
0: wa tseba ntate ge ba bolelise
2: maikutlo a bona ebile afe
0: maikutlo a bona ntate ka nnete ba bang ba moetse ba bona ba utlwa gagolo gobane ba bang o tlo fumana go ehlile ke batho ba kgonang le go ba ka ya mono diri ba isa bolebise ka matsatsi a ma ba bang ke batho bao go ehlileng ba saeng o gang fela ga ba bona ba sheba dintho ka mokgwa o di etsagalang ba bona ntate go ehlile ntho e re ba jwetsang yona ke nnete re ke be ga sebetsa le batho fela baga ba rekeise ntate re ehlile re a ba jwetsa boemo ke bofeng mme le bona ba ikaene empa jale ga o be monate o motho obane ga o ntse go dutse le yena ba oetsa go ntate o tsebe ga o na poko man lapeng sentse re tlabana le bogadishopo mona ntate ge kolota dintinting ga kgwedi fela ga o na ntho e go ba fang yone
2: ke dintlha dife tse o ka batlang go phethela re ka tsona re sebile re akaretsa ditaba ntate phatsing
0: ka nnete ntho e nka ka phethelang ka yona ntate ke ya gore o e lekala la gona ga lekempe le folofele lekaga dihwai tsena ntate di entse tlhagiso e ngata e kgolo ya mosebetsi tseo le tsona seng di itšhegile bono tsa ba tsa e tlhagisa mosebetsi tsa hira batho ba bang moo go se jetswe mmogo mme ga o ka ba etsagala ntho ena e go bonang e batla go etsagala mono gana wena ka nete e bolaya batho ba bangata ka mokgwa o tshabeyang tlhagiso e sentse e le mono e toma golo ya mosebetsi jale ga e ka ya šwa ka sebopeo seno ka nete ke bomadima e bo o tshabeyang e nngwe e kgolo e ke e lebetseng tate ke o go maobane gona ge etse phutheo eno mo wa tseba ge se ge kgalwa ka moo ke bookamedi gore re tloe mo
2: bookamedi ba ma ba okay
0: ba LDP o se bo re tlala mono kgale mono re bile re bitsetswa sepolese
2: gore
0: re tloe mono e la ntate mehlolo go ga ge lwane ga gona batho ba tla ditlelela gatla go bua ditaba tsa gona mathata a yona LDP ka nnete ke a sa re bitsetswa sepolese a gore re tloe mono ke qhalwe mono bane bela ga re a re fitsa ge tla kopanela ka yobane ke mosebetsing wa rona mo ditaba tse ge mmakatlang ka mpo makatlang
2: tlhaloso ebile gore le qhallwang
0: go tho re qhalwa go ga re a re fitsa mhlomphe e kamano re tlo ba le phutheo e jwang ka ga jarete ka moo
2: mehla ga le etsa diphutheo le baregisi
0: a and that
2: ya ba lona se le dumela go

0: tsama
1: ntata ka baka tsama ka nne
0: o le nana tswela pele ka putheo ya lona
1: ke ile ga tswela pele ka putheo ya gona o fihlella e sedile ga itsamaela ka nne ke gola le maponi sa gona ile a bona ga tshe gona ke be ga itsa tino ba ke gola ha re tswa ke timono ba ba se ba ha bo pelela ke o ke na bo me ba bi di pa maponi sa wa tsama ma ba hlanga la ile le hlo kwa fela loka ga mba tlo tsosa batho ba ba ikela ka go ka u ka khahlwe ke bo tsebitswe ba re ba nna ba dulwa ntse ba tlo ka bona tlo se khalwe mo bana ke mo khutibitsang teng ha ga sa kopane mo sebitsing wa gona ke le o kopana kwa ma
0: na de patsi magle bile sa ba sa ho mena hanika go lena gona la ditabala se bo pinsel mo sala se tlo seng ka ye
1: go tswe ke le wena mo sompi
0: di go mo ntate mo mere o sentse o tla wana mo hlomeng ka ba ke mabaka afe a ka etsang gore be ba ba LDP ba qeteletse ba sa sa tla gore be ba ile ka go lela lena lena neo jo ka re ga bontsha mona gore re ile ga thula thaba gore be le bona ebile ka go la ditaba tsena re se thula mo la ntate ya tlo ba la ditaba tsa ga botselene
2: ditaba nya gore re ke re botele ngwana mo shanyana se tshwantse sa bona a go tse ba go ba fi me re kala ka rona ke tsisa go ba banna ba o e ka reng ha ngwana mo shanyana a mmona go tswa ka tlu go ya motseng go ya se tshabe bunyane aba tsama ne hlale nya motho a ke ke nga molahla ka bo a ke ke nga etsa go botlo ba ha go ke go tsuta ke le gore ka tsela yo rona ke tsisa go tsisa bonna le go bona ha tsa bonna ke karolo ya dintho ke o re sireletsa ngwana mo shanyana ka tsona ke le gore

Hantle di mahlo hora ke bo tshelela sea le moya ke sa Lesotho. Di daba o di ballwa ke mola ye ntladi mo mamedi ke o dumedisa. Ga di patlala tsoa le kala la khiro le bo sebetse mong ha di maqadi ka matsebe. O re le kala le le mohile di taba tsa boitseko ba ba sebetse ba feme ya Precious Garments mme le ntse le sebeletsa go fumanela tharollo. Mohlophisi wa naha wa mokgatlo wa basebetsi ba difeme wa Idol Monghadi Thabo Temo o re boipelaetso bo mabapi le go fokotswa ga dihora tsa mosebetsi le moputso kapa meputso e sa lefuing ka botlalo ka dikgwedi tse mmalwa le ga feme e ntse e amogela thepa e tlhokagalang bakeng sa tlhagiso. Mofumahadi Mampe Sejaki lebitsong la basebetsi o re ba labalabela go ba le dipuisano le bookamedi gore ba teke diqholotso tsa bona le go di fumanela tharollo ya moshwelela ka kopanonelo. Lesotho le lokela go matlafatsa boiteko ba go baballa le go sireletsa ditlhare tsa moetlo le dimela tsa tlholego. Sena se boletswe ke mookamedi wa dingaka tsa moetlo Lesotho. Monghadi Malefetsane Diau ketekelong ya segopotso sa bo 40 tshwarelo ketekelong ya segopotso sa bo 24 sa letsatsi la ditlhare tsa moetlo Afrika tlasa mohoo o reng go matlafatsa boiteko ba dipatlisiso le ntshetsopele ya ditlhare tsa moetlo molemong wa bophelo bo botle ba botlhe Afrika. Monghadi Diau o re ditlhare tsa moetlo di na le seabo sa bohlokwa kalafong le taolong ya mafu a kenyeletsang lefu la tswekere, mofetshe le mafu a pelo ka go a ipiletsa go bana le seabo go eketsa matsete dipatlisisong le tshebedisong e tsitsitseng ya dimela tsa tlholego. O re phetogo ya boemo ba lehodimo e ka beha bophelo ba dimela tsena tlokotsing. O kgothaleditse ditsi tsa thuto e phahameng go kenyeletsa meriana ya moetlo dipatlisisong le maanong a thuto ya mahlale a bophelo bo botle jolo ka ha naha ya China e etsa. Ditabeng tse ding, Lefapha la tsa Bolepi Lesotho LMS le Lefapha la Thibelo le Taolo ya Dikoduwa DMA di tshwere seboka sa matsatsi a mahlano le ribe go hlahloba ditholwana tsa boemo ba lehodimo bophelong ba baagi le tikologong ka kakaretso. Mookamedi wa DMA Monghadi Re Atile Elias o re morero wa seboka ke go shebana le mehato ya go fokotsa dikoduwa tse ka bakwang ke maemo a lehodimo a boletsweng.

0: e sa le pele ho fana ka dikeletso tse nepahetseng e le ho thusa setjhaba le makala a amehang ho itukisetsa maemo a ka hlahang. Ofisiri ya dipatlisiso LMS Monghadi Ntele Moahlodi o re ke lekgetlo la bobedi seboka sena se tshwarwa, mme sepheo ke ho fokotsa tlokotsi le bofokodi ba naha kgahlanong le dikoduwa tse amanang le maemo a lehodimo. Ba teng sebokeng sena ba kenyeletsa diofisiri tsa mafapha a temo di hlodilweng ekasitana le dipalopalo. Ditabeng tsa dipapadi, ga diphatlalatso wa mokgatlo o tsamaisang papadi ya bolo ya maoto Lesotho Lefa o re Lefa ka tshebedisano mmogo le mokgatlo wa dikolo tse phahameng wa dipapadi Lisa le mokgatlo wa dikolo tsa mathomo wa dipapadi Lesotho Lapsa ba romeletse dihlopha tse tharo tsa naha tsa dikolo ho ya qothisana lehlokwa dipapading tsa mokgatlo wa dikolo tsa dipapadi tsa tikologo e Borwa ho Afrika tse tshwaretsweng Bulawayo, Zimbabwe. Monghadi Mekia Kaladi o re ke lekgetlo la bobedi Zimbabwe e tshwara tlhodisano ena ka ha e kile ya e tshwara ka 2024, mme dihlopha di qadile dipapadi tsa tsona maobane. O re dihlopha tsena di kenyeletsa sehlopha sa bashanyana ba dilemo di ka tlase ho 17 ba hlabane se kwetliswang ke Monghadi Katiso Mojakgomo. Sehlopha sa banana ba dilemo di ka tlase ho 17 dishweshwe se kwetliswang ke Mofumahadi Elizabeth Yelimala le sehlopha sa bashanyana ba dilemo tse ka tlase ho 13 se eteletsweng pele ke Monghadi Moshweshwe Letsiye. Mathateng ona re lekole hore loti le ntse le sebetsa jwang kgahlanong le ditjhelete tsa matjhaba. Loti ha le bapisiwa le dolara ya Amerika ke maloti a 16 le disente tse 11, ha le bapisiwa le ponto ya Britain ke maloti a 21 le disente tse 83. Loti ha le bapisiwa le euro ke maloti a 18 disente di 70. Loti ha le bapisiwa le dolara ya Australia ke maloti a 11 le disente tse 54. Athe ha le bapisiwa le yene ya Japan ke disente tse 10. Ditaba tsa hora ya botshelela di fella mona, mme ha jwale lenaneo la sebopeng le tswela pele le re Thabile Theko.
1: Na o hloka tjhelete e potlakileng? Express Credit e na le tharollo. Kadima ho tloha ka 500 maluti ho fihlela 5000 maluti. Ebe o e fumana hona mohlang o e kopileng. E ka ba mabaka a tshohanyetso, ho patala sekolo kapa ho fihlela ditlhoko tsa letsatsi le letsatsi. Re na le kadimo ya motho e mong le e mong ya short term loan. Kopo tsa rona ke tse bonolo tse senang tieho ya letho. Fumana tjhelete eo o e hlokang kajeno. Etela expresscredit.co.ls kapa letsetsa 8004-4444. Kadimo ka boikarabello, ho na le melawana le dipehelo.
2: Batho ba Modimo nna ebe a se o ferekanya bana ba rona na ka go bana bjelo ba o rutlwa ka dikgetho sekolong ga di tlo ba tswela molemo kang bo mme a ke leng karabeleng ga le go tja bana batho ba ba batlang mokgetho a bona na bona le na le sekolo sa bona ore ga ba qeta go kgetha ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang ke tlo go thusa ka ntho eo bana ba rona ba rutlwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang.
3: Ke na le bothata ka baphatlalatsi. Baphatlalatsi ba rona mo Welesing. Ko le ka re lele, ke tlhokomelo ya ka. Kampo ke a fosa. Ga ke le ntlhe ga e sale re lla ka yona le re bitse ka bontshe ke bua ntho e le nngwe gore di-passport-o ke tseo ka moo di rekisetswa batho di stakile. Ga le kebe le ka moo ne le boikarabelelo ba lona gore ke sa tota re sheba ntlhena ka mona re le baphatlalatsi ke ke re shebe sello sena ka mona le dipetsa batho bana fela kore ga ke bone wele sena setlhabeng sena e tswela basotho molemo ka gore le ye ka mone le baphatlalatsi le ke le kgotlhiletse taba o e bahlomphei e ke le etse mosebetsi wa lona le lona le na le tokelo eno ga e ba ga ke foo
4: one ha o ithuta hangata batho ba futsaneileng ba kutlwana di mahetleng bana ba potongwane di matutla ba melala e meholo ba ripitla le ho ranthanya bana ba futsaneileng ebe o sejetswa ka lonya le bokgopo.

fela hore yena yena a e dentso tse mo hatella motho a ba tswa ke le fula pele ke ka hona jila ka tsame ya go tsobisa bo boketsa melao ke tlo utswa gona bona hata ba dilo allo ba ka re kepe sena se wele ka kang.

0: bana ba tsaya kopisa dina e di fiwa ba ke tsaba ba ga tsaya kopisa ke potse ya tele ya bobeki o ge na mo putso ba ba tsaya tsela mo sebetsi o so so puo o go tla e ketsa ka go ba e kele tsa mo sebetsi fela o sa e ketse mo putso o ba ke a tsaya o bua o ba di o laela ha o khathatse monwana o tsipa na mo putso o fole ke mo e kele tsa ba tsaba o ba tsaya go tsa dithuto tseo
1: tabana le ba buang ka tsona ba ga tshutse tse tse ba di sebedisa nna ke re batla le batswadi ba o ditaba tsena ihle ba ditse hantle ntle ba sheba fela gore na monna eo a mathang le ngwane wa ka ke monna ana le tshebetsa ba itshebela pele ke bua tsena ntate ke na le ditaba tse o re di tlile go tsona tseo motho a tla ba latela motho ene wa monna mo a fitla go yena ba pele tsala ditse
2: Mohamedi Gemetsetsweng e robong ge fogaleletse gora ya botshelela ga kena jalo mogatlheng wa bobedi wa lenao la ditaba la sebopi re bola hetladi ka go balla ditaba tsa gora ya botshelela ka Sesotho o tla go tla goreng ya bosupi a se a tlo balla tsona ka Senyesemane jalo ka mehla ge o fe tlhaloso ya maemo a le godimo e le go tlo utlwa gona ka jeno o ka lebelela boemo bofe ba le godimo mme o na le tlhokomediso o na le monyetla wa moya wa meya e matla dibakeng tse ding ka bophirima la bone la la tharo lwetse go boetse go na le monyetla wa go kgetha gwa lehlwa dibakeng tse ding ka mabalane go tloa mesong ya la bohlano la la nne lwetse go isa digoreng tsa mantsiboya go ka lebelelwa dipula kapa o ka lebelelwa pula e itjadileng go isa go e akaretsang e ka kgemang le diaduma dibakeng tse ding maemo a batang go isa go a batang gagolo a ka lebelelwa ka la bohlano la beke yona ena ga re seba maemo a legodimo ka jeno ke tlhaloso e re go ka lebelelwa gore le kwaele ka go kgetha dibaka go be magareng go isa o futhumala ka moya o fokang o le bobebe le magareng go tlhaga le boya bophirimo na le monyetla dikwa tse 30 wa pula mona le mane e ka kgemang le diaduma gagologolo dibakeng tse ka botšhabela go naga maemo a motšheso maseru 26 mafitlhoshowane mafeteng le mohaleshook mogaleqothi 25 kachasena ke le mogotlo 23 oxbel 13 bothabothe le ribe Liberia mashume mabedi ya metso e mehlano thabatseka mashume mabedi simongong shimile metso e robong mamedi ga dumela reportel hanyane re tla ga tswala pele hang ka morao mo
0: ke e ba buang ka ena ba tsa kopisa dina e di fiwa ba ke tsaba ba ga tsa kopisa ke potse ya tele ya bobeki o ge na mo putso ba ba tsaba tsela mo sebetsi o so so puo o tla e ketsa ka go ba e kele tsa mo sebetsi fela o sa e ketse mo putso o ba ke a tsaba o bua o ba di o laela ga o khathatse monwana o tsipa na mo putso o fole ke mo e kele tsa ba tsaba o ba tsaba go tsa dithuto tseo ta bona se ba buang ka tsona ba ga dithuto tse sentse ba di sebedisa nna
1: re batla go retle re gueta ke tlo go metsi hlapepe go bona le batswadi ba o ditaba tsena ihle ba ditse hantle ntle ba sheba fela gore na monna eo a mathang le ngwane wa ka ke monna ana le tshebetsa ba itshebela pele ke bua tsena ntate ke na le ditaba tseo re di tlile go tsona tseo motho a tla ba latela motho ene wa monna mo a fitla go yena ba pele tsala ke tsama mo metsi ana pele go tsama mona la go hela ke tlo go metsi go e tswa go bona ngwane wa ka ke kopa gore ka nnete ntate o go mpo bona rona re dumelana jwa ke go pompa dikiti tse mashumo a mabedi a ke tawo mo fela o feta di kwetse tse tse ka mo ga di kwetse tse tse ka pepe o sa boetse a hlapa pepe ke motho mo ke bona ka motho ano a ka mana ha ke se tsane ke nna ntse go tshwisa ke le ke matha di dinga ka ke nga ne di putu ne ke hlosa la botana a go mpo boetse ga shasha letse hape a nne
3: tere na le na ha fela ntate ke na bo rona re rang khantse bona bona ke bua go tsika ha re bui go setola gore ke le ke se a tana pina ke ba le le go tsanyane

0: o tla ba wa re ya wa ka nna di go di bontsha go na re ye ni se le go di botsa a se ya
1: ke tabe nya hore ke ke re botele bana mo shanyana se tshwantse sa go na a go tse ba go ba fi me re kala ka gona ikisa go ba banna ba o e ka reng ha ngwana mo shanyana a mmona go tswa ka tlu go ya motseng go ya setšhabeng bonyane a ba tsama mehlaleng ya motho a kekeng a mo lahla kapo a kekeng a etsa go botshelo ba gae boke bosuta e le gore ka tsela eo rona re ikisang go utlwisisa bonna le go bonagatsa bonna ke karolo ya dintho eo re sireletsang ngwana mo shanyana ka tsona e le go re ba di-intentional role model gobane ngwana moshanyana o gola ka go bona ka go shebelela
2: o fumane banna ga ba le mmogo ba lla ba tsholla dikeledi ke boima boo ba boimetseng mme ditaba tseo e ka gotsa di tlisa matlho godimo go shejwe batho ba bomme ka nnete e tlhile banna ke batho ba imetseng gagolo jale ke batho ba bileng ba na le maatla a magolo physically go e leng gore ga ba se ba phatlhwa mane e tlhile ba etsa sotlhe e ba jale ba bega ba bodiseng ba bona tokotsing e le
3: omamele kgemetsetsweng e le shomele metso e metlhano re fogaletse gora ya botshelela re ne ra amoela baeti ba gago e le gore re tle re tsebe o tla tshwatlha ditaba tsena le alo jalo re dumelele re tlhagoele gabong ka ntlhagolo ya rona ya letsatsi kgwedi ena ya lwetse e thwasang ka jeno e tlhaloswa e le ya madimo e leng yona eo a ileng a sokologa ka yona letsatsi lena le tla tsena ka morago gore mafelong a beke letlole la morena mogale Michel Maama le keteke lefikeng la gaboshabane e leng moo madimo a dumeng kapa eleng e mong wa madimo a dumeng haholo nalane ya basotho e supa ga morena moshweshwe wa pele a ile a ba le poelano le madimo ka mora gore a je ntatemogolo wa haepete go feta mona go tlhaloswa ga madimo a ne a tlhorisa setšhaba le diphoofolo le ha go le jwalo ga boshabane yena go tlhalosa a ile a kopanya setšhaba le go lema masimo ka gore ka ga dijo di ile tsae ba teng metšha le yona ile ya anela setšhaba go boetse go na le polelo e reng letlapa le theleletse ngwamedi gantle polelo e e tswa go kae kapa ke e nngwe ya maele kapa dilotho baeti ba rona ka jeno ebile le ditsebitsanalane ke motlhatlhami wa metlheng wa sesole sa lesotho major general Matela Matubakile le mothei wa mogatlo wa lenaka la mohlomi monghadi Morisi Moshweshe ba tla hlalosa gore na ka gare go naga ya Lesotho go bile le madimo jwang le gore na dibaka tse phuthetseng nalane ya Basotho jolo ka sebaka sa gaboshabane di lokela go tshwarwa jwang ke mebuso ya naga ena bonete ke le dumedisa setirego le amogela ka gare go lenaneo la sekupeng se lemeng sa Lesotho seng ga kajeng
4: ntate re a dumedisa re dumedisa bamamedi ba sealemoya ntate sena sa se segolo sa naga ka ntle le ka gare go naga le wena o le motsamaiso ya lenaneo kannete opa le wena go dumedisa
5: ka lebanda thase go dumedisitse wena le basebetsi mo wa serere madume le bookamedi jale le beng ba rona e leng bana ba ka mametsi madume Basotho
3: ke utlwile morena wa setlhoo wa gamaamaare le thabile ka jeno le seletse ba letlapa kapa le se le bone letlapa le ileng la thelela motlho mo letlapa le ileng la thelela la gago shabane le go kae
4: eyentate ka nnete batho ba bangata ba Basotho ba ntseng ba phela le ba ileng ba tseba fela gore mong ga a sa a jele dijo a diphethile ba bangwe ba soje uka sa re letheletse ya gaboshabane ga o a botsa gae a ba tseba gona motho a tsebang fela he ka nnete ba tsebadiwang ba sa bute nnete ya sala ee ga re bua ka letapa la gaboshabane ke batla gore ke behe momamedi ke kgola go ka tla tsebe go utlwisisa gobaneneng ke gopola gore maobane batho bangwe ba re gebie kwana ba bona foto e ne ntse ba botsa gona ko o kae moo fele ke re motlhomong ga re tle re tiroma motho yo mongwe a ka nna re a ka bua ka korokoro ga re re tiroma re roma ebe re tsamaya ka tsela ena e yang magalaneng so e tla re ga le re fitlha ka mane ka mo itshupeding e be neneng go bala sebaka se bitswang opetshweu jale re tlhaga le garampoetsi tlhaga ka legalo se re tlhaela phula ke yane tlase ke yane ga o ya o dibe ga kgwedi jale ka gona ka mo ka difateng tse ngata mpa dibaka tse gaufi.

0: mono ba ka se seng ke ha kgwedi ke mahulung ke ha struman ke mbetse a ne o di momane thabe mane jwale ke nna ne bi ke nna na ka ha kgwagai ya ba ne ke nana ka nyeung ka ha o ya ba motho mo ngwantlo go metsa ga ha kgwagai ke se seng sa dibakatse haufi ha o ntse so potopotolo me phula eno ke phula ntle e tletseng mehu ka mono ka hare ka mono bona bo haisale go bona la batho ba kgale ba nentse ba tsiba go kgathali baka jwale mehleng ya kgale le sotho mono ke le ho ya ba le madimo ka tsiba mehleng ya madimo ke le ho ya ba le madimo ha se ditshomo ka bo di bahale ke ntweteng madimo a gile ha ba teng empa le tsatsing le na le ntate mohlosho ga tla re bua ka le ho di molelo o le bitswang ga bo shabane he le gile la ba mono le ha be le ya hopola le tla hopola tse ding tsa dibese tse tsa mama se go mona ho nuna le dzengotsweng ga
1: boshabana
0: e ne le go bolela gore ke tseng kang batho ka ofela empa monna a mosotho ha a bina mokoto ha e mane o tla re nna ke ledimo la tlaleng ga boshabane ledimo la ja batho la ba qeta ee e leng gore ga boshabane eo batho e ntse le tenikelelelen tsa bona gore ga boshabane ke motho a ile a ja dijwa qeta a le mong jale batho ne se ba batlagotse ba gona ebe banna ga boshabane ke motho a na le motenya a na le mokgutshwane a na le jwang empa he ana khala haholo wa go hlaka go madimana khala ba ne ha o ntse o le thuko kwa rena ba jana mana ba etheta ke le dibaka tseno ka nnete le fika le ke le fika le letle ka mogoma ka tsang leo le ha re sa sebetse le ka le le go thaletsa ditaba tseno mpa re sentse re tshoga ka nnete ke hampe gore ka gana ha ena mo se ndi go le ha kalo e ba thwa ba tse le fika le go lela go tloga le pale ingata jwalo
1: ne di matwa ye ne mo tlhomo ba ka sere ho hole ka la bakala tsena
0: Watsiba ba bang ba ka re ka le bakala tsela empa ba bang ke le batho ba haufinyane mo ono metsi yone ne ntse ke beta ho bolela ho makolong wa go ile wa tsho humane bongweng wa tsaba ba ntse ba sa tsebe ka mo ntse ba go batho ba feta ibile ke ire ke bolela ntate ke tlohanyana ke tla leta ba o simola mo tlo ona le tswa mono le fa mono hona le batho ba tla go kantse ba hey batho ba masego ibe ba ba ile tsang ka mo ha ba tsebelo tsi so se ba ka seno ntate a nete ha ine se mo tsuka se goa e mona le tantsa ga ne se mo tsuka se goa e ba nne ya ba ne ba tla ya go fela ne ba tla ya e bi ha be ho bua se goa ne ba tla ya ba se bona e o tlo go ngwana mo sotho ha ntsha se goa ka dingo a bo ntsha ka mogwa tsa ba nfika mpa ka ha wele ke nna lana ya ba sotho a ba nka fela le dipale so se ba ka se se hana mbono me ha o hlaha ka kwano ka masego ke mona mo etla ka ha o nyolwa pele o tla fika go go go tlagelwa kae kae ebe ne nngwa rwa o tlo ha kgwedi he o hlwelela ka o di mogolo fita bona bo magolong ha o tsamaya hantle mpa ba bang ba ka tsamaya ba nyosa ka ga kgotlo ka mono ba se ba hlala a kgwagae ee ba qhibotla ntlo le bone mme ke le fika le ikgethang ha le tshwale le ya mang hle le ya ikgetha mme le wena o tla bo bone gore pono e jwalo ka nnete nna ntate ke le ka e beya nyeo jaaka batho ga e sale ntse ba botsa gona ke o kae mone ba bang ba bile ba nanwa ke amerika go bana ke rewa bona te mona ona ona ntlo tse ntle ke ga ke le sotho mona go kae ke le ka bontsha a se ba ke 18 ka nnete le ha o le jwalo ke nahana ke se beile batho ba yang teng ba ka utlwisisa gore na ba ya go ka enda
1: pele re tla ka ntate moshosho bo lelele ba lefika le mohlomeng ka babo kae wena maganga mona go nna le ba re ntle le kae ke ina in china bo lelele ba lefika le ha o se le hakanya ho ya odimo
0: Oh, ho ya ho di mo wa tsaba ha ka ba ka etsa ke ne ke kopa hore e re ka bua ka lona ha mogao fela batho e ba rata ho etsa o ke hola bie ke ntwe re sa kanga ya la hloko fela re tla hi re tla ba le yona pele re tsama batho ba rata hore di dabeng tsa batho ba phake be sentse ba re ya mabitso bona ba sentse ba etsa dinyeo fela lona se bope o sa lona ke batla ho bolela ba ba be ba se le mo se bope o sa le fika le no se a ikgetha ibile ha o ya ho lona ha o hantle ntle o hlaha ka hlakore le leleng ka bophirima go na le motshoporo o o tsamaisang go isa mono ha o hlaha ka botshabela kapo ka leboyapo ka bokwa ke dilongo fela le mele o yo tshabeyang mo o ka tsamayang hantle o bolokeile ke ya go hlaha ka bophirima o tla ka motshoporo o o tla o hlwa mono ko le bopeile hantle mona boo le batho ba di-geography ke kgola ga ka baya ba tla bona mme ba ka ithuta nthong mono ke a leboa
1: nana e tlele mo lethelelangse
0: Iya yale le ha tla ho ya ka lona ka mona ka mo le hlwe ha ka teng hona le ditlapanyana le se unyana le le nyanyana ele ngwana de motho mo mphe yene ne ga yo di geta ho tlhala ka ho dimo Aba di hotel, a lo hotel.

0: ki ka le no gore le thelle ke gola ne le technology ya kana go eno no ula na hana ngana go gatse cha ula na na hana ho eh gore tla ka ba ba itswa ka letsa fela ba thelle jwa le ja ho so me ba aba ula menwa na ena wa u go gore mo ho hlelwa ka itswa ka ngwa ngwa getsa aba go tla menwa na ena gore ba thiwe go go ba khale ba se ba tsamaya ba ga le thelitse ya ba ba ile le thelitse go bjela tsa tsidi na go lantsa go ba le thelitse
1: tete mosheshe ga bo shabani o ke ma
2: a ke le ke a le bona le theko ka general science introduction in tlenda ke sa re le ketse hantle e ke rata hore o boletse taba hore mphena ha se tsho ha se pali ba sotho ba mamedi ba gona ba ka jene ba gaitse sotho ndate ba tlame ba ba tshwaeta ba ina hantle hore ke kagolo ya nalane ya gone a se tshaba sa sotho ke kagolo ya nalane tsali ke yona ntho ya botlhokwa ndate wali nalane e re ga bo shaba nenwa ene e le mogatla ke mogatla ka sepoko ndate mme ene ile aba mo eletsi e moho e mongwa ba eletsi ba mogena le piana wa bahlakwana mogana le phegana o fihlile motsepedi mona kogokogo pele go mogana mosweswe pele mogana mosweswe wa fitlha taba bosenyi e le go bona bafihli ba tseba go lema le go etsa dintho tsotlhe le pele botšhaba sane se ne se tloa kwana bothabodi se fitlha mona jale o bile ka moru jale go bolo ya ba dikgwešanongyana ka nete o fitlhela mogana le phegana tsamaile ya ba ka moga mono go ne o ile a fitlha makgetha pei ka moga gae fela gere mogana le phegana ka o tlolwa mmamedi a gopole gore ke ena mogana wa pele wa go ipopelela go mogana mosweswe hang ga a fitlha thabosedi mona a ntsha kgomotse pedi a ipopelela mogana mosweswe mogana mosweswe o lekile o motshireletsa ka nete kgatlhano le makgetha ona gatlha a ka se fikeng o fitlhe ka mogao go yena fela jale a mo tlhogisa ka baka ba gae le phegana o ketetse a tsamaile jale ga boshabana ga re tsena ile o ne a setse letšhaba se se kae fela ga go bua ka setšhaba sa makgetha ee ga golo utlwa go bua ka setšhaba sa makgetha go bolelang gore nalane e ka nna ya ba ehle le makgetha ona sa ntse a le sio le ena fela go na le batho ba gae ba setseng gobane ga epalenyena kapa ge re nalaneng ena ga a tlaelele go na le makgetha a ena a e tsang ee yanta fela ga boshabane eno a ehle ke ledimo le ileng la tuma ndate ka ketso eno ya gore jale e be o bua le setšhaba seno se ne se gaile gaufi mono jalo ka ga re tswa gere baka tseno dintle bake sa temo oa tseba ndate ba ile anna ba fepa ba sotlwa ba fitlha moo bana bona batho bane ba tlwa mothabote bana ba sa lema mme ka nete taba eo ya go ipopela mogana mosweswe ile a etsa gore kande le dijo banna ba thusane le ka dijo ndate jale o ne o lengwe gagolo go tšhauwe mabele ndate jale ya ba ka tswana ka yona meferefereena ke ga a tlhokomela gore aa ere ke re setšhaba sena lefika ke lena le bolokegileng ga re bokeleng dijo tsena kao fela re di be mona o se ka ba motho a tlotlaga tseisa
1: tsonaka
2: odima lefika le eno ntate nna
1: pele o tsela pelengwa mamedi mo a ka nnare ka odima lefika e le gore go na le sebaka sa gore go ka ba le mogaobe ya dijo le go tlhoma ntlo na lefika le itlhile go jalo
2: momamedi nna pele ke fitlha ka mono ka nnete ke ne ke ipotsa ona ke lefika le le kae le na leo motho a ka tlwelelang ka odima lona le dijo tse ngata ga kalo tsa setšhaba seno obane le gaufi mono ke a golo ntate wena wa tseba sebaka seno ebile go na le metsa le metsa le masaka leng wa bona go ilama ga ka tlhene le gaitse mono jale empa ka godimo le fika mmamedi general o thusitse apetsa trone yane le gona ba sa ka matlhwelela fela ile a tla le tshwantsho seno ka godimo ka mono gogolo mmamedi etlhe o ka duila ka mono gobane o tlhe o thona ga ile ntlonyana ka mono ee kore ne tlhe jale e le gae ga gae jale yaba ka tshepo setšhaba sena se dumela gore taba ena e tla fele e sebetsa gale jalo gore ba batlani jwa ba tla tla batlho matlong ka mabele a bona bao ja le bana empa he ya re ga dijwa di se di tlheletse ka mono he ke mona mo jenagalo sa boletse tate gore ya ba jale o sa tlelwa ke motsotso ono o rereng ko o ngwene o mobe ntate o motlelang wa gore aja a jale dijwa tsena se le tsa gae ee ya ntate e le gore kanete tšhaba ya ba setšhaba se yalela ntate se dula se ya mono se tla se kobile dinala tsatsi le leng le leng eitse nenneng ya ba ledimo le bitswa motlejwa motlejwa ena ke mokwena bana ba maiane ntate bona bana ba tloa mautsi pele ba tlamo tlakorele bana ba le mautsi a bana ba maianeng jale ke lene ledimo le tsebisalang go le lona empa ya ba le sebetsa pakeng tsa go tloa kuba ke mona go gadikela borwakwana metlhe le sebetsa le sebetsa ka hlako lena jwale ya ba utlwela ka motho enwa go utlwa le mamedi hore ka nako eo nalane ena gone ere batho ba nonneng bana ba fokola jwale ya ba ntho e nngwe ga utlwa e ile a etsa go a kgalele taba ga boshabane go rate o kopana le motho enwa e ke ena go bjale ka botshano ula a nona ha ho ba utlwa ha o ditse o le monga mo ha ona mo ya nteng ha ona mo mo kore mmele ha o kwetlisei e o ja o le di jori teng tswana dingata a kore ga lona ja tshegelene ka ofeng jolo ka ha o tsho ya ba wa nona ha ho ru e hle wa ta mmele wa hla wa ta ho lo ntate aba mafura bjale motlejwa ona a o tla santsa le utsa tatso ya takatso ya ha ntate we ba na o thumo thena o nonne ka mona ya ntate e ba heka tsa tsile mamedi e o a rera hore e be mabotho a no ha yanu e o na tsana tsa mala mabotho a ha ke re hlopa tsa madimo jolo ka jana gala ya tshu e motho e mo le batho ba le go babedi fela o sona le meta pele mo di hlopa tsana tsa madimo tse di tletse na ha ina it's not di tlhopa tseno ka botswana ne ntse di na le ba di eteletseng pe
1: na de mo shash ha re tsha go bona mono ge metsi ma shime ba ga go mamedi ge fraletse ho ga ya botselela ge potela hanyane ge rekise re tla ga tsola pele hanga mogane ba patsa
3: bula menyako mme o boloke jwalo ka boss build it fumana aluminium entrance door ka 3799.99 fela mefuta e hlwauweng fela promotion iqala ka la 24 August ho fihlela la 5 September ha thepa e sa le teng ho na le dipehelo boss deals di qadile build it fela
4: Nahana feila. O streama di movie le di show tsa hotse o di ratang. Ntwana di kena di online class. O sebeletsa hai. Impontso sa ipotse hore na ebe o setse data e kae. Jwale Econet. You tlisetsa bothebelele unlimited Wi-Fi. Tharollo e bobebe ya lapeng. Baithuti. Batho ba sebeletsang hae le borakgwebo. Ka ditjeo tse tlase. Ntle le kontraka kapa ho emela nako ya installation. Mme o ka kgetha di-packaging tse mmalwa. Ho tloha ka 69 maloti feila. Ho ya ho 499 maloti. Ebile o ka natefelwa ke metsotso ya mahala. No installation delays. No long-term commitments. Ke internet connection e tshepahalang nakong eo o e hlokang. Iphumanele package ya hao ya bothebelele hona jwale. Ka ho penya star 100 hash ho bua le mpoi ka Econet app kapa ho etela Econet shop e haufi le wena. Bothebelele unlimited Wi-Fi, unlimited possibilities. Ho na le dipehelo. Econet, inspired to change your world.
1: Mamedi metso ona mashome a mabedi a metso e robong ge a ge lebile goreng ya bo super ntate taba tsena ke ra dingata ntate mashesh ga re tle o le maemono ke la tabeng ya ditlhopha
2: ee ana ditlhe dingata jale ke ne ke itse ya ba motejwa ge jale ena o nana letlhopha seno sa sekereng se ne se sebetsa ka bowa ka mona ka boshabane le bohage mona jale ge se re tseba go ka mona ne le madimana ka boshabane ya kwana go a tswa bo dipotikwana kwele ka nkane e ne le ditlhopha tsa ntse di se ke ngile tsa le matlotlokwa a na bo hale haholo
0: le
2: ya le hona le tlase mona tlase bo botsikwane mona bo hona le bo mogitle bo tswantsanyane ka mmotsa matlotlokwa ke mazulu ana spe ana le bo hale haholo ya le tlhopa tse re mamedi motlewa ke se una iteletse pele seno se seng che re khatlane re kokele ba mamedi ntate ka ona ile alwana le ba phuti ka mana ha tla mona a tlo ikekisetsa mo kana mshefe ya le ha ba hlorana kwa na ba tlo jwetsa mo kana mshefe mana ka ba phuti ya le mmamedi impane mo re le nteng ke mona bo tsiu bo bunhe ya ha ba sa fitle mo mo tlejwa le hlopha sa hai ya ba ihle ho tlo uno le ho no ile ha ba le pula engata ha re tsena bona ile ba tsaba ho hlwa ntate ba ne le tella fela ho no ile ba o ne le lifuno le lififi ya ba a tla ho hlwa mo ya re tsuma di montate wa bona le wona e ka naba ya ene ka dinyamatsane e bona a chinda
1: ne ba sa tswela bana ba hutona ba ba nntse ba
2: ba hutona ba no bona ba ngwangwa re tsa fe e ya mpa bona ba hutanda tiri se ka sebetsa ka thata go fihla mano o tla ma ikwetlise hore o tlotse ba ho hlwa monu jwale ya ba mamedi le tlhakoga lena leo jana gala buileng ka lona go le ke le letlapa lena
1: eba
2: ke ne le lona le a na le kwetse ga ke gona kwetse kgogo e le nngwe go tsipa o kena mme ke yona kgogo ya o kena moo e le go na le save ana o na kwa le save ka nnete ao sena ntho e ka moetsa letho empa ya ba o hlwa ke bogoko ale wa go bala ka ntlong eno ya ga e ka moo ke mona moo bo motlei ba fumaneng banna o robetse motho enwa jale ba mohweletsa ga motle wena ka boshabane tsoa ke gona beng ba mabele ee ya ba ka nnete motho o ne a nonneng enwa ntate ga ke tse le ona a re o letsowa o le a tsoa fela o thule a le ka golwana bula tswa le ka ulwana ka pa ula ba hlabai mongwa ba

0: bahlasedi bana ba hae ka legumo jale e ba ntwa eno he ya mohlola ba keletse ba mbolaya ba mo e ya ntate jale ba monka le yena ba mopheha ba mo ja obane jale ke nthwane motlejwa tata ka tso ntate e ne tlokong ya mothanone obane batho ba done maretse ba haella obane jale e ne le tlala ka gohle ka baka lona le la mferefereina jale ba mo ja ba tsiya tlhogo ya ba ba e tlhoma kae ka ithupi moo ga ke kwa tsaya ba abele o tla kgona metseng e meng go na le ntho tse tlhongweng ba e tlhoma moonong jale letsatsi le tlhatlhamang mamedi goseng ke mona bo setšhaba sane se tlileng jale se nkile nama setšhaba sane se nkile nama nama ena se potekisa ka yona o endate pompong ke nama ena o re fe dijo ee o re fe dijo ee jale yaaabošhabane wa ba sheba itsega ba phuthea ba phuthea ba seba le bangata ba re ya ba o lata tlhoo yane ya nye e motlheba o lata tlhoo yana ka mošhabane o ba betsa ka yona ya ba ntho yone ke yone kgalileng batho bane ke ga ba hasana go tloa mono ke ga ba etsa qeto ya gore ba falela sebakeng seno ba phutha mehlape ya bona ntate ya ke re tlang ka le dikgotla fomana nkile ka matsogo ntate tswana o sa tsebena o di etsa jang goba mehlape yona ba e ganna kere e ba ke gapheto ke ga ba baleile ba tlhoile sebakeng seno
1: taba engwe ge re gotlela morwa mongwe mo letlapa leleng la thelela bontate lebile dibakeng tse ngatege tse tlhoko e jalo nna motlhomong mo dileng la tsamaya go na le mo e le gore letlapa le ne le thelela jo ka ga ke dile ka bona le tse e le le thelela jalo motlhomo a le theola ka gotlhwaneng ka maga retlo tselela motseng
2: motlhomo e re ke wa tsama go na le ditshwantshwang tate letlapa le leng lethe ntse le lamadimo le lona le thelela ka mole ka makgwadi ka mona letlapa ke le enong lefika ke le enong ee le lona le na le ntho e kang yona eo fela e batla e fapananyana le kgetswile la ba le etsa ntho e kang stepis le lona gontlo go ne o dula ka odimo e leng gore ntho e ne ya motlelwa yanyeo ya gabošhabane ya go beya dijo ka odimoyanyeo o ne a sa ikapele o e ne ntse e le ntho e baeng kgang ee go sa ne re tlaya ka mone tsatsi le leng re tlaya go ise o tla bona
0: e le gore date letlapa lena momamedi a ukwisisa gore ba boneng setshwa ba tla bona setshwantsho kapa ba se boneng letlapa lena e kare ke le re
2: etshetlee
0: tsheo ka lefitaee ke gona mona ee yang date e kare ke le re etshetleeng ka ee jale ya ba se se faleletse mono ke mona moo jale motlejwa e bang mokwena jale ga a tsebena o e tsang ka dijo tsena ee ke ga tla a nka monyetla gore ka ga o ntse a batla setswalle le mogana moshweshwe le ena gobane mogana moshweshwe o ne a sa tume ka nako eno ee o ne a sa tlisitse thabaosimona ela a sa tume gagolo ya ba le yena gore e re ke ko o bua le morena ya ba o ya moreneng o le o tlaleya gore ntate dijo diteng ka mane ga ke re wa tseba gore batho bana ba ja mabele ee basotho bana ba bang bona ba ja mabele ka nte ule a tlaleya ya ba mogana moshweshwe wa amogela empa ya ba o ikeletsa gore dijo tseo ga di se diphuthue di le thababosio di tlo tla di abelwa madimo a mang momame ditlhopha tse ngata tsa madimo ga ra tsona tseo a ileng a kala ka tsona ke bona bano ba maiane ee bakwena bano ba maiane le ba bang kanete le gobaneng o ne sa ntse a le ka gara mosebetsi wano wa poelano wa go gotlhetsa madimo bathobothong ee a ba gotlhetse ka gara batho e be batho le bona ba ja ntho tseo batho ba bangwe ba di jang e le mamedi a gotlisa gore mogana moshweshwe o le a re ba lelapa la gae le ena le botlhe ba amanang le boamane ba sebe ba ja dijo tseo ya ba o etsa bonnete ba gore o tlo tla di sebedisa molemong wa go wa o sokolola ee ke gaona ntho pale ena ya mogana moshweshwe mono ga e tlaelele ga ngata re tseba fela gore aa o bile le peelano um ka mora gore le a tshwarela madimo a jileng tata e mogolo ena ga e
1: tlaelelena motlhomong gore ebe re bilele madimo go tlile jwa
0: ee yang data ya o be re tlile le madimo ke yona taba eno ya go shota kore taba eno ya go lwantshana go ya godimo le tlase jale batho ba sena nako ya go dulang ka e lengwe ba tle ba lema ga ba se ba sitwa go lema jale tle ba re ga o sana ntho engwe re ka e jang go se oshejwa gona ka mona o gaa re tlala ka en ee ebile kapa batho bana ba ba banatlhe bana ba kala ka bana ee yanta o ka nna a salena manyana tse bono jwananyana ba bana ba kapa bangwe ba tla be otho jeno e ka go fokofoko tsenwa ga ke re madimo ana ka ta mafura bana tla mmega ke ba a ka okookololwa le ena ba tla ba tlotla ba mo ja a santse a sa lokile Eya, jwale e bile re ukwisisana ba mamedi. Di tlhopa tsa madimo di hlaha di bokontse na ka ofela tsa basuto.
2: Ka ofela.
0: Go ka ofela, ka ofela o hle bogolo ba ba ba tsuto marima na di boko tsa ona ka ofela o kana o ka ke ba sia o ka ke ba kwena o ka ke ka ofela di tlhopa tseng di timono. Eh, jwale re hopole le bona ba gatla, ba gatlana le bangata ho lo bona he. E hle bana ba ba gatla bana ba le bangata ho lo bona ka ga madimo ka mong.
1: Mabe mi tsola mashima mabedi a motse mong ga re libile ho reng ya bo supa.
2: Jwale motho yo teng le piano ona ha ile mo ke yena a tumeng ka hore ke bona ule yena ule a robeya nineng fela he ba sotho ha ba bua se ba re le piano o ke ntse o tula sa fate ha cha cha ya homo wa ntse le teng dithokong tsa bona lona kwa ya ba ba feta ba se mongu e ba ba se mongu ba le piano magetha eno a bua ka yena ile ya ke ha magetha a sa futuela le piano mo gana mo sho jwale ka ho bua ho hela o go butle ka mo mo ga magatha mo kwena hle ya ba magatha o re ha ona tawe ya tlhaka le leng e ka go tsanya tlhaka le leng go na jena majwa jwale ya ba neng ba tama mo futwe ya ba magatha wa falla mono lo ha mane di khwele mane ila ga mo ga o hanto ya mo hlola tsa maya aya tla se kwana pela pela pela a e mo re nge alwa no fona jwale bona mo dingi thabeneng tsa bana ba magatha empa mo gana le tsiye wa bobiki ha ithoka ona go ha ile di khwele na magata tabane ile nthaba ya magheta e ja go nla ga go nla mo jakisane la gale le ntse ndi jakisane tsa batsha mo jakisane ke ntata mo holwa bo magheta e go go ene le hage o ya tloa tsa mane ke re re ne go ntshetse bona go na ba ile ba ya go ka e bo magheta jwale e u wa nete e huna le motho ono tshe mo khitli ka mona ka re le go tsanda mo le ka mane le ba le ba ba bolo ka tla bua jwale mo gana masopa o tlo bona hore mo dino a e o ntate ntate a ntse nga bua ka yena ntate moshweshwe e mo tlejwa e ine le di mo le fi le le be ha holo le lona ke mona mo mo gana masopa ha bua di thokong tsa hangata o tla nna go batho bana ba haina mo tlejwa holo na madimo ke mang ee ne le ka motho yang ona batla motho wa bohale ya ka hlaba modo ka legomo go wa uka gona mo le ka ntse sa le motledwa ne sentse ba tsiwa ga motledwa ke le dimo le le bia holo e leng re ntate mo shoshwa ntsa bua tsena o bua ka ditaba tsetsa he tse ee ya ntate
0: ha se tshuma
2: tse ee ha se di tshuma
1: ka pa zwali lo
2: ee ka pa zwali di lo thonda ha de gore ke le ka ho mo lo ke ne ke bontsha hore ditaba tsa tsantsa di bua ehle batho bana ba teng na go etlang ha re nna le nako ntate re tla uisa hape di ba kentseno tse ding e ya ntate
0: ntse re ka ire ka qetellang kana fela ke rona mo mamedi a ka botsa gona jwale fela hula ha etsa hala jwang ka ba ba ha ba ba la pala ga bo shaba ke qetele fela taba eno ke re fela la pala ga bo shabane ba mamedi ba gabane ka o di mo ka mono o na ena le mohatsa hae le bana ba hae ba babedi le mme wa hae e ne e motlejwa ke no ile eng itse jwale ha ha ba ka tao bla ga bo shabane e ka ha ba ka ta tsha ba sana se ka tao khalana o nkile mo hatsa ga bo shabane mo die a mo die la slomo le ngwa le mogadi ya ha bitswa nthakana mo die la slomo ya ba o sia me wa ga bo shabane le mo le moga wa ga bo shabane a bitswa neme neme yenwa ke yena ile tlatla phetata batsina ke a golo le nkgono wa gae tlamea e le bona ba ileng ba tla phetata batsina gobane moruti Ellenberger ore o tseba neme eno ka kotlologo le taba tsa ana tsa ore neme a paka a bona motho ana wa motseng wa gabo a ilo ha kata motlalela go moshangana o ba leile mophatong a bona mntate eno a fitlha a fasa moshangana eno a ilo mo diela selomong moga gae e ya ntate ke neme eno kwa kwa ka boshabane go thwene le mohlankana ne le moshangana a gobeile leoto jalo wa bona he kana ba madimo le ona neneng a na ntse a na le mogau gobane wa utlwa o gauhetse lepebulena le wa ka boshabane o gauhetse moshangana setlhotsa tsena jale setlhotsa tsena ke tsona jale ke tseo tsona sebile keo ke rata mona montse re phita hangata hore re re ena ke ke nalane ya bone ha se tshomo ha se pa e ya ndane ke re batho ba tsebe he bona ho etsa etseng ka ba le lapala ga boshabang ba le ha re tsebe ba bang he bona hona tjena mohlomo ba tla hlala ba mamedi ba bone mona ha ba itsa lo ga jana ga latsho ge kolota na

0: re hopola ditaba tsa madimo ka ofela ha re hopole fela ha taba ba ba jile pete ka kgodiane ya ya busupa ha o fallo o tlwa kwa fela ke re mona go le tsena tsa tshwarelo di sebetsa tsa kana go tsena ka pele ka pele ka ho ka pele pele ke ho bane mogara mshoshwe taba eno ya tshotloswe sesila go khotloswe bo be ka ga lelapa o bane wa utlwa ha ona phupo ile ba tendate ha ona thapo ile a rwala kore ha ona ntho engwe lengwe o feletseng mpentsa tsa badimano a ga boshabane
1: ga ngwane ka ine hanga to ya re bontate bothata yo go bile le a bile le bua ditaba tsena le dingolane dingolane e le gore meloko e tlang e tle ditsebe
0: e ditaba tsena ntate tse dintlhege difue ka kgotlolo ke bagolo ba rona oba ntse di ne le etsama jwalo empa re ka ditlhophela bamamedi gore mo go nang le mo e le a ngwala-ngwala kae ka ngwala kae e be ge ba kopanyetsa yona bere ntho ena ga e feletse kele e leng sena se ntse re le ka o seitsa gona jale re ntse re ngwala ntate dithupi tsena tsa rona re ntse re na le morero wa gata dikopanye gata dikopanye gobane wa utlwa ya tla ba ngwetse kae kae le ena tla ba ngwetse kae karolong ena e kanang e mongwe a ngwetse karolong ena e kanang jale gona mosebetsi wa gona gona jale ntate re basotho re ke re ikgopoleng gore re na le nalane ena ya gona eo motlhomong re etsang ganyanyana ko o baka seno date kore segatlha motho ya rata naga ya gabo ore molesotho mo ntse re na lebaka setse
1: metsetso e lesomele metso e mene ge a re lebile goreng ya bosupa ka bokhutsanyane fela bonate dibaka tse phuthetse nalane jola ka sena sa gara boshabane se lokelang go se tle setswe ke sefe molemong wa polokego le tshireletso ya tsona motlhomong le baagi ba dibaka tse ka molebana le tlapeng magolong a Strooman go tlo nne go be le kuno eo ba e fumanang gobane ga se le gore nalane ke mone gara boshabane fa tikologo sephoko ke seno ka bophirima mono mo leleng la gotla teng tse tsamaya ka gotlhong ke underground cafe ka bohomeng gona pela bohomeng mono go boetse go na le magaga mo e leng gore ke a tseba letla ge ba tla tabeno gore na hula etsala jwang gore barwa ba ile ba fitlha ka gare go kagare magaga ano baka tsa mofuto di lokela gore di tle di etsejwa
2: kore ke rebola pele a ntate ke qale go ene uwangane ya bawa ehlie magaga ano ga o tloa mono ga o sheba mono dimo nna ke ne ntse ke bolela motho ntse ke tsamaya le ena ke re barwane ba dulang mona le ga ke so fitlhe sentse ke bona ke batla ke tseba magaga e barwa ba ileng ba ba dula go ona kore a bonagala le ga o se o tseba gore na ne ba dula magaeng a jwang ne ba sa dule legang le leng le leng so mono ba ne ba sheba mo go kwaetseng difate gangata ba ne ba sheba mo metsi a leng gaufinyan ee jale sebaka seno e nonona sebaka se seng se setle gagolo le ga re le gona re tla ya go seno se ka tlaa sa lefatshe go na le meyangotlotseng ka sona maobane gagofi ee jale sebaka seno wa tseba motho a o se sheba ntate yo le kgane ntse re bua gone re bona fela e le dibaka se setle se nang le metsi se nang le difate se diphoofolo di ka kgelwa ka mono tse seng di le seiko ke utlwile gore lediwa ke go ikate e tla e ba teng obane jale ga ke refike go a itaolo ka moo empa a ka la kgela matsanyana la kgela dipodumongyana le ding ga ke re phoofolo tse jang jwang wa motlhoope ene re tla re tsena tsa ditau tsona di batla e ka di ka ja le batho sebaka seno se tlhoka seetso kalo gobane se ntse se na le difate tse ngata se na le jwang se na leng jale motlhomong jalo ka gamorena na ntse a re o tla la go ba bagolo gore borogolo ga e le borogo ba maoto fela banna go tshelatshelela mono mane morileng ka tsamaya le ga e le ba maoto mme le ba dikoloi ga yone go tlhokala ne ka nna ba etsiwa ka potsela a tlha gona ka odimo kamane ka kgwagane ee ka nnete ke sebaka sa botlhokwa go sentse re ipiletsa gore ke la ka makatswa ile re batho ba bangwe ga ba bonang difoto tsena go nna mona ya ba motho yo mongwe o romelela tsona tse a sa ile a ba mono she ke batho ba na le kona ba gona ba ne ba tsamayang a re he ga be le fitlhile bakeng seno ke a leboa re ipotsa metlhana ka fola gona batho ga batle mona ke empa ga re dumele gore go na le batho ba tlhokang ba dutseng fatshe ka boikarabelelo ba bone ga se sea le moya go na le ee gobane sealemo ya sekagasa fela go na le batho ba ditseng fase ka boikagabelelo ba bona ba o lekala le etseditseng gore batho ba shebe dibaka tse jalo ba di tsebise batho batho ba ye go tsona ba nke ditaba tsena tse nnate mosiwang tsang a dipheta tse ntseng re dipheta gore ba di jetse batho jale empa ba thabela fela ga be go ka batho ba ye nageng e nngwe ya bogaisane kapo e nngwe e itseng ba ye o sheba gore na maburu ane a ba lwana a dutse ko kae eno yona ba ka e pheta ba kanka tsatsi le ne kao fela ee tseno kore bampa ba sena lerato la naena bobo nna le ntate mosheshwe le ba bangwe ka nnete re ntse re leka mo re tla leka mo re tla gaelelwa gore batho ba rate naga ya bo bona bana ba

0: tena ha bo bona e ya ndate bana bana ba ne mmali mono le maditshere le ha ebe o ka ba thuna le ntwe ba itshiri ba bamba bona e ya ndate so ka nete di baka sense hloka ho bolokwa ka mogho matla haholo and yola ka sona sa salifigala la boqati le ke buang ka sona ke pakisa la ke yena la boqati u tla bona le lona ntle le nalo taba se tshwana le tsebe e ya ndate e ya ndate tsana tsa madimo madimo ke ntwe bi leng teng ka ba kalanda di ndade mo shosho sa buile hore hula hwa ba batho ba phathane ke taba tsa dintwa jwale ya ba habana nako ya ho lema jwale ka nnete kana go ngwa hola bi ndade di go o tabie jwale o bona motho jeno o buile ba tsona bana maena bana jwale ano nne go ka go shabane o genero anke mo ye hwa hore
1: wa go itshele
0: e o mpoje jwale ha hula ja hanwe ho thwe ke sa se le ho thwe madimo ha ba batla go jena manda le mshosho ba o bona isa tla la gaba tse mabedi
2: oh
0: e jwale e be ba ile phea and mo he ba ile phea na maena ya motho ho seng ka bo dribo mang ba o fa o go haole morona o haola nyenyana e jwale go la pile ba tla botsa mona o la pile o la ka tsa ma tla ga tshe yona na maena e mo go le re tla mo bona ba re ka e ke la hula la tsa hangwe fela ba ile ba go dikadi ke ne ba sa batho ba ba tinya holo ba le ba batla batho ba mathata
1: ba me ruka ke la nomo go ntsa mala tsa +26655993 ba tsena ga di qeta ha wane ha ne ka batla go qeta ne tlo nkal ena no ka o fela la ene ba ke ile mitsi ma shwe ma ga go ka mara ga bo hlatsa ke se no fela ma me di khotsa
3: Tadadego.
1: Da tebe piti.
3: Ke se fontho la sa kariya le zulo so tsa yana sa nka tie sa ja Allah hodimo go
0: tsa ka go
3: tsa Allah fa tsa wa kha wa ka tsabile tsuwa. Ha ile batho bona ga ba tsabe ho long ana yana ka be go buka ma sa yana ke tsaba di ntamo se mo ha di ntja di jang homela.
0: Ke ne ke na re wena.
3: A ke bo ntate ba ge. Le dimola tlaleng ga bo shabane le dimola e ja batho la ba keta.
0: Hantle. Hantle ntate.
3: Ke lo go pula ya basotho ena le manoni a
0: yona. Mhm. Go bela ntate.
3: Empa ere ke bo botsa bona. Ka bo jiri. O le buse jo po so mo lona. Go ba le mba so ba sa ba sa. Ba ba le di ba ka le tsa tlholego. E na le manoni a ba ka fa. A o ba ba ka fumana moguo go tso. Le ba ka jo ba je ba di ba balla. Go ba ne ha di ba se letho. Ha ho etso go ke batho ba e mono se tsaba se ha o finyane le mono se fumane molemo ka di baka teng e leng gore ha le tsaka mo le ntate the go ngumelle le fika le la ga bo tsaba le nna nje ke tlo bona o tswa ka ke won ntate ba tswa jele le ntate mo go simoshweshwe yalo ka di tsitsana lane le ba bang le tsa jang gore dibaka tse kgethegeng tse ka gogelang bohahlaodi moruo wa naga e wa nyoloa o kene tshenyetsong ka pelenyana motlhomong ka bongodi le ga ke tsena go ka ijelwa ke lona le a tseba obane kgale le etele setšhaba se se ngata pele sena sa basotho
0: that
3: that wa jelena o na bila se a se tele se ka di taelo e ya le re tsa jwa ngwe le laele se tsaba se tla me ile ho nka di khato tsa o tsisa batho ka nalane o ba le yale o ba le yale gena le di ba ga se khetele le sobe e na ya ka o tsisa gona le ho ka ba le se ba ga zo tlhile sobe ke la ga bona thaba le soa mo no le vibe mo no ha ba yona teng ka po di pa jeng dale vibe
0: di pa ke tsala ke le beria
3: ke e ya da ke lo re mtheno ke ene ka hohela batho ya mo no jwale le etsa jwa mo batho ba tlamele ngo kenya mo seo tsho tsho tsho ba wete lona le khanna mmuso ka mogao bana jwale mmuso le ona kore go nda de tsa go a tseba ke lla me hlaena ha swa mo hale mona me hlaena ke lla ha o ka bua ka bohasa o di ke hanana le batho ba ne ke ha ke bone mo etu ya mmuso mo no khatla o ya di ke mona ha swa ma empa ha wa le di tsa ka ba sa mona ho a mela bahasa o di ba no ba di ba wa ya la kelete
0: ke
3: di ntho so ke tse mo le mong wa ke ma sa o di ha le mona ha di ke di ha gana di ka tiba ha gana me go go tlo ha gana me sene ha gana me tlotlo ha gana ntho tse ka luang ka jwang le ntho tse fumane ya mone ebe potso ya ka e tlhakile

0: esa gile na tipi
1: esa gi
2: ka le tona le batho ba sa gate nna ha ena ta ba gata melimo ya yona fela
1: ha o
0: tipi le le fika la ga bo sha ba tla bo solo bona o kwala ma America kina no mogonya mo hala +26659933223164 tona mi zogane seletse ga le bile o renya bo super ga tso mo mamedi
3: ga tsena re tego plaane
0: handle plaane de 6
3: 6 6 mongonda
0: tati
3: se ke me sale bo ntate mo ke kopa o botsa sala ho rena e be ba le nna ke kopa o botsa mo hlokwa ba tsebo ye ya nalane ka ditaba tse ke boseng hobane ke utlwa ditaba tse ntshosang haholo ana e ka ba hore mohlomong e bang re sa itemohe re ka bona menyetla e meng le emeng e fitlhela mosotho e meng le emong ho bona go jwa kaofela re ka iphumana ge kgutletse morago moo re tlotla re jana mohlala ona tsena ka karolo e fetileng ya lenaneo be mohlomong basotho ba se ba tseba mokgwa wa ho iphedisa jale ha dikgwebo tsa bona di se di sa sebetse hantle ba tlobetse se re jana gape kore thuto e ka ba yona eo e fetisang ke taba e ke go kopa botsa hape mona mo tlhalosang ka fane ya le piano cha ile ke ile bo tsimong ko mane ke re na batho ba ha ba ne se ba tse ba ka taba tsa dijo ba tswile mogongo wa gore ba ka jana peo ba ne ba eng ka go kae go ba ne go bitsitsa ga ntse ba jalana mono mo fa mo e ka nna ba ke ba ne ho nontso sna mo ga wa ho ja le ho fumana na go le ka nya ho lema tsela eo ba neng ba lema ka yona e ka nna bane ntse ba sebedisa dithupa tseo ba ntse ba tshika fatshe gore ditsebo ba teng peo eo e ne tlhaga go kae ka nna kopa le lenaneo le ntshwisitseng gagolo go latela bophelo ba ono ba ka nako eno kore ke a leboga thank
0: you re a leboga ntate Shakes ge ke a le mongwe a tla di o tla ka bokhutshwanyane ge tle re tsebe o suthela tladi a tla o balela ditaba +26659933 mamedi kgotso
4: kgotso motsamaisalenaneo le ba o nang le bona ditsola ka ke mokwane mogatlha
0: a de mogatlha
4: eya ndate ke mametse ka nnete ke thabile haholo edie motho o fumana monyetla ona gobane e sale motho o ntse o leka go fumana go gona o ka e tsebang go pale ya madimo ke e petelele e fitlhile setšhabeng ka tsela e lekelang go e fitlhe ka yone ke mametse bo ntate mono ke utlwile ba re ga boshabane ke mogatlha ke lokelang ka ownership gobane gona re sentse re le mothating oo se sebetsanang le histori ya madimo gobane re magatlha kgopolong yaka e tlhile ga boshabane a se mogatlha ke utlwile ke motaung kapa yena mokwena madimo a bagatlha ke madimo a ga kotswane mme o tla rutwa taba eno ko gore ga o seka sebakeng se ke sa madimong go pharalela mono ga o fela ere ya kwa o tla ba fumana bagata bano gobane ra kotswane e ne ebile e le morena mme taba ya go bua ka madimo ga o bua ka bagatla e pharaletse gagolo gobane e na le histori ya teng e very specific kapo e tlhakileng gagolo ga kotswane o tla lokela gore le rona re ke re be le nako eo re tla tla re koka le wena re bua ka ena e le ledimo gobane ga a bitswe ledimo la tla dieng ka kotswane o bitswa ledimo le legoro ga boshabane o bitswa ledimo la tla dieng gobane ile a ba ledimo le tswetsweng ke yona tla jalo ka ga bontate batho empa madimo a bagatla ke mokgona o ketong wa utlwa motho ga a bua le motaung kapo mofokeng kapo mang a re ledimo empa ga a bua le mogatlha ga a tlhile a bua le yena gantle o re ledimo gobane e tlhile madimo a bagatlha ke madimo ka practice e ne e le batho ba neng ba e ja batho ka practice kapo e le moeko ntho ka nyeno ga ke suwano mme taba eo e lokela e pharalatswe gantle e kokwa ke beng ba yona gobane magoa a ngotse histori ya rona a e sotha jale re e lata morago kwana re e bopa gantle gore e tlotlo fitlha moo batho ba e utlwisisang gantle mme ka nnete jalo ka ke so beng ba ka ke thabile gagolo ebile ke lebile gagolo mme ke se ke go go wena motsamaiso wa lenane o tlo o re meeme le gona ba kgatlhang ke re

0: Le Fa Media Officer says the association, in partnership with Lesotho Institution Sports Association LISA and Lesotho Primary School Sports Association LESPA, have sent three national school teams to compete at the Confederation of School Sport Association of Southern Africa Games currently underway in Zimbabwe. Mr. Galati says Zimbabwe is hosting the regional tournament for the second time in recent years, having previously hosted in 2024, saying all three teams began their games yesterday as they aim to fly the Lesotho flag higher on regional stage. Mr. Galati says the team include the under-17 boys team of Bahlabani, coached by Mr. Katiso Mojahomu, the under-17 girls team Dishweshwe, coached by Mrs. Elizabeth Yelimala, and the under-13 boys team headed by Mr. Moshweshwe Letzia. Now, looking at the financial indicators for this morning, US dollar is 16 maloti and 11 decentem. British pound is 21 maloti and 83 decentem. Euro is 18 maloti and 71 decentem. Australian dollar is 11 maloti and 54 decentem. While Japanese yen is 10 decentem. This is the end of our bulletin. Tune in for the next bulletin at 9 a.m. Once again, good morning.
1: Imofile ke le fule tsa mayang ka lefutso mme ke le fule bona halang ha go lu baneng ba bashanyana ke le fule e hlahang ka lebaka la kgello ya dihwamesi tsa mathi matshwao go bana e ka ba go hlame dupa ha ngwana nkuwa go ruwa mangwele ha ngwana a gasa go tswa madi magineneng a sa emisi go bala machachetsi go sa etsahala letho go batho ba baholo go dia manonyeletso go tswa madi a sa emiseng le qebeng go ruwa le go tlwa bohloko mmeleng kae kapa kae go sa etsahala letho ha o bona matshwao a tshwanang kapa a batlang a isa go bana a tamela dithi tsa bophelo tse pela gago kapa o ka letsetsa dinomoro tsena 6876 0396.
2: Molaetsa o na le otisetswa ke lekala la bophelo ka tshehetso ya mokgatlo wa Hemophilia Lesotho.
3: Ke tabeng ya hore re ke re botele ngwana moshanyana setshwantsho sa hore na a kopile batho ba feng, mme re qala ka rona ho itukisa ho ba banna bao e ka reng ha ngwana moshanyana a mmona ho tloha ka tlung.
4: Mamedi re metsetsweng e tsheletseng re faraletse hora ya bosupa. Ke na jwa mokgatlhong wa bogago ebile wa go qetela wa lenao la ditaba la Sepina de Moshweshwe le General. Ga re tlhokekene ditabe tsena tsa bontate ba bagago ka bokhutshwanyane ga tsebe go nka mokgatlhelo o
5: mongwe. Ntatemogatla ka nnete setlolo sa madimo ke utlwa ke o leboela ntate gore ebe ka nnete tsatsi le nao tlhaile le madimo a mangwe a tla tlhae bana ba madimo nna ga e so mane fobane ke a tseba gore bana ba madimo mono bana ba tsamaya tsitlhe ba bangata ke ona madimo ke magatla ebile re na le mo re reng ke kgatlhe mono ba tsebala tlhe ke tsona ditlolo tsa madi. So madimo ntate Moshweshwe sa ile a tsho gore ana dibobo tsena kaofela ne di na le madi ena ya kabashabane ke a kgola o tla thusa haholo gobane go na le batho ba ipitsang Bakwena fela e le bo kabashabane. So tlo ska re ne re ke tsa dipopo tse ding ka mabitso a e jwalo ntate empa he wena o se tla re thusa haholo le ba haeno ba bang ntate Shex. Mathata a etsa gore motho a je ntho yana sa e lebelela. So taba eno ya bana bano o ne o re na peo ba ne ba enka kae peo wa tseba batho ba kgale ntho e makatsang e tla go tlabola haholo peo le ga o ne o ka batho ntho tsotlhe le ba falla ne ba tsamaya ka yone wa tsebana gobaneng gagolo go na le nakwane eo batho ene re ga a patwa motlhomong a kgonang go ka patwa o ne a tshelelwa le peo ka moo o tho tla le mabele e leng gore ne le ntho ya botlhokwa eola ntho tsotlhe di ka etsagala fela peo o tla dula e le teng lape mane heno ga beneneng go ne opolo wa mabele wa gopola go tlhoanyana e nngwe ya lebele kapo lepone ne dikeng wa godimo mane jwang go tho ya tseno e tla ba peo gore soto le ga e toeba e ka ba yaetsa fela eno e tle se ka ba fitlha go yone e leng gore peo yona ke ntho ya botlhokwa e neng ba e boloka gara tse dingwe. Ntatepiti o ne a bua ka gore na go tla etsala keng ko gore ntatepiti wa tseba uele ka mono ka gabo ka mono ka mogale ga ke so bone boreti bo botle ga kalokalo jale ntatepiti o go tlhola ka gore ne tlameebe batho ba tametswa dintho ba tsebe gore ba etse tšhelete ke bo madime nna le ntate Moshweshwe se re le banna ba basotho ha ke tsena ho tla thogele modimo ha reng ha khona di di modimo ho tshwere ha di ma ha reng ka
6: hona di
5: ha di di mo ha di ma ha reng ho ba tshe nna ke ke bunyeka ma bona sa hona ha bana tse o di mo di tlase ke ba tse ha re fela sa hona di di mo tso so re le ka ho thusa hle bana beso re le ka ho thusa hore batho ba tsebe hona le lekala mo hona le leng ke rata ho buka ka lona ho bana ka nete lona ha ke re le hore le bitjang la la bojaki ka bo ke la boiti sorry la bojaki la bo khahlaudi ntate yeah taba ya hantle ke bo khahlaudi e ka nnete ke ke ne ke ba jwetse le hona ba le nntse ba jwetse ba mamele hore ka nnete ba be stipule
4: ene mo ene mo ile go botsa ona hana hore ba be sitse
5: eh bone wa tswa ba be bone o emetse hore ska cha ni khume ha hona ntho ngo ka ba sheba ka ntle ka motho ka ba ketela ba o tshirubela ka go shabana ka nnete ba be stipule ane le kala leo khale ka o thusa lona le bona ba ka thusa mbasotho ka dibaka tsengata re bua ka sena le ntate mosho ka jene re tla re bua ka tse ding hosane go dibaka tsena di tseba hale batho ba dibaka tsenene ba be go ngi modimo dibaka tsenene tle ba tsebe ho na molemo ka dibaka tse jwalo ke a le bo
4: ntate mosho
6: ha ke lebe ka go tshwana fela ntate piti o qadile ka hona ka ntena ho ba neng batho ba sa ba le dibaka tsena ntate piti re go re ba bang ba rona re fitile re bona re mo re mutulana sibetsa teng re bona di kore go ba basotho ba hana hore ba ratena go go ha o hana o rata ntho go go fela ile yona ntho go nke yona fela na ha ine o sna ingwe di ba ka tsena di lokela go ba balwa ka sebedisano mmoho le bona ba ahi e sita wa le be ba gona makala muso a tshepetse mo sebedi o no fela ba ahi ba tlapile ke bona ba tshwanela ba ratise di ba ka tseno ba bontshe botlhokwa ba tsona bona ebile go bonolo gobane ba santse ba tseba ba tseba ntho tse fumane ya mono ka nnete ke ntho e o tlang pelo ga o nagana ona ka nako e nngwe batho ba ditšhaba bona bana ba ntse re ba bomanya metlhaena ka nako e nngwe ba bangwe ba re fa ditšheletanangyana tse ba reng re ntlafatse dibaka tsa rona tsa bogatlhaodi ebe ga di ntlafale kore yona tho ba bosibiena ntate o na le taba tse ngata tse etsaetseng tseo re tloeletse menyetla ntate pidi jale go teng kore dibaka tsena re ka etsa gore di tume ntate ka gore ge nne re tle mona re ne re tlo bua ka tsona motlhomong ka moswa re tabe re na le bona bano ba bogatlhaodi ka nako e nngwe motlhomong botlhanka ga bo utlwisitse ditaba jalo ka gona gona re utlwisa ditaba ka gore gere ha basotho ha e be kaolo ya ntho tsena e seng ka puo fela ha e be kaolo ya gore sebetse le bona go sebetswe le bona gobane dibaka tsena ke tsa bona a ile go tsona ba ba dipabalong ya marena a bona ka nnete ha re sebetseng ka thata ntate pitir ge ratiseng basotho nagaena o a e bona ntate foto eno e romeletsweng o tla bona ntate kore utlwa o sa dumele gore ke lesotho mona ntate shakes taba ena nalane e re thusa ka gore ge ithuta go yona ntle ke sa tsebe ga e basotho ba matsatsinyana ga ba tsebe gona e be nalane ge ka e sebedisa jwang ge ithuta ke buka buka re ithuta ntho tse ntle go yona ge nkentse ntle re latlhentse na ge be ge tsebe gona ga re sa itsetse ntle na ge tlo tlatlhaelwa ke ena le teng eya jale etlile re tla iphumana re gotlhetse morago mane ga e ba tse ding tsa diphoso re sa di tlaole gona jale re tla fumana re gotlhetse gona mane mo metlheng ya madimo thuto ena e thuto e kgolo ke ya gore mothei wa setšhaba sena ena o sebedisitse taba eno e le monyetla wa poelano gobane o na tsipamisitse maikutlo tabeng ya gago ya setšhaba ke ga tla re madimo ke karolo ya setšhaba sentse re gaelelwa ke batho jale ga re bolaya batho ba bangata ga kale ba re reng ba bolaileng tate mogolo ge tlabe re tlhompholola mabitla a bona e nngwe e re tlamea re e gopole ke yone e ne ya tlhompo he basotho gana mošhwashwa o ne a tlhompha moetlo ga boagolo ka lebaka le nake ke a isa moka mophatong a sa ka a bona go ka lapeng ka mona bofifi bo boileng teng taba eo ya tlhakolwa ka gore jwale go etswe moetlo ono wa gore a kanete le mabitla re le ga ya ga a sebetsa ga tlhokisa mabitla ga e tsa jwang go tlhokisa mabitla ene le kagolo e golo gagolo ya moetlo wa basotho gagolo ga ba qala selemo jena ga ke wa utlwa re bua ka kgodi tse kalang selemo ee yanate james wena o bua ka seka selemo gona jale re bua ka yona ena gore dintho tse ngata di etsala gobane go tlhomphuwa mekgwa le meetlo ya Basotho ntate ne o kwane chere re se re tla ne re kotle le yena ntate ne re se le kgang ya gona ya diboko a ka ga ya mono le malapa e motla ba le ha sengwana e ngwe ha sengwana nye kwa mamang ha re mono gona thuto ya gona e ka akaretsang fela kore madimo ke ka ole kgolo ya tshaba sa Basotho ha re hlokomele nalane eno ya mang le ya bona e se ka ba fela ha bana ba jimo ntate molopete be ke petwe fela mo ke ya le bua ntate
4: e le gore tabe ya hojana

0: kapa ene ene ya madimo e lorele le bontsi tse rene jwa ho seng ene ya motho ene jwa ho seng e
1: lorele
0: la ka e lo bane e lorele ha re shebona jin le bontate gotla mane kapa ho laba le mesebetsi malapeng mona ho seng wa fumana ho se utho bontate ba motseng jwa re tloja hlokeng e lo ha e tloe mona e tloa ho tabenyane na kwenya madimo
2: ke tlo
1: ka ya pele ho
0: Mwamidi mitsona le shumele metse e mine re fraletse ho ya bosipa +26659933164209 ditaba ke tsena tseo re ntseng re di tshohla ka kwano le bontate wena o reng botswa le maikutlo a mamedi kgotso
3: e mna re
0: na re ndade
3: ke matevi jwa le jwe
0: oh ndade matevi e
3: ya na
0: ndade
3: o wa go di je mna re mo tsa me ke le tsa bana re mo nna ke le
1: Ule mwana.
3: Ule le khubi.
0: Oh, ke yana. Okay. Oh, ana mona le subi mona depitanza bua ka te.
3: Ke wala mona le subi ntate.
0: Ntate.
3: Mpa hela le le ho yana ha ho le suba leno.
0: Ntate.
3: Re ka nga di ho ga nyana ho fika te. Ke le ke nempa ke fela ona le ntho e ke tsitse nyona ha bona te ba ntse ba bua mono. Mme motho ke ntse tsena o tla bontsha di hlokomela. Fela jale. Ha se di bua ha wa bona ke tlhin tsena ke nnete ya hore re le basotho re thabela di ntho tse ka theko ho rona ho feta tse pela rona mohlala fela ha ba ndate motho ba jelo tsa bantsa a re fa ka go le nngwe ya nalane ya basotho o go fumana hore ha rena thasello ho yena ha kale empa monna a no a ga no thwenge wa dumaya ha ka sa mona na bua dintho dibaka tse di basotho ba di tsebile ka lebaka la motemo empa le bona ba ne sentse ba di tseba fela ba sena thasello ho bona bothata bo teng ke bona bo ntate ha motho e le wa lesobe mona a bua ntho a re hela la tsewa ho je ho je ho je ha o bolela ka lego ba ka utlwa empa o ka sa motho e mong a hlang kae ka ho hela la tsewa ho je ho je ko ala ba tlo tla ba motonela mahlo e le hore dintho tse ka ntsona tsene ntate ke lokela hore bontate ha ba neng mokgwa o le teng nna ke utlwa e ka bala ka ba le sehlopha se ka shebanang le taba le ene ya nalane fela ka hara naha ka monana mohlomong dibaka tsa bahahlaodi ona monana lesoeng monana ba tlo fihla ba tsebe hore a lesoeng mono ehlile ho na le metako ya bawa le teng ke lefika le ka gagono ka jale le phunyeile lesoba ba tsebe hore na go jwang ho etsahala jwang ho etsahala jwang ho etsahala a keta ntho nngwe e makatsa ntate wa ka ya hore ka mona ka dithabeng le ka mona ke la mogalla fela bela ha o se o fitlha ka gano wa kamane o fumana hela ha ka bela go tla lesefa le la mabalano kwa ke go ke yona ntho nngwe e tlabetse bo makatsa gape gape gona ka gara tikuwe le nngwe ya maloti o se go na le mefuta ya mabe e mebele ke a leboa bontate
0: nako e tlang ga ya maholong o tloge ba bontshe lefika la gabošhabane ke a tseya o ile wa fitlha
3: ha ke re ntse ke ipotsa ke ga ela ba o sa tshoge ke ka fone ka mo ka mone ntse ke galela ke bona kgotlhonyane
0: ekaka kgotlhong ka mone ke bona lefikeng la gabošhabane ntate
3: ke ra ka bona kgotlho e kang ya tshosa fela ka moe gae ka mone ka gona le ntho
1: ee ne ke re he monageng jalo ka ga ke utlwile gore ke ne ke re ga e le mono a gore ka obalela go tloga ka mona ka takalatsa ntate go ya go tlose medi go ya go jala motshwana ntate wa theoela go ya gona ka lesoe ka mono
0: Matebisi +26659933164209.
4: Ntate ntlama ntate nna ke mokwena wa mpitias ka ke fela ke tswala mme ka ke mogatlha goa go tswala ke phela ka bere yaka mona ntate wa ka jale kona ke tshwee bo ntate o bua taba tsa botlhokwa ntate bosoi wena o tsewa gantle ya ntate tlofase histori na go le wena tse batho ba ke ele baneneng ntate mososo o tsewa gantle le botswana mona basotho ba teng ba ente ga bonana ya botsoa kiletse ke basotho ba tlogana mo bakwena bana ba gabo bana jale kona ke tshwa kere kannete ke thabile golo bo ntate ke thabile haholo ebile ke batlana le nantate le nantate le tlalatlale le dijalamo tsena ka ofela ntate se kebela a tloelela le ga ke tseba gore ntate nna ke tsa go le go tshwetsa batho ba bua ka ditšhelete ne tlame e be ka nako nngwe kaolo e nngwe ntate ya batlhoki e lefa

0: le dego ntate e tlhele tsone pele itse mo ntate ke bona ntate e ganetse o ba kgathetse ntate shapa e kgathetse ka lekala le la boatlaodi ke omana metlhana ntate to bona o pake ke lebole bo ntate
1: ke a leboa ntate ntlama plus 2665993223164209 momamedi kgotso ntate mokolo
2: e ya sa ntate ke ntasela ke gautlwa gona
1: ke kopa o kwale salemo ka potlo e thoko leso ga o ikutlwa nna ke utlwe
2: jangntsagele batsamaisi ba ka ga ke a utlwa gona gotshwanyane ka mehla nna jale ka ga ke moalosi wa dintsi tse mona tse tlhokang gore ke di fope tsebo jale e ke papiso gono jale ke re o bona na polelo ena ya letlapa la gabošhabane la ten e phuthetse botoloki bofeng na e phuthetse bokakalope na e phuthetse polelo yo morago tjena e ka e ditsang semosimosi matlala na e phuthetse boqhetseke kapa e phuthetse bonkwapo
1: o tlakile tate o mo tsebile ga bošhabane ka jeno he a kege
2: ntate gape ke bente ke tse setlhago sa gole gona ntate mofeshe na ntate matoba kere a ka ba le kganano ga ge mo gapelela nakeng la mofeshe
1: la motlhoni
2: ee
1: ga re kopa o nete a re kene ditaba tsela tsa bontate sabe se sentse re phethana ko ena e seile
3: ya ke a gola nna ga ntate mosheswa ntumelela ke kala a wa tseba ntate o tlhoka nna go ya ka nna polelo ena e tletse bonkwapo gobaneneng ga bošhabane ga ba bulantsa sebetsa le batho ba bangwe gantle ya ga ba šhaketelelong ya ba o ka baka ka lope botlhe bo ne a ntseng a bua o sa ikwalela e tlhele le bonkwapo boo wa tseba bua taba botlhokwa ke rata batsotho ba naganang jena taba eno e tlhe e phuthetse bonkwapo baneneng ditaba ene ntse le tsa bona kao fela ya bana o sa inkela tsona le mo mme bonkwapo bo bualo ntse bo le teng le gona be jena ntse ge bo bona go batho mona le go bana ba batho le ditšhaba le metseng monana go na le e mongwe o tla fongwela gore ena o sa ikwalela ka dintho o sa fodisa le mo kapo o sa etsa jwang o sa etsa bona bonkwapo bono ntate ntlama ona re bogatlhaodi ka nnete ntse re re gaka ra etsang lerata motlhomong re le bangata bogatlhaodi lekala la bogatlhaodi le tla go ukwa le tla re thusa gobane tlhe re sebeletsa lona gana go e jena re thusa lona motlhomo o ne o nagana gore ka nna bare e tlame be re na le bona gana go e jena jale ge emisa ko la bona re ya ba thusa ntate matebisi gore basotho ga bana thaselo letlhe ke nnete go bua lo wa tseba ga ka ka sheba dibaka tse ngata tse re setho mone o tla fongwena gore fela ngwana moso ke ntho ene o tla kwa ngwana mosotho wa sare hel ntho ena e thata ka sesotho a sena nka e reng kogo utlwe ka o ka mobetsa ka tlapa a re ithata ka sesotho fela ore ke mosotho ke ntho ena ka nnete ke kopa ke sa ka thala gagolo fela ke e kere lekala la thuto o ye ka nnete makorekore a na le re godisetsa ngwana ana a tla re dua nako e tlaga gobaneneng ba godiswa ba le banyane sentse ba re dadi ke selo setomo ngwana a tlameya gore ntate ee o ntsha re ngwa mara jale ke bona bana ba tla re ntho tsena di a ba boga tse ne sentse ba ya go tsoga ba batla difeng tse ba sa tlo phela le go tsona kore ntho e mone ya gore e re o bona setšhabe o ke segologolo sa eno jale kaka ke baka tlhola re ba magoa modimo gore edi mo na lesotho ka bomo jale ke be ka tlhola ge ba batho ba bangwe ba fapaneng le bana re tlameya go rata se re nang le sona ke beto ke tu ke a lebo
4: ka go tswakana fela ntateng ntate matebisi ka nete o di otlile ebile o sa ntse a re tlhatlhelela ka nete ore taba ena setlhopha se shebane le nalane ere ka epotlakela le yone batho ba rata dintho tsa bane tsa meditšhaba ntate rona ga ne re tseba re ka nete sepalegolo e le amolata fele la monga motse e le kotokwane a tsatsing le na ngwana o ditšhintšhile a ka nete batho ba rata dintho mafitso a na metseng o feta sa gabo bona ee mme ka nete re lokela gore re ndate matabisi ka moo ge etseng apo re tla kopana nta o tla letla sialaba ndate theko ba lenke ditlomogo tsa bonate matebisi le ba bangwe e le gore re etseng jalo ka jana ka latso re etseng letheko ditheko tse ngata

0: fela ka me ka metsi a gona ka marena a gona ka makana a gona sehlogo ge ke ge etse le rata le lekaneng gore nalane yana ha ene tlame o ba ballwa e bolokwe hantle me kwa kwa hantle o bane le ba reng ba yetsa go so tona tsena ba chaagetse ha o tswe dikgwebo ka netele tseno tse haswa mono tseding itse ba dikgwebo fela ha e hana ho tloa e se ba taba tshelete fela e seng gore taba eno e nepaitse ee a ke golo so e molemo sa hasa kae kae dintho tsena tsa lona tsa makanganda re di ee mme e molemo ha sa ntho e sa lokiswang mme e kaka go ka bobana le taolo le gona mono gore ha re bua ka taba ena re bua ka ntho ena e seng ena jale batho bang ka monyetla ka ntho tseno ntate jale ke tle amkwena ke dithobetso re a lebowana le ntlama kanete ke le tshetso ya ditšhelete ntate o go tlatlheletse le wena ge tla utlwana ebe ke bomang ba tla ka gaukela ntate ge tla bua le generale ntate mokolo le yena a ntate ke taba gogo fela ntho ena e re supisa gore go se tshepagale ke ntho e teng ditshepiso tse tsa phetagale ngwane tshepiso ene le gore ga re boloke dilo tsa gone mmogo jale ge tle nne re tlo dinka ga re sere di bolokege empa jale ena o sa dinkaka e bonkwapo nka ntho engwe le ngwe ga o lenkwapo nka ntho ena o se etsa ya gago
1: nna motlhomongwe ga re sheba ditaba le gona ga yona go phelwa jang motlha ka gagane ga le setho ke bona etlhile bonkwapo ke ntho e tla fela
0: e ya ntate go tswa boetapeleng ee ke taba boepete ke boitswetso boikemisetso ba boetapele mona baetapele ba ka e fedisa ntho ena gang antate empa rena le baetapele ba ketseng ba e fedisa bane ba fetogang karolo ya
1: yone mo go setlhege kale ka wena ke o ka reng go basotho jele ka ditaba tse ne se re phethela
0: ntate ke re basotho ga re gopoleng nalane ene ya rona e sempale e sepale e se ditshomo mme tsotlhe tse ntle tse re ka ithutang tsona nalaneng ene ya rone ge dinkeng ge ke re bone na ke difeng tse re ka phelang ga ya pele ka tsona go ntlafatsana ya rona gona jale nakong ena e o phelang gona ee re tla di bua tsa bomokana mosweswego ga e tsala tjena ga e tsala tjena empa e le go leboga bagolo bao ba rona e le go ananela mesebetsi eo ya bona kante re tshwanela gore re bone gore re tshwarana re kopanyang matsogo re baballeng tsena tse e leng tsa rona ge etse modumo o lekaneng tate gore taba tsena dikore ge etse gore ba lokelang go fetoa ba fetoe ba lokelang go fetola ba fetole gobane ke taba tsa pheto madimo taba ya rona a nalane ya rona le madimo ntate le mokana moshwefe kanete ke pale e tswelang eo re ke se ra qeta o bua ka yone mme re re ga re gopoleng ga gore ditaba tseo ke karolo ya nalane ya rona mme re di
1: babaleng
2: endanene ke re ke ikalemoraonyana ganyanyana ke rata polelo ena ke tlo e bua e se ke be ya ferekanya gore ba ikwesise gantle taba ena eo ntate mosweswe ya ntseng a e bua ntse re bua le tsela ena e le a etse ya madimo ke e meng ya mekgwa ya go kopanya ditšhabana tsa basotho mokana mashweshwe o kopantse ditšhaba tsa basotho ga e tsa basotho go na le ntho mone ya gorotho o entse basotho and ntho enana ga e ukwa kere se ka ferekanya ko bantle batho ba ferekana na ntse re re eng empa motho wa masego mone ga ore o le a e tsamaare ka maki a ke a e kona ke ukwang ga ke re ele o ukwa segoa e se sotho se ya mothatafala o le a kopanya ditšhaba se ntse re bua ka bagatla ntse re bua ka bakwena ntse re bua ka bataung ka bomang gobaneneng mokela mosweswe go ja o le are a ikwalela a re fela a nna ke mokwena sebetsa le bakwena fela go a ukwala gore ga re tsena ka bana le setšhaba sa bakwene ka go ka bo go etsaetsiwang jale go na le ba bang ba sala oleng ba ntseng ba ja batho ba jwang ee e leng gore taba eo ya go kopanya ditšhaba ga ke tsebe lefatsheng bonana ke ntse ke batla direkoto ya batho ba ka sebetsang rekoto eno ya batho ba ileng ba kopanya ditšhaba tse ileng tsa tle gotlhela tsatsing le na ntle le mogela mosweswe ga ebe o tentse ke re tle re ruto goba jale thuto ga e nka e le nngwe batho ba bangata ba ka ba le thuto le ditsebo tse ngata fela kgatlhola go ikotla sefuba ka gore rona mona mo re phelang re tjena ka morena a kileng a re kopanya gore ebe re phela tjena re ntse re le naga e phelang e ka gara naga e nngwe le ga go tlwe go bene mona mo ba bangwe ba ratang go rekisa bogolo ba rona ka sopho ya dinawa re bagolo itlhe re bolo mona ga o kwa motho a sa re gampe re o ithekisa nna ke a bona mpe gampe re o iketsang ditsoare o iketsang disono ga motho yo
1: mongwe pelo diphio di gokae
2: ee dikagaga ke ntho tsa botlhokwa
1: dikagalefatsheng
2: ga o nanage jalo ka yone jale fela motho yo mongwe a ipitsang mosotho ke mona mo kekere tšhele tshwarela oba ile ka nnete bomma gona ke re batle ba ya makišhineng tate ile ba ntse ba e ya gona kwale ba bangwe ka nnete ba tle ba tlotlha ba ba le bana mona jale bana bana ba llelang
0: Masi.
2: Masi, kwe, mwena lela.

0: bosigo ha ke ba re ke lela le sego ta go fela ntsa ha re mane ha motho ha re mane go dula mane eh ka nnete mpa he ha ke ba etse masego bana bana ba mpe bae eh ba etse masego bana se ka nna ba tlo go duba
1: bona tere tere le bile sa ba salona ho mina ha ne mega tshepa go lena go nyetla le tla nnele le taba tsena dingata go re tsona tsa ga ba se ba ne fela ga tsena sa ga ba ne ka odi ya zeba le tla hlopha ga le ke le ka mala ka bo home di lo bona le mahana ba ke le ha le khutla mo le tle le fe mo mamedi ho rena teng ho jwa
0: re tla ha
2: Hey, ya that na kala mhlumi gege ge qetele ka ofela batho ba fetuhe pelo di gatele sotho le basotho
0: ka
2: nako tsohle
1: ka nako tsohle ya that ka nako tsohle ka nako tsohle ka nako tsohle ka nako tsohle ka nako tsohle ka nako tsohle ka nako tsohle ka nako tsohle ka nako tsohle ka nako tsohle ka nako tsohle ka nako tsohle ka nako tsohle ka nako tsohle ka nako tsohle ka nako tsohle ka nako tsohle ka nako tsohle ka nako tsohle ka nako tsohle ka nako tsohle ka nako tsohle ka nako tsohle ka nako tsohle ka nako tsohle ka nako tsohle ka nako tsohle ka nako tsohle ka nako tsohle ka nako tsohle ka nako tsohle ka

0: le mbana ba ka ba tlo fuwa 5000 maloto go di le go di dilo motsepedi ga theteng ha ba ka ba ithuta ba ka iphumana ba kena university ba sa toti chelete ya di buka le botu mona teng ke ba siela le fale sa bone b ka ba ka hopola hore ye mong le mong o lokela ho fumana ditshebeletso tsa moshaga le lepana ha ke batla ho nna ke nyolo sa ke theo sa ke kana mosha go na lwana ke batla na le ditshebeletso tseng
1: le wena o ka ngodisetsa Oman Funeral Plan e ntlafaditsweng kapo wa ntlafatsa mpateshelenya hao ka jane letsetsa 800-1088 hona jwale
2: Oman Funeral Plan ke lefala moshwelele
3: modimo wa ka ke a leboha ka monyetlona ke na le tshepo e tiileng hore tlhabollo ena yona e tla tlisa phetoho lenyalong la ka
4: ke a le amohela baheso sebaka seo re leng ho sona ke sa tlhabollo moo re tlang ho qoqa ka matshwenyeho wa rona ka hona re phuthuloheng re qoqeng ka tsela eo ho tla bang le kutlwisisano mediketo nna o ka qala ditaba tsa hao
3: jo bana besong e ka ba ke qala ke he ke kgathetse ke ditshepiso tsa motho wa ka tse sa phethweng
4: mang ntate Sefanka
5: e nna ke kgathetse ke diketseletso le mashano
3: ga ke o etseletse ke nnete tlhabutle Sefanka a ko nne o bue nnete
4: e tshwara moo e tshware hanyane ntate Sefanka go bonaela maikutlo a ntse a le godimo le kgotso e se e fokola matlhokoreng a mabedi
3: nna ke se kgone ke tlhoko go gona le wena Sefanka ke tla kgotsofala
5: ga e tlo etsala ntho eno e naganang a osi wa nkutlwa
3: o modimo ga ke bone ka re tloloka go betere ke ikarohanele ka kgotso ga e ba le tlhabollo e re tlhotse makgetlo ao ka o fela go sethagolo
2: go bonagala diketso a se a qetile le maikutlo a gae go ya ka ena tlhalano e tla ba tharollo na o tla fumana agente e tla mo emela gantle legotleng imamelele gape kgaolo e e tlhatlhamang ya molao o teng dipalegutshwe tse e tlabololang go tswa go Alliance Legal Alliance Legal thebe ya Basotho
6: All right.
2: Diketso mollo o ne a nyetswe ka molao. Molekane wa gae o ne a mo hlekefetsa mme bopaki bohle bo fanwe le go bonwa ka hara lekgotla lena. Ka lehlonolo ke setho sa Alliance Legal, o na le mmueli wa molao ya ileng a mo thusa le ho mo tataisa ka tsohle.
7: Diketso mollo, ke amohela kopo ya hao ya tlhalano le Sefanka mollo ho ya ka molao wa manyalo le ditlhalano. Lengolo la hao la tlhalano le tla fumaneha ofising ya mongodi wa lekgotla. Mmueli wa hao o tla etsa ditlhophiso tsa hore o fumane kopi ya hao ofising ya hae.
3: Ke a leboha ka wa batho ka mohlomphehi. Jowe, ke a kopa mohlomphehi. E ka ba ho tlo etsahala jwang ka bana? Ntlo le...
7: Tseo tsohle di tlasa taolo. Ntlo le bana ba tla ba tlasa tlhokomelo ya hao. Sefanka o fuwe ntlo bokong. Tsohle di hlakile ka hara kopi ya tlhalano eo o tla e fumana hang hore e tekenelwe.
3: Ke a leboha mohlomphehi. Ke a leboha Alliance Legal. Ruri. Ke bomputi.
2: Diketso o entse kgetho ya bohlokwa ka ho kena policy ya Alliance Legal le hana sa tsebise ka etsahalang ka moso. E se e le dilemo tse hlano Alliance Legal e sebetsa, e le lehlakoreng la hao. Imamelele hape kgaolo e hlahlamang ya molao o teng. Dipalegutshwe tse hlabollang ho tswa ho Alliance Legal. Alliance Legal, thebe ya Basotho.

0: boiketso ho etsa hetseng
1: ke khathetse mmatu ke khathetse ke dula ke mo fa monyetla le o mamela ha nthetsa na ko ena ka o fela
0: mang monyetla wa eng se funk le qabane hape mmanyo
1: e ya mogotsi ene se ke batla divorce
0: a o mogotsi le

0: nako e telele haka
1: ke re ke gathetse mmatumo monneno ha sa nthata
0: se ka tshojwalo hle mogotsi na o kile wa le ka tlhabollo bonyane
1: e tlo go mogotsi mikoloto enkimetse ke ntlo le koloi sekolo le dijo ke tla nka ka tshelete o le fa mohlabule
0: o kile wa le ka lines liga
1: empa ke ya gente mo no mogotsi e seng tlhabollo maikutlo
0: johle ha o tsebe lines le fella banyala ni tlhabollo
1: ne ke sa tsebe e re ke lo baleka
2: Na diketso le sefang ka batla fela banke le wala tlhabollo. Kapo e tla ba ke o gaoa ha lenyalo la bona. Imamelle hape gaolo e hlahlamang ya molao o teng. Dipalegutshwetse e hlabollang ho tswa ho Alliance Legal. Alliance Legal, tebe ya Basotho.
3: Mamedi wa sala masala sotho wa simohe kudumedisa ke ne ke re ke o qala ke o tla jalo ka dipalegutshwetsena tsa rona di molemong wa wena mamedi wa ka hore o tlo tsebe ho di utlwisisa metshepo ko hore ka moso e tle re ha ona le dipotso bakeng sa Alliance Legal o botse ba hore na wena mamedi wa ka hana o ka ikgopotsa ka eng lebitso la ka ke Makhosi Poilwe mona wa Foko mme ko nkarolo ho fihlella horeng ya bo robedi ka jeno lena re tlo bua ka taba e monate bona ba haesale jwalo ka ha e le letsatsi la pele la kgwedi ya bo robong wena mamedi wa ka dibaka tse ding o tla utlwa ho thwe Happy Spring Day ha o tswela ka ntle dikhampani tse ding tate ho tennwe diphahlo tse batlang di kganya haholo tjena dimokwatle wa kganya hohle monana o tla ba bona jwale he gona ba Alliance Insurance taba ya gona ke ina wena mamedi wa ka ke potso ya bohlokwa e o ratang hore ge ke re tshohlele wena ha ba ona le insurance ka bona le tshebeletso ya moshara ka e kapa ka e mona le yona ke eng se susumetsang hore o tshepe mosebeletsi wa hao wa insurance ka kotloloho wena mamedi wa ka ditaba tsena di tla re thusa hore re utlwisise hore na ke ho kae mo re lokelang ho titisa ke ho kae mo re bonahalang re haellwa teng ke na re ke re utlwe ke eng se etsang hore utlwe o tshepa mosebeletsi wa hao wa insurance ha re qala kgwedi ena yo re leng ho yona ya September wena mamedi wa ka ya borobo ya Lwetse jwale he wena mamedi wa ka ke na re ke re utlwe maikutlo a hao hopola hore Alliance Insurance wena mamedi wa ka mosebeletsi wa rona ko ho bona hore setho se seng le se seng sa rona se utlwisisa dihlahiswa tsa rona setho se seng le se seng moo e ka bang ha se utlwisise dihlahiswa tsa rona se na le tokelo ya hore botsa moo e ka bang wena mamedi wa ka o ile wa kopana kapa wa kgahlana le qholotso e ka ba ha se le Alliance Insurance rona o re botse hore na hela ha ke kopana le qholotso e tje nka etsa jwang e le go tlotse ba ho utlwa molemo wa ho ba setho sa rona ha o tloa bo se o nkatsa hao o tshelela ka nqena ha re qeta ho thusa ke loetse wena mamedi wa ka ke la pele kgweding wena mosotho wa eso dibakeng tse ding ha ke bua le wena tjena ho tshisa tukutuku mehleng ya rona kgale kwana ha re ne re bapala Afrika Borwa kwana no tla fumana ho bile ho tshelanwa ka metsi a o ntate le sotho mona o sa phodile ke kwa bona motho a mathisa e mong kapo a lelekisa e mong ka metsi ha di ntate Afrika Borwa kwana na dimokwatle o tlo bona ya ho sheba le television motsheya ga le
4: matsi ka jeno le
2: ka jeno le ntate o monate ke ile ka e bapala papadi eno ntate ke ile ka e bapala ntate o
4: Ha ba rena ba o tseba.
2: Empa tsi etsinyana e ba nteng ko fela mantsatsi yana lelo ho so tshwara di thipanyana tse tu go di phone ntate wa fumana batho ba kentse le ditsebe mmona di laptop a na go tsene tsa gona ho no sina di laptop motho no motshela fela mo potlela o tseba o ga a ha ona letho le kotsi empa le go tla kolobisa diphatlo tsa ha jwale hona le tsena e se ka ba tsi etsiena ya ha e sale batho ba ka ba tsi etsi Wena mamedi ke o hetaba ke nse o susumetsang hore o tshepe mo sebeletsi wa hao kapo morekisi wa hao wa sehlahiswa sa insurance ya hao ho sa tsotelle hore na ke Alliance kapo ke le hai o ko kene re ke re utlwa maikutlo a hao ko re jwetse ona ke nse etsang hore o mo tshepe le ha ba ha o mo tshepe o ko hlore fe ona hai ke nse etsang hore o utlwe kae ka re ke motho ya kikitlelang ha ya shebile ditaba tsa hao ha ba e se Alliance o se ke wa bua ka lebitso la bona empa o ka bua fela ga tshena mosebeletsi wa ka ke ke bone a sebetsa tjena le tjena ha etsa tsentle ka nnete o motshwae o tla ikutlwa lena mateng ha etsa tse sentle le yena o hlo mothibe hona mono jwale le gona ba Alliance Insurance re qale ho ithuta hona mono hore na he ba ha ho etsa halatse e be le ha ditaba di le jwang a go kene ho 2231 6429 kapo +2665993 re ke re utlwe maikutlo a ha wena mamedi wa

0: tshireletso eo ya hao ya policy ba sireleditswe molebe. Wena mamedi wa ka, ke yona taba eo kileng ka yona ka pele ka yona ka jeno lenana. Ngodisa molebe. Ho ngodisa molebe ho bobebe wena mamedi wa ka. O ka qala hore hodima tshireletso o sontsona le yona, o kenye seabo na mamedi wa ka. Empa molebe o ka e tlatseletsa jwalo ho tloha ka formality 95 descent ya ba ditaba tsa hao di tsamaya hantle. Menyetla ya molebe ke hore ha o kene kapa o ngodisitse molebe, o tla tseba hore jwang kapa jwang ha o fihla 65 a dilemo e be wa ema e re ke monke o sa le teng kgotso
1: ntate
0: o phela hantle ntate waka ke a leboha ntate ke ntate mang o kae
1: ke ntate Thabang Bolomo ntate
0: ntate Thabang Bolomo re ka utlwa maikutlo a hao
1: ya mongaka ke re banna bjale re na le mathata bjale gobane re tshaba ho dikela di-insurance hobane jwale mo re sebetsang teng hangata ho fungana hore re sebetsa mo ho senang dikonteraka. Jwale motho o tla e kena, ke baka ka e kena kgale kwana ke a kgola ka bo 20 manghana ke sa hopola kapa ke bo 2017 arch jabe le hore jwale ke a tlohela ke se ke kgaotsa ho patala hobane jwale motho mo o sebetsang teng o sebetsa o sena konteraka. Motho o sebetsang a hae nenneng fela o sa tswile a le jwang o sa uetsa ga e ntate tlwela o tla mosebetsing ntle le mabaka. Jale ke rena ha e ba motho o kene na go ka kgoneya gore o patale selemo
0: eya ntate
1: go ka kgoneya ntate
0: o ka kgonehala ntate o ka lefa selemo go ya pele
1: o ya ntate
0: ke a le bona nare Bloma hana o ka o kae.
1: Ke a ile Tsikwane ntate fela ha jwale ke ntse ke le ka Thabeng ka monana.
0: Ke a leboha ntate Blow.
1: Ka Futsuku ka mona ntate.
0: Ke a leboha ntate.
1: Thank you ntate.
0: A se mohe wena mamedi wa ka ke ene ntate Blow more. Hey, o tshaba ho kena insurance ka lebaka la hore e ka re ha tswa ya ba mohiri o qetella ga e khona ntate. Ke bona ka ha ke sa atleha ho sebetsa le wena. Empa he ke rata hore o na santsa ena le tharollo keo. Ntate Blomo o na le tokelo le bohle wena mamedi wa ka, o ka ngodisa mpatisheleng o ka e lefella selemo ya ba o lefella pele ka moo o ka kgonang ka teng. Batho ba bangata ha ba e lelwe ditaba tseno. Ebile jwale monate kore ha o lefelletse pele wa utlwa hore le ha o ka hathwe ditaba tsa hao ha o di bone hantle, ha o tlo tla touta ka insurance ya lepato wena mamedi wa ka. Empa ha o sa lefa hantle ka nnete o tshaba ha o ka thwe motho yo mong wa lapeng mono wa kgwehle yo o tsebang gore ke thoto ya hao, se ntse o ipotsa modimo ha a ka tlhokagala ke sena le thotse e kapo kothong ke tlotla ke etsa jwa. Empa ha o lefeleletse pele o ka lefelela kgwedi tse tharo tse pedi ba bangwe a ke re ga re lekane e mongwe a tla lefelela selemo e mongwe a ka lemong tse pedi a re hai wa tseba keng ke bona ke sa bone mabaka a ka hantle. Mme o lemoge wena mamedi wa ka ha o ka tlhelwa ke tsietsi ya lefuka nako tseo yena eno ya tlhokaetseng ka tlotla re kgutlisa seabo seno se a sa se phelang. Jwale motho yo mongwe gore na e le gore na ke tla kgutlelwa ke change ha o ka etsela gore ke tlhokagale jwale ke lefeleletse pele e tlo kgutla wena mamedi wa ka o tla bo e balelwe gore o ne o lefeleletse pele ka nako e kana. Jwale re tlo kgutlisa seabo sena sa gago sa nako e kana seo e bang ha enwa eo o neng o mo sireleditse ha a se phela. Mme ditaba tseno ka ofela di tla tseba gore di o thuse gore o utlwisise gore na insurance e molemo ga kae. Kena le wena mamedi wa ka 2231 6429 kapo plus 266 5993. Ke eng seo susumetsang gore o tshepe morekisi wa ditlhagiswa tsa gago tsa insurance kapa mosebeletsi wa gago wa insurance kapa wa mmošara wa gago? Ga ke gona ba Alliance Insurance ebile ge na le High Funerals, ba tla utlwa gore na mo re tshwereng e tlhege wa tla gantle mo e ka bang o sebeletswa kae kapa kae mo e seng Alliance, o ntse o ka kena le bona wa qoqa ka bona fela o se ka ba bitsa ka mabitso. Qoqe fela gore na o bone ba tshwere gantle kae kapa o bone ba sa tshwara gantle kae. Ditaba tsena di tla re thusa. Mabedi kgotso, o phela gantle mme?
2: Wa phela bona phela jana
0: ha monate mme. Ke mema ho kae?
2: Mema Paulo ka le ri.
0: Mema Paulo ka le ri ba ile ka mona ka le ri ho monate ka jeno.
2: Na ke kena ke na le tete bo ntate o seng.
0: Emme.
2: Ka la ini.
0: Emme.
2: Ne ke ke patala se a botsaka. Ya ba ka bona le mabe. Tsela te ya se. Ba le ha u sinya ne mona ba tsong romela. Molaetsa o reng. E pele o di fetho one ke be ke patetse kapa seabo sa ka se tla phomola.
0: Ee.
2: Ke ka mathela mono ka di 22 o nngwe le hore ke

0: o se o na le nako e kae?
1: Se ke na le dikgwedi tse ngatanyana ke la ka e
0: ka o ne se o na le nako e kae o se o le moraonyana o sa lefe?
1: Ka
0: bokgwedi tse bonne. Jwale ha o ba bontsha SMS ba reng?
1: Ba re ke default SMS gore ka nnete ke kwa sa ntse le ka
0: hantle. Hana o lefella ho kae?
1: Tote mona.
0: O lefella hlotse. Now o ka lokolwa ho mpha dinomoro tsa hao ke tle ke ke sale morao le nna mewa. Kapo ere ke etse tsena o tloa o sa lokolong ke tle ke o siele nomoro e sa lefellong ya alliance e be jwale o nsiela nomoro tseno ha e tlo arajwa ke nna fela ya tla e araba ka nako eno mo tlhalosetse ore ke ne ke mametse ntate foko o itse ke mo siele dinomoro a di tla fitlha go nna. Asimohe me mapoulo wena mamidi wa ka o kene le ena o na le tokelo ya go bontsha gore a ka nnete le nna ke a thaba gore a ke fumane molaetsa o reng ke lefe pele go la 31 go tloa mono seabo policy ya ka e tlašwa. Mme re ke o tsebise wena mamedi wa ka gore taba e teng ke enana ha o kene policy ya lepato ya Alliance Insurance nakong eo ka tlolwang ke dikgwedi tse pedi sa lefe o latlhelwa ke botho e re ke mong ke mong ke ena kgotso
2: ndate
0: ke ndate mango kae
2: Ah, the Mazinaga, Galeria Matu.
0: Ke a leboha le
2: mosi. Ke kopa go tempe ke hlakela hona mono ntate.
0: Motho ya qalang ho ngodisa botho.
2: A qala ho nka botho mongaka.
0: Ke a leboha le mosi wa. Ke yona fela na.
2: Tangi ntate.
0: Ah, ntate mosi wa nana le yona eo e le nngwe fela. Ke ne ke le mane ho ya mema Paulo hore wena mamidi wa ka ha o ile wa kena policy ya rona ya lepato, ha o ka wa fetwa ke dikgwedi tse pedi sa lefese ya bo sa hao. Nnete kore o lahlehelwa ke botho jwale ha o le jwalo go lokela go tswe molaetsa o ntseng o gopotsa kgwedi le kgwedi go hela gopola go lefa seabo sa gago empa he wena mamidi wa ka ha o tswile molaetsa o tlameha o tlhalosetse gore ka nnete he lefa seabo sa gago kapa tseba gore botho ba gago bo se bo lahlegile empa he ene ga ke tlatla ke sala morago ke tseba go bona gore na gotho SMS eo e tswileng ke ya mofuta ofe empa he ka bokhutshwanyane memapoulo ha o se o le morago ka dikgwedi tse pedi ke belaela o tlameha ebe ba ile ba o tlhalosetsa gore ha o le morago ka dikgwedi tse pedi ka nnete tle o latlhegelwa ke botho go tututu ha di ne se di le nne ka nnete di ne se di le pele yagolo ntle le ha eba e ba jwale ka ga o bolela gore mosebetsi o ile a ba sio ebe o ile wa ya ofising tsa alliance gore ba eso ke bona ka ke fokoditswe mosebetsing ntle le ha ba ke a o toloka gantle ke etsa motlhala fela go batho ba fokoditsweng mosebetsing ke bona ka ke fokoditswe mosebetsing lengwalo la ka ke lena alliance le ka etsa jwang alliance e ka o fa go tloa ka kgwedi tse tharo ba ga ska tla wa tla lefa o tlatla o lefa ga o se o fumane mosebetsi ga re tswele pele re bonana ditaba di tsamaya jwang empa ga o sa re letho go rona o felelwa ke botho gobane jwale ga re tsebe gore na e ka ba o sotlhe o ile kapa ditaba di jwang ke kgothaletsa gore re nke tshireletso ya lepato jwalo ka dikamano tsa lerato nako ena ka o fela moratuwa wa gago o dula o ntse o mo thinta gore na moratuwa na o phomotse ga monate na o ntse o le gantle ga a ka fumana o seo sa mo buise gantle o tla nagana gore e se ka ba o se o shebisitse leitlho la gago ka nqe nngwe jale wena mamidi wa ka ke kgothaletsa gore ge ke reetse jwale la o jwalo mo mapoulo a ke tla o siela nomoro ya rona e sa lefelelweng ga ke ya qetelelong na re mosiwa go kena botho ba gago ba alliance insurance ga fela o seo fete 84 a dilemo o ka kena kapa o ka ngodisa leqheku motswadi wa gago ga ngwane jwalo jwalo nkgono ga gadi ha fela so fete 84 ya dilemo o ka mongodisa a tsena e le setho se ikemetseng a le monto o ka monwana kapa a ka ngodisa e le a kena ka tlase e le motswadi empa bohle ba ka tlasa 65 a dilemo bona ba kena le malapa a bona ha o ngodisa o le setho sa setlho ha o le tlasa 65

ya dilemo, o kena le molekane wa hao. Molekane wa hao le bana ba hao ba ka tlasa dilemo tse 21 ha ba lefe letho. Molekane wa hao o lokela a be ka tlasa dilemo tse 65 le, mme hana o lefa letho, mme ba tla kena mahala tlasa policy ya hao. Ha e le bohle ba ka hodimo dilemo tse 65 e leng 66 ho ya kwana, o ntsa ka kena le motho o ka monwana. Le ya dilemo di 18 a ka kena le motho o ka monwana. Jwale ya ba ditaba tsa hae di tsamaya jwalo jwalo. Wa ikgethela wena mamedi wa ka rona, o kena o le mong kapa o kena le lelapa. Melawana le dipehelo di teng. Empa bakeng sa batho ba batlang molebe, molebe yona o tlameha o ingodise pele o tlola 55. Yona o tlameha o ingodise le ha o fihla 65 a dilemo, o emise ho lefa. Molebe e monate ka hore le ha o ka hlokahala o se o na le nako e itseng. Ha fela o na le nako e fetang dilemo tse 5, kapo jwale ha o ka re tse 10 o ntso lefa seabo sa rona ho hlokahala wena setho sa rona sa sehlooho. Bana bohle ba sireleditsweng tlasa policy ya hao, ha hona mohlagise re tla ba kopa seabo. Ha hona thwe policy ya bona e shwele, re tla ba jwetsa hore le sireleditswe molebe. Mme tla ha ntse ba hlokahala, ya setseng e le mojalefa kapa mohlokomedi o tla nna a nyakurele ka mono ka hare ho policy ya rona, a tle Alliance Insurance ya re ke se ke le teng ke tlo kopa matshidiso. Ho nka botho ba molebe, haeba o no se ntse o le setho sa Alliance Insurance, o kenya fela ho tloha ka formal di 95 descent. Ba bang ho fapana ka dilemo tsa bona ha di na ho tshwana, empa se qala tlase moo. Ke kgothaletsa hore se nkwe ho tloha botjheng ba rona, ho tloha ha o qala ho ngodisa policy ya hao. Hopola hore policy ya Alliance o ka qala ho kena ho tloha o lefa seabo sa 45 maluti, o nka Omang funeral plan. Ha o nka Omang funeral plan, o ka qala ka seabo sa 45 maluti. Diabo tsena di a fapana, ho na le ba ka lefang ho ka hodimo, ho na le ba ka lefang ho tloha hona 45 maluti mono. Wena mamedi wa ka, ho latela dilemo tsa rona, tshireletso ya rona e qala ho tloha ho 7,500, e tswa ho lekgolo la 1,000 maluti. Mafu a dikotsi re hana wa bona. Ha ona nako eo ka thweng jwale lefu la kotsi ha le lefe, ha fela o se o qadile o lefa seabo sa hao. Mme le moahle wena mamedi wa ka, hore bakeng sa hao kene tshireletso ena ya hao ya lepato ya Alliance Insurance, hopola ho lefa seabo sa hao kgwedi le kgwedi. O na le tokelo ya ho lefella pele ka moo o ka kgonang ka teng. O ka lefella kgwedi tse 3 tse 6, o ka lefella selemo ho isa ho tse 2, ho latela hore wa tseba hore na mabaka a hao a eme ka tsela ya mofuta ofe. Bana ba hlahang ba ena le bokowa, bona ba sireletswa e le bana molebe. Wena mamedi wa ka, tlasa tshireletso ya hao ha fela o kene e ba rally o no ntse le dilemong tse ka tlase ho 65, e ba molebe. Le yena o ka mo sireletsa jwalo ha fela policy eno ya hao. Kore ha ke re molebe wena mamedi wa ka, ke bolela ha fela tshireletso ya hao o ntse o e lefa wena mamedi wa ka. Empa ha o batla hore o sireletswe molebe teng, o re ke batla ho ngodisa molebe. Ngodisa molebe ho tloha ka formal out 95 descent, jwale ditaba tsa hao di tsamaya hantle. Bana ba hlahang bana le bokowa, bana ba ntseng ba le sekolong e ntse e le bana ha ba so fete 21, ba bokowa bona le ha ka ba ba 40 ya dilemo, ha fela o ntse lefa seabo sa hao a kene tlasa hao, e ntse e le ngwana ha a hlokahala ho fa matshidiso a hae wena mamedi wa ka. Empa o ntse o boetse o na le tokelo ya hore o ka mo bulela policy ya hae. Le moahle wena mamedi wa ka, hore o ka sireletsa bana bao he o ba fumanang lenyalong, kapo bana bao he molekane wa hao a tlang le bona a sa ntsa ena le bona. Ha fela o re eno se ke monkile ke molekane wa ka, ditaba tseo di tsamaya jwalo. Mme ho bobebe jwalo ho ba setho sa rona sa Alliance. Melawana le dipehelo tse ka hodimo kore se ke wa ba morao ka dikgwedi tse 2, o tla lahlehelwa ke botho. E nngwe hape ko rena mamedi wa ka, ela hloko hore re ka o etsetsa molaetsa hore o nno lefe seabo sa hao. Ela hloko wena mamedi wa ka, hore jwang kapa jwang ha o ka bona ditaba tsa ho di sa tsamaya hantle, o tla ofising ya rona hore hlalosetse. Ha se hore o bogwale dieta otle. Nomoro ya rona e sa lefellweng ke ena. Jwale ekare o ka e utlwa wa engola wena mamedi wa ka. 800 10 80 800 10 888. Nomoro ena ya rona ha e lefellwe ho tloha ka hora ya botshelela hoseng wena mamedi wa ka, ho fihlella ka hora ya 10 ka mantsiboa a maholo wena mamedi wa ka, kapa ka shwala o tsebe hore jwale re tlabentse re butse 6 to 10 wena mamedi wa ka, manta ho fihlella la bohlano. A ko re letsetse 800 10 888. Lona tjena o ka eleka wena mamedi wa ka, bo sontso o bua o eletsetsa hore hela ke utlwe ho thwe re ke re eleke. Ke a utlwa hore ka matsuku ka mono le mametse ka bongata. A ko letsetse nomoro ena ha e lefellwe.
0800 10888 ba o fitisetsa ho hlomo ratang ho thuswa teng ka ofisinyeno ya rona wena mamedi.

0: 800 10 888. Le ha o ka ba utlwa ka o gautswe ke network, hang fela ha o gutla networking ba ka gutlela le ho wena, wena mamidi wa ka. 800 10 888. Ntle le mono hona le ya WhatsApp. Ya WhatsApp ke 6200 5600. 6200 5600. O ka re fumana hona mono wena mamidi wa ka. O se ke wa etsa voice note ngwa le molaetsa, rena re tla re gutlela ho wena, re bue le wena hantle ho fitlhela re kopana nako e tlang. Lebitso la ka ke Makhosi Kipolo Tshifolo, ke nqa ka mona wa seminana ke masesebalo wa Dibonosoto, ke leswana le molemo ha e soma side.
1: Ha ka mpa ba buti o tla nna nthusa ho hlokomela bana Modimo. E ka ba hana tsa ka ntlo. E ka ba Alliance League le tla nthusa ho isireletsa molemong wa bana ba ba hae.
2: Dumela Medigate, re ya o amohela Alliance League.
1: Ke a leboha. Ke tlo kopa thuso ka agente.
2: Re a leboha ha o re etetse Medigate. E ka ba nka o thusa jwang ka jeno?
1: Hai, he ya butiane ha o bona hale ka ho tla loka. Ka nnete ke tlo kopa thuso ka ho tswela pele ka divorce.
2: Ke a utlwisisa mme. Ke maswabi hore ebe tlhabollo ha e ya ka ya fetola monahano wa hao. Le ha o le jwalo, re tlo o tshehetsa ka hohle hohle ho bona hore qeto eo o e nkileng e ya phethahala.
1: Ke a leboha hle mme. Ka nnete ne se ke sa tsebe na ke tshabela ho kae.
2: O sebakeng se nepahetseng mme wa ka, ebile o setho sa bohlokwa ho rona. Re na le babuelli ba molao ba bangata beo o ka kgethang a le mong ho sebetsa nyewe ya hao makgotleng. Mme Diketso, molao o teng.
3: Diketso o nkile qeto. Tlhalano ke tharollo. Na o tla fumana agente e tla tseba ho sebetsa ditaba tsa hae le bana? Imamelle hape kgaolo e hlahlamang ya molao o teng. Dipalekgutshwe tse hlabollang ho tswa ho Alliance Legal. Alliance Legal, thebe ya Basotho.

Mhlawumbe mntu zofatsa jwalo hora ena ya borubed African Queen Two Face re le ma khosi hega mon ka ala e tsoka pala na pe bikinyani e tla tsela ke go ma lume go tsho se ho teng ka jeno le la bile la pele go di le yona he ya lwetse se ma sekere tse pele ma shima bi da metso e setse ya sa ba mo a ho ma lume ho tsho se mo tsho ha teng go ha ka mehla ho tsho mo kwa tla mo tlhakano wa mo kwa tle ke pha kwe ha le hantle ka selo ke tama thalo wena he ho tloa mona ho ya hore nyane ye a shime le metso e medi ba re ya borobong ke re sutela fela he moifo wane wa kala pe African Queen Two Face re ke tsena he ke mathele ka Kingsway ka mona fela re ke mathele ka Kingsway mona fela ke tsitse.

mabedi e sa bonete ba go wa iponagatsa ka mono ka le ribe mafelo a na a beke ka pala botlhano la la nne kgweding ena yo e re leng go yona ya selemo he e sa tlwang ka James.

Mamelodi that now so sane bana ba Central Energy Fund ba Africa bo mane ba re ba nyolla e ka pa mafura makoloi a tlonyolwa that now so sane re da bona bona ba petroleum fund ka jenu he ha ba ntsha patala tso bona ba tla re mafura a tlonyolwa ka segatla se se kae mpa bana ba Central Energy Fund Africa bo ba re mafura makoloi that now so sane le la bagago la la pedi kgweding ena ya lwetse petrole e tlonyolwa fela jalo ka luti le disente tse 34 litara ka nngwe ha diesel yona e tlonyolwa fela jalo ka 2 maluti 94 disente ho ya ho 3 maluti 15 disente litara ka nngwe go tloa tsatsing nane la o sesane re ta bona na ntse le phagama bana ba road fund bona he kapa bana ba basitsena sa mafura bona he ha ba se ba ntsha taba ya bona he phatlalatso ya bona ba tlo dibeya ka tsela ya mofuta ofeng pa he ke tebelelo yo ka e lebelelang ena tsatsing la o sesane gore mafura makoloi a tlo nyoloa mamedi ho na o bolela gore bophelo bo ntse bo tlo thatafala ho ya pele ka lebaka la ntwa ya ne ntse e tsala mane botšhabela bane bo hare moo re bonang ga e kgona itlhile naga ya Amerika le yona e tsitlaletse gore naga ya Iran e etse ka tsela yoo Amerika yona e batlang jalo le ya naga ya Iran e re a e contract yane yeno ga ona mokokololang jalo bente yeno ya gago o le Amerika rona ge le Iran ga re tloe jae fela ho hang Mohandi Trump ntshitse puo mona gore bana ba Iran ha ka bona sekepe sa bona fela moshopogong ono wa Hormuz ba lebelele gore o tlo se jarakanya ka misaele ha ka bona sekepe sa Iran fela motšhopogong ono wa Hormuz ke maobane fela a ntsha patalatso mona gre taba ena ya gore Iran e ikentse tlhoe thata o sa emeletse morago mane ganyane o a ba shebelela gona ba tla felela ka yobane go bonagala ditheko di ntse di nyoloa ka rona.

eno ya Iran ha bana tshelete ya ho lefa masole ba to fellwa me masole ao a to batswa fatshe le naha eno ya Iran ha ba se ba fetse ke tshelete ya ho lefa masole jwalo ma bolela ho ha bana le masole a metsing ha bana le masole a metsing di tshaori ntse di nyolo ba ke be ke nyefutile mfela ha re bona naha eno ya Iran mamedi e tla lewa le naha engwe hlaisa ntlhapi ka ka sekgatlha se godimo gagolo empa bona gala tlhapi ya bona morago tsenege ka lebaka la tsona ditaba tsena tsa ntwa e nyoloile mebarakeng e le gore gona o bolela gore batho ba neng ba reka tlhapi nageng eo ya Iran ba sa batla sheba mekgwa e meng kapa dinaga tse ding mo ba ka fumalang tlhapi gona teng ka morago gore ena ya Iran o bona gae ditseo tsa yona ge di nyoloa ka sekgatlha sena se godimo mamedi ka mona ka Aforika Borwa ka mona motho wa mokalo ka Paul Mashatile e le motlatsi wa moporesidente Cyril Ramaphosa ka mono o tlalewa gore e hlile o na le bokulo.

ntlafala hona hona le ditholwana tse bonagalang ke mpe ke tlhalosetse mosotho gore selemo sena seo re leng go sona ke selemo sa bone jwale seo morego o ntseng o tswela pele o sebetsa mme re mosebetsing o mogolo gagolo ka jeno kapa bekeng tsena tse pedi e fetileng le ena mo e tlileng bafani ba leng teng go tla tlhatlhoba tshebetso ya morego gobane jwale re a tsewa gore morego o na le dilemo tse robedi mme ga re le bogareng ba mosebetsi tsena go bolela gore e be ka nnete ba tlo tlhatlhoba gore na re ntse re phetha seo re se lebeleletse le go se finyelela ba tle seke ya re ga ba re qetellong hepu ba fumana gore ka nnete ga gona letho leo e sa leng re di etsa ka dilemo tsena. Jwale tshebetso ena e ntle sebeke e fetileng ke ne ke le mane sebakeng sa motete mo go thweng ke Hasello ka mane ka bokao ka mane go na le motse mono pela mmaene one wa kao go thwe ke Hasello moo jwale ba tlhalosa re bona lekgulo le letle mono beng ba teng ka nnete ga ba bua ba re hela wa tseba e sale role e fihla e re thusa gore re tsosolose tikologo ya bo rona ge kgotsofetse ge kgotsofetse gobane ka nako yona ena ya selemo e ne ba diterata tsa rona mona go tletse dihwapa re bekile dihwapa re aneile mono gobane jwale re buile meketa e le gore ke bothata bo baneng ba phela ka bona empa e sa le gole ba teng ba re gona tjena ka nnete ga gona meketa ga gona dihwapa batho ba tloa ba lapile nthwana ya gore ba tsebe gore ga ba tlile ya ba selo mona ba tla tloa ba kibakiba ka dihwapa e fedile ka nako ena go ne o sena mohla go ka ba le kgomo e gangwang empa ka jeko lena ba re ge a hama lebese le teng gobane magolo a rona a ntlafetse diphoofolo tsa rona di kgotsofetse e le gore ke ditholwana tse bonagalang tsa mosebetsi ona o role e ntseng eo etsa empa la o le jalo ga gona moo go senang dikgolotso go na le kgolotso eo jale re tlamehang gore re ke re bue ka thata ka yona mona go bonagala mollo e tlile o iphile maatla ntate mokwatle dibakeng tsena tseo morego o sebetsang o thusang batho ba ntlafatse tikologo tsa ga bo bona go na le ba itshemmeng bodira boga e tlile bo itshemme mono jwale batho ba tšhesa gore na bothata e ba bofeng ke gobane jwale batho ba mona re a tseba gore mo morago wa tsosoloso ya tikologo le ntlafatso ya bophelo o sebetsang teng batho ba sebetsa ka boithaopo mme ba lebeletse gore jwale ditholwana di tla ba teng jwale o bona ha ba bang ba tiiseditse go na le ba ileng ba tswa ba ile ba tla ka bongata ba lebeleletse gore ae motlhomong nnenneng go tla ko go tsheletshelwe pone tšhelete e be teng empa rona re re ga re tshele tšhelete empa re thusa batho ka merego ya boiphediso batho bogolo dibakeng tse go sebetsang go tsona ba se ba fuwe bo difate tsa ditholwana ona bekeng e fetileng ena le tse tharo tse fetileng re ne ntse re kwetlisa batšha ge ba rupela go etsa mabokose ya dinotshi ao mabokose a wa dinotshi morego o tlo tla o a reka go bona mono ge a ba rupela re ba fe thepa ga re qeta go ba fa thepa re tlo reka ona mabokose ano mme ge ba siela tšhelete ya gore ba tswele pele ba e tsamang e be jwale re lo a fa ba bang ba ruang dinotshi nakong sebakeng se seng mme motlhompeile tona o le a ba etsa mohlala o motle mono a ba a bontsha gore ka ga e tlile lekala lena la tikologo le mero ke le ona le tlile le etelelang pele taba ena ya leruo la dinotshi ka dithupelo go tlakile gore le merego yotlhe e tla batla mabokose ya dinotshi gore jwale ba ile a fa batho ba sebetsang le bona e se le gore batšha bona bao go sotlauwa go bona gore tlhagiso ya bona e fumanelwe mmaraka ke tsela eo re etsang ka yona empa ga gona tšhelete jale batho ba bangwe bonala ba utlwile botlhoko ga batho ba mamelletse go ithaopa ba ba rwaka ba reole ya ba sotla jele batho bana ba re gona re kgotsofetse jale ga ba bona batho ba kgotsofetseng e ba bona ba botlhoko

ba senya di ntlafatso o ba ne fela di etsa le bitsong la gone kana le dibaka tse mmalwa mona seo e hlile mollo o bakile ntshenyo e kgolo mo re ne se re bona tikologo e ntlafetse beng ba yona ba bile ba bolela ha mahlehle mane le ribe sebakeng sa matlameng mane tikolo ya tene se ntlafetse batho ba te ba se ba ikotla sefuba ka gore ba bona le mehlodi ya metsi e ne se e le siyo mono thabeng ya bona e le teng jwale e kopotsa go a fitlha mane motseng ba kgotsofaleletse le gore jwale le ditlama tseo ba ka iphekolang ka tsona ka nnete ba bona di boela di ba teng tseo ba ne se ba di tlhoka ba sa tsena ba tla dinka kae le diphoofootswana empa jale e ba setlokotsebe sona se tla fitlha se ba ke tshenyo ya mofuta ono mme re ntse re ipiletsa go ba go marena le bana le matla gore ba thuse setšhaba se jalo gore ditlokotsebe tse jalo di bewe ka tlasa taolo tlatšha sneke mane ka nnete go bile le bothata bo o tshwanang ga bona ga mokgwabo o motle o tsositsweng o ne o se o fele wa tsosa o fitlhela o ba motle motho a fitlha a o chesa o bona gore e tlile e ne le sephio

ke tla ke tla ke tle le bona mono jwale ba ke ba tlo hlakisetsa setjhaba hore na ke tlolo e kae ya molao hore ebe motho o tshisitse ntlafatso ya setjhaba. Ke kgona batho ba bang ba enka e le nthonyane fela hore ke tshisitse gobane o so tlola ka nkane hape hao ena o tsuba nako se kae. E nngwe ke yona eno ya setjhaba se tshabang hore se tope hore motho a entseng ketsahalo ena ke enwa ebe go tla nothwe ae ka nnete ke tsietsi. Ke mathata ao re kopana le ona ntate Mokwati mosebetsing ona wa bohlokwa. Empa he role yona ntate e ntse e tswela pele e thusa setjhaba gore se nne se matlafale. Selemo sena jolo ka ha e le selemo sa badisana e le sa makgulo le badisa re ntse re tswela pele go bona gore re ya ba thusa. Ha re ntse re kwetlisa batho mona batjha bana ke batjha kaofela ga bona. E ne e le ba 120 go tswa diterekeng tsena tse tsheletseng. Ba 20 diterekeng tsena tse tsheletseng. Jwale ebe re ba kwetlisetsa gore ba tlo ithuta go betla lepolanka. Ba hlahise mabokose a boleng a go ruela dinotsi. Mabokose ana a boleng ao ba tlo a hlahisa. Re tlo ba ruta gore e be jwale le thepa re ba fa yona re le morego. Wa bona ha motho a itlela fela ka nnete a le matsogo a fumana tsebo. Ha qeta go fumana tsebo a fuwa thepa. O thwe nka thepa ke ena. O tsamaye o lo sebetsa atse ke ntho ya bohlokwa ka ho fetisisa. Jwale ba qetile he batjha ba na thupelong mona. Ko go emetseng ke gore re a tseba gore o ile a ka ba le maetwana o thweng ke di-cop ao jwale bahlomphei le baokamedi ba neng ba ile go ona ke go bua ka ditaba tsona tsa tikologo mongoli ya kwana mohlomphei le tona e sale a le siyo. Jwale ha a fitlha re tlatla re hlopha letsatsi leo go tla thakgolwa gore jwale batjha bana ba fuwe thepa kaofela. Ke a tseba gore ba tsamaile mme ba bang ba ntse ba ipotsa gore na go tla etsagala jwang ka thepa. E-e, thepa e tla ba sala morago re na le mabitso a bona. Jwale re lebeletsa ba fitlha mono ba sebetse ba hlaise mabokose ana ao ba rutilweng. Mme mosotho e mong le mong ya neng a le teng mono kapa motšha e mong le mong o tlo fuwa thepa ya go etsa mabokose a 10. Ke a tseba ke ile ka botswa potso ya gore na banna mabokose a 10 na a etswa ka thepa e kae na e tlile ke re batho ba bakalo kaofela. Ke ntse ke tiisa gore batjha bana ba 120 e mong le mong o tlo fuwa thepa eo a tla iketsetsa mabokose a 10. E re ha le teng e be morego o fihla wa reka a sa lwa ke tšhelete go ona mono. Jwale mabokose ana re a isa go ba ogereng re ba rupeletse go rua dinotshe. Mme re tlile re shebile batjha re shebile le badisana gore badisana ke bona ba hlokometseng tikologo. Ke bona ba bonang dinotshe tse ngata tsena naheng mane ba sebetsana le tsona e be ba tla ditšheya. Ba di ntshetsa ka go di chesa ka mosi ka tsela tse kotsi. Jale gere ba seka ba bahlola ba etsa jalo ba tsebe gore ka mora dithupelo tseo go tlo ba fa tsona jale ba tsebe gore ba ile go fitlha ba cheya dinotshe di kena ka lebokoseng ka nako ya kotulo ba tsebe gona ba kotula jwang ba tsebe go romelela hae mona ba nne ba ba rekisetse go fitlhela le bona ba tla iphumana ba tla bona gore atšhe ke gore re tlowe ka mane mohlomong re tle hae mona re tlo sebetsana le ta

0: ne ka maphutsing ka mane
1: oh wena ke a ukwa bua ka ntate Nkwebe ha sa le mono e se bilele ele director ga o sa le mona ntlogolo mona
0: oh sa le masebu mo
1: e jwale ona le ntate ke ntate Charles mono ya senga a ile yena a setsoka le yena ona hla ka tsha kwana jwale ha twa ka tsha a thewela ka mono ka mohale shuku jwale a amogana le go thodi Nkwebe yena o sale mona headquarters ile tsara mona
0: he bana
1: ei
0: a mmaka ke bona ka so tsika mtsotsa ka bang yeme ga go fela ge ipetsa taba tsa go
1: e andate ka hona ba sotho ba eso taba tsena ha di tsena e hle le go le na la dinotsi ke la bohloka wa tseba ke le ruo leo le kenyetsa mosotho le kene tshelete ya gore ba phele fela jwale ditshenyehelo tsa teng e batla nako e kgutshwanyane go ba le ditshenyehelo e tla ba tsona tsa gore o ntshe tshelete o reke mabokose o reke diaparo o reke disebediswa tsa gore na mohlang o ntshetsang dinotshi tseo na o tlo o sebedise difeng mmethepa tseno di nka nako e telele go ka nako ena e telele o tla bodula o ntse o kotula magea mane o tlatsa dibotlolo o nka ga e ba jale o hlahisa bo propolisi di tlaga kaofela o rekisa re bone ka mona ka mmarakeng ona o ban teng kgwedi le kgwedi mapatlelong a motsemogolo masego mona ga gona mohlang o senang magea ke opola beke e nngwe ke fitlha ga tšha ke fitlha ke sentse ke ya go ena tafole go ntse o tho ya na le teng mane ya mane a ya na le teng tafole tsena ga ke fitlha ntse le a fedile o bona gore ee a tšhe ka nete e tlile dihwai tsena tse hlaitsang mahe a dinotsi batho ba di apara ka gona ke ntse ke re go bona ae ga re beng ba ngata re a hlaise re a hlaise go isa bogoleng boo lekala la temo le tla kwala diboho gore e be go rekiswa mahe a tlhagang ka go naga ya Lesotho mona mme ga re etsa jalo morero wa tsosoloso ya tikologo le ntlafatso ya bophelo o tlo bo finyeletse sepheo sa ona gobane ona sepheo ke go ntlafatsa bophelo ba Basotho re re tikologo a e ntlafetse e ntlafale gore e tle e phedise Mosotho mme dinotshi tla gona mo tikolo e ntlafetseng mo ditlama di le ngata ka ona re re Basotho ga re ithugubetseng ka ntlafatse bophelo ba rona ke a leboga
0: ga ke o leboe mongaka gatlha ka mana gape bekeng e tla
1: tanki ndata
0: tanki mongaka mamedi o mong fela motsotso re ya re lebile goreng ena ya borobong re tla fumana ditaba hete o to di balela jwalo ke gatsila ka molaeng tadi ka morago ditaba e be o kopana le moifa one he wa kalapeng o tlo utlwa gore na ba go tshwaretseng ka jeno ba go tshwaretseng ka jeno he bana mamedi motho a mokalo ka matshaseng ga lekwala posong ya gae mona marangrang a na Facebook matshaseng ke ke ngaka ka ya ha holoka mona ka molao mona motho enwa matshaseng ga lekwala jwale o ngotse mona leboteng la gae gore naga yane ya North Korea batho ba teng ga ba fuwe dipasa ba fela ka gare go naga eno ya bona fela ga ba e tšhakele dinaga dife kapa dife batho bano ba iphelela fela ka gare go naga ya bona ga o tshwere fono mona ha o ntse o bua le motho o buang le ena metsotso e mene menye metlhano e nka ntho ena go o bitswang screenshot e se romelela mapolesa jale ga e ba o ntse o bua dintho disele o tla bona mapolesa a sa kena mona a se a o etela ka fela ka ditabeng tsa go raya borobong
2: tsona o di balelwa ke molaeng tladi mo mabeding ke a o dumedisa motlhomphei tonagolo ntsokwadi matekane o gara baetapele ba dinaga ba ileng tlhomamisong ya poresidente ya Zambia motlhomphei Hakainde Hichilema.

0: sekgomoko ke bua jalo ka melavoo mme sentse re ikopela tshwarelo go yena tle ke a tseba gore a ba tshwere ka thata jale e mona le mane ge tsamaya jalo re ntse bidire mo setisa lo etsa tseo a lokelang go di etsa empa ga taba e nna le mmelerato le wena momamedi ge tlotla re tshotlha kapa re buisana ka yona ke ena go na le dipolelo tse pedi tsa Sesotho e reng mosadi o ngalela motsheyo o boetse gape go na le e reng mosadi o tshwara thipa ka bogaleng o tla gopola gore sa tswa feta jalo ge ne re phethela maobane mona kgwediane ya mosadi wa mo Aforika jale mameditaba ya rona kena gantle polelo tseetse pedi tse mosadi o ngalela motsheyo le mosadi o tshwara thipa ka bogaleng di tlalosega jwang bambare ke tsona tse bonalang di le madi tse basadi ba bangata ka gare tse entseng gore ba mamelele le maemo ao a seng a sa mamelele go hang ga batho ba bangwe bona ba re di ne di reretse gore mosadi e be motho ya thata ya tla tiisetsa e se re nako yotlhe a be sale a ntse a mathetse gabo go lla ka tseba motlhomong o bona di isa mo tsamaele gantle ka go lenyalo la gae kapa gona go lla ka molekane wa gae mme ke bontshi tseng mamedi go taba tse ge tlotla ga ditshotlha jalo ge le mme lerato sekgomoko a ka re fena gantle dipolelo tse pedi tse di ne di reretsweng kapa di tlalosega ka tsela ya mofuta o feng mmela fo dumela
1: mela biso
0: o phela jang mme waka
1: ka mo hausa mo so phela jang
0: ke sa

0: ka tsela ya mofuta o feng. Mme la vo dumela.
1: Dumela Biso.
0: O phela jang mme wa ka?
1: Ka mo house ngwana so phela jang.
0: Ke sa babaletse.
1: Ee, ya hle.
0: Se ke tadile ka hla ka ikopela tshwarelo.
1: Ai ka nnete. Ke se shapile fatshe.
0: Ee, e tswa bana e le ba hao.
1: Ka nnete, house a itse mosebetsi o tletswa ke mang.
0: O tletswa ke mang. Nna le ka tota ba ke ena mme wa ka. Ena ya mosadi o tshwara thipa ka bohaleng. Ho boetse hape o na le e nngwe e tlatseletsang potso e ne reng mosadi o nga e tlatseletsang
1: Mpulelo ene.
0: Unga la motheo.
1: Ojo alo biso.
0: E ya me ke go ka hantle tabatse hantle polelo tse pedi. Di hlalose ha jwang.

0: hai ke mane mo ile go jwalo tlaba le mafuana a mangata mo a le mo e be ntse na di a moja e be o ithela ka meyo go mo sa dienwa e be ha thaba ka mehla fela jwalo di thoti mo ganela go etsa di thoti le ngwae le yena ile motho a di mo tshwanelo ge ding tsa di etsa e be o sa di kwapanya jwalo go fela ga nna tswele pele ka tsona a iphumana sa mathama jwale mona o bona ke ntlhempe jwa ga motho a nne ana jwala
1: hey yana ha ntle ho hanghang ha e gase
0: go sa se be re mme re ke skata a ke tsena bokatana ba ya botlile ka e na o le ka ho ga khope le maemo ana ka ha ga ona go go fela bo phelo ne bo tswele pele jwalo o le ka ho bolaya bukutlo ba ha e bo hlaphetse ho ga ya ta o tsantsa ka tshotsana ka ofela
1: mhm
0: ba le ba hudi ke yeme mali hudi mo gona ke tshwere dibuka tse kgolo ga phetla re bontsha ha e le sesola ha e le letekatse ha e le sefebe ha e le ntho tsena ka ofela jwale a sa tswa kua ka o bitswa dintho tsa mofuto o jalo jwale o tsebe he o tla fetoga lekgoba la tai le go feta e le go a tseba ba le sebete sa gore sheba a tseba ba le sebete sa gore toba jwale a go itsoditse le ga nnete e tle di bohloko ga di amoelege gobane hangata of tanyane dipolelo tse jalo ga di tobe batho ba bontate batho ba bontate ba tle ba fuetse monatenyana sa gore ga o lebima ka lapeng ntate a ke a dula fela a gopole gore ena ke mokopi wa naba a ka etsa ntho nngwe le nngwe e ratang jalo o ipotsa gore na ketelong ya letsatsi ebe polelo tse le gane di lentle tse na ne di ile tsa shaba matlhakore a mabedi ka nnete o thologa di ne di ntse di na le apara dipieng le go ja ka mothong wa mme ne ditisi ya kalokalo gobane go tsejwa maatla a motho wa mosadi di ne di sa sebetsa molemo go botlhe gobane jwale di ntle ga ne di ntse fele go ntse tse tshwanang le tsona ka letlhakong le na le letona gore motho wa mme a tseba go utlwa a gatlhametsegile kapo a gatlhametswa ke tsona polelo tseo gobane o ka ba le mamelelo mo o bonang gore le ena go na le dintho tse mo gannang gore a itshware ka tsela e lokela gore monna a itshware ka yone empa jale ena a dimolokolola fela ga a itshware ka tsela o batlang go itshware ka yona mosadi ena o tla mamelela a ke ke a ngala a ke ke a ya hae a ke ke a hlala o tla dula mona jalo go dula mona gono ga ebe go molemaditse o mo baketse bohloko mo baketse leqeba ditlamorago tse dingwe gape ke tsa gore bana ba ka ga lenyalo lena ba shebeletse bophelo bona bo phelwang ka ga lelapa lena le bona ba amega le ga ba se ba amegile ba tlotla ba tswa taolong gobane ga ngwana sa godise ke batho ba babedi ba tshwagisaneng ka matsogo ga mmogo go ka nna go a etsagala gore ka gobane sentse ba bona gore ntwa e teng pakeng tsa batho bana e be jwale e mongwe tsa dithoselo bana tsatsi ba tla ba leela go e mongwe empa ga bana ba babedi ba tseba gore ba dumelana ka ntho e lengwe gore bana ba bona ba godisitse botleng ga ona ngwana a tla etsa dintho tse sa itsweng kapo tse tswileng tseleng gobane ba tseba gore le anka ba ka ke ba leela go ne tlo godisa go ya go tloa mone ba tlo nkwapanela ke tlo shapuo empa mo ba bona gore ehlile a sentse go na le ntho nngwe e mo le mo tlo batla gore a tlaye gantle pele a bana kere
1: ke nnete
0: mme go na le yo mongwe a tla lwana ka bana go emo
1: go jalo
0: e be taba ene re senyetsa bana go ya pele ke mokgwa o bona e tla ba ntate ke a ne iketsa tsa gae nne ke a ne iketsa tsa gae bana le bona ba hulela kwana ga o sa bona gona go etsagalang mone ke ona mathata ano a ileng a tla ka dipolelo tseno
1: hele me se komo go ke kopa gore re tle re banke re tsamaisana le leto lena le bona go kwe ka o di bataladitse
0: ke a leboga ntate ha ba ke
1: mamadi nomoro ya rona ya mahala he yeo ka bang le seabo le wena tabeng tsentse re buisana ka tsona ka jeno lenaneng la kalapeng nomoro yeo he ke +2 66 599 33 ke a e pheta ke re ke +2 66 599 33 e ka ba mohlomong o botsa potso ditabeng tseo re buileng ka tsona tseo mmelegato a seng a ditekile kwano kapa mohlomong tholetso kapa tlatsetso tabeng tse bo seng di buile ha e ba u kwa le tabatse makatsang ba se ho ntse dumelletse le go ka kena wa di makalla tabatse tsa gona o ntse dumelletse le wena.

0: Amoru mabedi empa ba motho a marangrang a Facebook o ka etela qephela gona le bitjang ka lapeng radio less o ka like a qephela eno ile go tlonne fumana ditlhale di etsala tsana go yohle mame dumela
1: dumela go tswa ntate
0: ntate ke ntate mang ho kae
1: uwa le ntate mo siwa ka mara ka matso uwa maiyane le gibe
0: ntate mo siwa
1: ime wa bolela u bua nnete taba tse tsa di buang fela bale jo hana je ra na motse ngone ke rutla ngona una le bomme ba tshwere mo ntate hene ne ke bo ntate bana ba se letsa mmaene ba se letsa mmaene ha uno ka mmona ha na tsa male yana a ke ntse di suite ya tsa maya kwa nana e se o ga sala ke mo se betsi monna wa morimo ke se ka monna ene o ja jwa le di khomo hana jena o go ba tswa le di kho ke mme ona le bomme ba jwalo mona ba sa tshwage mo ntate hantle bo ntate se ebile le ka tlhotsa ditabile mona kogwe o bana mathata a sale a ge tshwereng ka nnete
0: ontahadiena
1: ge fetoa makgwaba a majwale ka nako nngwe fomana gore mme ke yena ga mosheshe ka tlong ka mona wao mana ntate a go go entse nthena ke yaka tšhelete ke ya gae gona jele bomme ga se ba bangata ba fang bo ntate tšhelete
0: eyantate
1: bontate ge ba fa tšhelete ge tloa mane maineng kapo ge sebetsa monana tšhelete tshwarwa ke motho wa mme go a bone mabaka ka lapeng fela yena ga a ka e tshwara a ka nnete ee go bima go uetsa tla bona le wena gore mmenanana o bogale bo wena tšhelete ya ka ga ke batla o etsa tšhena o ya jwaleng ka yona o etsa jwang jwang fela ka nako ane yena o ne o ntse o metsa gore a be motla a bona hale go mmena o motle o tlatswa tlhogo o etsa ntho nngwe le nngwe etsa o ne o sa tshojwana ke a leboa mongaka ka nnete mme taba tsae dintle fela ke a di ukwa tsona ashe e o na le bomme ba bang mona e leng ditau
0: ke a o leboa na le mosiua
1: ee ka nnete ga o ka bona ditau
0: eya tate o tlakile na le mosiua ka leboa nomere ke itse nomoro ya ka mahala ke +26 599 33 tabeng tsena tsentse re buisana ka tsona le mme Lerato kwano ka kena le wena mame dikgotso mme ke mme mang o kae okay mogatiwa ona bothata
2: nna ehlile ke ukwa taba tsa gae hantle nna ke ele ka ga lenyalo ke nna le molekane wa ka a sa sebetse ke sa sebetse ge tsamaisane tsela eno e bima nako e telele e telele go le monate ka tlong go sena letho le botlhoko ke ntse re phusa bophelo ka mogore ka ra o phusa ma o tshwara mona le mona segore se phele bana ba je bophelo bo tswele pele a fumana mosebetsi kore ne re ga qala go fumana mosebetsi kore a mbapala baesekopo ene e ke sa etsebeng ya bantate o tla fitlha ke adne ke tseba go na gora bokae o ka ba fitlhe a ntitimela a fitlha a wetse ka se ntate
0: madisi
2: se thugang a timezine e thugang e re ga o itshaba o sheba masea ya o kotelo ya gae le botlhoko e re ga o sheba tšhelete o e fuwang e go tlhong go duma tšhelete ena o tla rekela bana bana eng le eng eng o bo batla dijo tsa kgwedi kokuka o eme tlhogo gore na o etsa bang ao ya ba ntse ke ba neleletse jalo ka ga nnare ga o le mme ehlile o tla mamelela empa go na le nako go tlo o tlo fitlha ke ile ka mamelela ntate madise ka mamelela ka mamelela empa go na le nako ile a fitlha le mo se fedileng a re ti ka tswa wa tsebaganka ba ka dula le gone ke dutse gaufinyane fela le moe e leng ga rona ya ba ke dula lefatlheng teng le bana ba ka jwale ke ya gobola jalo ka mosadi pula a sala poaneng jalo ka ntho ke sa itseng jalo le tšhelete e kae ka re ga a sana yona empa a ntsana le yona o tlo bona gore re kwaela bontate bohlaswa le sotlhe.

0: nngwe e nngwe le nngwe o fetuile ka tšhelete, o fetuile ka go fihla goseng ga e leng a na ye a tsamaya ka lama gobane o fetuile ka go nwa jana go senang
1: o senang taolo o senang taolo le boikarabelelo
0: ke go fitlhile gona bele o boikarabelelo ga e kgona e ka re mo nanang ke tla latlhela
1: ke a leboa ntate. Ke a leboa mme wa ka ukwa.
0: Ke ka lebile ka mona.
1: Tanki rapela ka tanki. Ha ke ne ho tsona tsena pele ba ma bidi ba ba kena mme le gato. Ka di gato taba tsena tsa mme anonymous ka le ribe. Gore a fika a di etsa a di ntsha di le jwang. O ke kopa gore tlatsetse mo mamedi e mong ke nwa senna ke o sa tsa panya panya pela gona mo. Mo medume.
2: O bua le le sono londa.
1: Ntate le sono lo nnete.
2: Ke ntate. Ke mpa ke fadile fela hore puo ya rona ya Sesotho e se e tolokwa hampe matsatsing ana ho latela mantswe a bileng ha o qala ka ona mosading wa lla botsheyo o tshwara thita ka bohaleng. Ke re puo ya rona e senyehile hobane ha e sa hlomphuwa. Motho o sa e bua ka mokgwa wena a nahanang
1: teng. Etsa ke utlwisise ntate nnete.
2: Rona ha re hola re o bolelele ntate. Ke gotse a ke re re Basotho.
1: Eya ntate.
2: Mme ntate e mong la ngodisa dinku ka mme. Le ha check-e e ne e latwa ke yena mane a fihla sa mme. Le ha o thwe mosadi o tshwara thipa ka bohaleng go bolelwa boikarabelelo gore o na le boikarabelelo go ba ntate ke motho ya neng a tsamaya a batla gore na go jowa jwang go phelwa jwang jale a ntse a fitlha a beye gomisi jale mme a tshwara gono ka boikarabelelo botlhe bo a nang le bona ena e madimadi o ntumelele ntate wa ka. Ke na puo e madimadi ena ya mokopu o a na. Ba tseba ke puo ya ana jwale ka nako ya lefu la AIDS. Ke tle ke bua phaga. Ka nako ena ya lefu la AIDS. Ke puo e bueng ana jwale e bua ka gore ho thwe monna o ya kwana le kwa. Nna ha ke sa le moshanyana ke le modimo a 60 a metse meraro a ntse ke bua le wena. Ke ne ke tseba ha monna Mosotho a ka itlhokaga ha bo monna ke otlhe mokopu wa nama. Ke gobane gotlhe ebile heso ke gautshwanyane le toropo batho ba neng ba nyoloa tlase kwana bokaota kwa. Ba ne ba fitlha ba kwabela teng go sana le kgapa yane ya monna ya 10 ranta ka kgwedi. 10 malutle. Mme batho ba fitlha moo o nang a thelwa hantle. A fuwa metsi hantle a iphotla a fetela toropong a ilo gafa. Go no bolela gore gotlhe mo o fitlhang teng o amoelwa jalo ka motho wa lelapa leno o motho. Jale nakong ena eo mme a buileng ka ena ena ya bofele ebe se rehelelwa gampe. Jale le tlhekefetsano ena e teng gana jale ke botlokotsebe. Go no sena bontata rona ba ne ba sa tlhekefetse bommarona. Ke ntho eo nna ke e bonang gona jale tjena ebile gaholoholo go tloa dilemong tsa bo ma-90s o tla fitlha moo
1: kannete
2: ntate
1: a tseba ke ukwela ga e le moono o bontsha o ganana le taba tsa mme legato fela ke ukwa o ntse o tlatsetsa tabeng tsa ntsa di bua o dumelelana le ena na o ntse o itlhokomela o ntse o dumelelana le ena
2: a ke dumelelane le ena ke otlolola taba.
1: Fela jalo o e otlolola ka tsela o ntseng o dumelelana le ena gore ke dintho tse e tsagalang o ntse o tsho jalo le wena fela jalo o ntse go ganana le
2: enajalonako
1: ya rona ke yona e seng e batla e fokolang tate nnete se reng kile nako e teng e ngata le wena mogolo wa
2: ka ka lentswe le le leng fela ke ne ke re ntho tsa gana jale tsa botlhoko tsebe tseo banna le basadi ba tlhekefetsanang a se ka di bapisa le puo ena ya Sesotho ya kgale gobane santsantso jang monna o ne a shapuwa ke lelapa ga re mosadi gampe

0: ngwana le nna la bo motsadi leng bo lo sa thi motho ha na tswa ngwana ha ke le tlolo e re bona ngwana ya le
1: nda dinne nda dinne ti go pao itsa potso pegetse ba wa o ne a o ntso tsho re gale a o qosa o iphumana le tronku wa e hlokomela tabe
0: ine ile gale melo ntate
1: ine ile
0: ka o fela tsapua le rona dikolo go tsapua ene ge ne ge tsapua hantle ge sa gagatho batho ba hana jwale ga bana botho go ke mpa ke re bo ntse hore batho ba hana jwale ga bana botho
1: o tate
0: ke
1: o le bona dinne
0: thank you
1: moholo wa ka mme le gato ke tlhokomela gore ntate nnete le ga hanana le wena fela taba tsa ntse di bua ka go fela tsa ntse di tlhalosa o tla dumelana le wena gantle jeno gobane o ntse ya gutlela morago o ntse ya re e ne e le go ne go galekwana go ne go ga ntse ke le mošhangyana gona tse wa kwa e baodi lemotse ka godimo 60 itse o masome a tsheletseng a metso e mama jalo o bua ka ntho tsa obile wa tshoge ga ke sa le mošhanyana ge bua ka ntho tsa gona jalona jalo ge bua ka bophelo bo re bo bonang bo etsa lona tsena ga re bue ka taba tsane tsa ka nako eno gona ga e ne ntse le mošhanyana o netse jalo ga re sheba re fumana polelo ena gona jale ge bona e se e sebetsa ka tsela e itseng ke yona ntho re e bolelang date nnete ele
2: goreyana tabo eno e rereng gantle-gantle gona bele tsena go lokelosa dipolelo tseno bophelong ba rona
1: ba ga jale jale ke yona mo ke bona gore date nnete o e molatlhegetse teng gona ona mono ge bile le date mosiwa nate mosiwa a bontsha gore hei ka nnete bona ba lenye ba itelela kapa ba itelela balekane ba bona empa balekane ba bangwe tlo fumana gore ntate ga kala a felelwa ke mmereko fela ao e ba mathata ga a sa go batswa ka tlung o sa gobala ka mokhukhung o tloa mole a ba gobala ka tlung mme o sa gobala o sa phomola kamoreng ya gae kwana le ntate o tla phomola phaposing ya gae kwana kore dintho ga di sa tsamaya gantle
2: o bohelwa a le ka go kgalema mosadi wa gae e be mosadi wa gae o nkata weno a kgalemelwe le tlhekefetso gobaneng tlhile ka semelo ntate ke motho a ka galefiswang ko o se tlhomphuwe jale ebe taba eno e etsagala e be mokgannele tabeng ya go mogagatha motlhomong ka nako e nngwe jale ba e ba fitlhile mane sepoleseng ba lo tla le atla taba ya tlhekefetso ene ke rata le gore re a tseba ka o felela gore mane pele o fitlha o bo tlo tshwarisa motho o tla ko o botswe dipotso tse mmalwa le be le bitsetswe le ena dikamanong mo ditaba tsena tsana di tla otlolwa gantle teng jale fela ka ga ba na le go fitlha di-officing tsa rona mona ba tlo kopa boseleletsi kapa ditshebeletso tsa tlhabololo jale motho ga o se momamela o thola o sheba o tlo bona ke nnete mme o walela mona fela e ka re bothata bo gona mona mo ke mametseng teng jale o ke ko a tshoga a ikwana a phoso ga o tlo tsho jalo empa o tlo kgothaletsa gore ke kopa o tle le ntate ga ngata wa tseba bontate ga bo mme ba ile ba qala gore ba tle tlhabololong e ba batho ba gana ba utlwisisa gore o tlo nka letlhankore kanthi ka nako tse ne elitlhe o bona go phoso e gona go mme mona jale ntate ga a le teng a beya tlhankore la gae o tlo thusa mme go itemoga le ditlhatlhoba le itlhokomela le go sokologa ya ba ko sokologa go fetoganegweng ka thuso fela ya puisano e tlaneng e etsagala dipakeng tsa bona wena o le motataisi o gore ba tle ba qetelele ba seeletse ditoto tse napaetseng ka bophelo ba bona e le ba babedi
1: eyantatego na le mme yane gapegape yane wa mme anonymous a itseng kopa se ka ipolelela kapano ntse one go ketele tabe pele
2: ke mo lebogetse gagolo gore le go ngaleng wa jo ka ntse re tshwarere taba ena ya go senga le motheo e kotsi gagolo ola a nka gato ga a ka ba hlala but ola a kgetha go arogana le ena mme mo aroganeng le ena go mo rutile dintho tse ngata le motho wa ntate mme a iphumana a qetelela a bona diphoso tsa gae tse ngata a ba a kgotlela go ena go kopa tshwarelwa ke go
1: jalo mme
2: jalo ka bomadimadi ba bangwe e tlile ga ba kopane le basadi ba bona ba ka iphumanang ba re ga nke ketswe ganyane ke mofe monyetla wore a ka itemoga e tlile ga a mamele tse nako e telele o mamelela gore

0: ja ba tswaele go bo phelo bona bo je ene le gato le sela bantse ba le babedi
1: le fela bantse ba phela mmoka
0: ba ntse ba phela mmoka fela o thula go batho bana ba babedi bana ba sa nka mano go hang hang hang hang tsa le gato ka ga lapa lena la bona jwale ke mane mo e leng gore mohlamme a ikgethelang go tsamaya ehle yena ga a tlo tla ya lekgosing mono mo mmala a teng yena eseo ya gotla o lotlala
1: ya
0: jwale ka nnete ke utlwa ena e le lesogonolo la gore ebe ntate eno la thola mme a ileng a kgetha go tswa ganyane bo ntate etsang bonnete ba gore le tlhokomela ditaba tsena pele di ba mpe gobane ka nako ngwena o dikwa ba le tlhone le tshwanang le la mme la go la ema ka thoko fela ba ntse o emetse gore o lo itebohe o tekole o ikgopole o kgutlele boeneng e mongwe ga a tloa fela go tsamaya sa sa batla le pompo sa sa batla le utlwa letho and ga ngata o tlo thola bontate ba tlang ka morabo mme ba jalo ba se ba kgethile go tswa maphelong a bone go segolola bona jalo go ba botlhoko gagolo mme eno a sa phela bophelo e kang ba mo bakise ka thi ae gala bophelong pana tsa sa one gobane ka nako ante ena nantse a phatha gape ka nnete ke ka tseleng kakareng mme and-e ke utlwe ke dinaare batho bana ba le babedi
1: go jalo itlhele batho ba
0: leeatemokiwa le mme a sa ipolelang ke dinaare ka nnetetlhe malapa ga a tshwarwa gantle ka legebe ka moo
1: ga ke shebe rona ebe mmamedi e mongwe o tlatlha mamedi nomoro ya rona mogala ke itse ke +2 66 599 33 tabeng tsentse re buisana ka tsona le nako ya rona e setlhe batla e tsofetse a golo ntse re buisana jalo le mme legato seqhomoko ka dipolelo tsena tse pedi tsa sesotho tsa gore mosadi o ngalela motsheyo le gore mosadi o tshwara thipa ka bogaleng mamedi kgotso
2: dijo le mme legato
1: ntate
2: dipholo tsena ke tsa botšhabela tsa diodimo wa mapesa
1: ntate dipholo ka moo ka diodin ya mogolo waka
2: le kwagolo ka tlhaloseng ya mantse yano dijo ne ke raka gapelele le enatlhe gore na bomakoti basadi ba ba banyane o shebala ba sa ikamoele gore ba ditse bonne e be tabe e bakwa keng ebe ebe e le gobaneng go na le e moo o tla utlwa ga gore seke o somtlitsa mmemme go tlise ke le mme eroreka ke tsofetse kapa se ke le mogolo bo etsao ka diketso nta rata menate ya ga ntse e le a utlwe fela jale ese e le mosadi a sa ikarabelela kae kaeo
1: tlakile nate dipholo
2: ke a
1: le wa mogolo waka nate dipholo e wa ntlhabolola nate dipholo wa bona ga ke na lenanong le sentse ke tswa ka metlha gore ke tlo tlhabolowa mme ke tlhe ke maatlafatse melegato ke tlhe ke maatlafatse moratiwa wake wa utlwa babile ba re ko gore le tlhile le tile se le re bitsa bomada ka puo ya mogaoe se le re bitsa bomada ga lentšha bae o bona motho a bile a ntse di-emoji tse lla o boetsala bang boemong bo boto mpala jalo ka nnete bomme ke bana ba ntseng ba le ba tlase dilemong ga ba batle go hanghanghang go bitswa mme
0: ela e ntšha
1: ga ko o bone ba kwata le maganka
0: ela e ntšha ke sa tlotla ke e disa
1: o sa tlo e disa
0: ke e disa ke tlatla le yona ke tla e batle
1: oho mme
0: ke e bone ehlile nna ebile ba batla go shinisa ka yona gore ke bomme ee ga ke tsebe na bano e be ke ba mofuta ofeng gobane be go le monate a
1: kanaa
0: ke bone e tlisa tlhomphego go ba ke ba tsebantšhe ga ke so tsebe bano ba ganang gore ga e se e le bomakoti ba se ba tshetse ba gana go dija bomme
1: molaetsa o mongwe o ne wa ketela mme le gape re tsewa go ana mogatua o tlhaa ka mane ka go Facebook motho kgotso ntate Bizo na ke nnete gore bofuma ba monna bo qholotsa gore mosadi a ka etsa ntho tse mpe empa yena a re o a lokisa jwale ka letlhakoreng la monna e be e shejwa jwang ga ke tseya ba utlwisisa ke le ka gore ke digest ke ke ukwisise wa ukwa okay mogatua waka a ko tlhekene go yang
0: ga se ntho e teng bofuma ba motho wa ntate ga bo sosometse gore mosadi a ka itshwara gampe ga ego ga

0: sala batho ba no bana gamano tsena pa etsentse mo fithu e bile ba ba shebela ditaba mmoho e bile le batho ba ka buisanang
1: yeah
0: a ha iyo ntho jwalo mosadi o tla hlompha monna wa hae ana le chelete ka pa sna yona ha ile sala gamano tsa bona dithuo di malagato ke na le bonnete ba gore le motho wa ntate a keke a sotla kapo a tswa a itshwara ka tsela e sa kgatlhiseng ka baka la gobane fela molekane wa hae a sena tšhelete
1: yeah.
0: A ka nnete ehle o tlo sebeletsa gore se a nang le sone a bone gore o apesa molekane wa hae ha e le motho wa ntate o tla sebeletsa gore mofumadi wa hae a hlaye hantle jole ka basadi ba bang ha e le motho wa mme o tlo etsa bonnete ba gore monna wa hae le ena ga a tlaa ka gara bontate ba bang
1: ao batho mme lerato bathong we mamedi ke ao maqhubu a monkajala molatlha kapa ebe banna mogala wa gae o feleletse ke lešala empa he ga gona le bothata tle wena momamedi wa ka le nako ya rona nnete e sale ne sentse etlile e batla e fedile ka nnete ne sentse etlile e batla e fedile mme mamedi ke tshepa lo dumela gore sebeditse gantle nna le wena mmogo le mmelegato mamela mmelegato ke motho wa gona ka mona ka legaibe ka mona ka dinareng jale he mamedi o a fumanega mogaleng bakeng sa tlhabollo ke motlhabolli mmelegato seqhomoko nomoro ya mmelegato ke 5809 6081 ke a epeta nomoro ya mmelegato ke 5809 6081 nomoro eo ebile e na le WhatsApp mme ela tlhoko he mamedi gore mmelegato ke o fana jalo ka ditshebeletso he tseno tsa tlhabollo mme o boele o gopole gape he mosotho motla gore tlhabollo jalo ka tshebeletso e nngwe le nngwe e a lefelelwa ka gona o ye moo he o santse o tseba gore a ya ka nnete go na le letho le o tla tlameya gore o le sie gobane ke mosebetsi wa gae woo tshepa le o dumela gore sebeditse gantle mamedi lenano la kalapeng lebitso laka ke sepho wa Bizo Mabese ke molele ke letabela ke ipate ke go gata ka legato leo ke sitwang go le lekanya nxa ke batho tsa thola jale ntho tsane tsamanyesemane a tsaya ba dithotse tu mokwatle monna tlo o tlo di bona ka mona jale se di le manganga e re ke bone.

Herobedi metsotso le sekoto re fa tsoa lo hora ena ya le shume ma medi ma dime ha feeling to mathalo ena he o tlo re ngena le shume a monu kala peng to papane na pepe ke nyane e tla ma medi go fa ditisho tse a karetsang ka mora ho mona ke nana ne ola wena o re nge a hore nyane ya le shume le metso o mo ya pele le ka le chalete le ntse to pele ya ya merano le tsebisa bahlanka bohle ba mehle e le mapensionara ba sa kamba etsa proof of life registration ho tloha ka Lwetse selemong sane sa 2025 ho fihlela ka Tlhakubele selemong sena se hodimo. Ho itlaleha lekaleng ho tloha ka la 17 e supileng Phato 2026 ho fihlela ka la 10 amara go phata mamedi ha e ba fela nako yena e se e o tabotse ba fela he hothe bohle ba tla sitwa ho itlaleya dipension tsa bona di tla tsa Lwetse di tloa gaolwa di tla gaolwa pele ba bohle ba lokela hore ba tla ditokomana tsa boitsebiso he ha e ba ile nako yena yo fitile mamedi a tsebiso yena ke a kgale bona ba e sala ba nako yena yo fitile bona nao mathelala ka leng jwang ho bona go lokisa ditaba tsa gago pele kgwedi ena e fela gobane kgwedi ena ga e ka fela ena ya Lwetse o se lokise ditaba tsa gago ga o tlo atla ya go fumana jwalo pentšhele ya gao. Bapatso letswela ke mona wa Mosotho ya fumaneha maputso ga mathata o kopiwa go itlaleya ofising ya Legal Aid hang ha fumana molaetsa ona e fumanehang tsifadimadi hlotse leribe ke kopa o batliswa mokotla wa suitcase o mosweu o lahlehileng ka labohlano la 28 o lahlehile dipakeng tsa Maseru le Mohalisuk ke kopa mang kapa mang ya ka o tholang ho letsetsa dinomoro tsena tsa 63258730 kapa 59436364 le nomoro ya 62436364 motho ya jwalo o tla hlatsuwa mahlo.

metsotso e le shumanetso e robedi fela re fetse jwalo hore ena ya le shumanetso nna no le ke nang ha jwale nna no la wena o ring re ya urinyane ya borobong e setse ke nale moiti wa rona ka kwano he re tlo tshwahla ditaba tse o bonagalang banna e hlile di sa jese basotho di theolang tje tse e tsagalang mesebetsing ka go fapakana mo basotho ba sebetsang gona teng kapa mo ba fumaneng mesebetsi gona teng. Re na le Phala Hlamane lekaleng lane

0: Re ba medi o tshwarela re tse tsena fela mona. Na le metefelo kwano e le mo ka medi wa strike strike sona sa maseru. A re se ratela tso go batho ba buelela makalang ke diphala jwale. Se ratela tso go batho ba buelela makala ke diphala empa he ha ona mangiso ching. After moon he na le motho wa rona re tlo kwa sello sa hae. Ka mane ka qatsha rona ha ile hantle ba re mathata ba bona ke a fire ke tse tsena fela. Ndare.
1: Lolobo.
0: Eh, uya jwa mngaka.
1: Ah, jo wa ja isa mngaka wa yawa.
0: Eh, ndare.
1: Tani mlome.
0: Ke ba mai se ba sothu ndate, re tse ba kena ditabi.
1: Ndare.
0: Ke ba mai se ba sothu ndate, re tse ba kena ditabi.
1: O ke na da. Ya le bua ndate. O ba ri ja ba mame ri bo se ba ba ne.
0: Eh, ndare, me se mete felo ka mo.
1: Oh, dimela nne ka molo. Dimela nne wa ka lwana ka molo.
2: Batsontate.
1: O tla wa mama.
2: Ke a phila ntate o phila jwa.
1: Ah, ke ndo dira ka mo ka nne.
2: Le bo.
1: Ee, ya.
0: Eh ntate, re fe mabitso a ho ka botlalo o re fe le rona. Hantle le re selo sa rona ke sefeng. Fela ke tla kopa company eno yona o sibitse le bitso la yona. Re bue ka ditaba fela.
1: Oh. Okay, ndadi. Ya, ndadi. Ya hola ke le ka thola mosebetsi kae kae gele bana ba supileng jwale gele bana ba supileng jwalo bana ba no ba be ba kgetha ho gaje ka ga batho bana ba supileng bao impebe ebe nna tshe le mong be ba ma ba ka etela ditaba tsa bona pele jwale ka ha mo khontraka ka a sa ka ga patala hantle ka bona o pheta tsa se ba ne ba dumelana ka sona ka lebitso nna ke molati phate ha se o jana se ke mona kreste ke
0: mhm
1: e wa le ka tsebe zwona ke sebetsa ho tloa mane mphakimane motho nje matswa mphakimane motho nje ma hlomola to ha se ka jema motho nje kreste ke ile ha iso ge tsa la ne go le mpakase
0: mhm
1: e wa le

0: Hantlente re le banna bana ba supileng. Ke gola taba tsa bona ke tsenana. Kile ga sebetsa le mokontraka eno e bana re sebetsa le ena mohlomong. Kile ga tlhokomela go tswa 2025. Go ile go ba le mme e bang o sasalela morago go a ebe a ka re patala. Go latela gona gane re sebesebetsa one le ena. Jale ke gola ekileng thagotalo.
1: Ka malatsi a phomolo le ntse le kena ka gora bosupa jaisa ka gora ya botlhano.
0: Ee, ka di holidays tseo.
1: Ee.
0: Le tsere kena go tsena 7 o'clock ge chaisa ka gora ya botlhano mantsibua. Mme nna ka tlhokomedisa mohiri o gela o tsebe ga o le tsenana ntate tabena e tsileng ga utlwa ka sa utlwe hantle mme o la qeteletsa go tsa lokisa wa ka ka shebe-shebe le taba tsa gae gona go tla etsala wang. Maara gabareng a se re ya pelenyana ga bona ga e kgona. Sa ipapanyetsa tabena o batla go kosa feta-feta mono.
1: Matsatsing a mafelo a beke moqebelo le sonta le ne le theowela
0: ee go na le matsatsi a mang gape-gape godima oldtsetse 80 tse re buang ka tsona go na le matsatsi a mang gape a meqobelo ya go ake meqobelo e metlhano e bangkee ra e theowela ya re ka morago meqobelo e metlhaeno gabe felela go bona ga e kgona ge theowela le meqobelo fela tšhelete ya meqobelo ga e tlae empa fela wa le ga theowela re kena o seng gape-gape ntse re tšhaisa mantsiwa ka five ebe o etsala wa ba babita ba re ge ene sa ba fela ge theowela meqobelo ke tshwela mmanta ho fihlella la bosane ya re ka morao mo ga re hlaisa taba ga yo me kobele se ke thotse ke tame ke bona tshela tateng wa wale le pitse wa na ha ke thole tshela ka mfuto wa wa ya ba re ho rona hai o le kile banna ga ja ke tshabe ha ntem pa sala he a ikagabella ka ho ga se ke le iba mana ikagabella ka ho ga maofinya ga ile le iba mo ka ho ga hai me kobele mo e ba thoba ba tantsela ta yona nna ke le mohiri ba pata matatsi ana a ka e bang metse ke ba fa ona mohlomong ha uwa mafelo a kgwedi ha uwa mafelo a kgwedi ho no tlaile ka go tla tshewa la bone la bohlalo ha ba ya tla se matse go bona gona e bileng tsela ka sala ka dithabeng ka mona ya ba re go bona ge patala matatsi ana ka mekobelo le masa ke itse we pele ga kana ha e ge patala matatsi a jwalo taba tse di kopana wa na o itse pitso le melao le melao wana a re ola tlhisa ka ola tlhisa ka go tsapa moru a tame go lokosa.
1: Etsa re hlakelwe mongaka gona ha bona ba theowa batlang masego la bone kapa la bohlano le ne le sa ye mosebetsing matsatsi ao a mabedi kapa le le leng
0: bana ba theowa la bone le la bohlano re sa theowele ha ba theowa ba yakae ba ya masego a ebe ke hlakile gape ke e fete ka gore ga re sa theowele jalo bana ba tsamaile ke mona mele ga re tlaleya taba eno ya gore tane re bua tshele dame ya me kobele re ke tshwetseng ha ile mona wa le go bona hala o e tshile khala ga yona ya ba ke mona ma reng hai a ikirabela ga ga kona me kobele ne ba nne tsa tshwele e ba nne tsa tshwela go go le patala matsatsi a ba nne tsa ke le fa ona ile la bone la bohlano ha a sa go ka ofela tshwa ke tshwa se ya ma tshego bona ka tsela ga thabeng ga mona yona go tswa gona hape hape la ba mona ga na hao ka mo go mo se tsa tshwele e ga la gagwa ya ba di bo bontse di tswela pele ntse sa thewele bo la bo la bohlano ke ntabe yo go go e patela ga tla mo futa ofe ya ba di khitsa le go di fika ana mo ga ga itabe na tshile e kwadi go tsana go nja ke hata ka maoto a mabidi ke kena ka tsaka botibo yona gona hantle ntse hantle go etsa wa nki mona o di maole go lo hate hate ntadi ke feta tabe ha e be ka yidi tabe na ke feta ka hore ga bela ga la hate ga fumana go na le tshelete bang yo tshwa notice mo seledi ye ke mang ba tloba e patalo gela ga tswa mo seledi molo mohlomong ba sa re fa hantle gona hantlentle go etsala ba ka ba ka fela tsamayang le o phomola a tla le boetsa a thepa e fifile ka go fela le khutlela mosebetsing wa lona mmeng ya ba ga dinga ja mosebetsi o fela ga ba ripotele gantle ja mosebetsi o fela ga go le o tlale ya tabeng le iwa mang le iba ebefeta ya motlhokomedisa moito aa o ntse etsa phoso ntate moiti batho ba le ga e lengwe ke tsele mosebetsi o fela ka gona o sa ba buetsa ba fe tšhelete ya notifi o ba fe tšhelete ya notifi o be fele tšhelete ya matsatsi ano e bangwe o ba buetsa ba le ka gare go ona ntsa ba tshebetso bona ntsa ba le ka tshebetso o ntse ntate wa ka ke mo nna ke la ga se re sa bataba tsena ka ofela ba Afrika ba patala tshelete tso ga bona ga e khona batho ba hontsola le ba bona hontsola le le be ba ba tshitse tshelete tsena tsa rona mo hlomo ke tse mohlala ke ya tama tsa diana 19 o no tla 19 re tama wa patala ba itse ba ka file 4000 ka tshelete tama tsa diana 19 empa fela ga se kopanya dipalo palo ge re ho dikile he ha ile ga di tsa 170 ka letsatsi ile motho e mo hiri o re go fa o go fa tshelete ya matsatsi a 19 tshelete ya matsatsi a 19 ga e jalo o ibe go tlile jang ya ba raba ka gore aa kgetlositse matsatsi a setseng kgweding ya ba kgelefa tshelete ya matsatsi ano e bang a setse ore ge kana ha re sa go le ga go di kgolagala ga go la ga matsa.

0: e kopana ka eta ba yo e lwalo ya ba di mo be ba ngwele he di khutla le lwala mono
1: hana le sebeditse ho tloa ka kgwedi ifeng ho fihlela ka kgwedi ifeng
0: ke tla lo sebetsa le mo hira go lotwa di tete ntam ma se le mo se fitile 2025 ke tete kgwedi nya boka ya bogago ka bo di 7 mo le a tsa ho pula hantle mo ha me a tswela le dingwe tsang go pota ke ga jana go ba ke mo tsela ke tsana na go se taba e tsa malwa
1: kgwedi nya boka e le mo se
0: kgwedi nya ya boka e ga di 7 ka bo le mo manta ile la tlhola tla le go se ka theoela ho itse go phumula ne go ya bo bedi ya ba ga go ntla mo sa go plan
1: e le go ga ga se se na go ya selimo ka ofela le mo hiri ya jwa
0: ke se le mo ga sa di kgwedi tse pedi sa ba ga go
1: Jwale tjhelete ya loan service ka pa graduate ba itseng ka yona.
0: Tjhelete ya loan service ba kgonne go patala yona. Empa le yona ha re ha ho etsa dipalopalo. Ke la go la ke tsa dipalopalo. Ke la ga sa komena ka naba motho ka mong ho supile go le jwalo. Ba ho di 89 rand 22 cent motho ka mong ho supile ka le jwalo.
1: E sa tsebe nna ke ya.
0: E sa tsebe go na ile ka. Tjhelete ya ga e kopanya le ya loan service. Ke la ga le ibala ka tlhalosetso ga a bana ba e. Mo di kana le se ha ho ya mogolo wa lona wa go wa ha ho ya mogolo wa lona kgweding selemong o go ba tlhalosetsa ka tsela e jwa le makala ga go kopanya tsela tseo ga go ga go

0: Jwale e nngwe gape ke ena ya matsatsi a phomolo mo o ne le theowela go tlwa ka gore ya bosupa fitlha ka gore ya bohlano jwale go sena taba yane ya gore ke overtime le a ne a matlhano e le reng e ne le a meqebelo.
1: Ee, yantate wa ketse taba tse relelang ka tsona tsene matsatsi ao a meqobelo a matlhano galela ka taba eno ga sea ka tlhwatlha ka teng go gang ya ga ke tale ya tabe o ya ba bona ba gae meqobelo ene e lelelang ka yone fela ta teng ge e kenyeletsa matsatsing ano e banne tseletse le ya ofong pele go beke fela kapo pele matsatsi a phomola a fitlha e le la bone le la botlhano ba thule ba lware matsatsi ao ba kenya moo tsene potso ya ka nna ke le motho ko go na nakong ese re sa theoele meqobelo eo na ge ntse ka ya diofong na bana sa ba kenya kae gona ga le mone se re sa theoeng.
0: Fono ya gago ga ena monyetla wa amela sealemoya ga ona ntho ditsanyana tse tse kenang ka ditsebeng ka
1: moaga
0: ona ga mongaka jale taba tse tseretse di bua mona ne di tla le thusa le lona jale ga sa mamela tsena e tloba mathata.
1: Ha ile go ja go kgile go sa tshe tsala ma sa le sotho tsena lo ha na tsena na tsena lo ha na o hang bona mo ke teng ile ke mamela ke dilo kope ndere mo lo ha ke tse mo go mo bona ile ya ile ke ka yetsa ka tsela mputo fa fela ya ke tatra ke bona bona go tsa tsala wa
0: ga hola ha ka atamela motho a nang le kolo ipela ha o mo o re ya etse AM e be le etsa channel ya 639 ee koloi ntse na tsa mogagogao tsena ga le ntse AM fela le tla se thola goba etlhile FM ke sa ge gauile ka moo
1: ee
0: FM e gauile
1: ga o se o ka bonala fela ona motlho mongwe ke tla kgona le go thola motho a iwa lokapo ke tlo tlhole ya tla
0: tanki mngaka. Ei Metefel o tla re thusa gona mona moo bontate bareng ba theowetse matsatsi a meqebelo jwale mohiri o re o patala a hae ya gore la bohlano ga batla maseru jwale batho ga ba theowele na ehlile taba yeo e kena go bahiriwa kapake e sele dijao tsa mohiri tseno tsa gore jwale ena a kgetha gore la bohlano ga a tla maseru ga ue mosebetsing e kena go mohiriwa kapake dijao tsa mohiri. Ke bo me se ba sotho mme wa ka kgetse bo kena ditabeng tsena.
2: Ke a le dumedisa bana ba mamedi ba selmo ya sa lesotho le bitswa la ka ketefelo maboye. Ke a lositse streke sena sa masego. Ditaba tsa ntate re di utlwile. Ho etsa halang ke hore le ha se ke qala ka mohatleng tate mokwatle ka tsela eo mputsitseng ka yona ha mosebetsi o fana ka matsoho a hae hore a etse mosebetsi ha mohiri a ikgethela hore mosebetsi ya jwalo a se ke a ya mosebetsing a kere ke ka boikgethelo ba mohiri mosebetsi ya jwalo ha a lokela hore a jele taba ye jwalo taba ya hore mohiri o na lokela hore e beneng o tlile masego ga e le mafelo a kgwedi ba se le ha go le jwalo ntate ore ba ne ba patalwa ka letsatsi ga e ba ba ne ba patalwa ka letsatsi ke go bolela gore ba patalelwa matsatsi ao ba sebeditseng e leng gore ka matsatsi a ye mohiri a leng seo a tlileng masego ga ba ya mosebetsing ka gona ga ba gatisa ee ya ntate ye
0: nngwekagola taba mono ya gae nne le gore tšhelete tsena tsa moqebelo tse ba reng ba di batla gore ba theolang moqebelo e leng di-overtime go no thwe e kwetse matsatsi yano e ba sa theolang ka one
2: ke phoso go santse o sa nepagala gore e beneng ditaba tseno di etsa overlap gobane jalo ka ga ketšho basebetsi ba ne ba le teng gore ba ka etsa mosebetsi mohiri ke ena a seo gore a ka fa basebetsi mosebetsi so ba ne taba ya meqebelo.

0: e ba ithwetse ba lokela hore e be neng ba ipatetswe meqhubelo yeno ka tsela eo ho lokela hang hore e be ba ipatetswe ka teng ha motho a sebeditse ka letsatsi la hae la phomolo la off o lokela hore moputso ono o mena hangwe habedi mohlala o re bane ba gola 171 ke mpa ke sanga cassette ya selmo se fitile hore na e be ne motho ka letsatsi o ne a lokela hore e be o hatisa bokae o re ne ba gola 171 ha ba gotse ka meqebelo ha ba sebeditse ka meqebelo tshelete eno ya mena hangwa e be ba 171 yeno habedi ho latela molao
1: ibile ba ne ba lokela ka hora ya pele ba tshaise
0: ba phumule
1: eh
0: o ba tshaise
1: ba tshaise go bana ke moqebelo
0: a a ke re o re ba theuela ho tloa manta ho fihlela la bohlano for o ho latela molao mosebetsi ya ka sebetsa matsatsi ya mahlano ya ba hora tse mosebetsi o lokela hore bonyane a sebetsang di hora tse 45 ka beke o lokela hore bonyane a sebetse ho tloa manta ha ho fihlela la bohlano 45 wa CB if kwe mohiri ya monga ka ikgethela hore mosebetsi a sebetse hora tse robedi ho tloa manta ho fihlela la bohlano ebe moqebelo o sebetsa tse hlano ebe 45 yane wa iqeta ho bana mohiri enwa ke a reng o sebedisa motho di hora tse 45 ka beke jwale bana ba re ba sebetsa ho tloa manta ho fihlela la bohlano ebe 45 hours ya bona e kwetse e leng hore ha 45 hours ena e qala e kwala moqebelo e seleletsa tsi la bona la phomolo mme molao o re ha motho a sebetsa ka letsatsi la hae la phomolo moputso o lokela hore o mena hangwe bakeng habedi e ho mena hanya ko o mena hangwe habedi bakeng sa letsatsi leno le a le sebeditseng ka letsatsi la hae la phomolo a kere jwale
1: hana mono molao wa dumela hore mohiri a ka eketsa nako ya tshebetso ye ya moqebelo ho tloa ho hora ya pele ho ya bohlano molao wa dumela
0: letse mohiri enwa ye ntate a buang ka yena o sebetsa ho tloa manta ho fihlela la bohlano ebe 45 hours ya hae e fedile a ke ho bolela hore yane ya moqebelo ho tloa ka 8 ho fihlela ka 1 ha e sa apply ho bane beke ya mohiri e fedile la bohlano so moqebelo automatically e se ile letsatsi la phomolo la motho eno mme ha sebeditse ka moqebelo ona o lokela hore moputso ono wa moqebelo o mena hangwe habedi
1: ho sa tsotsa le yona ho shaisitswe ka hore
0: ka wane ka ba ya bobedi
1: e
0: ke letsatsi la hae la phomolo di hora tseno tsa di sebeditseng
1: o lokela ho di lefu
0: di tshwanetse di lefu e di mena hantsi e ntate
1: lena ya matsatsi a phomolo
0: di holidays di holidays le tsona di tshwanetse ho mena hangwa empa ka ha holiday maemong a tlwaeleileng ha mohiri a patala bakeng sa mohiri a patalang ka kgwedi empa enwa o patala ka letsatsi e leng hore ka di holidays e tshwanetse e be batho bana ba phomotse ha ba phomotse moputso wa bona o ntso mena hangwa habedi ke hlakisa hore ha ene ba basebetsi bana ke ba patalang ka kgwedi moputso wo o thweng o mena hangwa habedi bakeng sa public holiday ha e ba ke 171 ka letsatsi mosebetsi ya jwalo ha a fumana moputso wa hae wa kgwedi o tla bo o eketsegile ka 171 ra utlwisisa ha e ba mosebetsi eo o patalwa 3,000 ka kgwedi jwale ha a patalwa 3,000 hobane a patalwa ka kgwedi ya sa patalwe ka letsatsi o patalwa ka kgwedi jwale hore re fumana moputso wa hae wa letsatsi re nka moputso ona wa hae wa kgwedi go atisa ka dihora tse robedi kapa tse robong ho tswa ka hore na mosebetsi enwa o sebetsa dihora tse kae in this case enwa o sebetsa dihora tse robong ka letsatsi e leng hore re nka

0: dikete tsa ne tse tharo re di atisa ka dihora tse robong re di arola ka dihora tse 195 3000 multiplied by 9 hours all over 195 dihora tsena tse robong ke tsane tse mosebetsi ya disebetsang letsatsi le letsatsi 195 ke average hours tsa kgwedi jwale re tla fumana hore na mosebetsi yeo ya patalwang ka kgwedi kete tse tharo ka letsatsi o fumana bokae akere empa bana ya bona e hlakile hobane ba sentse ba patalwa 171 ka letsatsi therefore ha re tlhoke hore re tlotla re sebedisa formulara ena ke kopa tshwarelo ha eba ke ferekanya ba mamedi jwale ke ne ke re basebetsi ba ba sa sebetseng ba patalwang ka letsatsi ha ba sebeditse ka public holiday tjhelete eno e tla menahamo o ne ke etsa comparison le yane ya a patalwang ka kgwedi hore ha e ba a patalwa ka kgwedi kgweding ena a bone re na le letsatsi la boipuso mosebetsi eno ha a sebetse ha e le boipuso a kere ha a tla mosebetsing jwale ha a sa tla mosebetsing ka boipuso ha hona ho tloswa keteng tsane tse tharo ho thwe ka di-4 o no sa tla mosebetsing jwale re tlosa tjhelete ya letsatsi leno jwale ha ho ka ho etsahala hore mosebetsi eo a sebetse ka boipuso mphe tjhelete ya ne e re ntseng re bua ka yona
1: 138
0: okay ha eba mosebetsi eo kgetlong le ya patalwang ka kgwedi o tlile mosebetsing ka boipuso o tla fumana 3000 plus 138 yena ya hore o theohetse ka letsatsi leno kapa a ka fuwa matsatsi a phomolo
1: a ke 138 ha thewetse ka letsatsi leno ha se yona ha se mane mo tlamang le yona e menahangwe ha bedi
0: ha ya mena ha e menahangwe ho bane e se ke mopuzwa ha wa kgwedi ha wa amea ka letho jwale re menahanya fela hore o theohetse jwale re lokela re patale letsatsi lena a thilane la moqebelo ha lokela ho theohela ho hang ke nthwena re tla 138 multiplied by 2
1: oh la moqebelo
0: ha le a kenella 3000 mani a ke lona ha re patala tjhelete ya kgwedi ha le a kenella tjhelete nyene e 3000 ke letsatsi leo a lokelang hore ebe o phumotse so a fapana jwalo fela a ke re ke utlwa se ke ferekane hore na hana ke ne le ho kae
1: a yona ya hlaka gore taba ye nngwe ke ena ya ya hore na motho han a le ka go kontraka ya kgwedi a ka pa kontraka ya selemo ditsiane tsa lokelang ho ifumana ha se ya rwana le mohiri wa hae ke difeng ho na le severance pay ho na le long service ho na le notice o tla re hlalosetsa.

0: ho bapala ka mantswe fela ka batsela ye re tloetseng hore re ibitse ka yona. Ho latela molao wa mosebetsi wa Lesotho long service kapa severance pay ke moputso wa beke tse pedi bakeng sa selemo se seng le seng. Ho latela molao re nka moputso wa hae wa kgwedi wo a o amohelang nakong ya go anang le mosebetsi le mohiri rather go atisa ka 90 re boela go atisa
1: moputso wa kgwedi
0: 3000 yane go atisa ka 90 90 ke moputso wa dibeke tse pedi tsane tse ke itseng go latela molao go thwe long service ke beke tse pedi bakeng sa selemo se seng le se seng seo mosebetsi a qetileng. A ke re itse mosebetsi o sebetsa 45 hours ka beke, hence 2 weeks 90. A ke 45 hours times 2 ke 90 ena moo e hlahang teng. Ebe re atisa ka dilemo tseo motho eno a sebeditseng tsona.
1: Ga atisa hape?
0: Ee, ka dilemo tseno. Ebe re arola ka
1: 190.
0: Ke selemo se le seng. Ebe re arola hape ka 195 yane e ke itseng ke dihora tseo
1: motho
0: a di sebetsang ka kgwedi. A ke re jwale re motho eo ya sebetsang le mohiriwa moputso wa hae wa beke tse pedi ke bokae ye wa kgolang 195 171 ka letsatsi. In this case ye na o kgola 171 ka letsatsi. Jwale o sebeditse dibeke tse pedi tsa hae e tlotla e ba matsatsi ana a ho tloa ana a mahlano habedi. Ojalo
1: ke tla re tsa 171 ka matsatsi a mashu a mabedi. Mashu a mabedi a ke re kwala kgwedi.
0: Ha re kwala kgwedi ntate mokwatle. Matsatsi a beketse pedi bakeng sa motho eo ya kgolang ka letsatsi.
1: E le gore ke matsatsi a le show.
0: Ee. Jwale ke ona moputso wa hae.
1: 1.
0: Ke ona
1: 1.7 10 maluti. 1.7 10.
0: Bakeng sa motho eno ae beketse pedi tla ba bokalo gobane yeno o patalwa ka letsatsi. A kere ke yona tsela eo beke tsena tse pedi tseo mosebetsi eno a di
1: sebeditseng.
0: Molao wa rona ha o specific ka taba ya gratuity. Re bua ka severance pay, re bua ka gratuity is another ke moropotso o mong o mohiri a ka ikgethelang hore o fa mosebetsi ha ba sebeditse nako itseng. Hangata e atisa ho ba teng bathong ba sebetsang ka dikontraka. E tla fapana ka percentage e mohiri le mosebetsi ba dumellanang ka yona.
1: Na o ka etsahala hore ha o dumellana le mohiri wa hao hore ha kontraka ya hao e fela ke tlo fa gratuity, mohiri o sa ka ikgethela hore jwale ha re arola nna se ke o fa severance pay.
0: Ha kontraka ya hao kontraka a kere ke e fetoa molao. Okay, molao a kere ke molao o entsweng ke paramente o tlwaeleileng in our case Labour Act ya 2024. Empa mohiri ha a na le kontraka e ngotsweng kapa le kontraka e ntse buisana fela e na le dipehelo tsa yona di hlakile, mohiri o tshwanetse gore a ikobele mahlakore a mabedi, mohiri le mosebetsi ba tshwanetse go ikobela ditumelano tseno tsa bona and nothing else.

0: fela e sa ho hlane le molao wa bosebetsi ke iketsisa tumellano ye nngwe le nngwe ha fela e le molao ka hara kontraka ena e tlama mahlakore ano a mabedi empa ha e tswa molao fatshe re sebedisa molao ona wa Labour Act ka tsela le dihlomathiso tsohle tsa teng
1: wa 2024
0: ha tumellano ya mohiri le mosebetsi di qala di hohlana le ona wa 2024 re kgutlela ho ona wa 2024
1: ke kharapotsa ka ne le ona ditumellano ha li ha di itse ha re a rwana go fa credit ka percentage itse na mohiri o sa ka ikgethela ha a sa fa credit ba le se bo fa severance pay
0: che a ke re tumellano ye e hlakile hore wena ke tlo tla go fa credit then it means o tlo tla o fa gratuity e seng ho hong
1: ha sa o file severance pay le o sa tlo simola
0: o tlo tse ntate o tlo tse
1: mamela di plus 2665999333 ka pa 2231 6429 ho re nga a shwele metso mo ntate ka le bia go tlolela la la wena o o sa bitse kontrakeng o utlwa ka o tsa chat o ifumaneng ya o kgotsofatsa kapa yo o kgotsofaditse kapa go na le mo ntse o belela gona teng gore icon e ka nna batšhelete na ke e fuweng mona banna ga se yone yo o kelokelang go e fumana metefelo o teng ka kwano ga e le ena ya o kametse seke sena sa masego ka mona ka lekaleng lena la kgero le bosebetsi he banna ke tsebe ona banna tsatsi la maobane ke bone basebetsi bana ba di feme ka mona ka station le bona ba sentse ba ipiletsa ba re icon he tšhelete ene re fa mona ra belaela go tšhelete ene nyane ra fokotswa ga se tsa go ga tsenyane ba lo jwalo ka ofela mme di khotso
2: khotso nta ya se
1: e nda di
2: ene ke sa kgere mo lo mo ntate mo me ka di mona tla di tsam potom
1: nda de mang
2: mo lo mo ntate
1: nda de mo lo
2: e yanta ate a ke tsela ba wa ya u tsa hala ha ke tsa hande go ka hano e maganga nga ba tsa ma se tsena
1: o sa kgile mongaka
2: nda de go pa go ka ka me a ga ntisa o latela go hlaka ha hai e ke na le botlhata ma pele mo kontraka e mo mone ke kopang ke se ka buka ba ka pana ka ditaba tsa hai
1: e o ska bitsa company ya hai wana o bua ditaba fela
2: e yanta ate go bana le kholotso mona ya o gegene ge a gokela metsi jale sebaka sa na gokela go sona se bona hala se sa fitlhelle ha bonolo ka dikoloi tepa yohle e tsamaya go ya mo le tsamaya go ya ka maheta le ditongkana kapo ditswana di efe jale mokonraka ntate ha sa tsamaya go le ish e se ba bothata go se hlaya maditaba tse re makatsang fela gore re ne re sa hirwa monono ka molao re ne re sa hirwa hantle re ne re hiruwe ke mongodi
1: mongaka re go utlwisise go thwe ne re sa hirwa fela go sebedisitswe ditongkana tsa lona
2: ntate go sebedisitswe ditongkana tsa rona le mahetla a rona le rona re le batho re sebedisitswe
1: jale o tlo nyenya sa hiwa
2: e ho tlo nyenya sa hiwa ka tsela yeno e go na ga nela tsa ho tsaka yona ho re re buwe ka yona go ho tsena na a ke ga ho kenya metsi ha o sebetsa ka tsela tsa metsi ho tshekwa difo go a kere jale ho tla ba le ntho tsane tso tse ma ga ya di patalen tsa ha empa rona ga re ka ba ga qetella ga fuwe ntho tseno tsa ditema e le ho re tema ke ntle e o beang ka ga molao kapo yo kubelang hore haiba o tsitse tema e kana 50 meters ke tsa mohlala ka 50 meters e lo ga ho sa eqeta wa ukwa hore ha wa tsitse ha o bulimbo ha wa tsitse go re se ntse ka ile ya jwa ha o sa qeta tema eno na u ka kae ka go tsitse e lo ka lentse le leng ha wa tsitse jale fa go mane ya rona kapo mosupisi wa rona o na ke sa tsitse ka taba tseno tsa ditema a sebetsa o no kena o senga e o tla tsaka five months bo o hatisitse 162 ha ile jwa mola tonkani 20 di makopokopo a 8

0: 162 ha ile jwa ile hore hore o tlo o fika 162 dina ile ho hlokomela ho tlameha go be le makopuku pa se tanye di ha mangata fela e tsampa lo ene ile kana
1: mhm
0: jwale taba yena e ke makaditse ka hore mokontraka ha a sa tlameha ho lelefa o sa bonagala a latlha tšhelete ka gore jwale matsatsi ana e re a sweleditseng mona ga se a neng a lebeletse ke dire a sweleditse go latela mosweledi wa gae tšhelete e sele ngata gagolo go feta mosweledi go ya ka mokontraka
1: o ya tlamehang go lelefa yona
0: ee yantate tšhelete e sele ngata a go latela go feta mosweledi go latela ka mokgwa a nang a sweletsa ka teng o tlwelelele ntate gore ditshebetsong tseo tsa mofuta oo mosebetsi ono ga o tshwane go checka foro ga o tshwane le gao go tlo tla fasa pipe ya metsi ditaba tseno ne di etswa ke nna bogolo tseno tsa go extenda le go lotlisa mo o senyegeng wa o notlhile go le diphoso di ngata monono
1: mongaka a komphe dinomoro tsa gago ka pelenyana fela
0: 961 9111 5 9 5 9 6 1 6 1 9 111 9 111. Yanda.
1: Thank you, mongaka.
0: Thank you, ntate. Ke kopa go tlaba la one network ya tshupusupudisa ka mo. Ha e ka ha o nthetsetsa, ya ba ha e kene. Wena o etse ntho e callback ya fela hang-hang ha ke hlaella le network wa ke tshupusupudisa ka plus ya mona. Ha ke hlaella le network ke tlhabogelle ke leng ho yona. E tla kena ebe ke kgutlela ho wena ntate. Ke tla ke se ke ke batla kana le thata bo boholo ba marangrang ka kwa.
1: Thank you, mongaka. Matefel a go thusa ntate rona mona ho etsa hela bang ka motsotso fela sentse re go tsofela ka ditabe.
2: Okay ntate. Ntate o re bane ba mosebetsi wa bona ene ile ho tsamaisa thepa ka ditonkana. Mme tonkana ha e ba ene le 50 rand a ene e lokela hore e be ke 50 rand. Ke yona ntwe mo hiri a seng a re o na sa ba hira. Tshebele
1: ha sa sheba tshelete a lokela ho ba le fa yona.
2: Ee, o sa bona ka ekare e ngata mohiri ya jwalo o lokela o ka lefe bontate gobane e tlhile jwalo ka ga ntate a re in fact ke utlwa e ka ekare go kopantswe dicontraka tse ngata godima batho bano empa he ka ga o ne a ba tshepisitse gore bakeng sa loadi e nngwe le nngwe o ba lefa bokana o lokela gore a ba lefe ka tsela eno e ba dumelelaneng ka yona ga gona lebaka la gore e be ne ntsatsing lena
1: ga
2: a sa lokela go ba lefa ga e ba o ke ena ya itseleng ke bomadimabe bakeng sa gae but o lokela gore a lefe bontate jwalo ka ga bane ba mosebeletsa
1: ka ntsona fela mmetefelo batho ba bang ba na le dillo tse kareng tsena ba lokela gore ba itlale ofising efeng ga motho a bone kare ga a sebetsa gantle ke mosebetsi
2: ke mohiri wa gae re na le diofisi ditereke tse lesome masego mona re ntse re sebeletsa stopong partly gape-gape re ntse re sebeletsa LNDC mohao wane o stopong o ntse o lokiswa ka hona keiti e tlwaeleileng e go sebeletswang go yona e go kenwang ka yona e kwetswe go kenwa le ka morago batlhatlhobi ba ditaba tsa bosebetsi ba ntse ba sebetsa gona godimo mono le batho ba sebetsang ditaba tsa matshediso sebakeng sa ga motho a tswile kotsi kapa a tlhokagaletse mosebetsing ba ntse ba sebeletsa godimo mono empa mafapha a mangwe otlhe e kang a merafo a Giro National Employment Services a sebeletsa LNDC Block D Level 7 ditereke tse dingwe go a tshwana mo batho ba ne ntse ba tseba ntse di fumaneya di ntse di fumaneya gona teng ke a leboga
1: mamedi re fetaga ditabeng tsa gore a shomele motsong mongwe ga tsela ka mona sa tsela teng a tlo o balela tsona.

bophato empa mega ya boganyetsi ho kenyeletsa boetapele wa boganyetsi mohlomphe Brian Mondabile wa ho Afrika SADC ka lefapha la bolipi o re ho tla ba le dipula tse fokolang dinaheng tse borwa le tse bogareng ho Afrika ho kenyeletsa le Lesotho ka Mphalane Pudungwana le Tshitwe 2026. Ho sa le jwalo, radiphatlalatso wa Wasco Monghadi Bahlakwana le Hasa o re Wasco e se e tlile ka mawala a go bokeletsa metsi dibakeng tse fapaneng naga ka bophara. O re ba sebetsa mmogo le mafapha a amehang ditabeng tsa metsi gore naga e se tobane le qholotso ya tlhokagalo ya metsi. Ke a phethela. Ka diphatlhalatso wa mokgatlho o tsamaisang papadi ya bolo ya maoto Lesotho Lefa, o re Lefa ka tshebedisano le mokgatlho wa dikolo tse e phahameng wa dipapadi LISA le mokgatlho wa dikolo tsa mathomo wa dipapadi Lesotho LESPA ba rometse dihlopha tse tharo tsa naga tsa dikolo ho ya qothisana lehlokwa dipapading tsa mokgatlho wa dikolo tsa dipapadi tsa tikologo e borwa ho Afrika tse tshwaretsweng Zimbabwe. Monghadi Mikia Kalati o re dipapadi di qadile maobane mme dihlopha di kenyeletsa sehlopha sa bashanyana ba dilemo di ka tlase ho 17 ba hlabane se kwetliswang ke Monghadi Katiso Mojakgomo. Sehlopha sa banana ba dilemo di ka tlase ho 17 dishweshwe se kwetliswang ke Mofumahadi Elizabeth Yelimala le sehlopha sa bashanyana ba dilemo di ka tlase ho 13 se eteletsweng pele ke Monghadi Moshweshwe Letsie. Ditaba tsa hora ya 10:00 di fella mona. Mamela tse latelang tsena horeng ya pele.

0: Ya, kopagala mamedi a ke ne se sa ka jeno ba le ha re etsa tjena he bo me bana tsa tjena ba mfutuetse mamedi ba mfutuetse ka bana ba ba kwala go jena mo sadi wa mo Afrika e mo santa a tinga ntle ka mo le na santa a kokota ge etse tjena fela men men
1: melana te
0: ho ya ba
1: shapua
0: Nna ha na ke mema
1: le kanyane la taung
0: taung ha magate
1: taung ha magate
0: a go re fe hanyane fela he ka go na gore ka ha le bina mmino la wa e re ka reng ke mmino wa wa pitiki mohlomong o ne rona go tla tseng le mmino wa go rena empa ke go se lona ba mmala se le re kwa pitiki o go re fe hantle go dingena ya msa ya Afrika rona mmino wa rona wa pitiki o bolelang ho mosotho ya mametse
1: o bolela eng
0: go mmino wa ha re ke mmino na wa go riana le ho kopantse le mekete ena ya lona ya dipitiki gore motho a ikwisisa ntle a kopanye pitiki le mminong e tsa gore motho a ikwisise pitiki le mminong gore o di kopanya o beye pitiki o kopanye pitiki le mmino ona wa koriana o di etse ntho e le nngwe jele ka ha le o etsa le o etsetsa yona pitiki
1: acha go etsetse pitiki ha kalo kalo mmino wa rona o mamelwa ke motho o le mong goba ke a kgola wa utlwa gore o bo ntate o bo mme e le gore mmino wa rona go etseditse gore motho o le mong a ka kgona
0: molaetsa e bang o teng o fetelang o fetelang ho batho ba bomme ba pitiki
1: ee
0: jwale ha o tlhalositse gore o lekanyane la la tau go utlwa gona e sa le wena o ba ka gara mmino ona wa koriana e se le o bitsa wa pitiki le bona phetogo e le teng ka gare go sekwadiko se sa mmino wa koriana mohlomong re kare lesotho mo le batho ba Afrika Borwa batho ba Afrika Borwa mmino wo o bonaka ba utlwisisa
1: ee ba utlwisisa haholo batho ba South Africa ehle ba support-a batho ba Lesotho haholo
0: e le gore ba o support-a haholo ke mogona boholo ba lona le tsamayang dipakeng tsa Afrika Borwa le Lesotho ka Afrika Borwa o na le dibini tse bang le ke le kopane le tsona tsa ka kwa tse binang million tso tshwana jwa lebele re icon kapa ba tla ba le bitse ba re tlogong kwano le bona ntse re batla ge binang mmino tshwanang ga re tlwa re tsang konsareti ke ye kapa ga re kopaneng pitiking kae kae kae kae
1: ashe batho ba binang mmino wa ka mo ga ke so batla ke ba tsefe ba ka kwana so kopane le bona
0: bo o na le selapa sa gale mona kgala tao ka ntse fa
1: a se nna ka o ba santse ke fitlha mmino mona e tlhile

Ashmelimetsu emhlanu fela mtsotso ga re bile hore nyane ya Ashmelimetsu emmedi mo tla be ya go lena la sibini sa ka jeno re ntse re mathamata fela jwalo hele mopheme wa ka mane he ka matla ke ho la Zandstroom hey tabena ya mino e thata tabena ya mino e thata ke tla hutla ona taba ya mino hore le tsmana le selibini a mmorao tse se le bomela ba holo hatana pele ne ntse le na le takatso ya gore le ka fihla mo la bina ona mmino wo kapa ona le mmino yo

0: Tatwaka, wa tseba hangata rone re nentse re bina mmino wa bo ditolobonya re bomme ba ditolobonya ha holo holo ho tloa ka selemo sa bo 2017-2018 e sale re ntse re le batho ba ipinelang ditolobonya e ne so kae ba tabatabelo ya rone kapo mohopolo wa rone wa ka go pitiki ba le teng empa ka lebaka la o ba re ne se re na le mme ya moholo e le mme ma mohau yena motho a na re tsamaisa dipiti ditolobonye mo ke ka hore le re iphumane re le mo re leng teng tsatsing le nana.
1: Mamma, ke re utlwa na re ka tsosang le buka ka re bona ba mathaka ba ntse ba matha mo ho ne pa etseng hona teng ka pa jo le bona ba se ba matha ka thoko se ba matha ka thoko ka pa ihle ba ntse ba matha hona mane he mo bo manyagela le ba bang ba mathang hona teng khotso
2: pa pele ka ntate
1: teng le kae me ha
2: teng le ko pa bo sa ho na na tsibiso tsa mafunana eta tsibiso eta me o tla I email stamp sa mongana na
1: sa mongana ka pasa mapolice
2: o ka pasa mas ponis sa fail o ke ndate ke a lebo
1: thank you
2: thank you ndate
1: +26659933 ka pa 2231 6429 ke bana he pheme ba matla ke ba teng ka rona ha ka kwano sa mo sa so tuna sella matla ke kapa halena bonnete
0: halena
1: bonnete
0: ana o lo rola eng wena
1: wa tseba ha ke tsebe na hona le motho wa hae e le ka buang le ena a pela salimo a etse ka am a etse trimo e batla e le ho batla ho le ho ja ke a tseba hore ka FM e gaowa kae kae ha motho o setse o tsamaya ka moo ka twispirit ee ya gaowa ga santse o theosa o ya kwana empa AM yona ka bole o fitlha bo thabantsho kwana e ntse e otla fela ka tsela e tshwanang pina ke ena bona mamedi.

0: Christina o yena ke re hai eh ho re ne re tsamae le lona re tsiba malebela ke le rona re le bomme ba mopheme wa basadi o tla ka mona ka matla kenza strong ge batla ge kenyeletse letsoho le rona mo go bane re bona ho re tlebe rentse taba e kgolo haholo ho kenyeletsa letsoho ka mmomme yeo wa ntate modimo
1: eh yo bona ana le bothata
0: o bontsha langa ana le bothata a sna le keno le ka gona go le mothuse bothateng ba nan le bona ga bona hore ka sosotho sege ire kopano ke matla ha le kopane le ke la hlwa ke letho empa ha o batletsa dintho ka bongwe gona le motlofolo ya teng
1: ba sa le ba sotsentse le utlwa hore bomme ba sa tsone bona ba ikopanye ke bona lo nna la sala mga ona ha le no ikopanya le tla swenyetsana ke le bomme ke le batho ba ba uswenya bomme ke batho ba uswenya
2: ke bomme ke batho ba nan le maikutlo a sa tshwane eh ha re tshwane ka ge le bomme empa ntwe ke ena hana go bomme ge etsa ntwe iwane e le nngwe fele re etsa ke kopano nyeno na le mfumantsa la go ha utlwane empa qetellong re qeteletse re utlwane ka ntwe ne go kopaneng ka yona
1: oh
2: eh
1: vele ya o senyetsa na hlaka
2: a itla sallana le ya motho a swenyang
1: o le motho a swenyang
2: motho a swenyang yena itla sallana le yena
1: eh ja sa le hore le tlo le ja mongalo
2: eh
0: e bile go ne ke ditsang lona
1: eh mmeni a ke ha re le ska phetse le la sibisa ka jeno he ke bona mo pheme wa ba sadi ga mana o hlaka mana zastron eh matlakeng ba ga a ke re go hlaka ge hlaka mona eh ka la sotho ga hata mabala dorme isa baso ta bo mega le bo ka nete ga me le tlo le bona ba ha sale modimo a le tlo ha pe o khutela ha se re tla le bona ka la le shumele metse ro bong khodi nyene o di mwa ke ha le ya ga mole ka botabothi ke le ke botabothi ka pokile ri botabothi le ya moketeng
2: ene ke letsatsi la tswalo la mme wa gone tsatsing lena
1: ka jeno
2: le ha se a le siyo
1: oh ke tsatsi la tswalo la mme
0: mme
1: mama hao he banna
2: ke letsatsi le hae ka je
1: a ka ba a ba dilemo di kae
2: 86
1: o tlo reya tseneng
2: 2025

0: utlwa hore na ha re shebile phetoho ya boemo ba lehodimo ditaba tsa dimela tse ding di sentse di shwa na re hokae re le naha ya Lesotho ka ditaba tse jwalo ke ditaba ya Mosotho haeso tseo re tlang ho di qoqa le ntate Diau le tsiareng la kajeno me re supe hore ka hare ho hlohlwa ena ya Afrika karolo ya setjhaba sa e ka bang dinoko tse 80 lekgolong di tlalehwa di itshetlehile haholo ho dimatshebediso ya ditlhare tsa setso ho alafa mafu ao ba ka kopanang le ona re se re hokahane ka katleho le ntate Diau ho otlolla taba ntate Diau
1: Mwaka
0: ke a o amohela sealemoeng sa Lesotho lenaneng la ho otlolla taba ntate
1: Ntate.
0: Re hokahana le wena tje ntate Diau Maobane, hlwahlwa ya Afrika e ne e ela hloko letsatsi la Afrika la meriana ya setso e ka sitana le ditlama tsa tlholego. Mme naha ya Lesotho ke e nngwe ya dinaha tsa Afrika e tseba e sebetsang haholo kapa e nang le dingaka tsa moetlo e ka sitana le ditlhare tse jwalo mme re oke o fe Mosotho ntate hore na taba ena ya ho ela hloko ditlhare tsa setso e ka sitana le ditlama tsa tlholego e re eng haholo ho dingaka tsa moetlo ka hare ho naha ya Lesotho
1: ke kuriya manna mme le mpogo le tse tsa mpotsa yana ngwane so ho kwana
0: ntate
1: ho bana ba batho ho ri le tsena ba putswa ngwane so Sile ka bana ntwane ya ba ne. Jwani jwani ngwe le tshaba sa ma Afrika ka ba basotho. Kuna le bonga ka bona ba tlhoyo bo ka ho tsha se se ne se se ngwane so go bona. Ile mora wa ba no khale me tsana e no no. Ntwane ga dikio ba le sutu mora ho na ya ho nae so go mene tewe jwa lo. Ya isa na mafaja ma ma so mene tewe le mpane nga a tshina ke bona. Ho sina jolo pele ka go bona ngwane so ba ne ntwane sa hlokomele ka nae ka pusong. Ba le mathata a mangata ko wetse fela ho ele nnete tlholo ke yona e phekolang ngwaneso ka tsela efe le efe ga o kona ba gaona mo mona modimo wa kabeyang setšhaba ebe ga se fe ditlamatlama ga se diphoofolo le a di dinonyane a le ding kao fela re amana re le dintho tsa tlholego kao fela ngwaneso ga o kona jalo ka mo bua ka boka setlamatlama e le setlamatlama sa moetlo ko ga o tuke setlamatlama sa moetlo jalo ga o yo tsona tlo ka o fisa o gola ntho fela jena o ka o fotola le gola ka pa mokoswa o sa tlhogane lefatshe ga o kona one o ya ka mabaka ka katamelo e kgetheileng hantle wa ga di kela tlhaga tsena ga di kopela re fana ka dimpo e tsa dinyero mono wa se ntho fela e leng go ke ntho fisa o e fotola fela o se o tlhela nka o etsa jane jena re bua le tsona hantle ngwane sobanne ke bophelo go na latela tlho ya motho wa gona ngwaneso wa batho wa maAfrika ga o kona
0: ntate
1: jale koo nna setaba tsa gona setshwane a ke bua ka motswala ke bua ka ntate mone ke bua ka nkgono ko re amana ka tlholego ngwaneso ka mokgwa o maatla ga o kona mmake
0: ntate
1: ke ka ona e leng oo motlhomong ga re nka moriana ra go kopa ra o wetsa re tlo o kopa thuso itsenetsenetsenetsen ra o gantshetsa e ka ba ka mopotswanyana yolo kapa ka ditšheletenyana yolo tsegaribaa nna e le ka ko ena bontate mone bonkgono goneso ntho tse ge di etsang tse e lengo ke dinyero goba re tlhompa tobe ne a setlamatlama goneso e lengo ke ntho kgolo bane bophelo bo tlholeng mono goneso o kona
0: saebile
1: re le Afrika re lekile go bua ka methati otlhe re le Afrika go ditlhaga tsa meetlo di tlhontshiwengpanaatshe nna na motho wa ka nna boa Gauteng o jalo ga o jalo goneso go tshile ma Afrika ga la tshile mo motho wa gona wa go se hlompe tlholo e mo dumela fika yona go re sebedise e re fe me putswe ya bo phelo le nga o fela mo le tshwane ha ba bona le go lo re ke rena le dipetlele tseno mo go ba le ba le di khanno ka mo khole me tswa me tswa ba sukwa ga tshwa tshwane sa mo ngwane e
0: ke a le bohanda tedi ao ke a gola Mosotho a ka re na re bua le wena je letsatsi lena le qadile ho elwa ke lekgetlo la bo 24 hlwahlwa ya Afrika e ela hloko letsatsi lena la Afrika la meriana ya setso kapa ditlhare tsa setso ge le naga ya Lesotho re ka re ho kae tabeng ya ho ela hloko meriana ya setso na ho na le kgokahano dipakeng tsa tshebediso ya meriana ya setso e ka sitana le tshebediso ya meriana e ya morao tje e sebediswang ditseng tsa

0: bophelo le sebetsa jwang le dingaka tsa moetlo le dingaka tsetsa tse sebetsang ka mekgwa ya morao ga
1: Kutwawe vota munolo wana tsiraka ga bana thata ya munolo ka lokalo ha u bona wana zwo
0: ntate
1: na ke bile le ofisikana na mophiro mona kana go itelele fere tsara ga thata wana zwo bana bana bang bang ga ba swa ha go tlipiro bang ga ba me tlo wana zwo impanene ha le kompane tsha ga lan tsara mohlomo se kompane mokudi mokudi ha ba no go tla sibelebele wana zwo o ba o tshogeng dreteng o tsaka tsa go mo isa ga ga metso go le supo mo tlhola na le khutsana ona le sikoma mo tlhola ha a tso swa ona le ona le ona le ona le ona se go pa neng le na ya le sotlo o se betse mo sa ga lwantsana empa go go tsa nete ona le ntwa pa ke ntsa mo go mo tsho mo tsho ona ona le ntwa pa ke ntsa mo tlo mo tsho le mo tsho ko ma hwa ntse chefu yena ya sale mo tlhintse le ngwana no ha ka ba ngwa ga tsho sa fumana le go se le sa tswane empa ga ba thomo go dinga ga ga o fela empa na re khompane fela go motho yo mongwe upetswe America yo mongwe upetswe Lesotho yo mongwe nanya a bo jwalo se kopanye ntho tsena re tseo phekola motho mmogo a ngwane tshotso a etele pa yo mono go wetse ke ntwa ke ne le tsala e bohloko fela ngwane tsho nka go wetsa go setse mona ngwane reng teng nna ntse ke sa bone nko o tswa le mina ngwane tsho o bona fela ka kgothaletso re ntse kgothaletso yone lemo tse antegete ke bile ka metho ka yana yena ngwane tsho tloa qalo le qetelo ko go ke mo go sa tsoya na se mo le phakwe fela mpa rona ke ntse re supa ka thata o be go swa gona e ne le ntwa bo tlhokwa go e tlhokomela go ba neng nga ka bonga ka metso wa tla ba la tsua fela mo tsone ntse bo tshirele jo bo ha wo mo tshetswe o matlafana wa le zwuro ka di tshaba tse ntse nga tantse le tsa rwalo e se ne tsotse le tlhoko tsinye na e sa tsena ke a mona nna ne wa betse kana ka hale la tlamogano wa setlamatlama seo se phekolang sa basotho dipidisi ditlakatsele le sena tšhelete ya dupatana e le nnete ngwaneso re bone re bona gore re a kwetse mona mo re yang teng e le ngwe ka mantse ba gotswana ngwaneso ntho e botlhokotlhoko ya o bua re ka bua ka bogereke botlhempa ntho e botlhoko gona re pheta tsang jwang ga o bona gona ke le ngaka tsa moetlo ngwaneso ka bongwe ka bobedi ba tswana yelo mo diding teng yo o kang go fa motlhala bona le dipitsa tse ntse ba di etsang ke go fonose go na le pitsa itseng e phekola go itseng e phekola go itseng di a thusa gagolo ko wetse fela ke re mmuso ga o hete taba tsena ga o koo re etete batho bana bana ba tshena go utlwona bana ba etsang ka tlhelanyane ya bona ga o kona fela tseo ntho e nkwebe matleng a nago jone ngwaneso ga o kona ke re ntho e mono ngwaneso ko wetse mme dimpo e thata bona go tshosang ga o na ne le tsena bakeng la go ana tshwana le ngwana mosotho e le tsena na e ntse e le ntsa eno tsena tse le ntsa ga se tsona ke ntho tsa bokabanyanyana ke ntho tse senang thuso tsenono fela ke re di kile ka mekgwa yotlhe yotlhe yotlhe ware ko fe motlhala ke na ka ba nanyana a china ke tswang ke ntshwe ke ka la bophelo ngwaneso ga o kona na ena o fitlhela monono nna ka kakaretso ke ya meetlo go sebedisiwa tholo ya bona ba tlhompa tholo go feta ntho e feng kapa efe o kae o ka ena na lefatshe ngwaneso ga o kona o ne ke ka mang ga o fitlha dipetlele tsa bona o fona megana e loka e tlamme le ditlamatlama le bokgena le bomang ebee motho o fiwa megana e le ditlamatlama e seng dipidisi ya kalokalo ga o kona ngwaneso fela ke re toro tseno tse mone motse o le bone mafatshe a mang ga o fitlha o etsalekala ena batho ba eso ga re sebetseng tsena re amaile boleng ba gona e ntate ngwana mosotho ga e na ba gona tshwana boletse o mo isa e mosotho ke ntho e thata fela ko ke ntho e botlhoko ngwaneso fela mpaempae ne sa tlameme ya etsala fela ke re nna ke pa ke motshwaedi ngwaneso ke dikile go bua le batho bana ka dikanta tsotlhe ka mekgwa yotlhe ba ipalaisa ka meetlo ke kare ke ntho e thata go bona gobana ke ebile ga re ngaka meetlo o tlebo re kenya le mabono re kenya le ding kago fela ka go ntho tsenong date ka go ba isa mo iseng a bo bona o kare ga re etse meetlo batho ba eso ba meetlo ka bona ke pheko ko kele kao ga re bua ka mogano wa meetlo ngwaneso ko fe motlhala malome ntsi le moriana go nna ga o kwana ngwaneso ga o kwana mmedimpo
0: ntate
1: komo moriana ga se aka kang fela setlamatlama seno ga re reke moaka wa meetlo ko malome ntsi le moriana go wena moyone ntsi le moriana go wena ko moriana ke ntho e phagaletseng go ona go tshosang e le ngwe ka bokhutshwane e ne tlamebe re ja sekotong se le seng sa mekgwa le meetlo e le mona mo mokgwa e reng a tlago a re kgakolole mona a tebele ana go ntutena setswana tena setswana e ntweno e fola e thata e bo go go ma tsoma la fena mona tsamba le tsatine na ga jo nntse go bua ka tabena go mmuso wa bona se yele tsa go e hlompe go nga ka ba

0: ntomane mbonga gabone swa sintwa papari ku fa motlala motho aka nga kenya swa ile tshekura u tu tshweke mara ka po tshweke andi motwana ha tshwa ho tsana andi motwana ke skoma ndotse na dze tsa tlo ho ba pindi tse ba nga na e sala ku vhedzi tse tata bona manje motho aka ha ho bana sa tshwa ho tsana sa tshwa skoma fela mpana yo nga ka ba swa ha bo tlhokomela ndotse ka ntjo ba mo ya tswa tlo ho nona ndira ona le mathata ha tshwa ho tsana ha tshwa ona ha u bona ngwana zwe
1: ntate
0: kere mpana nanzi wa ke nanzi ro ni se tsana ba tlo ba bona ba ba ba puso wa ngo go fe mo tsana u sula go tlile ke le tlo nga ka la la la la la la la le ka la o pelo ke nga ka meto ha na go tshu kwa ntwe wa u bona
1: ntate
0: ntle ba tsana ba swanya na wa ro lo ba swanya na wa ro di director swanya le director jana ga le swanya na wa ro wa le zwi ma thata tsho
1: di phopotswa ntate di a o di supa hore ba di tshaba tsa Africa tse ba lwang ka dinoko tse ka bang dipakeng tsa mashome a supileng le mashome a robedi le kgolong ba ntse ba itshetlehile haholo hoduma tshebediso ya meriana ya setso ho phekola mafu kapa ho hlokomela bophelo ba bona ge le naga ya Lesotho re ho ka eta benyeng
0: wa tsaya ka nna ba fetela mo le ka nna ba mashume na ene ba thola ka ho fela bona ha ile niti ya taba go wetse ba tsene ba nga ke ntsame e tlo fela ba ka mafifi ho bona ngone zwe ha ba etsa di tshabile ba ba ipatile ngone zwe ire ho ku bontsha ho na le matla ha na nge mo di mo ga fili ngona ho bona ke bene ne go nke a itse ba ke a igwisi sa ngone zwe fela ne ke go gere ho ntwe bene pa itse ku wali wali wa na e po ane ngone zwe ho ka ke bo tsapotswa ona kuna le mo le ka la mo phiro la ka wa le tswana te wa tsame tswa ho wa lo ho kwana sele ke ne ke tswe ke re taba tsena ke ga ya taba di puane ne tla be bona le sutu mo na di clinic mona o bona hanto motho a ngwana no a iswe kae kae ho nda te dia a iswe kae kae a iswe kae kae a iswe ga ne le tsane han tsene ke re mpa ntwe e pa ke ntsa mo nga ka ba tswa le ba sutu wa le tsikeng te thata fe yo go ba iswe ya bonono kirikire lo ana sibire ke khatala mata sana ono tsegile ka we zela ba tomu ha ngo panele mukuri ska ga ke tsan tsi ha ngo tuya america ngo tuya america si pos wa bona impanne ha ngo tlompente ba tsana tsa tlholo tsiri wukile tsiri tsiri tsiri mata fate e ke puso fela ga tsan to tsene ngwane zwa ne puso ke re ho kanya ntlo tsotlhe wa bona
1: ntate
0: re impanne mo no ha nge ga le tsana tswa ga nna o prwa ga ntle di sa hofa kabena ntwa ya motho yo motho ya moso ya gona tshwana ke bana ba sotlwe ke ntwa e tibileng gampe lo ka ngo fa motlhala gona tsena le puso mona ka mela diyalo mo ya tsena ka go batho sentse ba dirisanago ba bangwe ba gotile ba ba gotea ko go ntwetse tsenang kelelo fela o bona
1: ntate
0: ke bothata bone ya gona e leng ka ga bona gone fela le ntse ga gapela go empetswe ka ga bothata bono ngwane eso
1: re na go nyena ntate di ya ho tloa re qadile ho tshwaya dilemo tse magolo a mabedi setšhaba sa Basotho se ne se thewe mme ke na go nyena mo re hetlang re ihopolang hore na re bo mang tabenye ya ho ihopola ya ho hetla taba ya tshebediso ya meriana ya rona ya setso e salletse ho kae haiba e salletse re ihopola ho kae fela haiba re lebetse taba ya tshebediso ya ditlhare tsa rona tsa setso
0: wa tsho me ke moho ke le ano le le hore le nne tsamaya re le phele re le batho tsena ke ikwa ke ntse ke tsoge re tla tsena re bua ndi bo kwa kwa fela kabene a yo yo khopolo e go tloka a re e tsa ka ka Kristo e sa e buika mo lomo fela nna ke o bona
1: ndase
0: e o bana le go fa mo tsala mo e tloka ngwa le bollo ka ga tshwa tshwa so go bima o bona o ka nna ba tswana ba tswa fa bona le bona le bona le bona le bona empa le o tloba le motlolo ntse le mo e tloma na pe mfera o motho ha lo wa bona so ga tshe wa la thapore tsa tsena ke tsene ka o fela di khakue ka o fela tsona ka Kristo mana mo ene mo taba ya nteng wa khako mo go wa re bua ka ofela ga go bona ngone zwe fela mana mo taba ya nteng go fa mo tlhala batho ba ngata o mme gona mo le ka ya o sa ile mo mo montile ha ba wa le thapo ngone zwe ntse tse tswa mo ho tsena ke tse kotse fela se se ya metlo o bona le mako ka re go ba sa tsetela gona tsena ba bitle mona bona so bo se patwa ga lokwa go ke ntse tse thata fela mme tse

0: kae tabeng ya paballo le poloko le tshireletsego ya dimela tse jwalo.
1: Wa tsamaya ka lo ka go lana mo botswang teng botswametso mo nane di tao tse ma tangwane so ho bona ka le se bogo se mo nna ka tshireletso empa re ho nala batho ba se magene tse di tshidi fela mo go bona sa ho tshile ka peke e mo angile ga ga fu wa leso ba se ba ba re di tsare e le ntwe re ga ba tsentse ho re laola ka mokgwa o matla a ke re tao le tla ke ya mara na ka ga go re ke ne mama tuna ka re ke ne ma police ke ne di le le ntwe re fike teng ka ka tlo mpa mo ga o tsena ke bona nna e tshobile o bona motho ha tswa fo ang ka mme ga ka tsho se bu kae kae ya fika tshe ba zwana ha ke re di ntwe o nga ka tsama ya tse ding tse mo nne ma rena ke tsama se le puso bona tsene ke ntwe re re tsitsa go tlo go bona botho sa ngone se fela mpa nne ntwe re le bitse yana wa ntwa ba ba sindu tse ka fela ha go tlo ga go fela nne ke tsho ke ha nne ka go kwana ga mana mo ke re mpuso se le ma tona le ma rena kina ga tsameto o ska wa la pele nka le le le nkera ta tsone le so go bona
0: ntata
1: se be le diputo le nga ga tsa swa e tsere ya pele ke go palla ke nga ga tsa swa nga ga tsameto o go bona e ntata e ha ka wa tsuna ke bona nga ga tsa swa tsameto e go tuna bona ona o go tuna wa lo ndi tuna wa lo swa ga la mphilo ko wa ba di le 20 ka pa o nga ga swa ka pa be a se ne ntwe o go bona
0: ntate
1: ko nna ke gene sekolo a ke motho a ka nna ga gena sekolo fela batho ba bangata ba ntse ba sekolo ma tla o betsa o motho ene se papari ntwe ke gene sekolo ka metso wa u kwana
0: ntate
1: ka mata ka tione zwo ke tiang e tsapa nge ra wana o sa mo tsika me khwala metso o le tsa ngwana le fifi a tsena nge re lo ngwana e zwo u kwana
0: ntate
1: ntwe lo ngwa e tsama e shaka metso a le bone le matla ba le dikatlo ba le botlhokwa bo tshosa ngwane so ntse re ka bona mmeri mpa ngwane so ga gate tsone so se bile ke di pension ngwane a tsena ntse
0: ha re di beiletse taba e nngwe ke taba ya diphuputso re tle re tsebele go amoela mo mamedi ke taba ya diphuputso go bona gore na ditlamatsena tsa rona tsa setso tsa moetlo di na le eng ga di na eng e ka etsang eng mmeleng le dingaka tsa moetlo le ka re tabeng ya diphuputso le go kae tshehetso na le ya e fumana gore ditaba tse tsa diphuputso di tle di tswele pele.
1: Wa tsana phuputso ya pele bona ga mme go sha o kae. Ke ba tlo ba dipono wa bona.
0: Ntate.
1: Ko wana mo tsutu na le dipono o ndate mo le mong go mo vento o nka khela ke yena. O etsa o itse nka yona wa bona. Se le gana le diputo le ba fa pana go na go se solo tsana ka university ga mane ne wa bona.
0: Ntate.
1: Pele o bona ditamatama tsena ka go ntsha o khela ke yena. Ke tlhokora mo fitikana ke tsa motlhala fela o kwana. Lona go go dira fufule tsona ka se ka se go he. Ina le fitamen, ma le fitamen, ma le fitamen ma o kwana. Ke le fola ba ga e kulo ba ba twa khona go fufutsa ndo tsena. Ke ba Zimbabwe kae kae. Ke le go ta fana ga mo gara mo o sa tuwa me go tla tuwa kae kae. Ba tla nkela yona o kwana. Ko ke ndo tse bo go ba fela tse thata me le mbogo go tsho di petale. Ferampana ha ka ba le mo ba o ba ra ba su kumo ke re ka ga tla dinga ka o ke go wa tsho mo bon tshitsweng lo ka ngire he mo ka bena ba e fera ke mo riana ka bena lo ka go fa mo tsala wa tsa o le fahla e ma simo mo ha o ka ga le fa o le mo kopo o tlo wa mongata o se ka enga nya ne ndwe ne meri mpa o kwana
0: eh ntate
1: eh kumo nagile re buwe re le bana ba monna re le tshaba mo ka di neo tsa mo pili manyolo ene ba ho ba bona ba re fide ntongwe le yongwe ha u kwana
0: ntate
1: kutu si swere no le mona ja ga u kwa mo meri mpo o se ga sha vuma fela na sha vuma ngwane e zwa u kwana ha ke ga ba le kutu swere no ngwa ya ga bu pili o fide di ntongwe fide ne o ga se tswane e mo ne mo nka ne ya tshi wa bang ena ke lona ga ga ifika fela na e purile ngwane e zwa u kwana
0: e ya ntate
1: go bana motho a ntse a kula go fe go hlala gona le baka se ka ga go fe tsona wa fona o fihle bakeng seno fela o sa fuwa letho wa tshakela nkgono wa tshakela ntate mmoba wa tshakela gagadi wa tshakela manomao wa tshakela ngwaneno kore motho yo motho ke moriana o ye mo

0: one is 22, then by the government. Come to San Oman, fish a really cover to one is over. Fellow and medium for negative count to an arm, well, the Anagam of Honey Metro. If I had a job, I see me at home, my own is. Then I did there. I seem to see it from Venaga water, fair, open.
1: Ke kopa ha re di beiletse ntate di a o retle re amohele le ba mamedi hore le bona ba be le seabo ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolla o ntse o tshwere jwalo ntate. Mamedi ho kahana le nna le ntate di a o dinomorong tsa mohala tsa 59933. 59933 ke nomoro eo ke o amohelang ka yona hore le wena o phehise mosotho wa heso ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolla le ntate di a o le tshiareng la kajeno. Wena ditaba tse o dutlwa ka sebopeho sefe. Mamedi dumela.
2: Mami.
1: Ntate msi.
2: Ke mametse ngaka ntate diau ha mmolo wena
1: ntate
2: bile ke la ka kgatlo wa go lomona mo nong o botsa bona ha fure ka bo ga ile mona e hatetse pele yona ka ri ka difatsa yona ka bo ka bule mara na le sotuna le fikiswa ke e tile ha ja utlwa a phagalla a re tsiso ke a tsoba ke motho ye ke mo gatanga ga tsande nice ke tsena lo mo tsa empire a tsena tsa tsa ke tsa o ke bele tsona go bona o bua ne ke la hle go phone tsa le ke le kere nga ga di yao hantle le sotlo ke na ha yo ke mo di mo ha go lo ka di hlagiswa ntate ka bo ga di khodilweng e le ntsena tsela ntsona go bana batho ba tloa go le kwana ka a ke a tsoba bile ke go le tsena e nyana Afrika Borwa batho ba tloa mo nang tsebaga ha o batla ngaka o ye le sotlo ke tlo tsitse me ke a tsoha fa go tsaka nete le khalwa ke batho ba tsana a se di jwa le bo tlhoko tlhoko ba lone la se kutwa ha o bua o so tine ile ke go bona fela ba sotlo ba re o tsala go bona go ile o se ka ka o tine ile ke ne ke o se go tine a wa re kutwa ka go ha tlwe ra thata go bana bana ha e ba ntse ba itlila bongaka ba gutlela ha e ba tota ba ntsetsa na ya bo a ke re bile na di bana ka di primara ba ya go lone ba lo go le ba di sentweneng e botlhoko a kalo ke tsona ba o ke ka o nye fola ka ba zeno tsa lone ka go ba bile ba la ba tswa go ne pa etseng ke se go antwa tsana ha yana fela ntse di wa go ka mona di yana ma ke khutla di petwa tsana ha yana go di hela ke ba ba khutla ka go ke nna se di tsantwa tsa sotu go ntse tsena he ke tsona tse se tswang ona go fela ka nnete ba ba ne ba phekola ka go ntse tse tlo tse mo na motho a fika lone ba wa phekola go ka etsiwa jwa mo le mo ke be ka nnete nnete le tsona le bana ba ntseng ba tiisa go kopana le ba boolong gore ka nnete ba ke ba ele lotlhokwa gore le botlhokwa mme nna ga e na tamaya le etse wajwa le ena ka ntlha ka bongata bono ka nnete ga e ntle gobane jwale ba re senyetsa ditlhodilweng tsa go moloko go fetela moloko o no tsebo go le tlokola fela nna ne ke re ka nnete naga ya gone e ke ikeletse bana ba naga ena ba tswantsha bosibi ka mana ka goma ba o tlhokala fela 4 million gore e tse okeng wa matšhabeng o sa wa iphapanya diketapele tsa naga na re bone ka naga ya gone go na le mo e busiwang teng nate di gauwe le batho ba le batloa ba ba omanya gwe ke ngjwale le se le itlhaisetsa meriana fela meriana e tlameya go tloa gone ge le segoa ke a lebogang ntate.
1: Ke a lebogang ntate Mosia go le wena o bele seabo ka tsona ditabeng tsena tseo ntate di ao a seng a di otolotse ge metsotsong ya leshome le metso e mene ge a re lebile goreng ya pele wena ditaba tse o di utlwa ka sebopeo sefe mme ore eng go ntate di ao ka tsona godima ditaba tsena tseo re seng re di qoqile gopolage gore ditaba tsa gona di ne di itshetlaile godima letsatsi la Aforika la ditlhare tsa setso moamedi dumela ntate.
3: Ke nda de malei ri ga kwa ba le bua kuti ntosi mo.
1: Ntate malei.
3: Eh ya ne ke rata ga nge ke bote o ntate ya u mono. Bona le miriane ka mbo khwara. Bo khwenya. Jwale ke bona batho ba ba mbona ba di ba kwa di ngak. Ba e futwe di ba e tshega ga ri ga ga bua le o tsedi di go tifela na e mona. Mo tshe kwa ga ga na ke hantle o di tlhare. Di tshekwe ka gagabo

0: ho ba le seabo ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlola. Kgotso mamedi.
1: ke re go ntse mo gara wa ke dawo ka tlhokola go itseng wa itseng ha o bona ke lo go isa wana sekolo ka go makamano wa university ke ga o hlahlobe ha ke bona mo gara o go isa o ka ke bona wana ke mo di pitse da tsa tlhate mo tsa ga kinane di pitse tlhokola nyenye e tlhokola nyenye go ntuna ya bona lo a ka go lona se le bo hlokwa te ha le le na ena le magunu tlo le ka di atle ha o le di etse ntse tse wa ro ha le na ena le magunu go ka go fa mo tlhangana ya tsena Kana ne ke ile ka traditional medicine mo nno. Tsela ona le ba ga tsena ha o fika o tswela ene tsang tlhare. Ba o letse ka mona ha o kene ke go bona ntse ka mona ba ne. Ya go ba president ana e fika ba go ke go kena ka mona. Ka me tswa ona o motho e seng wa mo tsana ke ga kena ka mona. Ko bona ha ba tlo bona ona ne ka mo ke wa sa tradition. Ka ba ima sa ba batho ba ba gidi ka mona. O bona ona. Ke le ka ona ha ena na magunutu a tibile nna ka bona ba ena ona. Ena le dikwa matsana hantle. Ntho e lengwe bo nna go wetse medimpo e bonolo ga go bona ga se ntho e tatempanekerere gapena le ena lesotho o ke bele bongwe ba bommo ba bosotho ngwaneso bane seana sa bosotho ade nnete ke mosotho ade mosia ke mosotho fela ga ikabana ga fitlha go kabane le basotho ga latlheletswe ke dithulana tse molemo tsa bosotho ba gona tsa bosia tsa bokwena tsa bofokeng tsa botong tsa botlong ga ntseng gago fela makgoa a re ketile mono ngwaneso a ena ga tlhalakanya ga botlhoko fela fona ga tsana motho ana mongwe motho ana mongwe ka le ditso fela empa ka toka le tshwana ga motho ana mongwe le wana wa sotho re tshwanetse re sebetse se mo tshwaetso ngwane so se be motho ana mongwe go tloga ka tlhong ya ka maoto ngwane so wa bona ntata e le mo pinene re bina ga e bona re bima ngwane so senda ke tsaba kholo tsa yo ntse re di ngwane so ga ile tsana ha go rumo matona ntwe ana ya maoto mo le ka tlhong ga u kona mmaka
0: Ee
1: ntate. Naba tshutu bana ke ba tsaba ama mera. Ga nna nna nna le tlo le tshwe tshwe tse matla wa le tshwela le bone. Ga bana matla ba go bua ni ma hetleng. Ke ga no go bua ntse go bua ka puso, go puso a tamela le wena. O no tuna na ona, a tamela le wena o no tuna go lwa ona, a tamela le wena o no direct ga ona. Ke mo mo le wena ga ka swa mo no ma fa pe mo ga ba swa. Di ke le be mo ga bona ba shukiri ba swa mo. Di ba be mo di dinga ga se ni di nese. Ka pele ba thusi di nese. Ga o bona mmaka.
0: Ntate.
1: Go kokwe nna ke tshwere ntho tse tibileng tse maatla bona wa tsala ngwane sobane e ntse le dipapading fela bana ba sotho ntse bona na tsene di alwana o ntse o bona na le mafatshe ngwana o nna ntse se sebediswa mona ba kene kana ba leng fela o bona empa le sotho mona o bona bana ba ntse a sekwa e fela ya lo bapana le South Africa kwana se go bapana le Zimbabwe ba tla ba tsotse o bona ngwane so ee ko ntho ena metse pharetse ha bohloko ngwane so ha bohloko ke ntho e tona bona ba tsala Senze re rapela modimo wa leso wa mpa ana go buru ke wa leso ke be ke da go tsin twana wa leso wa ne nan twa motho e motho ga mso yo o tsika na ke bona o ntwene a lwane ke ntwe go hloko wa leso lo na tsena ga le bana wa sotho ya na ba mo ka bo sotho fela wa ntwe o tlo go go mo ka bo sotho bo ha u bona
0: ntate
1: dia ya na ke mo gana ka me tsa tsimo gana fela wa ne le tsama tsama se motho wa go ata senka o ithuta sona ke di mo gana ka meto Luka ke tse ka tama ke tsaba se se go go yona ke tsaba se se di popolo ke tsaba se se no yona ke tsantsa go tlhompane re le batho re di tsaba ke tlo mang ga thuse mo mang ga thuse mo ntena ona ntate
0: ke ka le ba kala na kwa re lokela go bea ditaba tsa gona khutlo mona ge le bo hena go ya ha ntate le se ya bosa ha o lena nona go tlola taba le ka moso ga le bua
1: le sirone
0: ya lwanda de mema medika sona se bo peo sena ge be hal nano la go tlola taba feelwane ba le fa phala ditaba ba o fa ditaba tsa gore ya pele gona le wena ga tla go ka hana hang ka morao ditaba tseo ge tswala pele ka ditaba tse ding tse go fupagetseng tsona
2: ke ne ke tla go ba tsotso ke hle ka ntse re tla melela go lekanya gore ebe bana ba gona ba ntse ba shwa ba tla thungwa ka lebaka la mesereferense e etsagala ka ga ditsetsena tsa rona ke go ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e nepa e sobane e fa bana gatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang mme ke nka se fisa fela ge le komiti enana ya boiketlo ba setšhaba ka mane kaparamenteng ya social cluster re tsore ka thata mme re tla tshware ka thata gagolo mme re tlo ikemisetsa gope re bona gore dikolo tsena tsa rona tsena tse boemong ba thuto e phane motlhomo ke re kopane le tsona di kopane ka ofela di sa le ke ya sa rotisa teng ga ke re kopane le tsona ka ofela di sa le lekala le

0: bua le baoshe ba amehang isale mekhatlo ho shebisana ditaba tsena le ho fetola histori ya Lesotho karolong ena ya thuto e phahameng hore kannete boleng ba yona re tlamehile re bo boloke bo le hantle mme re tla bo boloka hantle ha bana ba ka dula ba le sekolo ho sena metshireletso ho sena
1: batho ba ntse ba eta ho dula ho etwa nako ena kaofela ho sa bona le dijo tse tswang sentse batho le bantse re ha ba le teng re a phepa ee nna re kgathetse ke batho ba etang.
2: Ntate Tumo, ga ona ntho e reng ga e tloa e tlo etsetsenyetsa ga o ka tloa o santse o etsa o tlo fosa ba re o tlo etsa mme ebe ga o tsenena o etsaeng mme efile ke bosokwa gore go ithutwe go tsebe go etswa go nepaeseng gobane o tloa o ya le masenke athe masenke ga a tlhokale efile ntho e tlhokalang ke maje le setene gore go tsebe go gautswa mme go tlo etsiwa jalo mme empa ke re re mo amoele mme wa ka gobane ga se batho botlhe ba bonang go ka tsela eo batho ba bangwe ba di bonang ka yone ebile ga o ne o sena batho ba ka akgang ka menwana dipo ke ne re seno go etsa dipo tse ntse ka bophetego botlhe athe ga o na le motho wa ntseng a supa mona ore ka go ba le phoso mona ore ka go ba le phoso e tlile wa o suputsa gore o suputsa gore o phetagatse
3: ebile ga ke le na batho bano bane ba sesamele ba kae kannete ga se le obane ke mosotha letsogo kapa ke meleka ga ke tsebe na ba kae batho banetse ba fetisa pele e nngwe ya exciting ko gore na go tla ga matona mona le mohlomphei go ja tšhelete e bokae kannete ne ga ke tsebe
4: gohanga
3: a nna ke tsebe ka nnete empa seo ke se tsebang gona jwa letsena ke gore ga eba go tlhokisa gone o tlo o tswela pele ga ke ganane le gona ga ke na le bothata le gona ebile ke a tseba ebile ke rene le phele jale ke re rona re e phamoletse go diofeta gobane ke mona mo kereng re bile re tswa ka diofisi re bokelela setšhaba re bokelela bagwedi botlhe ba nang le tshusumetso le madikologo ba tle ba tlotla ba gadisana oa tseba mme ke felela gakalo ga ke na le bothata ba gore go ne ntse o tswela pele go etswe jwang ke bolela ka seo nna bolaoding ba ka ba setere ke gona jwane

Hantle hodima hlooho ke hora pele, sena ke seyalemoya sa Lesotho. Ditaba tsena tsa hora ena di balwa ke Ntebalo Molosi. Mamedi le nna ke a o dumedisa letsheareng lena. Re qala ka ditaba tse re moemedi wa Lesotho mokgatlong wa dinaha tsa matjhaba a kopaneng UN Mohlomphehi o Kgathibe o bile dipuisanong le mookamedi wa setsi sa matjhaba sa kgwebo Mofumahatsana Pamela Cook Hamilton mabapi le matlafatso a tshebedisano mmoho le dikgwebo tse ikemetseng molemong wa kgolo ya moruo. Dipuisano tsena dang mmoho le ho hokahanya Lesotho le tumelano ya kgwebo e lokolohileng ya tikolo ya Afrika e le ho eketsa seabo sa dikgwebo tse nyenyane le tse mahareng mebarakeng, haholo ditabeng tsa Fagaland le Seiboko le letlalo, maseleka sitana le diaparo mmoho le ho hohela basetedi. Kopano ena e totobaditse bohlokwa ba ho thula ka phatla diqholotso tse kang ditshenyelo tse phahameng tsa kgokahanyo ya marangrang, dikgeo tsa ditsebo le maano a nolofaletsang kgwebo le ho matlafatsa tshebetso ya dikgwebo tse nyenyane le tse mahareng tsa Lesotho e le atolosa mebaraka ya thepa e romelwang dinaheng tse ding le ho theha menyetla mesebetsi molemong wa batjha. Mokgatlo wa basadi wa sepolesa sa Lesotho o tshwere ditshebeletso tse fapaneng e le karolo ho keteka kgwedi ya mosadi wa Maaforika ka sepheo sa ho thibela ditlolo tsa molao le ho sireletsa batho ba tlokotsing e ka sitana le ho ntlafatsa baahi. Senior Inspector Dimpho Masasa o re baetetse dikolo, dikereke le setjhaba ka mekgatlo le fapaneng ka sepheo sa ho fana ka tlhokomediso ka ditaba tse amanang le tlhekefetso, ditokelo tsa botho le manyalo a bana le bohlokwa ba ho ngodisa manyalo. O itse mokgatlo o boetse ho fana ka tshehetso ho maqheku le batho ba nang le bokwametseng. Ho feta mona o re e le karolo ya tshebedisano le mekgatlo ya tshireletso ya dinaha tse ding, mokgatlo ona o ile wa sebetsa le mokgatlo wa tshireletso le diborente naheng ya Afrika Borwa ho fana

0: ka tlhokomediso ka kgwebisano ka batho le mathata tobaneng le batho ba tlhokang ditokomane tse feletseng go phela le go sebetsa dinaheng tse ding. Mongodi lekgotleng la basebetsi ba merafo Lesotho Monghadi Rantsho Mantsi o re lekgotla le ntse qeto go tlhatlhela khamphane ya Tsamaiso Trust ka mekgwa ya tshebetso e le go arabela dikoloto tse e kenyeletsang go lemalela mosebetsing lefu le tshetso ya malapa. Monghadi Mantsi o boletse sena mokeng wa baqolotsi le baphatlhalatsi ba ditaba o bileng Maseru ka mora seboka sa selemo le selemo sa lekgotla mo ditho tsa lekgotla di fitlhetseng qeto go sala morago tshebetso ya tshiamiso. Go tswetse pele gore ba boetse ba tsepama ditabeng tsa go kgothaletsa tshiamiso sebetsa le mmuso wa Lesotho e le gore ditletlebo tsa bona se kenyeletsang ditšhelete tsa matshediso tshireletsego mosebetsi ka sitana le tshekisetsano sebetsong di tle di sebetswe. Re phetela ka tsere modulasetulo wa lekgotla la mathomo la puisa dibaka la manonyane Monghadi Magaola Chele o re gao e ntseng e tswela pele ya borogo ba ditenteng Roma ga jwale sa ntse e emisitse ka ga ba ntse ba emetse tšhelete go tswa lekgotleng la setereke. Monghadi Chele o bontshitse ga ba abelwa tšhelete ka dikotara mme ba sa ntse ba emetse ya kotara ena. Le go le jalo o itse ba se ba fumane gore taelo e se e tswile mme ba emetse gore tšhelete e fetele go bona. O itse sena se boetse e siamme le basebetsi ba neng ba sebetsa gaung yo ka ga ba ntse ba solefswe. Borogo bona ba ditenteng bo ne bo seng ba senya ka Tshitwe selemong sa 2023 mme ba boela ba etsa bo bong bo ileng ba wela gape ka Tlhakubele selemong sena. Ditaba tsena tsa gore ya pele di fitlha pheletsong mona fumana ditaba tse dintsi tsa Sesotho ga morago goreng ya boraro.
1: Bula menyako mme o boloke jwalo ka boss. Build it. Fumana aluminium entrance door ka 3799.99 fela. Mifuta ehlwa wing fela. Promotion iqala ka la 24 August ho fihlela la 5 September. Hati paisa le teng. Bona le dipehelo. Boss deals di qadile. Build it fela.
2: Mona Express Credit re fana ka monyetla wa pheta tsa merero ka kadimo ya loketseng tlhoko tsa hao. Gore na o rara lenyalo, o keteka lengolo la thuto kapo ntjhafatsa ntlo ya hao. Re teng ho tshehetsa nakong tsena tse bohlokwa bophelong ba hao. Etsa kadimo ya ho fihlela 700,000 maluti. O lefa ka nako ya dikgwedi tse 120. Etela www.expresscredit.co.ls. Kadima ka boikarabelo. Ho na le melawana le dipehelo.
3: Re bua ka morena. Ya ileng a ipha nako ya boitsulo bo bongata go bua ka ditaba tsotlhe tse amanang le ditaba tsa batsotho a tshwara ditshupelo tse amanang le naga ya dikita le sada o tla ba a lebuka ena ya kose o no to another development for sadek another development for lesotho a leka go tsonya maikutlo a ditsuteni tsa naga ena gore na ga go nepa e e ka ba naga ya lesotho e ka tsamaiswa gantle jwang puo botlhabe kgotsotlhe dika le kry-e boetapele ba gae ga bo ka ba ba dumelelwa gore bo bonagale gobane jale golobue gae ba ditlokosi ka gara puso tsa dita e e fapaneng ditaba sena tsa basetso se tla gopola wena sedimo se se sa 1970 una madre de Juan ay su atenda nezo hace soña su sol atene kwa ayala ya vela yere akilimu beta bona amu sana de baba udia dia sabaka sabakene de rewate yelo yana ku kolla ku ni nyulo hele ku dimuyo yo sana ulai mila taba yezo ni ra bona ha aisa gore ne mengwana basotho ba tlalelle go bua ba bua ka magota ntafatso a tseteletseng a fetile di-councele kapa di-community council tse o re nang le tsona ka keleng.
4: Ka nnete taba ena ya hlaga le mollo e beng ba ka ga gona mo e tlaisa naga ena ya moshweshwe teng gobane e senya tsotlhe kaofela dihlahiswa.

0: badimo a re a re fileng tsone e ba soto go tle mo baneng ha teng ha re thusaneng ka matsoho o tle e rena lona go bona gore re nena taba ena ya hlaha me re boloke tikolo ya gone gobane ke yone e tla thusa gore nako e tlang re se ke ra bona lesotho la rona
1: e le bona ebe banna boitshwago se bonyetlhe o fitlhela mo o sosa naane le motho yo ore goa fela go na le kuno e fumanang oere wa ketela o ntse taba tsetse mme ena motho yo ena goreng ga e tsa tabe tlhabisang tlhong a ka lekalobane ka molao ya fanang le ya moena kereše ba tshwana molaong ke ditlwele tse ya molao ba le babedi

0: tabeng tsena le yona ke engwe ya dinaha tse hlileng dinang le mokgwa ona wa ho ithuta wa thuto ka ntle ho sekolo. Mme mokgwa ona wa ho ithuta o qadile kgale dilemong tsane tsa bo 1728 moteng o neng o ke mo tshebetsong ke motho ya neng a bitswa Caleb Phillips me ka selemo sa 1984 ya ba ke teng ha ho ba le mokgwa wa pele wa marangrang wa ho ithuta ka ntle ho sekolo. Ho utlwa haholwanyane ka letsatsi lena re buisana le Mofumahadi Magibathari, ke yena eo re tlang ho qoqa le yena ka ditaba tsena tsa letsatsi lena la thuto ka ntle ho sekolo, hore na naha ya Lesotho e ela hloko kapa e etse hloko letsatsi lena ka sebopeho sefe, le hore na ke dintlha dife tseo re ka di supang ka hare ho naha ya Lesotho tse supang kgolo tabeng ya boithuto ka ntle ho sekolo. Lo re na ba ntse ba etsa eng ho bontsha hore kapa ho susumetsa hore taba ena ya boithuto ka ntle ho sekolo e be e meng ya mekgwa e hlileng e elwang hloko haholo ka hare ho naha ya Lesotho, moo ho nang le dihlopha tse sitwang hore di lo dula ka hare ho mekgwa e tlwaelehileng ya boithuto e lenyane ya ho ya sekolong. Mme le hore Basotho ba utlwisise hore o ka ithuta o le hohle moo o leng teng, mme mekgwa e jwalo entse e le mekgwa e ananela hang, entse e le mekgwa e ntlafatsang bophelo kapa e thusang Mosotho ho fihlela seo a se batlang. Mme re se re hokane ka katleho le Mathari ho otlolla ditaba tsena tsa rona. Mathari,
1: e ya mme
0: ke a o amohela sealemoeng sa Lesotho lenanong la go otlolla taba. Mme lebitso la ka ke Dimpho Kabedi.
1: Ke a leboha hle mme. Nna lebitso la ka ke Mme Magibathari, ke Lesotho Distance Teaching Center. Lesotho Distance Teaching Center ke setsi sa tswelopele thutong Lesotho. Tsatsing la kajeno ke utlwa ke leboha mme hore ebe ke ba karolo hodima seyalemoya.
0: Ke a leboha mme. Re hokahana le wena je Mathari maobane lefatshe le ne le tshwaya letsatsi la matjhaba la ho ithuta ka ntle ho sekolo, e leng World Distance Learning Day. Mme re re utlwa hore na re le naha ya Lesotho ho tshwawa hwa letsatsi le ho re eng ho rona ho mo ka mokgwa o wa ho ithuta.
1: Ke a leboha mme. Letsatsi lena ha re le bitsa ka sekgowa ke World Distance Learning Day. Ke letsatsi la lefatshe le tshwailweng ke matjhaba ho keteka thuto ya ka ntle ho sekolo. Letsatsi lena le re hopotsa bohlokwa ba thuto e ka ntle ho sekolo. Thuto e ka ntle ho sekolo e qadile kgale ho tloha nakong eo baithuti ba neng ba fumana dithuto ka poso. Mme kajeno ho fetohile, re phela mehleng eo technology e re dumellang ho ithuta ko ka internet-e, marangrang, mehala le disebediswa tsa digital. Thuto e bulehileng le e ka ntle ho sekolo kapa open and distance learning e bula menyetla ho batho ba bangata. Ke ipitsa jalo hobane ke a kgola qalong ha re qala ka ha setsi se qala ho ba teng ka 1974. Ke mane moo nentse re bua ka distance learning. Empa hona jwale ho latela hore e hloka hore e bule jalo ka ha re re e buleile. E se le open and distance learning. E le hore e bula menyetla, e bulela batho ba bangata. E dumella motho ho ithuta hore ho sa natse hore na o dula hokae, o a sebetsa, o na le boikarabelo ba lelapa kapa o na le bokoa kapa o ipatile ka o hole o kamane ko mo ho potetseng hona hona hoo, e ka bang ha re fumane le ha e se e ka ba dintho tsena tsa technology ho hlakile hore ka monono le radio ya fihla seyalemoya. Jale, ha re sheba ODL, ntle ho re ebe re tlabe re re e buleile ha kalokalo e leng moo re buang ka access. Ebile e thusana hape hobane jwale

0: khoshe go bo se bane motho le ha tshogele ma tshotsa fela go hlakile gore a ka fumana mogwa wa thuto me tsela yeo ke sentse re itukisitse ka yona go tlotla re ba le mananeo go dima tsela le moya ebe re tla kala o sebetsa go tloa ka 7 go fihlela ka 9 mananeo ao a tla ba kenyeleditse dithuto tsohle tse e leng gore di a tlhokagala mme ga e le gore go ntse gona le ba e ka bang le sealemoya fela ga se fitlhe ke mane mo rereng re ntse re bua inclusive le gona moo e le gore ba ntse ba lokela gore le bona ba fumane di-hard copy kore ba fumantshwe dibuka tse printilweng mme re leka ka gotlhe gore re bone gore mafapha otlhe re a kgotsofatsa gore a fumane thuto.
1: Ke a leboga mme ke gola mosotho a ka gana mokgwa o wa go ithuta ka gare go naga ya lesotho ke mokgwa o basotho ba leng leseding la ona ga kae le bona e le o mongwe wa mekgwa ye e sebetsang gore basotho ba fumane thuto ga kae e bang dikgaelelo di teng go lokela gore go etswe jwang gore basotho ba utlwisise gore go ithuta ka ntle go sekolo ke o mongwe wa mekgwa eo lefatshe le ananelang gore motho a ka ithuta ka yone.
0: Ke a leboga tlhemme boithuto bona bo ile ba tsebagala gagologolo galegale e leng moo re neng re sebetsana fela le ditaba tseo gana tsa le re di bitsang open schooling e leng mo neng re sebetsana le gore baithuti ba ithuta ga ba qeta ba ile go ngwala le examinations council jale le gona jale e ntse tswela pele empa jale ke boetse re keditse gape ka gore rona gona jale se re atresa thoko yeo re bonang jalo ka re ile ra tlhokomela gore e kare ga re lokele go felela mono re leba kholejeng ya ba

0: fela mo mo zo sa na ne le motho o re go a fela ona le kuno e fumanang we re wa ketela o ntse taba tsitse mme ena motho yena o reng ha itsa taba tlhabisa ntlong a ka lobane ka molao ya fana le ya mo ena ke tshe ba tshwana molao ke ditlwele tsa molao ba le babedi.
1: Mo mamedi re boela re le bohente ba lo mogosi ka ditaba tseo tsa hora ya pele ha e fetile ka metsotso e mashome a mararo tseo a sa tswa ga fa tsona ga kena mogatlhelong wa boraro ebile e le wa go qetela wa lenaneo la go tlolla taba mme re tla boela re go kagana le mathari hape re tswela pele ka ditaba tseo re arohaneng le yena re ntse re di qoqa hopola he gore ditaba tsa rona le yena di ne di susumeditswe haholo ke mogwawane wa go ithuta o ka thoko go sekolo mo maobane lefatshe le neng le tshwaya letsatsi la matšhaba la mogwa wa go ithuta ka ntle go sekolo. Mathari,
2: ee mme,
1: ke boetse ke a amogela mme.
2: Ke a leboga mme.
1: Mathari, re arohane mane mo re neng re re na mokgwa ona o bonagalang o se o le ona o batswadi ba bangata ba o sebedisang dinageng tse ding wa go ruta bana ba bona malapeng homeschooling na o wela mokgweng o wa go ithuta le gore na e bang o wela teng le bone batswadi ba bangata ba o thahasella ha kae le o fa tshetso efeng e bang ke o mongwa mekgwa ya go ithuta ka ntle go sekolo yeo le elang tlhoko.
2: Ke a leboga hle mme. Ke a kgola phapang bakeng tsa open and distance learning le homeschooling e nyanyane. Ke mona moo re tla bona gore homeschooling motho ena o ithuta a mohlomong a thuswa ke motswadi kapa go na le tutor ya e batletseng gore e mo thuse. Athe ka mona ka ODL re bona high institution e eme tutor ga e le teng le taba ya technology e bile e le teng empa qetelong ya letsatsi ha ba le jwalo ka ofela ba ka ntle ho sekolo e leng hore se tetsa hala fela ke moo e tla re ha motho enwa a qetile boithuto bona ba hae o tlo kopana le ba bang nakong eo a ngolang. Ebile ke a kgola motho o ka ba nna wa bolela gore jwale monana ka gara naga ena ya Lesotho gona jwale go na le secular-a e tswileng tshwarelo moo baithuti botlhe e le gore go tla bo kenyeletsa le ene ene wa homeschooling go kenyeletsa le enwane rereng ke wa ODL ba se ba lokela gore ba tlo registera le Lesotho Distance Teaching Center e le gore ba tle ba tseba go ngola ditlhatlhobo tsa bona le exam council. O tshwa gore le ha e ba o tla bantsa le ka gare homeschooling kapa a tlile mona institutioneng gore e mo thuse qetelong ya letsatsi dithusa thuto di ka ba fihlelela ha ba registerile gobane re tlabe re di fana ka marangrang e be o tla bantsa a kgona go ithuta ka tsona a ntse a thuswa ka tsela e tshwanang le bana ba tla bentse ba kopana gobane go na le mo re reng ke face to face ba tla bentse ba kopana le di-tutor e le gore qetelelong ya letsatsi thuso e batlo e fumana ke eno ya gore LDTC e tlotla e etsa bonnete ba gore e registera moithuti e mong le e mong ya ithutang a le ka ntle go sekolo qetelelong ba tlo fumana dithusa thuto tse tshwanang gobane ga ba se ba ingodisitse o sena taba gore na o lo thuswa ke motswadi ke tutor-a ke ka DNA ke mang ba tlo qetelela ba fumana dithusa thuto ka tsela e tshwanang
1: mme.
2: Ke
1: gola mosotho wa ka gana mehleng ena mo go bonagalang lefatshe le sebedisa marangrang haholo taba eo ya tshebediso ya marangrang e tlo akofisa jang kapa e tlo nolofatsa jwang taba e ya boithuto bo bulegileng bo ka ntle go sekolo.
2: Ke a leboga mme. Ga e le gantle boithuto bona bo ka ntle go sekolo ga re re bo chipi re bo bona moo dithusa thuto di ka fumanwang ke ngwane mong le e mong moo re beyang dithusa thuto godima marangrang moo thutara e le nngwe e ka ruta.

0: lesotho lena ka o fela me bohle ba fumane dithusa dithusa thuto hona go bolela hore emong le emong o tlo gona hore a etse jwang a be le mogwa wa boithuto
1: ke le mme ke go ba how di beile je mathare re tle re meme ba mamedi le bona ba be le seabo ditabentsena tseo o seng o di otlolotse mme mo mamedi ho ka hana le nna le mathare di nomorong tsa mohala tsa 599-3-3 ke nomoro yo go amohelang ka yona hore le wena o be le seabo ka yona ditabentsena tseo re ntseng re di otlolla mothating ona wa lenaneo la re otlolla taba wena ditaba tse tseo mathare a o otlolletseng tsona o le mosotho o di utlwa ka sebo pe o sefe mme o re eng ho yena ka tsona o amohelile mosotho wa heso hore le wena o be karolo ya ditaba tsena mme o tla hokahana le rona he ka nomoro eno ya mohala 599-3-3 ke yona eo go amohelang ka yona metsotso e le shome le metso e robedi re ya re lebile hore nya bobedi ke mo nna le wena re tlang ho arohana teng re beha lenaneo la rotlo la taba la letsatsi la ka jeno kgutlo empa he re ntse go amohela mosotho wa heso hore le wena o be le seabo ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolla letsatsing la ka jeno mo teng re neng re ditaba tsa rona di susumeditswe ke ho tshwawa ha letsatsi la mathaba la boithuto ka ntle ho sekolo le neng le tshwawa letsatsing la maobane mme o ikutlwetse he mosotho wa heso re nana ha ya lesotho yona e kae ditabeng tsena tsa boithuto ka ntle ho sekolo le hore na ho ntlafatsa mokgwa ona wa ho ithuta le ho feta na naha e ntse e etsa jwang ka setsi sena sa sa tswelo pele thutong ke ditaba he mosotho wa heso tseo re neng re di qoqa le mathare le tshegare nna ka jeno mme le wena ke a o amohela he mosotho wa heso hore o be le seabo ditabeng tsena ho ka hana le rona he ka nomoro eno ya mohala ya 599-3-3-5-9-3 ke nomoro yeo go memang ka yona hore o be le seabo ka yona ditabeng tsena tsa rona tsa mothale potso e ka ba o na le maikutlo e ka ba o na le tlatsetso o amohelile he mosotho wa heso hore o be karolo ya ditaba tsena tsa rona wena ditaba tse o reng ka tsona o di utlwa ka sebopeo sefe mme he me thari o teng kwano ho araba ditaba tsena tsa rona 599-3-3 ke nomoro eo re o amohelang ka yona go le wena o be le seabo ka yona ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolla metsotso e leshomele metso e tsheletseng ga re lebile gore reng ya pele mamedi dumela mamedi
2: kgotsatate
1: abdi dumela
2: ya senne ke kopa o botsa ka taba ena ya ntseng a hlalosa hore na taba e mogolo o fihla batho ba etsang thuto ka bolelano ebe go ka ba le motho mohlala le e bang o ketile sehlhoforomo ya bohlano ebe batho ba jalo motseng ba kopana mmogo wa ba tataisa le re kenyeleditse leo ya radio Lesotho ra tseba lenaneo le jalo ne re le mamela ka mehla mona na ho wa dumele ya ebe motho a jwalo o sa fihla lekala le montlafatsa le ena ka boithaopo bo ba ntatataisa batho ba ba jwalo ha ngata o ne wa tisa o tlheki bo sekolo sa badisana jwalo jwalo na o ntse o ka etsala jwalo kapa e tla ba ka mokgwa o wa o mamela sealemoya fela kapa le ona wa marangrang ka difounu ke a leboha e bapotse ena e hlakile
1: ke kopa ko e shabise hape a botutumelo kalo
2: o le ke na ka ba le ya tlo ka bolana o ka khotse ya ho e ba batla ba le mmoho motse ebe motho ya ka o ba le motho a ithaopelang ho ba thusa mohlomo ke motho ya qetile mo sopha sa bohlano ebe wele le kala le ka mopitsa ka ho le ena ina itlafatse ho tsela pele ho tataisa batho bao ba jwalo ba seng ba nkile kgato ya

0: tsa thuto ka ntle ho sekolo na Kapa. Ke mokgwa oo fela wa ho mamela radio Lesotho ka lenaneo leo la thuto ka ntle ho sekolo kapa o wa marangra o bana le difono tse bohlale na. Ke a leboha.
1: Ke a leboha nta Abuti Tumelo, re tla amohela momamedi e mong hape. Momamedi le wena o amohelehile ho ba le seabo ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolla. Wena ditaba tse o di utlwa ka sebopeho sefe, mme o re eng ho mme Thari ka tsona? 59933 ke nomoro eo go amohelang ka yona hore le wena o be le seabo ka yona ditabeng tsena tseo re ntseng re di otlolla. Mme Thari, ha re ntse re emetse momamedi e mong, mme ke kopa re kene ditabeng tsa Ditumelo.
2: Ke a leboha mme. Abuti Tumelo, taba ya hae ya o re na motho wa form 5 a ka ba wa form E a ka ba bokella a ba santsa a ba thusa, e ka etsahala fela jwale ha ile hantle ka hobane batho bano e se le batho ba seng ba tlotla ba ngola dithuto tsa bona tsa mapomelo. Re hangata re batla matitjhere a seng a na le mangolo.

0: Mamedi ha o shebana kwa metsotso e supile re lebile goreng ya bobedi mo teng re tla arohana le wena teng ha re ntse re emetse ba lefapha la bolepi ho fa maemo a lehodimo a ka lebellwang letsatsing la kajeno le matsatsing a tlang re shebe ditaba tsa matšhaba mme re shebile naheng ya Zambia mo ditlaleho di supang hore presidente ya Zambia president Hakainde Hichilema o hlampantsitswe ka jeno e le president ya naha eno mme president Hichilema o hlapangwa lekgetlo la bobedi mo teng a tla etella pele naha eno ya Zambia dilemo tse hlano kaofela mme o tla hopola mosotho wa iso re ho hlapantswa hona ha president Hakainde Hichilema ho tla ka mora hore naha ya Zambia e tshware dikgetho kgweding e fetileng ka la 19 mme dikgetho tsa pele ka hare ho naha ya Zambia tse tla lehwang di ile tsa aparelwa ke merusu mo teng mekga ya bohanyetsi e neng e supa ha dikgetho tsena di ne di aparetswe ke ma ho hloka ponaletso e ka sitana le bobodu le bomenemene mme he bobedi bona bao e leng ba etapele ba bohanyetsi e leng Brian Mondubile le e mong wa mphato wa hae ba ile ba llelwa ke ditshepe ka mora hore ba qoswe ka ho dia mmuso ho latela boipelaetso bo ba ileng ba boetsa ho bontsha hore dikgetho tsena ha di a ba le ponaletso mme di ne di aparetswe ke merusu le manyofonyofo. President Hakainde Hichilema o hlotse kapa o hapile dikgetho tsa naha eno ya Zambia ka dinoko tse 60 ha Brian Mondubile yeo e leng ena a neng a mo hlahlama a fumane dinoko tse ka bang 38 le kholong mme he ke naha ya Zambia ke nngwe ya dinaha tsa Africa tse tlalehwang taba ya puso kapa puso ya setšhaba ka setšhaba e le e tswileng matsoho haholo mme diketsahalo tse etsahetseng ka morao ho dikgetho tsena ke tse ding tse supjwang di ka tsa thunthetsa seriti sa naha ya Zambia haholo ditabeng tsena tsa puso ya setšhaba ka setšhaba mme ka ditaba tseno tsa naha ya Zambia mosotho haeso ke ha re se re hokahane le ntatengketsa ho ra tlo fa maemo a lehodimo ao o ka a lebellang ntatengketsa
1: ngwana mme
0: ke ya o amohela ntate mokgatlhelong ona wa lenane la go tlolla taba mo teng re reng o ke o behe mosotho leseding ka maemo a lehodimo a ka a lebellang e letsatsing la kajeno e ka setana le matsatsing a tla
1: ga ko leboetlhe kgaitsadi yaka ke dumedise basotho ke bontshe fela ke tlo fana ka boemo lehodimo bo ka lebellang kajeno mme ke kaleka tlhokomediso go setšhaba sa basotho ke bontshe fela go na le monyetla wa go kgetha ga letlhwadibakeng tse dintse pa tse phahameng ka maloting bosimo ba labone la tharo go isa la botlhano la lanne lwetse maemo a batang go isa a batang haholo a ka lebelelwa la botlhano la lanne mme re ka boela ga lebelela moya ko maatla go tloa labone go isa la botlhano kajeno legodimo le kwaetse ka go kgatha dibaka go futhumetse empa go phodile dibakeng tse ding ka maloting moya ona o foka o le bobebe go isa le ba magareng go tlhaga le boya bothrina go na le monyetla wa pula mona le mane e ka gamang le diaduma monyetla o jalo e ka ba dintlha tse 20 lekgolo mme ga re sheba boemo ba motšheso re ka lebelela gore ka jeno fela re fitlhele dintlha tse 20 dibakeng tse kang masego le berea re lebelela dintlha tse 25 dibakeng tse kang moshoshwane mafteng mohalesuku kuting dintlha tse 20 a motsomo semongo dintlha tse 18 ha Oxfordeng re ka lebelela go fitlhela dintlha tse 14 fela athe bosimo ba kajeno teng re ka lebelela gore legodimo le dula le kwaetse ka go kgetha dibaka go be magareng go isa go phola ka moya o fokang go le bobebe le magareng go tlhaga le boa bophirima mme se ka lebelela gore motšheso o theole dintlheng tse tsheletseng go isa go dintlha tse 10 dibakeng tse ka mabalane ga tse ka malotheng re ka lebelela gore motšheso o theole

Mamela le metso e le shumela metso e megago fa le squad of fret jwa le hora ena ya bobedi. Le grana la ne he la sponsor sa house sa le sotho. Ka mana sponsor sa house sa le sotho empa he nna ntse mme lukisa fela e nyane mona he ha ntse tsa rona di lukile ba tla ba fa moya ba bua le wena gona ka jeno he bona ba o tshwaretse di fe mamedi no se mona ke ga ka tlhaisa taba ya hore ta mafura ana a makoloi a nyoloha mafura ana a makoloi a nyoloha ha e tsa tsena la o sesane vale he bana ba petrol fund ba se ba ntshitse phatlalatso he ba se ba ntshitse phatlalatso ka ofisi yane ya phatlalatso ya mohlomphe tona kgolo mo he ba tlhagosang fela gore a kgona ehlile a tlo nyoloha ona mafura a makoloi empa he a batla le bobebe tse mo ho bonagalang gore petrol 95 Daniel wa fela jwalo re ke seven thotsa ka mona bana re ke seven thotsa ka mona ka pa bana motho so hloka ho wala ho wala di khala sa mahlo a ke bone hantle na ho etsa la mona oho ka mashume a ka bo senta tse mashume a tsetse ga metso mihlano senta tse mashume a tsetse ga metso mihlano ha petrol 95 Daniel ka di senta tse mashume a supiling a metso e mihlano ha re shebe he boemo ba ba diesel diesel e tla nyolwa fela jwalo he ka luti le mashume a robong ka ofela mashume a robong ka ofela mo ditjeo di tlo mathamane he ho mashume a mabedi a metso e mine bi sentetse mashume a mahlano e le petrol 93 ha petrol 95 elebeletso re tla ba mashume a mabedi a metso e mine di sente di mashume a robedi diesel e tla ba jwalo mashume a mararo di sente di mashume a robong a metso e mehlano parafini yona e tla ba maluti a mashume a mabedi le di sente tse leshome tsena he di tla qala ke na tshebetsong tsatsing lane la ho sesane e le la pedi kgweding ya Lwetse e le kgweding ya Lwetse ka baka Afrika Borwa ehlile di nyoloha ha bohloko bona ba esale ha ba petrol e nyoloha ka one luti le sete tsa mashome a mararo a metso e mene kaofela ha diesel yona e nyoloha jwalo ka kapa dipakeng tsa mashu ka maluti a mabedi le mashome a robong ho isa jwalo maluting a mararo jwalo jwalo ka tatellano. Taba ena ya hore di batla di fapane tje ehlile mmuso mona o kentse letsoho kgahlametsa baji hore ba se imelwe ke ditjeho tsena tsa mafura. Ba se imelwe ke ditjeho tsena tsa mafura tsona nnete ya sala di phahame hona bona ba esale phahame bona ba esale ditjeho tsena tsa mafura bana ke bekeng tsa ho feta mona fela ha mafura na makoloi a ne sa mathaka tlase ho maluti a mashome a mabedi mpa ka lebaka la ntwa le ntse kupa mane botjhabela bo hare ke mona he re gotletse mane moo jwale re se re reka litara fela ka maluti a mashome a mabedi a nang le metso e mene ka

fela ka mona ka mafurengana a makoloi re ke tsena fela habe makabantse ba itukisa ka mona ba tlo fa ona ba o tshwaretse dife

0: Mabere kha bane ba sa le ma sa le sotho ra o dumedisa hetsa tsinla ka jeno ele la pele go di nyena ya lwetse selemo se o di mosa dikete tse pedi mashume a mabedi le metso e tsheletseng ke la bobedi ka jeno he mamere kha bane ba sa le ma sa le sotho mme he kana go ena mo sentse re ikopela tshwarelo ka netre bile morao ka mabaka ke keng a qojwa mme he la o le jwalo le a hopola he ba mamedi ba kha bane ba sa le ma sa le sotho re ha ile la bobedi tjena e ba sepolesa sa lesotho se tla ba teng he ka monaka matlong a gaso moo he re tlabe re tla le mafapha ka o fapana jalo ka letse ba gore sepolesa sena sa lona se mafapha a mangata gagolo mme he batho ba tla kena ba kena jalo he ba tla ka taba tsa mesebetsi ya bona go tla bua le lona go tla tla le tlhokomedisa le gore ka dinako tse dingwe he ba tlotla ba tlile ba batla gore na ebe motlho mo nna lona le kareng la o le jalo ntle le go senya nako he mamere ga bane tlhe ga ke mpe ke re ha e le mona re dule gantle mesoe masome a babedi ka moraora ena ya bobedi re tle re wele kgapong ka gore ke ba amogele bana bana beso mmege le bona ba tle ba itlhalose ga kebe ke rate gore ke tle ke fose ke rate gore ba tle ba itlhalose go lona ba lebolelele gore na bona ke bomang ba tloa go kae re se ke ka senya nako ke tle ke re le nna le bitso la ka ke kotswane Ramakau he mamere kgabane wa selema sa lesotho ke tswa gona mane ntlogolo ya sepolesa sa lesotho mo ke ke re gangata ke ka kwano ka jeno gore re nne re sethumetse lenaneng le lala dikamano tsa sepolesa le setšhaba bontate ga re tle re ba dumedise basotho bana ditlhalo sa rona le bomang le tswa go kae re tle re tsebe go wela ditabeng tsa rona re kuana ka jeno le na le tshwaretse basotho ditaba tsa mofuta ofeng
1: boa sega makau a leboa le lona basotho ba eso ya buang le lona ke detective sergeant Dikotsi ke tloa ofising ya cyber crime money laundering and missing persons ntlogolo ya seponisa
2: ke a leboa beng baka lebitso la ka ke detective land sergeant Mothebeswane ke tlhaa ntlogolo ya sepolesa ofising ya twantsho ya ditlolo tsa molao tse e tswang ka marangrang le thibelo ya go tlhatswa ga tšhelete
0: go fela o jalo he mamedi ga bana sa le masa le sotho le a utlwa he baitse ba rona ke bao he ka jeno ba se ba itlhalositse le rona ba tswa ka ra mafapha afe bontate ke le kry ntle le go senyela go tlheretlhe re tsholele basotho gore na re ba tshwaretseng gagolo re bile rebile o tlala ka jeno
1: ke a leboa saka makau gantlentle re ntse re pota-pota le dialemoya tsena tsa ka gare o naga ka mona mme radio lesotho o tla tlhaka go le yona ga semogelo re ntse re tlhokomedisa basotho ka ditlolo tsa molao tse e tsagalang go marangrang mme tsona gore di tle di etsagale go tla ba le dintho tse o thweng ke di-electronic devices tse o agang difounu tsena tsa moraorao leng di-smartphones le di-laptop mme ka tsona e ba ga se di le teng batho ba tla sebedisa le di-ID tsa batho tse latlhegileng go ikgakanya e ka ke beng ba di-ID tseo tse jalo mme ditlolo tsa molao di ngata tseo ndate Mothebeswane tla bua ka tsona ka go pharalela e leng bo phishing bo bullying le di-scam jalo jalo.
2: Ke a leboa se jalo ka mongaka sa tlhalositse re tlantlogolo ya sepolesa mane ofising ya cyber crime and money laundering thibelo ya ditlolo tsa molao tse e tswang ka marangrang le thibelo

tlhatso ya tšhelete. Tsatsing la ka jone re tlo bua ka mefuta e fapaneng ya di-scam tse bonagalang di tlhaga ofising ya bo rona mane, be e leng gore Basotho ba tlo report-a ka tsona, ba bonagala ba latlhetswe ke ditšhelete tsa bona. Ke mefuta e mmalwa gagolo ya di-scam e e tsalang morago tjena. Ke tla bua ka scam sena sa rente, nka re ke rent scam. Go bonagala gore morago tjenana batho ke nana hathamae monana o bona e le sengwe le ntle e makgethe bona bona, o sore o wa patala mono o ntse o batla ntlo, mme o thola gore ehlile ntho ena ke scam, ba o etse ka diphalana, o fana ka tšhelete ga ona ntlo o e fumanang. E mengata mefuta ena ya di-scam, nkare o mong ke wa go batlisa batho mosebetsi. Wana Facebook mona ga ntse o scrolla o thola gore ba se ba re go tlhokala motho kae kae di-mining wa ditsebo tse itseng, kapo gona le seisane mane go thoa go tlhokala batho ba lo sebetsa megolo konana, ba bapatsa mogolo o gantle o gatlhelang mono, mme o se gatlha o le motho yo o ka tlhokagalo ya mesebetsi e le godimo. Re tlhokomela gore ehlile di-scam di ka tlhaga ka tshobotsi tse jalo. E nngwe nka re ke phishing, go ikgakanya. Baqhekanyetsi bana kapo tsona di-scammer-a ba fitlha ba ikgakantse, motlhala o se fumana founu hela ntate Mothebosane ke mangmang go tswa bankeng enana e tjenana, o bonagala o ka wa qualify mokitlane o itseng, mme fana ka karete ya gago le nomoro e tla tlhaga mono, gante ba ntse ba tlhekatlhekana le account ya gago, ba fitlha ba go romelela nomoro e o thweng ke OTP. Ga o se o fane ka yona OTP eo jalo ka ga ba tlo e tlhoka, o ba fa taolo le access go karete ya gago, mme ba ka kena ka gare account ya gago banka tšhelete. E ka tlhaga ka mekgwa e fapaneng jalo ka ga re tseba gore dibanka di sebetsa ka gore di tsebe di-customer tsa bona, ntho mona ya gore know your customer kapo KYC. Ba o letsetsa ba re ntate re kopa o tlo ntšhafatsa ditokomane tsa gago tsa boitsibiso bankeng monana, o ka di romela le ka mogala nomorong e itseng. Ga o romela ka taba tseno o ba fa dintlha tsa gago tsa bankeng, mme ba kgona gore ba sebeditse mahlale ya bona ba kene ka gara tsela ya gago ya ditšhelete. Go na le mofuta o mongwe wa di-scam, ke o nang kakarang ke di-scam tsa go tsetela kapa ditšhelete tsenana tsa marangrang tse o thweng ke di-cryptocurrency. Re sa tswa ba le se seng scam gona bole jenana ntse se igakantse ka gore ke sona sa go tsetela marangrang mona o thweng ke SDK. Basotho ba bangata ba jowe ditšhelete gagolo tlasa scam sena, mme ka tsela o se sebetsang ka yona se tla fitlha se o gohela, motlhomong ba tla re o ntshe legolo o tla fumana magolo a mahlano ka mora 24 hours. Ya pele o tla entsha o e fumane, ga o se e fumane o se ya go batho e se le wena a ba maketelang, so gatšhe e tlile ntho ena ya tshepagala, nna ke se ke jile ke la ka ntsha 500 ke la ka ntsha 100 rand ka thola 500. Wena ga o se o gutla o se go gatšhe mona e re tle ke gutle ka tšhelete e ngata, o se fitlha o nka 10,000 le batho bane bo ntse o bua le bona ba ya ba ntsha tšhelete tse godimo gagolo ba tsetena. Ka mora nako ga e sa le yo ntho ya nenyametse, ke yona e kagareng ke mofuta o tlakileng o Basotho ba ka kwisisang ga re tlwa ka go tsena tsa investment scam le bo trading. O tla utlwa Basotho ba bangata ntse ba re re ya le tradela re le etsang re le etsang, tlhokomelang Basotho ba eso gore ntho tsena ke di-scam. Mekgwa e mengata ga o tsetela, go na le mafapha a dibanka a ngodisitsweng ka molao a atameleng. Ena ya gore e be Mosotho o tla ba lebeletse tšhelete e motlholo ka nako e khutshwanyane, re se re tlhokometse gore ga e re sebeletse, mme re fetiwa mahlatsipa ga o tliwa tabeng tseno. Ke tla o mofuta o mongwe wa scam o nana go thwe ke romance scam. Ke tla tle ke di bitse ka sekgowa jwalo gobane ke bone gore bo

holo ba batho be ba mahlatsipa ke bana ba ditsebang ba kenang ho tsona ntho tsena. Mme skeme sena na ke sena sa lerato. O tla bo o iphumanela motho hona o marangrang mono kapa di-talent tse ding tse fapaneng. Di tlwaelehile ka hore ke di-dating platform. Wa kena ka mono o batla motho. Mme ha o so fumane motho, ba bang ha ba ye ka sepheo sa hore nnete ehlile ba batla batho. Ba batla fela ho ya ba lo fumana mahlatsipa a bona moo ba ka ba khototsang. Hobane ha re tla tabeng tsena tsa marato, motho o ba le tshepo e kgaphatsehang e seng e kganyega. Jwale ke mona moo a phutholohang, a tla fainwana ditjhelete tsa hae, kapo a ntse a re ke moratuwa wa hao jwalo, o sa ipea tsietsing a kope hore o mo thuse. Mme o so potlaka o ntsha ditjhelete tsa hao o re wa mo thusa. Ho thwe ba tle ba ipea nthwena e ba e sebedisang ke emotional manipulation. O hlile o beha hantle o kise mona ke lokela ho thusa moratuwa ena wa ka ena. Dingata di a etsahala di-Facebook monana ba qakoka ka di-WhatsApp ba qoke di-Instagram le mefuteng e mengata ya di-dating platform. Mme hlokomelang Basotho ba heso hore taba ena ya scam sa lerato ke ntho e teng. E ka etsahala bana ba banyanyana, ya etsahala batho ba dilemo di mahareng, ya etsahala batho ba baholo hobane re ithutile hore lerato ke tlhoko maemong ohle eo seng o le hona. O ka makala Mosotho wa heso ho fihla motho a sa le dilemo di kgolo a thekanyeditswe ka ona mofuta ona wa scam. O batle ba fihla ba tshepisane taba tsa marato. Ke tla ho o mong e ka rareng ke online shopping scam. Taba tshebediso ya marangrang e tlile mme a bebofatsa bophelo. Ho reka le ho rekisa thepa marangrang mona e se le taba e bobebe, motho a ka theola dintho bo overseas kwana bo China. Fela hona moo ditlokotsebe kapa di-scammer-a di bone monyetla wa hore ba ka kena le bona ba utswetsa batho tjhelete. Mme Basotho ba bangata e ba mahlatsipa ha re tla tabeng tsena tsa ho reka marangrang mona. Re se re bone hore ka lena la ho lesehisane ho na le dikoloi tse majabajaba tse tlabe di rekiswa ho thwe ke di-bank repossessed cars. Le thepa tse ding ka ho kgetholong. Taba tse jwalo Mosotho wa kgahlo ke ho reka koloi e jwalo e majabajaba e hlang e rekiswa ka ditheko tse tlase. Jwale ha motho a sa e reka o a patala o fuwa di-account tse leng hore jwale ha tjhelete e se e kene ka moo e ba bothata ba hore thepa e fihle o sa a qetelletse a jowe. Ha re tla tabeng tsena tsa ho reka marangrang, ke nnete re ka se kgothaletse batho hore ba di tlohele. Ha o so kgahluwe hore o batla ho reka marangrang, kopana le ditsi tse ngodisitsweng ka molao kapa hona le batho ba ikemetseng ka bomong ba thusang batho ho reka hona marangrang mona. O ka mpane o patala di-fee tseno tse batla ba reke di-trainer fee ding. Hobane e hlile bona ba tseba hore na re kopana le di-supplier-a difeng tse tshepahalang hore ba re rekisetse. Ho na le hore Mosotho wa heso o latelle hore wena o lo ithekela jwale o qetelle o jwe tjhelete e ngata bona boo. Ke tle ho o mong mofuta wa di-scam ke ona wa dimpesa le di-eco cash. Tjhelete e se e sebetsa haholo hona difounung mona marangrang. Baqhekanyetsi bana ba tla ka di-SMS tsa lefofu. O tla batla re o ntshitse mpesa mono. Kanti SMS e jwalo ha se yona ya mpesa. Re se re hlokomedisa motho ka bomong e ka ba dikgwebo hore ba hlokomele di-SMS tse jwalo. Batho bana ha ba tla ba ikgakantse hore ba tlo ntsha mpesa kapo ba o letsetse o le motho a sebedisang com e nngwe ba fihle ba re ono kenetse tshulisano e itseng mme o winne. Fana ka ntlha tse itseng tse latelang. Ha o ntso etsahala jwalo re se re hlokometse hore ba nkela batho tjhelete. E nngwe e teng hona wele tjena ke ya ho na le company e rekisang taba tsena tsa di-data. Data e se le tlhoko haholo ho batho matsatsing ana hobane boholo ba nako
re dula re

0: e di fonong tsena tsa rona. Ba tle ba re ba o rekisetsa data ka ditheko tse tlase haholo. Wena kena linking e itseng, o fane ka dinomoro tsa hao, o tla bo bile o fana ka pin ya hao ya mpesa kapa eco cash o go reka data. Kganthi hlile o dumela setlokotsebe sena hore se kene ka hara wallet ya hao, wele o sa bile a nka tjhelete yohle e teng ka mono. Re bue ka mofuta o mong wa skeme ona na ihlile o targetile dikgwebo haholo. Matsatsing anana taba ya ho kgwebisana e se le taba ya ho ya dipuisano, ho communicate ka di-email, o etsa di-order-a, o etsang o sebedisa di-email. Jwale mofuta ona wa skeme ho thwe ke business email compromise. Ha ba fihla ba etsa eka email eo e bang o tlwaetse ho bua ka yona, ba fihla ba e fetola. O tseba email mosotho wa heso ha e kala e fetoha ka tlhakoe le nngwe fela ha e sa le yona. Jwale batho bana ba di-scammer-a ba sebedisa ona leano lena la hore ba compromise di-email tsa dikgwebo. Ebe wena o tlwaetse hore ae ke tlwaetse ho bua le supplier-a ka kae kae ka email e itseng. O so fumana email e reng atjhe re entse dinyehlisetso. Ba ithuta mokgwa wa hao wa business, ba bona hore ae motho enwana o tlwaetse ke mokonteraka, o tlwaetse ho reka taba ya dithepa tsa metjhini enana ya tsela. Ba fihla ba o etsetsa email ba re re na dinyehlisetso ke tsena, ha o sheba wa bona hore ae email enana ke yona yane e hlahang ho company itseng. O so fihle o bua le bona le ntle le ho netefatsa hore ae ke email e leng yona. Jwale o so fihla o bua o ba o etsa di-order-a ho fihlella o patala. Ha o bana thepa ha e fihle, kganthi tjhelete ya hao ile e lahlehile. Ke bue ka e nngwe ya taba ya di-Facebook. Di-Facebook mona re ithutile kapa re hlokometse hore ho na le batho ba etsang di-fake profiles kapa ba etse di-fake account. Fake account tsena ba di sebedisa hampe mosotho wa heso, ba duka kgotso metseng mane, ba etseletsa batho ba etsang maetsang. Mohlala ke re ke tla be ke bua ke re madifatjana mane tiatianeng ho na le Facebook group kapa account e tla be bua ditaba tsa sebaka seno. Jwale batho bana ba fihla ba create fake account, ha ba fihla ka mono ba tla be ba tlama batho ka ditaba tsa maratano, ba re mosadi wa mamang o tsamaya le mamang. So taba tseno mosotho wa heso di duka kgotso ka hara metse, mme se re thibela setjhaba kapo ho thiba bona baetsi ba ketso tseno hore ba kgwe mekgweng eno. Ha ke re ke otlotlileng ke fe beng ba ka mona hore ba ke ba di hafole.
1: Metso ya rona ke a lebile hantle metsotsong e 20 le metso e meraro re a lebile hore nyane ya boraro e leng gona emao re tla fihla re emisa ona teng. Ditaba ke tseo tsa bohlokwa e mmamele ga bana wa Salema sa Lesotho, seo ke dumelang hantle gore le tse le mametse ka tlhoko, gobane ditaba tsena ke tse amang bophelo ba rona.

0: gapeng. E nngwe ya bobedi ke ya hore o wa patala thepa e so ka e fihla matsong a hao. E ba o beya khoneng hore o qetelle o utlwa hore o lokela ho patala. Ba tle ba re go disetsa mahala, sentse re laetsa erieng e yang ho wena. Ko go ba o potlakisa, ke yona o tlamehang o ithute Mosotho wa heso o atjhe. E se ka ke nna wale a rekisang motho yo o sa nlateletse ga kakang. Ke tla be le chipi le maemong a hodimo a quality, a bile a o potlakisetse hore o patale. O tla be a bile a re o patale half. Ke dintho tse re ithutang tsona tsa hore re le batho re di hlokomele hore tsenana ke tsona di red flag tse lokelang hore re di hlokomele. Ha o tlua ka di-scam tsena tsa online shopping. Yes.
1: Metso ya rona ke ena he e dula hantle ho ye robedi le sekoto pele re otla ho rayana boraro. Mo kile ka re he re tla fihla re arwana le wena he mmamedi Kgabane ka ditaba tsena tse ntseng di bua. Nna leo ke la sepolesa sa Lesotho ke lenanao la dikamano tsa sepolesa le setšhaba. Ka jeno re etetswe ke baeti ba rona ba tlolang tlogolo ya sepolesa sa Lesotho moo ba ntseng ba bua he ka ditaba tsena tse ntseng di etsahala tsa boqhekanyetsi ka setsana le boqhetolo bo ntseng bo etsiwa ka hara ho marangrang e ka ba onano he a di-Facebook, di-WhatsApp leng ka ofele ka setsana le ona la dikgomo. Haholoholo mona moo hangata jwale ho ntseng ho ba le tšhelete ya modimo le tlase. Ke ntse ke bona hore mong wa mphato ka manusha ya soka ba a bona le ka ona le a mo tshwasitse fela ga ke ke ra thola fela hobane ke a tseba hore bontate le na le ditaba tseo mohlomong ha ke tsebe ha ka nako e ne e setse mohlomong le mo le ka batla mora le utlwe ka e kare le sa thetsa teng mohlomong la etsa ka matla gotle le thetse

0: fe OTP jwalo ka o teta o tlhalosa ntate ore ka dinosedi batla go batla nomoro motlhomo go na le na go nna le okala bo lekage le letho ka ona bo ntate.
1: Ke a lebose, ke a lebose. Tlhokomediso e ka e tlhokomedisang setšhaba ke gore bona batho ba ba letsang ba tla be ba letsa ka dinako tsane e ka ba go senseng gagolo kapa ya ba mantsiboi o santse o tseba gore atšhe ba letsang ka nako tse a tšhena banka e teng e kang letsetsang ka bo 6 ya goseng na o se botswe bankeng tsona ntho tseno o tlhokomela gore ae ke di-red flag. Ha keta banka e keke ya go letsetsa direct o le motho e se bile e re o fane ka OTP o fane kang o fane kang ehlile ba keke ba etsa jalo re be le didimo ka jalo ka ha gantle tlolo ya molao ya bokanelo mafapha otlhe a ameyang re ithakelane ka malebela gore hang ha motho a thola gore hae ke fumane mogala go tswa bankeng e itseng a etse ka pele a letsetse banka eo a sebetsanang le yona kapa gona go romela ditokomane tsa gae o santse o na le metšha e nepaetseng motho ga o le mosebetsi wa banka itseng wa tseba gore a banka itseng ga ke bua le yona ke bui le yona ka tsela itseng ga o se o tlhaa go gong go fapaneng tseba gore go na ga e sa le ona ga o ka la go thola mogala o jalo tsebisa banka eno ya gago gore ae ke fumana taba tse itseng e nngwe ke tshebediso ena ya dikarete. Dikarete tsena tsa rona tsa morago ga o jenana go sona le tsela e leng gore o ka fitlha wa thepa fela ya ntsha tšhelete metswale ya rona kapo batho ba gaufinyana le rona tsebang gore ga ka a ba le access go karete eo le ntle le o tseba pini a ka inkela yona a lo reka le ona ge batho ba di-content sera makao matsatsing ana batšha ba rona o tla ba ishuta le shopping a entseng a ishutang ke le karete ya gae gante o tlaisitse card number diteng dinomoro tse ka morago ka monana le tsona tsenono ke tse tlhokang gore motho a di beye ka tlhokolosi a seka a di tlaisa fela marang ka mona. Ya pele ya mantla ke gore na ge tsebe gore na re beya eng marangrang a na ntho e ke e beyang marangrang ekeke ya mpeya tsietsing na motho wa tsamaya o ya di-holiday Durban kwana o a ngola marangrang a ga ya Facebook gore ae ke tlabe ke tsamaile ke ile kae kae o fa ditsotsi tsanene information e kao fela gore ba bona gae nyeo hae o kae go banka monyetla wa mosenyetsa kore ena na e se le taba go fela awareness in general ona batho ba itshwarelwa marangrang gona le ntho tse dintse e leng gore o keke wa di beya marangrang gona le tse dintse o ka reng atšhe tsena nka di beya marangrang ga di personal ya go yes
0: metshwarole ke ene ebile gantle go ye metlhano gantle godima tlhoopele re otla gore ana boraro bo ntate ke bona e ka re fitlhile nakong eo re tlameyang gore re sebeletse gore jale re tle re fonalise basotho jale re tletletse ba gore bona gore na re itatlha jwang gobane ke batle gore dikamano tsona tsa mona re dule gore ke gore di bokeletse
2: dinnetsenete
0: ka wamphato kamano na le potso
3: ee.

sama sa lo sotwa ku dumedise hle hohle hohle mo leng hwana teng ke be ke o amohele le nano le monate le nano la MLB modikong wa batsa ke mo lebo jwalo ena Pizozo ona tsa ma jwalo le lente balo mo rosi wena mamedi sa masalo so thutla ka ditaba tseno tsa hora ya boraro ha re tsa tsena re kena ka go nanola MOB re tsotsa majwalo go tloa go renya

0: ra ro hleletse mane goreng ya botshelela ya santse dumedisa ke nqosa ke Debra wena mogatuwa wa ka emotle ke tsama ke le montsatsing lena ka ghetto yaka ke tsama ke le mong ha ke tsebe gona ba ntseng ba tla pela ka bona ba nyakang ba funang and yes
1: and go jetse go setse hakana ntono no e bua hantle tla mebe e phetha hetse
0: fire
1: hakana ke u batsa net le go ntlwa le di go setse hakana go motho mo hana le wena
0: ke ne ke tlotswa ke nenke ah
1: empa uno sontso go kena le mongka gathwa ya ha
0: ah empa ke re tshe ha o
1: hai le jale kore batho bao ke ba zukela ba ba se masala so to get good medicine le nalatsa dilaka tseno hle ke Tuesday choose my ketela mme sentsa du medisa ke itumeleng wa hamanka ke mogadi o tlhakotse hlano ngwana ngena thaka le sesane makadi taba wa kamane ka maka o tenke ga tsela bo bantu a matsho matebele e re ha bo tswa ditaba ke di thing ke re se sotho ha setolo go mpa re se di le tenke di hala ka mahlo ke qake se Africa ke tebo ke se sheshe e be ke ho hanka se ka taba ke tshe ke ro ka ntsa ka boka o ta empa o ka sentse boka o ta ka hare ho nna ke re ke le ka o ta ta ta ta fubeng saka ho ngotswe a matsho matebele go qokene. Otherwise, what's up?
0: Ah, what's it?
1: One.
0: Yo. Yo. Hey. Said in Jona, dear, but let her tell her how I never won it. Wow. Hele, Joey.
1: Kumnande kai.
0: Impa he, retweta wan, di lifestyle mo, a ke go kule ho sotlo chese.
1: Ha ke go thule hlatlo khete.
0: Ha re tsebe na le tla fihla neng.
1: Ha o thula botlhano.
0: Ola
1: le pula.
0: Le tsama ka le hlwa le pula.
1: Na hana fela.
0: Ah. Ena nna ke tle mosebetsi ke le betse o tjo. E bile ba tla ke lo e qala
1: hape. Ho ha ke tlo atle ho ba teng kwana. Ha pusintsa gaso.
0: Ka mabaka
1: a ke keng a qojwa.
0: Yes.
1: Ke nana o mametse. Motswadi ha tlo atle ho tla ka mabaka a ke keng
0: a qojwa.
1: Ka hla mona hela lona.
0: Ene a ska ba a reng go bana o laetsa ke understand a ke re Sunday. Ga understanding ka o tshwana.
1: Tsalo thutla komelo kgolo. Le motshoso o mongata.
0: Ke nnete.
1: Tsalo go tlo ithuta gona ga ba balla mmelo wa rona jwang gore e dule matlafetse e phetse hantle.
0: Yes.
1: Sa buleng lena.
0: Yes.
1: Go
0: bana ke re ba bang o tla fumana mmeli e se tepelletse fela.
1: Ba sa nwe metsi.
0: Ba bang ba sa nwe metsi. O hang. Ba re ka mpakano wa di-sprite.
1: A ke re wa bona.
0: Metsi ona le letho. Empa he ka hobane nna ke phetse hantle.
1: Kutumpana e ke yona?
0: Drink water.
1: Kitswe ha tla ba ke teng rene 2.2 liters. Batho ba bomme. Ba bontate ba nwe 3 liters. Ebe, ke ntse ke botse ke tshokere. Dingaka di tlo go confuse.
0: Ho thwe
1: motho a mme e ka kgona no 2.2 liters. A ke re, wa ntate a nwe 3 liters. Ba boele ba o jwetse go le papa ka bo yona ha o isa ke metsi. E na le karolo itseng ya metsi ho yona. Dijo tse itseng di na le karolo itseng ya metsi. Mme ha o kopanya ha o, like, sharp. Go tlo tsa mhlala ka batho ba na le uthata ba diphio. O tlo jotswa go anwe 500 grams ya metsi a literal water. Dijo tsena tse ding tsa santsa di ja ke metsi.
0: Amen.
1: So wa go etlo go duma.
0: Re be re tlwe.
1: Ho ba ntshela kwa e ka nna ba tlo nwa 5 liter ba ga tla ja dipapa re je re ne di ka ke go
0: wa
1: bona. So ya re confuse. Ba re confuse. Ma ha ona taba ga tla nwa 2.2 liters. Tshena ke tse. Mpaka hanya enyane ha ho. Ke tsona metsi ya makalo. Mpaka tlona metsi ba sotho. Go tlo bua ka taba tsena he. Tse molemo tsa gona re itlhokomela jwang nakong ena ya motshiso o mongata ga ntse re o fa tse ipetsang pele ka ntle le ka rona ha Lesotho ka papa
0: ha monate bang
1: tsona
0: diteng
1: sehlo sa letsatsi ho thuna ha ya reka dihlahiswa tsa dikgoho

0: o go utlwa gore apole ena e tswekere. Fela tswekere eo ga ya nokwa ke motho, ke tswekere e e tsaetseng ka diprocesse tsa tlholego ga letsatsi le metsi leng kao fela di ntse di kopana. Jalo e ba di-fruit-e di a tlhaga di a butswa. Ke mefuta ya tswekere eo re reng batho ba lokela ba e je. Mme le mefuta e natural. Ke supile gape gore go na le mefuteng ena ya tswekere e natural, go na le gona go bitsang ka gore ke mage ya dinotsi. Ke rate go bua ka taba ena gobane jwale yona ke ntho eo batho ba bangata ba tlileng ba thetswang ka yona. Ga o kena dishopong mona, ga o kena dishopong tsena tseo o tla fumana yona go rekisiwa ntho ena e re bitsang ka gore ke honey. Bogolo ba batho ba seka ba qhekelelwa mono. Ba qhekelelwa ka gore ba rekisetswa tswekere e sotho fela e reuwe lebitso la gore ke honey. O bo rewa go thwe ke organic honey kapa raw honey kapa natural honey. O fana go ntho eno e bewa mo ke molemong fela wa gore monga se tlhagisa seno yena a etse tšhelete. Bogolo ba mefuta eno ya honey ke tswekere brown, e tla ba 80% tswekere brown, e be 20% ya honeynyana go utlwe ka go nkga mage a dinotsi. O tla e bona jwa nna mage a dinotsi a o e leng ona. Hangata o tla mona gore ga re o rekile rohane ke mageana ao o tlamehang gore o age ka gaba, o keke wa nna wa squeeza wa penya wa penya wa penya. Ke e mongwe wa mefuta o ka tsebang gore o teste ka ona gore na ke e naturale kapa ke ya maiketsetso. Mofuta wa bobedi tsela ya bobedi o ka tsebang gore o teste mofuta ono ke ya gore ga ga dintho tsotlhe tse teng lefatsheng tse jwang, na o ne o tseba gore ke rohane fela ga e fitlhee le yona e sa boleke. Na wa tseba gore magadi ne o tsea ka nka dilemo tse sekete a ntse a le teng a ntse a tshwana a sa bole. So e leng gore e ka ba mofuta ke ntho e kekeng ya bona. Empa mefuta ene mengata o e rekang di-shopo mono, ga o ka nka mona wa e beya bo letsatsi mono o tla bona e se ya goana le metsi o so e tsaya dintho tse ngata o tsebe eno ga se yona. So e leng gore kgothaletso tabeng ya tswekere kore batho ba je di-fruits, ba je rohani, ba nwe metsi. Ke taba ya pele. Taba ya bobedi, re kgothaletsa gagolo gore batho ba ke ba kobe go ja dijo tsena tse nang le di-spice. Dijo tsena tse nang le di-spice. Di-spice bogolo ba tsona tsena tse re di rekang di-shopong mona di entswe ka dintho tse re bitswang ka gore ke di-preservatives. Di-preservatives ka Sesotho ga ranka ka kadima mantswe a Sesotho, di-preservatives ke dintho tse thibelang go bola gwa dijo. Ntho nngwe le nngwe eo e leng ya tlholego ntle le gane fela e lokela gore e nke nako e itseng e fele e bole. So ga o kala o tshela di-preservative ka ga ntho e itseng ko bolela gore e keke ya bona. Ga ntho o batho ba sa etsebeng ke gore ga e ba ke etsa motlhala fela ga e ba apola gago se e tlile sefateng e nka beke pele ka ya bona e ntse le ka mono. O tsebe gore ga beke e ka ya fela o ntse o na le apole eno le ga o ka ba e tshela preservative apole eno yone e tlo bola ka mora beke. Fela preservative e tlo etsa bogolo ba batho tlhomona go ba ja dintho tseno tseo ba ditsang di-spice ba ntse ba nagana go ba ja di-spice gantinyane ba ntse ba ja di-preservatives. Jole di-preservatives ka o fela ga tsona ga gona e sa etseng jwale ka o fela ga tsona di baka kankere, di baka mefuta e fapaneng ya kankere, di baka gore madi a tlole ntho tse re bitsang ka go ke di-high blood, di baka mafu a fapakaneng gagolo di-preservative. So ga re kgothaletse gore batho ba sebedise di-herbs ke dintho tse kang bo garlic-e, ke dintho tse kang bo tumeric-e, bo cinnamon-e, fo jwalo-jwalo. E be tsona tse o di sebedisang go noka dijo tsa gago, o tlwele tsela tse o le di rekang machineng mona tse le di rekang di-shopong tse natlisisang dijo. O tlwele tseno. Ntho e nngwe e o re e kgothaletsang gagolo go batho ke ya go tlwela go ja bogobe. Batho ba Modimo, go ja la tlwela go ja bogobe, go ja la tseba gore bogobe ke chefu. Bogobe ke chefu, ke a pheta bogobe ke chefu. Bogobe go bona mono kogo e na le ntho o thweng ke gluten e kotsi bakeng sa mmele wa motho. Jwale bogobe jwale bona.
1: Ntate bakang.
0: Ee, mme.
1: Ke kopa go botsa gore na bohobe ka o fela kapa bohobe bo wa ke go na le phofu e sotho go na le phofu e tshweu kapa e tlile go bohobe ka kakaretso.
0: Ke re o tlwele go ja bohobe gore na bo pinki, bo sweu, bo

0: bobedi go hella go ja bohobe.
1: E ntate wa kang re kopa o menyeletse ka pele fela moratuwa.
0: Ee, ke tswala dintho ke e menya mefuta ya dintho tseo re reng batho ba tlwela go dije. Mme re kgothaletsa gore batho ba nwe metsi haholo, haholo ga o chesa tjena. Batho ba bangata tlwa kwantse ba ka mokgwa ke nwang metsi ka teng, fela ke a kula. Ko bane ga o nwe metsi. O na le motho a nwang metsi a ntse a sane. Ga o nwa metsi ka tsela e nepagetseng, ke ga o tseba number one o tlameha o tsebe weight ya mmele wa gago. Weight ya mmele wa gago ke yone e re fang ona go lokela o nwe metsi ya makae. Letsatsi le tšhaba le dikelang. Mohlala ga ba weight ya gago ke 70 kg. O tlameha o nwe metsi a 3.5 liters tsatsi le leng le leng. Le ona metsi ano, ga o beye di-litara tse tharo mone be ga o tloa o nwa half ya litara, o tloa o nwa half ya litara e be o se go o qetile. O tlameha o etse bonnete ba gore hora le hora o nwa tlelase ya metsi le half, tlelase ya metsi le half. E leng gore o dula o tshelela mmele wa gago ka metsi. Sepheo sa o nwa metsi ke gore o ntshe ditshila tse teng mading. Sepheo sa o nwa metsi ke gore o thue dijo tsela tseo re dijang tsatsi le tšhabang le dikelang. Sepheo sa o nwa metsi ke gore o tshelele di-organe tsa mmele wa gago. Ga o sa nwe metsi o tlo kula gobane di-organe tsotlhe tsa mmele wa gago di entswe ka metsi. Dintho tse sa etswang ka metsi wena mong ditlhago fela ke masapo, ke manala, ke moriri. Ga e le ditlhagolo tsela tse dingwe tsa mmele tsona di entswe ka metsi. Ke lebaka lena motlhang o sengwe le sio. Ka tla fumana ka lekese la gago se o setse masapo fela le moriri le manala. Mmele ona ka o fela go e le nama. O qhibidile re o etsa di-compose ka nako ena. O qhibidile go bana o entswe ka metsi. So e leng gore metsi e lokela ba karolo e kgolo ya letsatsi le letsatsi eo batho ba lokelang go enwa. Tloelelang go nwa e re ga o nyoruwe e boulo reka di-trink tsena tse fizzy. Tloelelang go nwa di-trink tsena tse o le di rekang tse ne reke di-100% tsa di-juice. Gobane ga go jalo o tla kula.
1: Tanki ntate re a leboga ka ditaba tsena tsa botlhokwa. Tanki ntate. Mamedi wa sama salesotho tloela go nwa tirinki e fizzy. Tlohela go ja bohobe.
2: Tlohela go nwa tirinki e fizzy.
1: A nna nna nko sa ke ne ke nkile my bottle of water.
2: Kecho.
1: Ee.
2: Kecho.
1: A le sekela itlhatswa ka nna.
2: Kecho.
1: Gona tjena ntho ntse le etsa lona ba babedi ko tlhapa ka nna.
2: Kecho.
1: Nna.
2: Ke bolele.
1: Ee bolele.
2: Gore na wena o nwang.
1: Nna ke eme mona. Ena wena o tlo o sha gobane ko wena o ntse o fetisa ditaba tse e seng tsona ka ma nwaga
2: metsinwaga
1: metsi a jalo two tloelela o ja bogole o bana rata re ka phofo ya 12.5 tloelela o ja bogole mamedi wa sa masalesotho butla ke tlo mo jwetsa na obaneng a go itsege ja ditholwana.

0: ukuthi how chisa tjena sikaja bohobe ushile bohobe
1: akukhona
0: uthela how to jabo bohobe banu uthi watches
1: ahlabula tjena wathi ayihlake lo ke ayike ke motho atiye ke ahlabula tjena ha ke ji bohobe ake metini
0: una mentsi
1: ke se ke ichapela ke di fruit di salad di fruit salad
2: ku itse di nthotseno di four sides ka ofela ke ntate
1: ha khona le khale
2: o re betsa ka di sukuru si abutima boka nno ke a wetse ke o ba witswa le pele ngwana mme ke a ukwa ka mogathala mo ba no batla o fokotse ile fela he
1: ke ke rena ga skema ja e go be re ba le
2: wa tseba
1: nne ba u itse ke tlisa di joining he
2: a oho sheba o boso o bana o get out tomo o boso le tsetsa ya no thing ja simole bo e a o simole we ntwetsa go hakiete fela ke sa ja maobane
1: ha ke ga ke se sile mo itlwa hlatsile ka nete ke bona hore le nakale ke le 52 tsa maya ke tlala
2: ke batlile ke eno go ke la hele eno a mo sesane
1: aa ke tlatla ke pata ba meta ba bohlokwa elsa tsina ka tsini yo re boneng ka nete e o re lokela go tla bua ka yona e ngata holo ne kgetsi ya rona o hlotsebe ka nete re iphuthetse mme pele re qala ditaba tsa rona ka nete ke bontsho ra ke nne di semma medi ka nete ke bontsho ra ke la bobedi ka nete ke a tshepa ra mamedi o ntse a le hantle mme o sheba taba e ka godimodimo ngwana mme go sedika request sa dipapadi kore sebapadi sa naga yane ya Argentina e leng Lionel Messi ka nete o ntse itse gore o retira jalo from international football mo a o ntseng ka nete gore naga ya yona naga ya gabo e leng ya Argentina ga a sa tla ba monyetleng o a tla re ka nnete wa e bapalela mme taba ena o bontshitse gore ke taba e sa mo tshwarang gantle ka nnete yo a e naganneng nako e telele yo a bileng a bontshang ka nnete gore o fanne ka sotlhe seo a nang le sona go bapalela naga ya gabo mme taba ena ka nnete go yena e ntse nalane ka ga bapaleletse naga eno ya bona ya gabo dilemo tse ka godimo tse 20 kaofela mme taba ena e re ae Lionel Messi ya phomolong ya international football tsena ka nnete a e ntse nalane e swetswe ke dibapadi tse ngata o tla gopola ka mehope ya e bapaleletseng e leng mehope ena ya World Cup e leng mehope e mengata ya e bapaleletseng ka gara naga ya gabo mme ka nnete gore taba ena ga e monate go ganyempa ke qeto ya entse mme batho ba bangata ba hlaile ba bontsha ka nnete gore ebe taba e ka amagantshwa jalo le taba gore ntate wa gae o qeta go felelwa ke bophelo la itlhokalela kgweding ya go feta kapa taba e ka nnete ke taba go ehle ke nnete Lionel Messi o sa bontsha ka nnete a se a kgathetse a se a le mogolo empa le teng ya boela nna ba ka ditaba tse ding tse bontshang gore ebe matlhakore a mang re shebile jalo taba yane ya gore ka nnete ntwa e telele ya papadi ya international football mme taba eno ka nnete ke ya ditaba tse ding tse leng gore e bakile ditaba sekakueng sa dipapadi letsatsing lena la kajeno ga o sheba ngwana mme taba e nngwe e ka godimo ka nnete yo re e tlhokometseng go tsale ga e kwano ke ya gore re tlhokometse ka nnete gore setlhopha sa dija batho se tla lo bapala jalo letsatsing lane ka di 5 tsa September e leng selemong sena se re leng go sona mo ba tla lo bapala jalo le setlhopha sane sa CFFA sa naga yane ya Madagascar mme taba ena ka nnete le yona ke ya ditaba tse ding tsentseng di bakile mo dikwadikwaneng yana go la go sheba ka nnete gore naga ya Madagascar le yona e ntse itshwanela le naga ya Lesotho kwano ka mabala mme papadi eo e tla be tshwarelwa jalo nageng yane ya Mauritius leotong la pele mo leotong la bobedi le tla be le tshwarelwa jalo South Africa kwano nageng ya bo Ireland mme ka tsenka ditaba tse neng ka nnete re tlhokometse gore taba e jalo dija batho e bontshitse ka nnete gore boikwetliso ba bona bo mmatla gagolo ga re lebile jalo gore papading tsena tse tlo bapala batho ba bangwe ebile ba boela ba bontsha ka nnete gore nna ebe ba tlatlhe ba bapale ba keta go bapala draw jalo mafelong a na a beke le setlhopha sane sa majantšha kapa ebe ba tla e tlanaka ka tsela e jwang taba eno mme le bona ba ile ba bontsha ka nnete ga o so inaganela go bapala international games o ntsha kelello ya gago locally mme ka nnete ba bontshitse gore papadi ya

na local eleng ene ya Premier League ene se papadi eo ba ka reng ka nnete e ne e le ka go bona hakalo. Taba engwe ha o sheba ngwana mme ke ya gore Kick for Life ka nnete le yona e bontshitse gore e ntshitse tlaleo e bontshang gore e tla tshwara jalo moka ga ditaba mo e tlang go lokolola jalo ba bangwe ba ba hlankana ka ditaba tsane tsa bona tsa thuto mo e leng ka nnete ba tlabe ba isa batho jalo naheng yane ya United Kingdom e le go ipapala le taba yane ya e ba e kopanyang le thuto. Mme ditaba tsene tsa ditaba tse leng gore motho o di shebile gore selemong sena Kick for Life e sentsitse dibapadi tse ngata haholo le baithuti ba bangata haholo ba ya jalo dinageng tsa matšhaba ntse le letlhole lane la bona la gore ka nnete ba godisa dipapadi ka thuto ka kopanelo le thuto. Mme taba eno ka nnete ke emeng ya menyetla e ntlafatsang talenta ka gare go naga ya Lesotho. Mme re tlatsa le dikateng tsa yona letsatsing lang la osane mo o re tlang go utlwa ka nnete gore na ebe Kick for Life e tla dintsha gore na mabitso a batho bao batlang a babe ba tsamaya na e lebeletse gore ebe mabitso a bona ke bo mang. E nngwe ditaba tse teng ngwana mme go e tlhokometseng ka nnete ke ya gore mokwetlisi wa mehleng wa setlhopha sa Mamelodi Sundowns re kenyeletsa jalo Al Ahly le tse dingwe tsa ditlhopha tsa matšhaba e le mongwe ga dipitso Mosimane yo ka nnete a seng a kwetlisa jalo setlhopha sa Bafana Bafana o bontshitse ka nnete gore o e tlhakisitse letsatsing la ka jeno mo e leng gore ka nnete o ne a tlhagisa jalo ke le ena mokwetlisi ya motšha wa setlhopha sa Bafana Bafana gore ae e nngwe ya dintlha tse ka godimo go ena ke ya gore ka nnete tebelelo e ne le gore a tlo shebana jalo le mogope ya AFCON mohlomong re shebile yona haholo le mogope wa mohlomong ga o sheba le mogope wane wa AFCON le tse ding tseo Aforika Borwa kapa SAFA e itukiseditseng tsona empa yena o bontshitse gore e nngwe ya dintlha tsa gae tse ka godimodimo yena ke o tla itlhophela jalo mogope wa lefatshe Aforika Borwa kwano. Mme taba enong e re tla lebelela gore na ebe ka nnete boitlhopho ba gae bo tlotla bo ba ka tsela e jang. O bontshitse gore tse dingwe tsa dintho tseo a re rileng go kopana le tsone ko fumana gantle gore tse dingwe tsa diphephetso tseo Aforika Borwa e kopanang le tsone ke dife, mme ena a tle a be boemong boo o tla ba re ka nnete o di rarolotse. Mme o tla ba tsho ka nnete gore tse kang tseno go tlale re di rarolotse. E ngwe ga ditaba tse tlhaileng kwano sedika dikweng sa dipapadi Aforika kwano ke ya naga yane ya Zimbabwe yo ka nnete e bontshitseng ka nnete gore le yona e tloba monyetleng wa gore tse dingwe tsa dipapadi tse godimo ka gare go naga eno ya Zimbabwe ba tlo tla ba monyetleng wa gore ka nnete ba di fumanele nthane e re bitsang VAR ka gare di-stadium tse ding tsa naga eno. Mogatlho wa papadi eno ya bolo ya maoto e leng Zimbabwean Football Association ka nnete bontshitse gore re se re gokagane jalo le ba bangwe ba megatlho e godimo haholo gagolo re shebile jalo ntlheng ya ditšhelete mo e leng ka nnete dithuso ba di bontshitse gore ba sentse ba thotse dithuso tse ba tlaetsa. Mme taba ena e bakile kgolotso haholo gara megatlho ya dipapadi tsa bolo ya maoto Aforika kwano ka ga batho ba ngata ba ne ba sa lebelela gore gara dinaga tse ka tlang ka VAR Zimbabwe e tla hlaya le ka godimo ga tse dingwe tsona ka nnete dingwe tse di tlhophela maemo a jalo. Mme ke tsa tse dingwe tsa ditaba tse e leng gore ntse re shebile sedikadikweng sa dipapadi kwano sedikadikweng sa dipapadi kwano. Mme e nngwe ya ditaba ka nnete ke gore jalo ka tlaelo letsatsing la bobedi tjena go tswa jalo fixture ya dipapadi tse e tlang go bapala tsa rona tsa selegae kwano tsa Vodacom Premier League 2026-2027. Mme ka nnete re tlhokometse gore letsatsi lena la moqebelo ke mo e leng go setlhopha sa difofane se tlabe se thulana jalo le sa Matlama e be LMPS e thulana jalo le Members FC ga diodi e tlabe e kopana jalo le Mozamane. Mme papading e nngwe e nneng e lebeleletse gore e tle bapala ke ya dija batho le manonyane empa ka nnete o tlaleile se e le gore e postpone ka lebaka la gore tebelelo ke gore ebe setlhopha sa dija batho se tlabe se lokela go ya papading. E nngwe ya ditaba tse teng kwano ke yane ya Villa e leng letsatsi lenang la Sonta. Villa e tla thulana jalo le LCS FC e be Bantu e thulana le LDF FC ga le mkonkwing e tla thulana jalo le Manjanja e be Dinare e thulana jalo le

what the fuck about.

0: maemo mamedi ore sa masa lesotho e 26 a metsotso re a re lebile gorennyane ya botlhano moetla ga go fitlha dentle ga be re etsa choose my ketela wena mamedi wa sa masa lesotho tsheba kgwedi ke ntšha yane ya banana ka di-florale go khubedu ho sweu
1: ho putswa ho setsa ho
0: setla
1: ho kopala
0: ho ho tshwa
1: ke ditundu
0: ho tsena sheba ho love jwale ha ile kgwedi etse ho hlokala go re nne re bue hape ka ditaba tsa rona tse re amang ka le batjha tse re amang ka le bontate le bomme
1: le naha
0: ka kakaretso o tlo re na ebe rena le bothata ha re fitla go kae ka pa re hloka thuso ha re fitla go kae re skebe ra qetella ho sane re serere ka nnete re hlotswe re saleka how to love sheba taba ena ya tlhaiso ya tlhaiso ya
1: tlhaiso tsa go
0: tlhaiso tsa go ke eng
1: ke
0: nama le mahe ke bo malang di tlhaiswa tsohle a ke lesotho mona go se go na le dihwai tsa dikgolo a kere mme ga ke tsebe go rona ebe re se re fitlhetse boemong ba gore ebe dintho go ye ya rona e ka etsa dihlahiswa tse ngata tsona tsa bo dipolone bo di-cheese bo eng bo e ntse re reng di hlahisitswe ka gana kapo ga bjale re santsane re focusitse nameng le maheng kapo go etsala bang gobane a ke re chee kapo ga o sa bone palone tse kenang ka gana
1: gape le boleng kapo e le go tseetsa rona ga di boleng ba go di ka etsa dintho tseo
0: kapo ga di ngata
1: kapo ga di ngata gagolo gobane ga o sheba dipatlisiso ga o se o sheba dipalopalo di bontsha go e importwang kapo e kenwang ka rona

0: e ngata haholo.
1: Jwale ebile bana ba ha ba mamela keng bao ba South Africa?
0: A ba o mametse.
1: Bousi. Se le re fa dikgopo fela. Tsane tse masapa, sefapano. Se ba re fa tsona fela. Ena taba eo e o bontsha le go jwetsa gore ge le Basotho re lokela go ikemela. A tsa ke bua nnete.
0: Okay.
1: Ga lokela go ikemela. Ga e ba dikgotsa ga e mo di ba boima. Di ba tenya.
0: And o tlo ha o tshwere o tlo bona go tshwerego.
1: Jwale bane ba re fa dikgopo tseno tse masapo. E be ga qeta ba tlo go turisetsa tsona ka mo.
0: Madisabitse.
1: Jwale re ntse re tla tlameha go tseba rona ga e le gantle bothata ba gore e be re iketsetsa bo ga na otho ke ntho balone o na le bo di-cheese o na le bo sebete dikagare kao fela e be re re ga re tlhoke go ya kwase
0: nna potso ke batlang go e botsa momamedi ke gore na e le gobane re sitwa go tlaisa tse e lekaneng ga e le mo di ntse di-importo kapa di kena ka rona ga Lesotho ka bongata. Bothata ke rona ka bokeng e ke le re qoqeleng. Bothata ke rona ga re tlaise go lekana kapa bothata ke eng? Quality ya rona ga e sharp.
1: Ga na ntate, ke ntate mang e ne ka ga bua le ena mo? A bua ka boikopanyo ba wa mogopolo. O na se ka kenya dikgogo. Ga ke gopole ka ona keng e taba tsa dikgogo ke e ke re na kapa e be taba e e tlhoka le yona ka tsela e tshwanang jalo ka diphoofolo tse dingwe tse ka mo difariki le yona e tlhoka bo letsholo le jalo la boikopanyo.
0: Ga o bua ka taba ya boikopanyo gona jaana go na le batho ba ikopantseng ka gona ga Lesotho ka gongwe ba batla go etsa beef ya boemo bo ka godimodimo e be bona le bona. Nama ya bife ha e sa kena e se le bone ba e rekisetsang.
1: Ba e rekisetsang kwa.
0: So ha go utlwa mamedi wa sema sa Lesotho 2231649 plus 2665993 le bona ka ditlhaiswa tse tsa go di ntse di importwa ka dipalo tse hodimo tje gobane tsetse ka gare gona ga di sa lekana kapo bothata bo go kae ga re tlaise go lekana.

0: Khotsa le ka ota.
1: Khotsa ntate.
0: Nne re tla ja nyana le le botse seng ka mo. Ha o mo.
1: A ka nete re ntse re ya ka nete le lefahla ka kwana.
0: Ntate mlo mka mika ding ka mona, a ke mo khotlo mbona.
1: Ntate.
0: Batba bana ma ka tswa ka, ka bene yo bang ka yona. Hona mo ile ya ha u tata u bula ka yona. Ka ba ke se ke gena ha pe ka kwata. Empa he ha wa etsa phoso. Ke a khola ntse e tsala mputo nyena ya hore na. Hantle ntse ho bane ka tsa hlaisi di hlaisa tsena tso buang ka tsona. Ke kope ke re fela hanyane. Ho seng ha iba wa hopola lena le o lausi mono no. O no ho bua ka bothata. Ba mmaka ka o kanangwe o mogate nna o senyewa dikgopa dikgwai tsa dikgomo tsa lebese. Mosebetsi mmolo wena ana ke lo qeta o bua ka go fana batho ba ikopanteng ka go. Letsatsi le leng le a bua le dipodi tsa rona, le a bua le baphatlhalatsi ba rona ba ditaba gore ga re ikopanyeng re tsa o solatlaga. Mme tseba gore nna ke ntse ke le mokgajena ka ga ikopanya le batho ba bang mo Malotshutung. Ka rua go ya nama tse 450. Fela ke hloile le go leno la go gana jwane. Pele ke ba le tšhelete e hlakileng ka pokotong gore nka ya kgweding eno. Gana jwale ke ikopantse le bana kapa batjha mona mogotsong ke entse projecte ya ditšhata. Ga o ka bona tshukolo e re sokolang ka yona gore projecte ena e gole, thapelo ya ka go Modimo ke gore na ntate thati e ga e le ntho ya botlhokwa ga kana na Basotho ba tse e bona botlhokwa. Nna ke batla go jwetsa gore barui ba dikgogo ka ga naga ya Lesotho ba na le challenge e kgolo. Ke botlhoko gobane ke ile ka sebetsa Rainbow Mane Eastern Cape, Western Cape, Kapa. Khamphaneng e ne re sebetsana le nama ya kgogo ke phakejwa. Tsietsi ya Lesotho mona ke gore na dijo tsa diphoofolo tsa dikgogo tseno ga di ditugua kana staraga fela. Se tlo nna thante ka nkane go 408 go latela boleng ba tsona. E le gore brand bo bong ba itseng ga e ba ke nutrici kapa ke magolo di a fapana ka di-price ntho tseno. And ga o sheba ona legolo la dikgogo di jang ntho e kae ka nako e kae.

0: qetaka go tsena tsa ona ha le qetaka go tswa ke di tsenya le metsi dimpa ene kana e we ratang wena go kauta e de o tota we ngola ka 100 rand we polota ene ho bane ho sena mo ke ke tsang go tsena go la se ke go le 400 tena mosotho a mpa khethe ho nga di khotsa ka la ha se le ka 80 rand a go ho ka 75 rand o khatha ho ka mpa lo tsidisana mapakama a latana mapakitu ba le la ding Afrika Borwa ene ba itisa botsotsi bo etswa nna go ho wa tswa ntho tsena se kenang ka gana ha lo se ke go rena le tso tsene e le go na ge ba go itse ba ke la botsa ba o ge go ba tla o tlo registra go ho e le nngwe 150 tsara bright hack ka mane bo setse matata ne la le la tsa u tsa dikgwe e le 120 e tabe ne thate no bua ntse ga nai le bua ntse tlo go ke bua le ka tere ke tsela baba
1: a o hlakile ntatwaka tabe ne ke kholotswa hai ba batho ba ka ruwa e be jwale boemong bo ba tlameng ho ya mmarakeng ho be le tjhelete be mosotho kgetha hore a ke batla yang
2: wa tsa ko wetse tse ding tsa dintho tse re di etsanang ko swetsana re le basotho ko swetsana hai ba kgogo ka gara naga ya rona ya lesotho a ke re re tlabe re rekile dijo tsa dikgogo o tsa dijo tsa dikgogo dituro ntate o bua nnete dituro o tla bo shebile gore kgogo tse bonyane le wena di tlo o siela letho a ke re ha o qala o hlaha mona o re kgogo ke 100 maluti motho e mongwe o tlo gore na e ka nnete le gale e tumeleng wa hlaya go ya 100 ranta ke eng ka kae but go be bonolo go yena gore a ye restaurant mmatle a lo ja sephaka sa go se na le di-chips tse sa butswang gantle tse thago
1: wa di bona ke re
2: le meroo e mmedi mono go thwe ke di-salad ka 120 kapo 150 e se go ye feleletseng
1: sephaka
2: ke re sephaka a ke re
1: kapo serope
2: kapo serope ebe sese se bitswa ka segoa so thwe ke
1: di-quarter-lake
2: what a ke re ke tsona dintho tse re di etsanang ka borona tsona tseno a di ha nne re ka ga ba boleng ba gore go yena ke yena mme go yena ha ile tjena ko go fela ke tsa maeki se selageng mane e ke lo sla

0: wa e hopola ya ba ha ona go mabenkele a mang a dijo a ikutlwa gore a kampa a kwala di shopo go bana go ha yo ka ba ba hare ke se go hona le lukula le leng la dijo tse ding ka le ne le khutlisetsa
1: ba neng bona ba sa khutlisetsa
0: ba kena metse mo le ba loga ka di go tsa tsa tsa tsa ke lukula le ofela ne kutlo ga ka ne tla ikena le ka ga metse ha o ka re khodite le aye ha o ka re khodite le mathelo loga ka go ya ha
1: ena di khotsa go natla fumana go ke tsa boleng ha se khotsa ne tse bola isitsweng di ente le ding le ding le ding
0: ke khotsa jile
1: ke khotsa tso bonang hantle go ke re bona le megato yo bo mme ba ikopantseng ba etsang bonnete ba gore ba le ka go fenya bofuma bona nna ke go shotwe ke setlamo o nke go tse 10
0: ba yo
1: lwana o getse 10 se le tla bona na le dietsa le lo di regisa ba le lo etsang empa bonyane e ha o nkile tse 10 wa tseba go chelete nyana ke yo e fihlile o tla go fitise mabaka a mang lwana o yepele gore ha ke tsebe e ka re ha re ka ga ithuta go ikgantsha ka gona ge ka tswela pele ke go lata bana ke e hlilentse tshwana go bana re kile ga bua ka taba ena ya go ithlaisetse ke hopola ne ba ga etsa mohlala ka emong wa motjha ka gana ha gona le sotho a seng a hlaleletse haholo re bolela gore motho enwa ha tswa fe ho vuetsa hore ke kopa leleme ha le qeta ho lema mo nna ha fela ona le mokopu ntjetsa go mokopu wa ka ko ona o mokana ke tlatla ke tlo nka mokopu ono ebe ke tlo tswela pele ke rekisa ha ke batle hore ke imelwe tiraka ka imelwa kwana e tle mona e tlise mokopu so ntso le teng e ka re re ka fihla boemong bono ke nnete ha re so fihle haholo ntlheng eno ya bo miroho le fela hanyanyana ho sona le batho ba ka reng ka nnete e sa le mo China a le teng mona re bone phetu wa bane o kile a ka fihla to re ka ditapoletsaka o kile a ka fihla nna ne ke qala le ho bona ke lebetse ke bua nnete hore red cabbage e ka lengwa le sotho ya batle ne ke qala ho bona hobane ne ke bona ha se thatetswe ka pampiri eno e se le turu e le jwang
0: wa tseba ko vese ke nana ke dibaka ka ho fapana mananeong ana a bahale batho bana ba ka mokgotlong ke se ke bule le ba mmalwa ke dihwai tsa meroho tsa diphoofolo ka ho fapana mme ba tla o jwetsa hore gona ha motho kgwebo kapa market le ding ha o ikwalle hona tjena ha eba letamo mane ba tlo batla dikgo tse 500 ke na le tse 200
1: o lata wa heng
0: ke lata banana hore ha re kopanye dikgo tsena di tsebe ho ba magolo a mahlano jwale e mo le mongatsi bo ho imona monwana ha eba ho hlokala meroho ene moroho ona o teng ha mme mama mang ha ke na ona ha ke tlotla ke ikwalla ke ba le fufala hore a se ka fumana tjhelete ke ya ho mme mama mang ke reka moroho ha ke re a re mme wa ka ha re ha mme a re lefupu ke 10 rand ebe ke batla ho le reka ka 8
1: rand ka 8 rand
0: ke le reka ka tjhelete ya e beile mo
1: wena o sotla nyolla pele
0: ke le isa ma a re rona mona re sebetsa jwalo ke re e ka re Basotho re ka nka mohlala ona. Ga o sebedisa le sotho ka ofela re ne re ka bana ha e ka bang bete.
1: Ha qetagetsa le dijo tse ntle. Ko o bana na tse ke le ka hlaka o ena ke bua nnete le wena mo mamedi ntso tse ba ke bua nnete. He ba re fa mekokotlo bana ba gauta. Bana ba no ba re fa mekokotlo ba re fa ditono tsa gogo ba re fa ko masaposa tsebong ona. Se go tswana sena ha se e bile ba tshalatse pedi matsatsi yana. Kore go tla mo no tla bona ntwe ya nake ke molalana o nan le di kgopotso sa tsebe nna di tswa kae. Ebe motho ha qeta o tlo fitla e turisa ha o tshetse ka tamati ya ba le ya kwana ha wa ha di ka ya kore ha o sana letho. Fela rona re le tje re a tseba hore ha re ka ga hlaisa go ka nnete ga ba ga etsang ga etsa a tsa ke lebetse re ka pele empa he ha ona taba re tla nne re bone rona go tla etsagala jwang
0: enke mamera sa masal sotho e tsheletse metsotso re a re lebile horeng ya botlhano ga go fitlha horeng eo ya botlhano ke mane mo go tla fumana di

0: Hantle hodima hlooho ke hora bohlano sena ke seyalemoya sa Lesotho. Ditaba tsena tsa hora ena di balwa ke Ntebalo Modosi. Mamedi, ke boetse ke a o dumedisa. Re qala ka tse reng moemedi wa naha ya Amerika Lesotho Mohlomphehi Thomas Hense o reng mmuso wa Amerika o morerong wa ho tswela pele ho matlafatsa tshebedisano e teng dipakeng tsa dinaha tsena lefapheng la bophelo. Tsena o ne a di bua tshebeletsong e bileng qothi nakong ya kopana dihlooho tsa mafapha a mmuso e bileng ofising ya mmusi wa setereke sena. O itse keto la hae reretse ho matlafatsa dikamano tsa nako e telele dipakeng tsa Amerika le lekala la bophelo Lesotho. O boetse a re Amerika e shebile taba ya kgokahano ya inthanete ditsing tsa bophelo ka sepheo sa ho thusa ho rarolla mathata a puisano le ho nolofaletsa basebetsi ba bophelo ho sebedisa marangrang. Moemedi wa Lesotho mokgatlong wa dinaha tsa matjhaba a kopane UN Mohlomphehi Kgathibe o bile dipuisanong le mookamedi wa setsi sa matjhaba sa kgwebo Mofumahatsana Pamela Cook Hamilton mabapi le matlafatso ya tshebedisano mmoho le dikgwebo tse ikemetseng molemong wa kgolo ya moruo. Dipuisano di ne di tsepame ntlafatsong ya tshebedisano le phumantsho ya ditjhelete le kgodiso ya dikgwebo ka marangrang ho kgothaletsa tlhahiso e baballang tikolo le e tshwarellang mmoho le ho hokanya Lesotho le tumellano ya kgwebo e lokolohileng ya tikolo ya Afrika. Kopano ena e totobaditse bohlokwa ba ho thula ka phatla diqholotso tse kang ditshenyehelo tse phahameng tsa kgokano ya marangrang le dikgeo tsa ditsebo esita le maano a nolofaletsang kgwebo. Re a phethela. Mokgatlo wa basadi wa sepolesa sa Lesotho o tshwere ditshebeletso tse fapaneng e le karolo ya ho keteka kgwedi ya mosadi wa Maafrika ka sepheo sa ho thibela ditlolo tsa molao le ho sireletsa batho ba tlokotsi ka sitana le ho matlafatsa baahi. Senior Inspector Dimpho Masasa o re ba etetse dikolo, dikereke le setjhaba ka mekgatlo le fapaneng ka sepheo sa ho fana ka tlhokomediso ka ditaba tse amanang le tlhekefetso, ditokelo tsa botho le manyalo a bana le bohlokwa ba ho ngodisa manyalo. O itse mokgatlo o boetse ho fana ka tshehetso maqheku le batho ba nang le bokowa metseng. Ditaba tsena tsa hora bohlano di fihla pelesong mona, re boela le kopane hape ho reng ya botshelela.
1: Evolution of hit music happens here.
2: Yo, what's up, y'all? This is Will I Am.

0: hemophilia ya ke lefule tsamayang ka lefutso mme ke lefule bonahalang haholo baneng ba bashanyana. Ke lefule e hlahang ka lebaka la kgello ya dihwamesi tsa madi. Matshwao ho bana e ka ba ho hlaha metopa ha ngwana nkuwa, ho ruruha mangwele ha ngwana a kgasa, ho tswa madi mareneneng a sa emise, ho ba le matjhatjhetsi ho sa etsahala letho, ho batho ba baholo ho tia manonyeletso, ho tswa madi a sa emiseng leqebeng, ho ruruha le ho utlwa bohloko mmeleng kae kapa kae ho sa etsahala letho. Ha o bona matshwao a tshwanang kapa a batlang a isa ho ngwana, atamela ditsi tsa bophelo tse pela hao. Kapa o ka letsetsa dinomoro tsena 6876-0396.
1: Molaetsa ona le ho tisetswa ke Lekala la Bophelo ka tshehetso ya mokgatlo wa Hemophilia ya Lesotho.
2: Bula menyako mme o boloke jwalo ka boss. Build it. Fumana aluminium entrance door ka 3799.99 fela. Mefuta e hlwauweng fela. Promotion e qala ka la 24 August ho fihlela la 5 September. Ha thepa e sa le teng. Ho na le dipehelo. Boss deals di qadile. Build it fela.

0: 연어 한 자리.
1: 하죠. 할로.
0: 에, 뭐야, 유마 시계라 모아다가 마켓 플레이스.
1: 마켓 플레이스.

0: smile.
1: Hello.
0: Hello.
1: Citizen LS.
0: Thank you, Maratu.
1: Hallelujah.

0: dumela.
1: Hello.
0: Khotso.
1: Eh, o ke ra ha ke mo tlo di simo.
0: Ke ba le mang ho kae? Ah, sa pali, ha o mpali wa ya go bala mang.
2: Ba witsela hake.
0: Ha ha ke matrokis.
2: Ke nna ntweni hloka
0: hake. Hai. Phetho tu. Ka do dumela.
1: Hello ne.
0: Khotso.
1: Khotso ne.
0: Dad.
1: Ke mara ke a se bolai ga mona ka tsa gola le tswala.
0: Ke ntate.
1: Ee, ke go bona go mpapa le cool and the gang ka forever.
0: Thank you ntate.
1: Dagi.

ay, ay, ay. Ay, ay. 5, 4.

0: Leribe, selegeti le sediati ya hlabana bona ka mane ka Molapo High School ka la nne lwetse re tlabegele ka mono re tsa bonnete ba hore re a hudimo le tlase ka lenane ho la modikong wa batjha mehletsa bonnete ba hore jonga ba jwang America se botwane le ribelohle se tshaba le amengwa tamelang ka mono re se monate dikolo tse haufinyane le tsona di amengwa ka ofela ha re etse bonnete ba hore re ba teng ka mono buri tsa tsho re tanga bo DJ letse botoleza bo itu bo maka o fela ha bona ka tebaka le tenga monetsa bo nnete ba rojonga botswang hle ha o fetu ke yena taba le ribe mo kitse o teng hle bana se
1: ke taba ya hore ke ke re botele bana mo shanyana se tshwantse sa go na a go tse ba go ba fi me re kala ka rona isa go ba banna ba o e ka reng ha ngwana moshanyana a mmona go tloa ka tlu go ya motseng go ya setšhabeng bonyane a ba tsamaya mehlaleng ya motho a kekeng a mo latlha kapo a kekeng a etsa go bophelo ba gae boke bosuta e le gore ka tsela eo rona re ikisang go utlwisisa bonna le go bonagatsa bonna ke karolo ya dintho tseo re sireletsa ngwana moshanyana ka tsona e le go re ba di-intentional role model gobane ngwana moshanyana o gola ka go bona ka go shebelela
2: o fumane banna ga ba le mmogo ba lla ba tholola dikeledi ke boima boo ba boimetseng mme ditaba tseo e ka gotsa di tlisa matlho godimo go shejwe batho ba bomme ka nnete e tlile banna ke batho ba imetseng gagolo jale ke batho ba bileng ba nang le maatla a magolo physically go e leng gore ga ba se ba phatlhwa mane e tlile ba etsa sotlhe e ba jale ba bega ba bodiseng ba bona tokotsing e leng bana e ka setana le basadi e tlile bana ba lekana ka matlhakoro otlhe ya gore ga le go ne o thwe monna ke nku gale ke ditaba tsa maobane e setsa gona jalo 2026 mme ga re ka godisa ngwana na le ngwana moshanyana ka tsela e nepaetseng e lekanang ga o na ba le letlhege le na le oge le bonang
3: ya o qetelang tate ke ya dimpho tseo re di nonosang bana bana ba banyanyana bana re bua gagolo ka lona bana ba bananyana tsatsino la lena re lebetsa taba e kgolo ya gore bana ikamogeleng amogelang ka moo le leng ka teng le amogele le malapa a bolong le seke be la batla gore sekolong moo mo le kenang sekolo teng le batle gore ka ofela a lona le le jalo sekolong moo le ka ofela le tshwane le lokela gore le utlwisise gore le tlabe le tlhaa dibakeng tse fapaneng taba e ne bolela gore le malapa a bolona ja
4: mabedi wa selemo sa lesotho ke dumedisele gona go amogela letsatsi la kajeno re le letsatsi la pele kgwedi ke a lwetse selemo ke2026 re kena lenanong la o tloa tele go ya metšhatšhane ge le metsotsong e dulang jalo go ya lesome ka moga gora ya botshelela go tloa tele go ya metšhatšhane setšhaba pele go tsotlhe lenano le tlhophisitswang ga so selemo sa lesotho lefapha la ditaba le ditaba tsa mogaogao lena lana lo fa ditaba o tlama ka le mafapheng a mmuso mekgatlhong e ikemetseng metseng le mesaneng ya lesotho botlhagisi ba raka jano nanao ebile ba mmogo le pheane la tlhophisetswa kgaso ke mmeko photledi o tlo lebelwa moyeng ke thabo seisa ka metšhineng re tlo sebetsa jwalo le ntsane monyane mamedi dula le gona.

0: utlwa gore na ka jeno kgetsi ya tela e o tshwaretse dife. Mme ka ntle le go senya nako re tle re wele kgabong ya ditaba tseo re o tshwaretseng tsona, mme tsona re di simolola ka taba ye reng. Re di simolola ka taba ye reng. Bekeng ena ofisi ya mosi wa setereke sa Masego e ntshitse lengolo la memo go bahwebi ba mekgatlhelo e fapakaneng. Lengolo lena le mema bahwebi go itlaleha magotleng a puso ya dibaka moo bahwebi moo dikgwebo tsa bona di fumanegalang teng. Tebelelo ke gore mohwebi ka mong a tle le tokomane ya hae ya boitsebiso le lebitso la kgwebo ya hae. Sepheo sa mantlha sa pitso ena ke go tla shebisana ka mekgwa yeo mohwebi ka mong a ka hodisang kgwebo ya hae sebaka le boemo ba kgwebo e jwalo gore na e boemong bofeng. Ga buisana go fumana dintlha tse feletseng re buisana le mosi wa setereke sa Masego yena ke monghadi Paul Lewake, ke yena go tlotla re buisana le ena re tlebise re tlotla re o fa le wena gotlhe-gotlhe mo imameletseng teng. Ntate Lewake, ntate ka phoka ga le ntate e re tle re tla ga gotlela go wena ntate ha jwale e re re fitise tsena tsa ntate Lewake. Ga le ntate ke e mongwe wa baeti ba rona e re re gokagane le monghadi Lewake a tlotla kena go tsona mabapi le memo yena yo ofisi ya habo e ntshitseng ba bemangjalo bahwebi ka go fapakana re be tsunyedilweng le go le shumele metso e merago ka morago ga ya botshelela selebeke sa Lesotho le na na o kela go tloa tele go ya metšhatšhane mme ga o kana lwena tse re le letsatsi la pele la kgwedi e ntšhatšha e leng ena ya lwetse go ya ka calendara ena ya Gregory mohalaledi metsotso yona e dula jalo go ye leshumele metso e mene ka mogagora ya botshelela sealebo sa Lesotho le nanao kela go tloa tele go ya metšhatšhane ga mokgatlhelong wa pele wa lena lenaneo ka mogagore go kagana ka katlego le moeti wa rona re tla ditšhotlha re tlotla re o bulela le wena o le bomamedi gotlhe-gotlhe mo teng gore le wena o tleke o tshwaele o tlatseletse ditabeng tsa letsatsi la kajeno mme ka moka moo re tla ke re shebe kamane ka fokoti re bone gore na boipelaetso bo ileng ba etsagala sesosa e ne e le eng diqholotso tseo ba tlileng ba thulana le tsona ke di feng ke bona mo go tlotla re bua jalo le moeti wa rona monghadi Raphoka mo go tlotla re buisana jalo le monghadi Raphoka e re potapotele hanyane re bone gore na re atlea go kagana le moeti wa rona kapa tšhe rapotela ga gotlwa mamedi
1: ke tabeng ya gore re ke re botele ngwana moshanyana setshwantsho sa gore na a kopile batho ba feng mme re qala ka rona go itukisa go ba banna bao e ka reng ga ngwana moshanyana a mmona go tloa ka tlong go ya motseng go ya setšhabeng bonyane a ba tsamaya metlhaleng ya motho a kekeng a mo latlha kapo a kekeng a etsa go bophelo ba gae bo be bosuta e le gore ka tsela yeo rona re itukisang go utlwisisa bonna le go bonagatsa bonna ke karolo ya dintho tseo re sireletsang ngwana moshanyana ka tsona e le go re ba di-intentional role model gobane ngwana moshanyana o gola ka go bona ka go shebelela.
0: Mele metso e tsheletseng ka mogagora ya botshelela ntate Lewake
2: tsare
0: re sa lemosa Lesotho le nane kela o tloa tele go ya motšhatšhane ke o dumedise le o ama le tabeng tsa rona ka jeno
2: a ntate ke kopatlhe ka boikokobetso le tlhompho ke ananele tumediso ntate empa ka o kgethololwang dumeleletlha ntate ke

0: dumedise bo ka medi ho kenyeletsa le wena empa ka kotlolo ke dumedise ba mamedi ba Radio Lesotho. Tate jwalo ka ha o ntlhalositse lebitso la ka ke Paul le wake ke mmusi wa streke sa Maseo. Ke a leboha.
1: Re se re wele kgabong ya ditaba tsa rona ntate. Re bua le wena tjena ntate, re etse hloko hore ofisi ya heno e ntshitse lengolo le le bang ho ba hwebi ntate. Ha re kene ditabeng tsena o ke o manollele momamedi dikateng tsa lengolo le.
0: Ntate ke a leboha. Ke mpa ke re fela ke mpe ke o tlolle hore e tlile ho jwalo ofisi ya heso ya mmusi wa streke sa Maseru e ntshitse lengolo e ngolla mongodi wa streke le mongodi wa drop mo ba itshukudi kapo bo ga kgwebo le bo mmakgwebo ba ikarabellang teng ho ba kopa hore ba mpe ba ba lokolle kapo ba nkopele bona hore ke le mmusi wa streke sa Maseru ke tla ba le kopano le bona mo re tlo tshohla dikatleho tsa kgwebo ya bona hore na ba ka e atlehisa jwang le hore na mekgwa eo e leng hona teng ke mekgwa e feng ya ho boloka sebaka seno se hlokileng ntate e le hore kannete tlile ke ananela taba eno.
1: Ke bahwebi ba mofuta ofe beo le ba memang?
0: A ntate mohwebi e mong le e mong ho tloha ka ya rekisang diapole ho tloha ka yane ya hodimodimo mohwebi e mong le e mong ha fela a hweba bomme ba rokang bana ba rekisang diphahlo. Motho e mong le mong a e leng mohwebi ntate o buletswe mamati hore e tlebe karolo.
1: Ee ntate tebello memo ye e tla baneng tebello ke hore ba be ba meme letsatsi leo ba memelo beo ba memongwang ka lona.
0: Ntate ke a leboha nna le batho be re tlo sebetsa taba ena le bona hona jwale re santsane re buletse dingodiso jwalo ka re hlalositse hore ba ingodise di-counseleng tsa bona mo baleng teng mme ha re se re bokeleditse manane ano ke ona re tla hlaha hape re boele re tsho rena re tla kopana le bona kae empa tsela e re tlo kopana le bona re ya gotse ka mekgatlho le e mene for e le Maseru monana le Roma le Simonkong le Hamohale kapa Hamarakabeng e le gore re ya rotse ka dibaka tse four ha re se re fumane dipalopalo tsa bona.
1: Ho mohwebi ya fumanang ditaba tsena o lokela hore a ngodise o lokela ho fana ka ditokomane dife yena?
0: Andate mohwebi o tla ka tokomane ya boitsebiso le lebitso la hae le lebitso la kgwebo mohlomong ba bang ba sentse ba na le di-license empa ba bang re tla hloka mohlomong jwalo ka kishulo ke re ha re hloke bahwebi ba baholo fela le bana ba banyane haholoholo re shebile bona re tla hloka eng kapa eng etsa re netefaletsa hore e fela e le mohwebi mme re mo tataisetse le hore a tsebe ho ngodisa kgwebo ya hae.
1: Ka lehlakore le leng taba yeno ntate e ka ba qholotso ho ba bang hore e sebe ke moo ba yo hlahella pwaneng hore dikgwebo tsa bona ha di a ngodiswa semolao ntate le reng ha le bua ka bona e le ho ba netefaletsa kapa ho ba kgodisa hore ba ka ba e ka ba karolo ya ditaba tse?
0: Ntate ha ke etsa fela mohlala ka hare ho toropo mohlomong le mahaeng fela mo go dulang teng kapa ke re ka hara toropo ya Maseru kapa sebakeng sena sa Maseru go na le mekgatlo eo e laolang bahwebi e le gore bahwebi ba kene mekgatlo eno so re tla tiisetswa ke batho bano e le gore ke ka gona ke tshokere ga re tlhoke ga kalokalo ba bagolo ehlile re tlhoka bana ba banyane jele re ba tataisetse le ga ntse ba sena mangolo re ba tataisetsa gore jele ba fumane jele e re ga re ba thusa re be re ba thusa e le bahwebi ba feleletseng ba nang le ditokomane tse tsona.
1: Ee ntate hao mohlomong re kgutlela qalong ya ditaba tsa rona ha o thorisa ditaba tsena o ile wa hlakisa hore ho nona le kgolotso yeo le e boneng kapa o buile ka bohlaswa na ke fela ke utlwile hantle gore la bua ka taba ya bohlaswa gore ee
0: ntate tjhe hawa utlwe ee
1: ke a le wa ntate ere re nke momamedi ntle le ha e ba ho na le ntlha e ukanyeka e salletse morao yeo o ka
0: ke mpa ke etsa boipiletso fela.

0: ba hwebi ba eso ditulo ka rentate ho tloa ho ba banyane ho ya ho ba seng ba iphumane ka boikokobetso ke le mmusi wa streak sa Masego ka ha ke hloka ho sebetsa le mafapha ohle ho tshwarisana ka matso ho atleisa Maseru hobane nkeke ka kgona ho e atleisa ke le moo mme ka nnete ke sentse ke etsa boipiletso gore ba mpe ba nanele pitso enana ba etse ka mokgwa o re kopileng ka teng ge tsebe ho tloa mona re phahamise leoto re ye pele.
1: Lehoya ke ne se ke itsegang ka momamedi tate o phethale ditaba tsa gago na bagwebi ba machina bona ba lebeletse go ba teng kopanong
0: ntate o fitlhela gona jalo ka nnete re santsane ke lebeletse basotho fela e ntate
1: mamedi ga o bulela nomora mogala ke +26659933 re ntse re busa lekolo le mosi wa setereke sa Masego monghadi Paul Lewake e re go ukwa gore na wena ditabeng tsena o ka reng ka tsona +26659933 ngwane jwagang ke mamedi go ukwa gore na a ka kena ka go reng ge mo bulele go fa monyetla ke gona gotlhegotlhe mo o imameletseng teng re le metsetsong ya dulang jalo go ye 20 a metso e mmedi ka mogagora ya botshelela ke ditaba tse amang jalo bagwebi ba setereke sena sa Masego mona mo ofisi ya mosi wa setereke e ntsitseng memo e yang go bona kgotsa mamedi ntate pite kgotsa ntate
2: batsadi e mohlomong mabaka a bohlokwa hlokwa e tsang gore basotho ba ngodise dikgwebo ke a feng le gore na ka morago go dingodise basotho ba tlo tshetswa jwang dikgwebong kgatlhanong le dikgwebo tsa melata tse teng ka kana ga lesotho kore ba keleletse ebile ba keleletse le magafing ga lesotho mona go basotho ba diile dikgwebo tsa basotho na ebe tse a lebeletse go ditlo ngodisa motlhomo tsa mofuta o feng fela nke ke utlwisegoa ka morago gore dingodiswe di tlo tshireletswa jwang kgatlhanong le section 34 eo e sa le go etswa molao wa mofuta ono empa o fitlhela ba le go sokeng mo tshebetsong jale tsena tse dingodisweako
1: o toboketse ntate pite molemong wa motho ya sa o tsebeng
2: a jere section 34 go reitswe melata kapo batho ba la be eseng basotho ba tswe dikgwebong tse tshwaetsweng basotho ba leetsa dikgwebo tse kgologadi dihoseile le tse le kanang le tsona kapo tse di fetang empa e ntse le bano Masego mono go fitlha thabatseka kwana le maphaong a lesotho mona ba kene ka dikgwebong tse nyenyane ka bona ba tlamme masimpha ba mono ba rekisa poleka nngwe jalo jalo ntate ke ka gona ke botsang dipotso tsa mofuta ono
1: o tlakile ntate pite ke a lewa ntate re nka momamedi wa bobedi +26659933 nomoro e ka gokaganyang le rona e re go ukwa gorena wena o reng ka ditaba tsena o imameletse ha mosi wa setereke a bua ka tsona +26659933 ke yona e ka gokanyang le gona kgotsa mamedi
3: atamete ke a utlwa ke le ka le bona lengwalo leno maobane mme ka gatshe ke batla ke tswile motse gona tene kupe moinaka a ye mongwe a itsentela mofuta ono fela bale ke sentse ke kopa kere ntate e sekampaba ditaba tsena se tla godisa ditaba tsa mofuta one ebe ga ga tse le gona o la potela go kaeka ditaba tsena gobane ba fitlha bo keneng maotong wa bona ba betse ba tsamaye nako ya bone e fela ebe ga ga tsena go etsaetsenwa ba fitlha ka meralo e sa kgethagaleng ke bo madima bo bogolo gore ebe ga re tla batlhatlha le re ba le tshepo ge sentse re matlha ge setifa ya ge etswa dintlho kago fela e be ditaba di lo tlala mono gona mo mmelereng ge di tsona teng e be ga ona thuso ya letho e nngwe gape-gape ke yone eno ya gore se sentse re le bona bagwebi bano ba fokolang e tlile ra o computa le melata ba dikgwebo tsena tse golo.

0: a rekisa dintho ka diphuthelwana, mme jwale re tseka mmaraka ditaba tse kang tseo ekare ka tlhaba ditaba tse e leng gore o ka tla wa tla di bona gore wa di ntsha ka gare go go semonko ka mona e le gore le gona se le batšha re tle re tlale ka maatla. Mme se ke atisa ntate ke re e se ka ba baokong yamelang tate, ke re e tla ba bo madimabe bo bogolo go wena ntate. Ke lebile golo ntate seitsala ditlhakile.
1: Ke nana ditlhakile a botisisegale wa ntate. Re go boelegeng ke mong gape go utlwa gona yena o dibega ka tsela efe +26659933 nomoro ya mogala e ka o gokaganyang le rona. E re go utlwa gorena wena o ka reng ka ditaba tsena gotlhotlhe mo o imabeletseng teng fa le metsotsong e dilweng jalo go ye 27 ka mogagora ya botshelela sealemoki sa Lesotho le nanakela go tlwa tele go ya metšhatšhane. E ra go kwa gona wena o ka reng rena le bamamedi ba babedi ba seng ba kene go fitlhela jwale ntate Piti le Abuti Shex ke bona bamamedi ba rona ba seng ba tekile letlhakore la bona +26659933 ke nomoro e ka gokanyang le rona. E ra ga re ntse re emetse mo mamedi jwalo ntate o kene go tsena tse seng di tlaile.
2: Tanda te ke a leboa ha ke tsebe na ntate a qeta go qetela gore ke ntate Shex
1: o jalo ntate
2: ke a leboa ke mpe ke re ka nnete ditabeng tsa gae tsa di buang gore e tla be le bomadimabe, mme ka nnete le nna ke dumelana le ena gore ga e ba nka tlo thetsa Basotho ka taba e kalekale e tla be le bomadimabe, empatle ke kopa ka boikokobetso ke mpe ke fuwe monyetla ke sekebe ka tlholwa ka ba fetileng gore ba ile ba etsa dintho ya ba ga ba diphethagatse ba se ba nyamela, ke tle ke fuwe monyetla nna ke tlo phethagatsa jalo ka ya nthomeng. Tate nna mosebetsi wa ka e ko o etsang ko ananela thomo ya ya nthomeng ke phetise seo motlhomphei tona golo a se batlang. Nna ka nnete ntate ke batla go tiisetsa Basotho ke tiisetse bamamedi gore ke monana go tlo phethagatsa seo ke se rongweng. Taba e nngwe gape ke ena ya bagwebi ba ma-China ba bonalang ba theola dikgwebong tsa bona tse tlase. Ka nnete taba e jalo ke kopa gore ke mpe ke nke mofao ke lo ithuta yona ke tsebe na section 33 ena go buang ka yona na e ne reng jwale ga ke etsa dintho ke di 34 jwale ga ke etsa dintho ke di etse le ba ikarabelelang e ka ba masepala kapo lekala la dikgwebo tse nyane le tse kgolo e leng gore etle ke sebetse le bona gore ga e ba go na le tlolo ya molao e ntseng e etsa ge tle re etse bonnete ba gore ge a e fedisa ntate.
1: Ee ntate.
2: Taba e nngwe ntate ke ntate
1: wa pele.
2: Ntate?
1: Ntate Piti.
2: Ntate Piti o na a itse
1: botlhokwa ba bontsha dikgwebo ke bofe?
2: Yes, ntate bo tlhakile mono gore ke go ngodisa dikgwebo e le go di ntlafatsa. Ka mantswe a mangwe re sentse re na le mofane ya a tshwereng tšhelete ya tlo ba thusa gore dikgwebo tsa bona di ntlafale, mme taba eno ntate ke a tiisa gore e tla etsagala jalo ka ke tsholo ke re ke fuwe thomo mme wa ka ko e phethagatsa thomo ya ya nthomileng.
1: Ee ntate.
2: Ee ntate.
1: Na re ka nka o santswa gabetse le ya ga ya bobedi potso ya bobedi ke gore na ka morago gore ba ngodise ba tlo thusiwa jwang?
2: Ee ehlile ke santse ke ya gabetse ga ke tsholo jalo ke re re a ngodisa jwale mane mo ke itseng re tla ya masego re re goma re re ga mogale kapo ga marakabei e be re re semonkong ka morago gona mo kopanong eno jalo ke mo batlotse ba gore na ba tlo thusiwa jwang ka ditšhelete tseno methati e ba tlameileng go e latela go atlaisa dikgwebo tsa bona na ke efeng, mme nna ke tla bentse ke le ka mora bona go ba tshetsa le go ba thusa.
1: Potso e nngwe ke ena tlha ka marangkang ka mona ntate e re ke pompotsetse gore na bagwebi bao ba tlo tshetswa ka go fela ga bona kapa go tlo nkuwa lenane le itseng fela na ke kopa o e tshwara jwalo. Re ye ka mebarakeng re tlatla re nka mogatlhele o mongwe o tlatla o e araba o se gokaganya le tsa mogatlhele wa bobedi
2: ke le bona
1: ga jale re ya mebarakeng mamedi.
3: Atamela ka tlo go sebela Ecocash e se e na le Ecocash mogatlo. o se o ka bulela mogato wa lona EcoCash mogato account. Go sebetsa ga ponaletso go bohlokwa. Ka ho se thoka seng se ka itshebela balance ya pokello ya mogato ka fonong ya sona. O kenya kopo ya tšhelete, tsebiso e etswa ke ditho tse tharo. Ebe ya nanelwa ke setho se le seng. Go romela tšhelete go tswa pokellong ho ya ho setho, ha o sa hloka o ya Econet Shop. Ebile ke mahala. Ho ngodisa, o tla hloka ID tsa ditho tse 4 le ho tlatsa di-form Econet e haufi le wena. O bule mogato account. Sasai Econet Financial Services. Simplified payments. Every day, everywhere.
1: Ga go tla re le metsotso e dulang hantle go ema 20 a metso e robedi. Re le bile gore nyane ya bosupa re a omema mo mamedi +46659933 ke nomoro e ka o gokaganyang le gona e re go uko gore na wena o reng ka ditaba tsena ga mokgatlhelong wa bobedi wa dipotso re mokgatlhelong wa bobedi wa dipotso tse ka tlhagang mamedi go fa monyetla gore ebile ke belela e tlabe le mo kgatlhelo wa go qetela re tlabe se re fetela ntlheng e nngwe e go tshwaretseng yona +26659933 nomora mogala e ka gokaganyang le gona e ga go ukwa gona wena o ka reng ka ditaba tsena ke memo e yang go bagwebi ka ofisi yane ya mmusi wa setereke mme re ntse re buisanang le ena monghadi Paul Lewake gore a toboketse ditaba tsena a o fe tsona ka mo di tlotla di etsagala ka tsona o se ahlile a o file e re ga re se re akaretsa taba tsa rona ntate Lewake o kene tabeng ena yeo e tlang ka magangang shobile wa akaretsa taba tsa rona
2: ba ntate ke mpa ke re potso ena na ya momamedi wa magangang ke le ka e bosa me mofani pele a ngarabela o latsheya ntate ga ntate Lewake tšhelete e teng bagwebi bana ba tlo thusa mme e le gore ntate ke batla go tiisa gore go fela go le jalo bagwebi ba tlo thuswa bano beo manane re tla fumana ga re ntse re potolwa jalo
1: e ka kana le wa o qetela e re go kogana yena o di beya jang kgotsa mamedi
4: kgotsa ntate
1: ntate ke ntate mang go kae
4: ke selo lephalo wa ko binyana
1: ntate lephalo
4: ee ya se ntate ka nnete ke kena o sentse di gagata ke kopa tshwarelo le ga ke tla kgelegetheya ke ne ke re fela na ntate wa ka o ko o mpotsetse mmusi wa setereke sa Maseru gore na taba e botlhokwa a kana-kana na e tla phethagala jwang kgwebo e ka ba teng jwang ya ntlafala jwang moo go senang tsela mo amo ke teng ga go tsela ga o marangrang ke tsela di eno ke bua le wena tsena ke eme thabeng kuru go ke bana re tsaya le boya ka go di hukana le lona Maseru mono ka nnete ya gore ke tsiye le tsinyana yena yena yo tsaba sa mo a tsiye ke go le di dira le ha e sale ka wa tsama di tsena go re se ka go le go bane ka nnete ha ke na ha hona tsela ba go mo a se le tsinyana mo ba sa ba di le mo sa mo sa le o la ba tsara tsela ha o di nana go go tsetse di le ba ke ipota go na kgwebo ka nnete na e be mo ntate wa ka e ka ntlafala jwang ge ka bona rena dikgwebo jwa moo gore ka ga kena mmuso otlhe na a re saisa taba ya ka pole ya kana gona re ka pole ya golo moo dio dimodimoa masimo mono di bona ka ditlogong ka mona ga ke na mogonka lefutso le batlang le lebetlhe gore re ise mane mo a dikoloi di gutlang gore rempe re ise dimmarakeng o ele go siwa retere ke ba Maseru ndabela o kopa ndabe bolo ka go tsaya o tshwantsa le ba ditile ha go se le go bunya le ka di khole le ntate se ke kopa ha gena mogwa wa network ha gena tsela e ba le sutu mo go ne re re tsegiswa nye ka re kare
1: ndabe le palo
4: ndabe wa ka
1: re ya le bona ntate fela o ya le foko go ditaba tse e ka di libile ka Maseru ka mona ntate empa he e ga kena o tsona go uko gona o akareng ha sa ka re tsa ditaba tsena
4: ntate e moliati a gore maso
1: hana o itse wena o kwe bunyane
4: ke kwe bunyane ga ke mo ntse ke khana ri go botsa mo di tswe ntate
1: ke re ke
4: ke ka fly style ke ntse dwa
1: ke ya le wa ntate ga le wana ntate le wa ke
2: ndare
1: ha re kena o tsona ntate o so bile wa kagaisa
2: anda te ke mpapela ke satse be se baka sena senda te a buang ka sona se ho kae kwe bunya
1: kwe bunya ne ja ka ma mo hale suku fela gwa le ke e hole kwa
2: e ya cheke
1: ya ha ile ha ile masego
2: e ya ndate ke a utswa ka nete la re ka ra ba hole ka hare ho matsarantsa le di gohlo di khobo tse ka mono that di ka tle ya ha fela ri ke mise di tse ke nete mthombe tuna kholo go bona a tsamaya ka hare ho dithaba le dithajana go nolofatsa maeto mme ka nete ha re mpe re tshepe hore mohlomong ha nako e ntse ya o tla boela a fitlha se sebakeng seno se wa leng sona ntate e le gore maeto a tseba go nolofala le dikgwebo le tsona ka bo tsona di tsebe wa tleya nnete o bua nnete ga ona kgwebo e ka ba tleya go sena tsela e bobebe ya go tsamaisa dithepa tseno empa ka nnete botlhe re a bona gore mtlhompe tuna golo o tshwere ka thata go etsa bonnete ba gore naga e na a lesotho wa e kopanya ka ditsela empa ga re tshepeng date gore le bona ba tlake ba shejwa ka leitlho le leng
1: re a le bone date
2: date ke lebohile gagolo le nako e tlang re dio lesotho ga le tlhoka ditaba ke teng ke lebohile thank you
1: ke ena mosestre ke sa masego mong ga dipaul lewake o ne a re fa jalo ditaba tsena tseo a seng a kene go tsona ka botebo mme ke a tshepa gore o ikukwetse ka moo a ditekileng ka teng re gatela pele ka ntlha ye nngwe eo go tshwaretseng yona ka lebesetsong e e dulang jalo go e masome a mabedi a metso e mmedi yes masome a mabedi a metso e mmedi re lebile go renyane ya bosupa go seng gwa ka jeno go ukwagetse lerata le tletseng galefo ka gare go jarete ya lerotho di polytechnic e leng Fokoti sekolo se tsetsa bona ka gore ke Fokoti galefo ena e ukwagalang sebakeng sena ke ya baithuti ba bontshang ba sa fumana ditsiane tsa bona go tswa lefapheng la ditlhapiso e leng LMDS mme baithuti ba bontsha gore ka nepo ba ne ba lokela gore ebe ba se ba fumane ditsiane go tloa mafelo a phato monongwaga empa go fitlhela jwale ga go tlhaloso yeo ba e fumaneng ke ka go ba ileng ba ikeletsa go etsa boipelaetso bonang go fumana ditlha tse feletseng tabeng tsena re buisana le president ya lekgotla la baithuti ka Fokoti ka moo yena ke monghadi tenane rapporto ke monghadi rapporto mme re se re ntse re etsa mawala a go ka gokagana le ena go ka tlotla kena ditabeng tsena gore re tlotla go utlwa go gana hantlentle se tleng se etsaetseng ka mono ke eng se tleng se etsaetseng ka moo ka sekolong sa Fokoti na ke eng o sentse a le teng monghadi rapporto gore re tlotla re tshotla ditaba tsena ntate rapporto
5: kgotsanale
1: ke sa le mo sa Lesotho le nane o tlela go tloa tele go ya metšhatšhane ke o dumetse le o ama ditabeng tsa rona ka jeno
5: ke a le bona ga
1: re kene ditabeng tsa rona tsa letsatsi la ka jeno ntate re ela tlhoko ka boipelaetso bo ikareng bo ile ba etsagala ka mono ka sekolong sa lona ha re kene mohlomong o tlhalosetse mo mamedi tse tle se etsaetseng go etsaetse jwang
5: ya le bona ntate baithuti ba la ba le boipelaetso etsatsing lena boseng mme boipelaetsong ba bona re ne re bontsha gore ga re kgotsofala taba gore tšhelete ya disokeng le taba ya gore registration e ntse e tsagala ya online ka sekolong ka mono ebile ya go tsamaya mme taba eno di isa gore tšhelete dikene
1: tlhaloso ga le se le atamela mafapha a amegang date le na pele le ka kena boipelaetsong bo le laka la atamela mafapha a amegang go ra fane ka tlhaloso ya ditaba tse tsotlhe
5: ka nnete tlhaloso tse e tswang mafapheng a ameyang di tsa ba teng mme ka nnete ga go ka ba gaba dipuisano tse ntlenyana pakeng tsa baithuti le mafapha a ameyang ka ga ka mehla go tlwaele gore ba ba ngwalele mangolo mme tsatsi lena ka nethaba ka ba ba ngwalela mangolo ba lampa ba kena boipeletsong go se mangolo a jalo a ngotsweng
1: ena
5: ena
1: jalo ka ha o supa tate hore ye nngwe ke hore registration ke yona e diehisang ditaba tsena hore di phethahale ntate e diehisa ka tsela efeng?

0: ya isa ka tsela ya gore ka mogolo conduct ka ga teng gore motho a tla gona go lisa go re motho mo le mo go di tanto tsheng ke wa tshwara wa se ka registrela selo mo sina ha go tla se tla mo 16 ne ho o tlo gona go registrela mo sina o tla nea ho isa le creation form e yang ka mo ni tsira mo ga hona mokolo to sa letse mo ga ne hore di mokolo to ba lo motho mo le mo nga tsena a shebe ka system eng ka bongwe ka nne teng kana go itlela ho
1: empa go le baka la bona ke hore o ke se fetele go kwa ka go reng o re ba supa o ke se fetele se le mo se tlhahlamana o ntse ona mokolo to wa ona wa se le mo sena
0: o ka se gone go ngodisetsa selemo se tla tlabang tsona le mokolo to sa letse mo ga wa le mo se ka mo o le mo se tsena se fitile
1: e lo re se se reng o tlamea mokolo to na wa bo le siko
0: e wa bo le siko
1: na le lo na le reng ka taba yeo
0: ka taba yeo ya mokolo to re re hona le di fomo tse tsiwa sekolong mo e pa ka ngwa motho ha a kolote ne fomo yeno motho mo le mongana le yona ke se se kosa go ka nnete ha ona mokolo to sa letse mo ga ka hona ho gina ebe taba eno no nye ka bataba e ka ba nthata ka mabaka a seng empa pele selemo se fela motho mo le mong a kgona gore a tliere gore ga gona mokoloto sa letseng mogago e leng yona tokomane e kgonang gore lokolole dipoto le gore ga gona le dipoto go ne o paka gore ga gona tšhelete sa letseng mogago
1: felo ka ga boipelaetse bo bile teng tate tshenyele ya mofuta ofe kapa boemo bo jwang re bua tse Se llama Mono, Mono, Wipelet.
0: Annette, ha, Horenta Machara, and the Gilka School, Hono Senat, Sino, Evan, is editing Kara School. Yempa, but to Banaba Sitiba assistance about Kabaka Hono, Abara Sedicalo, Hosan, or his Venaibi King is meeting Sara, which we want to come over as a candidate. Hono Senat, little local Supanga, listening.
1: Yanda.
0: Yana
1: taba ena ya ho etsa boipelaetso mo e ba mohlomong hale ditaba ha di tsamaye hantle ntate le bona e le sebeletsa go le ho kae hore mohlomong le fihlele se hlohlolo sa ditaba tsa lona tharollo ya moshelela e petele ba teng
0: ka nnete taba ena boipelaetso ha e ke re tswalle namane e ntle fela tshe selo sa bona se ya ga beng
1: o re fela tshe eng
0: ke re taba ena boipilaetso ga ke le tswale namanye ntle ka ba bangwe ba baithuti ba bona ba ketiletse ba felelwa ke bo sekolo go latela gore ba tlae ba tlotse molao wa sekolo goreng re se ke ra kena boipilaetsong ba tla tshwarwa ba felelwa ke sekolo empa ka tlhakoreng le leng e kgona gore ya gabelo gore selo sa baithuti se ya gabelo ka pelenyana
1: fela kole ka ga o bontsha gore kgolotso e teng bang ba ye ba felelwe ke sekolo ntate ka ga taba eo e le tlolo ya molao kgatlhano le melao yeo sekolo e ipeetseng na le bona e kare kele e tla le sebeletsa ga e le mo lentse le tswela pele ka bona
0: kannete ga se taba e tla re sebeletsa mme re la kgona re tle re kgale baithuti ba nneng ba le boipilaetsong ba gotlela malapeng le go sane ditlhopha di tla tswela pele o se boipilaetso ba letho mme taba tsa bona di tla sekela go management kelo ka sentse di matsong la bona di sebetse go latela molao wa sekolo ore nna ditaba di sebetsala jwang
1: go bile bobebe ga kae go ba qala
0: ka nnete tsatsing ena ga o ka ba ba thata gagolo ka ga bala o kgona gore ba kgalane go sa ba le tlwaelo e bona gore batle ba kgalwe ke bonate ba maponisa le ka metlha ga utlwa bo ka dithunya ba le ka go ba bantsha ka nnete bala kgalana ka goso tsatsing
1: fela kwele ga re se re gotlela go yane ya ditsiane ntate taba e ya registration e se e bile telele kapa e senkile mothe e ga kae na lelaka la atamela la utlwa gore na ke neng e tla fela ke neng ditsiane tsa baithuti di tla tswa
0: o go ya ka calendara ya sekolo taba ya registration e tlana ebe e sedile botlhano le 16 mme ka nnete le tsatsing ena ga re bua go ntse na le baithuti ba se kgone gore ba registare e mongwe wa
1: bone
0: yana
1: jale le teng ga letse bo rena e tlotla enka e tlotla e batelele go le go kae kanka
0: yanda
1: fela wela house wa ka ga taba tsa rona ntate pele re nka mo mamedi getle ke go kwa rona mo mamedi be ena ka re ntate o ka reng
0: a jinga e ka nete taba tsa rona di kwaetse mme management ke tshepisitse go tla ga bela ditaba batswadi ba go ema tshwafo

0: bona bana ba sa tloya sekolong ho sane, sekolo se tla tswela pele ho sane.
1: O tla hokahanya taba potso ena le tsa momamedi ntate. Re nka momamedi, potso ya ka ke hore na nakong ena eo le ntseng le emetse tharollo hore e fihlelwe ntate, o ka eletsa baithuti ho etsa eng? Boeletsi ba hao e ka ba bofe ho ya ho baithuti nakong eo ntseng le emetse tharollo?
0: E tshware
1: jwalo, re nke momamedi. O tla bo so tloya hokahanya le tsa momamedi. Mamedi?
2: Kgotso ntate, o bua le Mojalefa Tshegedi Lekokwane mona Thabana Tshwana.
1: Ntate Mojalefa.
2: Ee. Hai, wa tseba ntate, ntho ena ya ditlhapiso tsa baithuti. Ha ke tsebe na mmuso o tla fihlela ntho ena hantle ka hara naha ka mona nakong efeng. Hobane ntho ena ke ntho ya selemo le selemo. Re na le bana ka dikolong ka mono. Nengneng bana bana ha ba sa ba etsa boipelaetso, bana ba batho ba hlokahala hobane maponisa a tla a tlo etsa mosebetsi wa ona. Hodima batho bana ba lekang hore ba batla dintho tsa bona di nepahale. Ka nnete ntho ena ha ke tsebe na ho etsahala ka hara naha ka mona hore ke ntho ya selemo le selemo, ha e phekolehe, bothata bo kae. Ha o kobitse batho ba ikarabellang dintlong tsena, re ke re ona bothata bo kae dipakeng tsa sekolo le batho ba ditlhapiso. Ka nnete ntho ena ka nnete ena ke nka nahana ngwana ha mo isitse sekolong, nengneng a qetella le lebue sekolong, tlala batho ba Modimo ha e koloke, motho a lapitseng e tlile o tla hloka tsebe. Jwale ha ke utlwi na ntho ena mmuso wa Lesotho sena o hlwa kengna selemo le selemo e ntse re lla ka ntho e le nngwe, bana ba batho ba fellwa ke maphelo ka mone, maponesa a fitlha ka mona a etsa mosebetsi ona, o fumane ngwana e mo fellwa ke bophelo o thuntse wa shwa ko
1: ke ntate Mojalefa ka Lekokwane. Re re nke mong hape ya kutlwa ona o dibeha ka tsela efe, +26659933 nomoro e ka okokanya le bone kgotsa mamele
3: ntate
4: mokolo ha eso ke a kgoba ko mono
1: ntate mokolo
4: ke a omedisa le mohlomphehi ka moo
1: kgotsa ntate.
4: Ee, atla ntate, ke moemedi wa baithuti ya teng mo gaufi ke le wena.
1: O ka re ntate.
4: Ga nke ke a nthuse ka kutlwisiso gore na taba e ha e tla itshema kapo e hlaelele tje, e ne ile ya thoma jwang na mohlomong yena jwalo ka ha ke nagana gore e se e le motho a nang le dilemo ka mono e mmalwa, o ile a ka fana ka thuto e ya gore na ditlhapiso e tsamaya jwang kapo ena e ba e fumanang tšhelete e tsamaya jwang kapo melawana ya e tsamaisang gore batho baithuti ba e fumane, o ile a ka ba amela yona le go ba beya fatshe gore na taba tseo di sejetsa jwang e le ntho e bitswang ya sarese ya baithuti ka mona, ba ile ke banka boikarabelelo ba go tloetsa ba hlabolle baithuti ka taba eo. Ha e ba golo jwalo kapo go se jwalo na ekaba re bua phoso ha re ka gare bona e le SRC ke bona ba ntseng ba hlohleletsa taba eo kapo ba bakileng phutuelo eo ya baithuti ba futuela sekolo ka moo gobane ba sa etsa boikarabelelo ba bona. E hlakile ntate
1: Mokolo.
4: Ee, a ka bue nte re utlwang a tlwaela a ntse o ntsa utlwa ditaba, a bua ditaba a tswa a kena tena ntate ha a ka tsitse re mo utlwe.
1: Ga le wa ntate. Ke ntate Mokolo. O ka kena o tsona, re na le ntate Mokolo mmoho le ntate Mojalefa.
0: Ke a le wa ntate. Ke kala ka potso ya hao ya hore na nka eletsa baithuti hore ba etseng ha ntse re metse selo sa rona sa rebe. Nka eletsa baithuti hore ba ye sekolong hosane ba tswele pele ka dithuto tsa bona, ka taba ena e diisa hore calendar ya sekolo e tlebe morago le eno ya maya dithuto tsa bona, ka ha ba kgutlela sekolong e bang ba sa kgutlile hosane prayer e ba teng ka tlhakoreng la rona ha e be hantle ntlenyane tlelaseng mane e ka nnete dipile tsa bona gore ba ntse ba kgutlele sekolong. Ke araba phoso ya bobedi ya ntate eno wa o qetela a rena ebe re le sa re sesenkile methadising go ruta baithuti tsa taba ena ya ditsiane. Moithuti e mong le e mong o na le contract le ene mmeme, motho yo mong le yo mong o tseba melao le melawana ya contract ya hae.

0: isetsa selemo se tlhatlhamang o ntse o kolota tšhelete kwa lemo se se fetileng.
1: E fitlhaneng yona?
0: Eno ya go tshwara ditšhelete e fitlha lemong se fela ya ngodiso ka marangrang yone ya qadile 2023.
1: Plus 2665. Gare ke ditaba tse etsaetseng ka mane ka sekolong sa Fokoti. Go tswa Mamedi.
2: I'm going to go to the hospital. Ya tšhelete e ne e siwang bana bana ba sekolo a tila e siwa ka mora nako e kae nako e ba kenang ka gare go sekolo na ba ba le nako ya go ba bolele gore tšhelete e ka fitla ka nako e itseng molemong wa gore batle ba utlwisise ba ka seke ba qetelela ba entse dintšwa tseo gobane dintšwa tsena ke tsa gale ke nagana gore bona e ka ba ba ithutile gore na ba ka bua le batho ba na jang molemong wa gore ba sekola nna ba tseka ke na ga ba etsa jalo sebaneng tate ke a leboa
1: mme thaba re a leboa mme e re re boele renke e mong gape go utlwa gore na o di bega ka tsela efe plus 266-599-333 nomoro ya mogala e ka gokanya le gona Mamedi e re go utlwa gore na wena o reng ka ditaba tse go tswa Mamedi.
3: Tade?
1: Ndade?
3: O beta ne tla bo vela hela.
1: Ke na le mokolo.
3: Eh anda.
1: Ndade?
3: Eh president ya ka ya sa rivile go to di polytechnic ya ka ntisa o kwisisa bona. Yale, ho latela tlhalo sena ka ga bona ga tang ho mpa yona. O ntuta hore ba ithuti ba di kontraka tseo tseo ba di tshegeng. Ke hore ba tseka se kgatlhanong le se buang ke kontraka go ya ka kagabo ya katang go nkagaba yone haeba go jalo ba tseka se kgatlhanong le kontraka kapo jale ba tatetse go tlola melawana ya kontraka fela ba ntse ba e tseba bona ile ya sagese ba ile ba nka boithabelo wa bona bao ba tlhalosetse jale ba tlwaile beng ba moferefere o e le bo mang ba se ba entse eng ka bona ba ba ba ba ba go go di temo se se o i go ntshina ga re he ka se ha e so mona mhm ila fa na mame
1: nda de ga le bua nda ke report
0: ya nda twa
1: ke na o tsona o so bile ba ka tsa taba tsa bona thate ka le bakala nako
0: oh ke ka le ka ina ya nta ti ya go rena e di ho so tsa u ba so so di tiba ta ba tsena ka nnete ha o tswa o ipile o tswa sekolong sa ka Fokoti batho bano ba tla ba itumme ba ikwetse ka tsela e gore le wena ka nnete o le motho ke ba kgona gore o tlo mposae gore ena ke ntenane ka photo ya tlang le monana ka nnete re fitwa gore re re repare ke motho a itseng a itseng tena empa batho ba jalo ba ntse ba batlong ka thuso ya seponesa le bontate ba batshireletsi ba ka sekolong gore ba fumane gore na beng ba meseresena ke omane ke fetela ka potsong ya bobedi ya nne tšhelete ga di tloa ka manpower go na le ka moo thweng ke ka database tšhelete di tloa ka database e le lenane lenane leo le sendelwa ka sekolong gore sekolo se netefatse gore baithuti ba jalo ba fela ba registerile gore ba tlotla sekolong mme batho ba tlabe ba registerile gore ba tlotla sekolong ke bona fela ba tla fuwe tšhelete tolo kgane se re tlhalositseng tapane registration ga e so fede mme lenane le clear-ang gore batho ba registerile go fitlhelela ga jalo ga le so romele NMDS ka nne ditšhelete di ka se lokolwe batho bano ba so qete gore ba registare ya le wantate wane
1: re ke le wantate o so akaratsa taba tsa rona teng o kareng
0: ae nkare taba tsa baithuti di sentse di sebetsa ntate jalo ka ga go lebeletse gore bentse di sebetsa mme ba goe matshwafo ka gabo tsotlhe tse tse ba di lebeletseng di tla tla di fitlha go bona
1: ga le wantate
0: tankina
1: Mamedi ke na moetu wa rona president ya lekgotla la baithuti ka sekolong sa Fokoti e leng lekgotla la Polytechnic mong ha dimpinane.

Mamedi wa Seyalemoya ya sa Lesotho ke ka maswabi le kutlwelo bohloko Seyalemoya ya sa Lesotho se o tsebisang ka mafu a batho bana ba latelang. Lefu la nkgono Mankgahle Tlaleng Elizabeth Masopa ya hlokahetseng ka la 10 Phato ha tshosane letsatseng. Mme o tla bolokelwa ha Motshweni Berea ka la 5 Loetse ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e etswa ke Nkwebile Phakwa e leng kgaitsedi ya mofu. Ke tsebisa mona ka lefu la Matthew Suping ya hlokahelletseng Botleng ha Sodi ka la 16 Phato. O tla bolokwa ka la 5 Loetse ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e etswa ke Motshedisi Suping. Ho etswa tsebiso ya lefu la number 6028 Colonel Kgutlang Bernard Motshisane ya hlokahelletseng sepetlele sa Sesole Makwanyane Maseru ka la 24 Phato. Mofu Kgutlang Bernard Motshisane o ne a sebetsa lefapheng la mautlwela la Sesole sa Lesotho. Mofu Kgutlang Bernard Motshisane o tla bolokwa ha Makgathe Maseru ka la 5 Loetse ho tsebiswa diofisiri le masole ohle a phomolong. Tsebiso e etswa ke Lefapha la Dikgokahanyo tsa Sesole le Setjhaba. Morena o haufi le ba robeileng pelo, o pholosa ba sithabetseng moyeng. Ha mea ya bona le ya badumedi bohle ba faletseng lefatsheng lena e tle phomole ka kgotso mohaung wa Morena Modimo.

0: Alright.
1: Hey!

0: Professor a re mokhoba.
1: Tang ka nna ka tsamaya. O tsamaya ka ska ntshusa. Ska tshwa mokhotsa sentho e tshusang. O so tla bona bekeng e tlang. Ha ba pala diketwane tsa rona.

Alala, hero go dumedise he wena morati, mothasele, motholetsi, molatedi, motsiezi. Wana nana o lapalo ya buka, go lela ha ofi hohle hohle mo mametseng sa le mo ya sa le sotho o lona ding. Lebitso la ka nna he ke president Masimene, mesentse go hwehla ka letsole mofuthu, ka letsola moya ke ratamela hlenna le wena re tlo ka ba mo. Lenane o lo le ratang lenane ho lapalo ya buka. Bukere tsereng ke chaka. Bukere ngo letsong ka bagabane bo boholo mono ke ndadi Thomas Mofolo. Re le pepeng lane la mashomo mabedi le metso e tsiretseng. Ka sa se go se reng chaka o ya telwa ke morena wa Madiba. Ke khaulo ya bone re go hopotse he kamela ya semekae monna lwena ri leng ra arwana di nele mo folo mona ore nandili yena he na kunyeno ona i khurumeditse sefahleo a tshaba go bona ngwana wa hae ha a kwengwa ke ntho e kalo ya metsi ya re he ha utlwa molodi a i khurumolla wa tseba a tadima mme a boela a eketsa go tshoa ha bona no yena e se le haufi le chaka ha kalo ya re bakeng sa o ya he a batalla fatshe meno a tadima fela ntse a le gole o ne a thothomela mono go le sebaka sa o bokolola le o tswa meogo se neng se le seo le raemisa ona mona mme nna le wena he re tswela pele ore ntate mofolo mona he ya re mo o chaka tutubologang ga utlwa no wena e sa moame a bona noa eno e ntse mo tadimile gantle magoo empa ha e se hlaile ha nyenyane metsing le maleme he e se a honyeditse ho bonala hore e gutlela metsing lona ka santhao ho loja chaka e ba mohlomong o ile a dia ho tutubolwa a neng a tla fumana e se diketse ya re he ha tutubolwa a e tadima hantle mono ka ga thaka tsa mahlo miliyona ya motadima jwalo ba tadimana jwalo ntate ba kgutsitse motsotswana o molelele motho le noa ba tadima le mahlo noa e le ha yona motho a tlilo e qala teng mme batadimana jalo he letsoo la chaka lona le ganeletse tlhogong moriring oo moriana o leng go ona qetellong ya boela ya tswa metsing ya tla go yena wa tseba ya tswa e sa etse lerata e sa kgaphatse metsi e monyowa fela go bonala fela gore e ya tswa mme e boela ya tamela go yena a e tadima ya ba ya fitlha moo a ileng a tutubala ga e le teng ya ntsha maleme ya potetsa molaleng wa gae a fapana ka sekotlong a tla kopana ka pele gape ya ba he e itshwarelela ka ena wa tseba ya tswa noa eno ya nto ithatela ka ena gotlhe mmeleng ya thatolola maleme ya nna monyeka go qala tlhong go ya tswa bogatong ba loto ya robane qete he ya phamisa tlhogo ya tla lekana le ena magong ya motadimela haufi mme moya wa yona o chesang o nkgang hampe wa mo arubela wa tseba ya boela ya monyekisisa magong mona gotlhe sefatlhegong ya nto boela metsing ka santhao e ntse motadimile magong setopo sa yona chaka ga ka bona mo se felelang teng gobane he se ne ntse se diketse metsing ke gore bolelele ba yona he le yena chaka ga botsebe ya re gobane e dikelele gape metsing metsi a noka a boela a tuduana ga bogoko a kokomoa moyana o batang wa foka wa tseba letlhaka la tsukutlea la eketheya mono mogodinyana o motenya wa tseba wa nyoloa kwetse wa etsa topalo ya leru wa fitlhe wa mo kgurumetsa go a bileng a sitwa le o bona gaufi le ena fela mme a ra letlhaka mane ntho ya tsho wa tseba ka lentswe le legolo le boima

ao ntate ya pheta mantswano ha bedi ya ba ya khutsa ya re ha e khutsa ha bua lentswe le lesesane mono ha holo ya ba le re ahe ahe le fasile na kela hao ngwana motho me futa futa ya batho o ka bo buisa le meya le difefo tsa mawatle le madiba di noka tse kgolo tse teba me tsohle di ka utlwa ka kutlo ya sebedi di kgumame tlasa maoto a hao ee empa o tsamaye ka tsela ya teng ora ntate moforomona tšhaka o ile a utlwa mantswe ana fela empa bela a sa bone letho ka baka la mohudu o mo kgurumeditseng ya re he ha mantswe ana a qetelela go bua puo eno yeo tšhaka neng a sa e utlwele hantle mohudu wa phetlhea wa tloa go yena empa he wa seke wa boela metsing mo o butswileng teng wa mpa wa fela fela wa e ba seyo ga golo re ka re he wa monyela go yena ore tate mofolomonana di ena mantswe ana ga a ka utlwa o bone noa le metsi go tuduana le letlhaka go tsukutlega empa ga e le mantswe ona ga a ka utlwa athe he ona se golele ga kakang go bonalang ke ore he mantswe ana a nagegetswe ditsebe tsa tšhaka fela ka morago go tsena tse tlholang tšhaka apara a nyologa mme a re he ga fitlha gae mahlasedi a letsatsi a tšhabela motse ya ba mmae o mo tlotsa ka moriana ka mokgwa wa teng nandi he a romela ga zwete ka lona letsatsi leno go tsebisa ngaka ditaba morumo wa he a tla a bolala gore ngaka e tshwareile gagolo e sitwa go tla fela he o tshepisitse go fitlha qetelong ya yona kgwedi yona eno e bang le teng a keke a bonagala batlhe ba ye go yena kwana ga zwete kgwedi e badilweng e fetile ngaka e sa bonagale ya ba moo he ba itukisetsang go ya go yona mme nakong yona eno e ba itukisetsang go ya go yona gwa fitlha motho ka ditaba tse botlhoko go tšhaka le mmae a bolela gore ngaka ya bona e šwele banna nandi le moragae he ba sarelwa ka mokgwa o re sitwang go ka o lekanya wa tsaya ba tlalelwa ba thethelwa batho bano gobane ngaka eno he bona ba se ba e tshepile gagolo ba bona gore e fela tseo e di bolelang di e tsala jalo ka ga di bolela ba makala gore na jwale ngaka ya sebele e phelang ba tla e bona kae morumo wa ga a bona tseno ya ba gore ntate le mme ngaka ya lona itse ke le bolelele le seke la ipea tsietsing itse ga lefulle motshwara ga a qala go ikutlwa gore jwale a ke ke a phela a romela gole kwana go lata ngaka e mo rutileng ditlhare mme le gona he o mo kopile gore a tle a qetela tšhaka ka ditlhare yena he o thibetswe ke lefu mona he go a utlwala gore ga yeo ya tlang e le a rutileng ngaka ya lona ditlhare yena ke a nang le tsebo le kutlwisiso ya methogo go feta ngaka ya lona gape ga se ngaka fela o bile o bitswa isanosi ka mantswe a mang o utlwa ka tlhogo o itse se ke la ikgathatsa go batla ngaka eno ke yona e tla itlisa go lona e tla inwela lona mo o le lengwana di mosadi eo tsotlhe tseo a neng a di etsa o na di etsa ka ditlhare athi enwa ya tlang ka nqe nngwe o ithusa ka tlhogo ya gae kotsi o tla e bona e santsane le gole lebele sebaka sa o e phema le dintwa o di utlwa di soka dilwana le o gopola di soka di gopolwa a be a bolele gore na a batlang go golwa ke ba feng mme o fele go be jalo ka ga a boletse ngaka ya lona itse oho lekgobe matshwafo le seke la tlhora taba di santsane di lokile nale mofolomona wa re nandi le mora wa gae ga ba utlwa taba tsena he ba kgoba matshwafo ka ba ne ba se ba file mago ya ba ba re tšhe e ka ba taba di santsane di lokile ga fela eno ya bolelwang a ke ke a diega ba ba kena tsietsi ditsheng tsona tseno he tšhaka tumelo ke lebitso le lebe bao a ba tlotseng ka ntwa ba mmolela ka taba tse ngata-ngata tse mpe ba ang ba re o phatsitswe ke tikološe ke ka lebaka leno he a tsebang go kalola ga kalo loo balea a sa keng a balee mono mošaneno ba bangwe ba re o tswetswe ke yona tikološe ke ka lebaka leno he ntata ya mo lelekileng ga mmoo le mmae a sa mo qeneleng athe o monyetse ka dikgomo tse ngata gagolo gwa tuma gagolo gore tšhaka sebile a se motho ya tshwanang le batho ba bangwe e tswe le dikgwedi tsa mmae ba tsebang ba re ga di aka tsa finyelela palong ya dikgwedi tsa kemogo ya basadi.

ba bua jalo ge ba ntse ba batla mokgwa o ba ka mmolayang ka ona le gore Tinkizwayo a tla se ka ba ba tseba gore o bolailwe e tlile ke gojane o bolailwe ke lefu fela mono kapa ke dibatana. Setumo sa Chaka sona ge sa nna sa tlakalla sa ba sa fitlha go Tinkizwayo, mme ena ge a totelwa ke takatso ya go bona Chaka e seng o mmona fela e leng le go mo kenya mabothong a gae. Kgele!

0: etsa ke tlo ya taba tsa ka. So start where you are, and ke re ho batho ba bangata ke bua le bona ke re ntate Mogana Modimo o kopana le motho mo motho eno a santse a e tsabang a nkile direction ya gore ke batla go ya kwana. So ke nagana go araba tabena ya gago mme wa ka ko gore motho a itsetse fela go qala gona jale, e seng a nna re motlhang dintho di nepagetseng kapa motlhang go le jang, just that tsose di tla kopana le wena pele.
1: Ee, moratiwa wa ka.
0: Ee,
1: o na le ntho ka ratang go e bua utlwa e kara ke a fitlha go yone o ka thabelang go e jetsa bamamedi.
0: A se kanese mme ke kopa go leboga le gore fela go qala kgwebo Lesotho mo go tshwana le ngwana mofutsana a rata ntho tse golo. Ga ke tsagabe ke ntho tsa utlwagale, ke nana people that can relate, ke ba phelang malapeng o senang letho jale e be o rata dintho tse ntle. Ga se leeto le bobebe gagolo, etlhile a nyolosetsa ka nnete. Mme I think ntho e nka ka ebetsang mme o feng kapa o feng a batlang go kana tabeng tse tsa kgwebo ko fela o rwale direfi tsa gago tlo ditlame o tsebe gore o tlo fa moepa o mogolo gagolo. And mme o etse ntate Modimo tsotlhe kago fela dialoga. Don't even concentrate on the noise. Batho ba na le di-opinion tse ngata gagolo. Just believe in yourself. Ke a leboga mme.
1: Ke lebohile moratiwa wa ka.
0: Thank you for having me, mme wa ka.
1: Ke lebohile wena ngwaneso.
0: Thank you, mme wa ka.
1: Mo mamedi wa Selma sa Lesotho o tlile he ke ena mme Matsepele le Fayese o tshilo jalo re bitso la ke lona leno ke advocate jolo ka ha sa buletse mme o motlile he gore na o beile ditaba tsa hae ka tsela ya mofuta ofeng ka jeno re ithutile gore katleo ha etle ka bosibu bo le bong o sa buletse gore ka nnete ena e tlile e sale le motho ya ratang kgwebo go a ileng a qalella e ntse e le ngwana wa sekolo go fitlhela boemong bona ba a leng go bona. Mme he o re rutiletlhe gore kgwebo e tlhoka sebete sa o qala, mamello ya go tswela pele le boikemisetso, gape le o ithuta diphosong gobane tlile ga o ntse o tswela pele ka yona kgwebo o tla nne o kopane le diphephetso mo na le mane jalo ka ga sa boletse le ena gona o na teane le tsa mofuta ofeng empa he e gona o bolele gore o bo se o latlha fa tuku kapa o itsetsa gore ae ena jale ke a e tlwelela ga ke sa e etsa. Mme nka thaba golotlhe ga e ba lape mono o mametse wang ka ditaba tsa botlhokwa wa utlwa gore na e be wena o ka qala bo jwang

0: morao o elellwa hore ho setse dilemo tse tharo pele moralo ona o fihla pheletsong, mme ba ntse ba tlhatlhoba hore na Lesotho le fihla tse dikatlao le dikgello dife. O tswetse pele hore ba shebane le twantsho ya tlala le bofuma, phano ya mesebetsi esita le thuto ya boleng. Ho feta mona, ramelao e moholo lekaleng la ditjhelete le meralo ya ntshetsopele Monghadi Bula Galitsie o re makala mmuso le mafapha ohle a amehang ditabeng tsena tsa dipehelo a lokela ho ipapisa le meolwane ya morero wa bobedi wa ntlafatso wa naha NSDP 2 le ho e kenya tshebetsong. Mookamedi lefapheng la menwana ya matsoho sepoleseng sa Lesotho LMPS Inspector Kwena Lehlwara o re menwana ya matsoho e bohlokwa diphuputsong tsa botlokotsebe le ho tsebahatsa botho. Inspector Lehlora o boletse sena puisanong le sealemoya kajeno ha lefatshe le tshwaya letsatsi la matjhaba la menwana ya matsoho le ketekwang selemo le selemo ka la pele kgweding ya Lwese ho totobatsa bohlokwa ba menwana ya matsoho boitsebisong ba batho, diphuputsong tsa botlokotsebe le tshireletsong, moo a itseng e boetse bohlokwa tlhatlhobong ya setopo. Ho sa le jwalo, motsamaisi kakaretso wa marangrang le dipuisano lekaleng la diphatlalatso, dikgokahanyo, mahlale le tshebediso ya mahlale le boqapi Monghadi Thapedi Jabane o re boitsebiso ka menwana matsoho bo ka fokotsa tshebediso ya ditokomane nakong ya phumantsho ya ditshebeletso. O itse tshebediso ya menwana e fana ka mokgwa o tshepalang wa ho netefatsa boitsebiso ba batho, hape bo ka matlafatsa phano ya ditshebeletso le tshireletso. Letsatsi lena le hlakisa karolo e ntseng e hola ya menwana ya matsoho mesebetsing ya sepolesa, toka, tshireletso ya boitsebiso le ditshebeletso tsa sejwalejwale ka marangrang re ya phethela. Ga diphatlalatso lekgotleng la baithuti sekolong sa mesebetsi ya matsoho sa Lerothodi o re ka tlwaelo baithuti sekolong sena ba tsebisa ofisi ya habo pele ba kena boipelaetsong. Monghadi Setsokotsane Phatshwane o buile sena ka mora hore baithuti ba kena boipelaetsong ba tjhelete eo ba neng ba lokela ho ifumana ka mora ho ingodisa le sekolo, moo itseng ofisi ya habo e ne sa ela hloko boipelaetso bona. E mong wa baithuti Ntoi Dipholo o hlalositse hore se le matsatsi a fetang 20 ba tekene dikonteraka le NMDS, mme tebelo ke hore ba be ba fumane ditiane tsa bona. O itse ba entseng boipelaetso ke hobane ba kgannwa ke lephako le moikitlane wa matlo a hirilweng. Ka lehlakong le le mongodi wa sekolo Advocate Maleshwane Lepota o re baithuti ba tatetse ho etsa boipelaetso bona ka ha ba sa tswa ingodisa le sekolo ka Labohlano, mme sekolo se ntse se netefatsa ngodiso eo.
1: Lisi ya tjhelete ya bona depends on two things, on process and registration as well as taba ya hore ba contract le hore tsebe ho tseba hore batho ba re ba fang tjhelete ke batho ba banang le kontraka with the sponsor. Once di process tsena tsa rona di fedile, tjhelete tsa bona di tla rebiswa.
0: Ditaba tsena tsa ho qetela tsa letsatsi di fihla pheletsong mona. Fumana ditaba tse ding hape tsa Sesotho hoseng ka hora ya botshelela hoseng ha ebe kgotso.
2: Senazema tswa go thata se tshikwa ka ke pipa ke ntsa mafika le majwe pelo ha bona gaola bolatlhela la ke sentse ke mathake ba le ya ga manse di modimo a di khomole ba di tlo ga itlo.

Ke na kwa ne yo di thunyang. Ke na kwa ne e monate yo bophelo bo hlileng bo bonagalang ga tseba ntate gore ga o le jena ke nako wa gore re beye mapaifatshe jwale re ikotle ka diphadi ka magetleng ka mo ditaba tse di nkateng re tlo mo sala bokana mogolo wa ka re ya masimong mme ke na kwa.

0: ya ditaba tsane tsa rona tse monate na le maloka tseo re reng ga dile ga ke le ka di utlwa he ebe re kgothala haholo le go thaba ntate ga ke le ka di utlwa wa etse ma pinyane he ya setšhaba ya bontate pinyane ya dihwai ya ga ona kgomo ya boroko tsewa monna o ye mosebetsing
1: mosebetsing
0: o jalo mogolowa
1: ane le pholosa ka wena o ntumelela ke dumedise bamamedi batshetsi ba lenaneo lena ebetlee ntate se ba le bangata ntate dipholo ba bangata bone bo tshabeyang mme ntho e ke ratang kore fela le ga e kwana ntate ntate panya le ntate ya upa setse yona ba itse ko dumedisa ka batla ke jamelaetsa ba gaelela bobedi tena ga ba phasame he ba beya dialemoya pele a bona mona fela ba re he ka nako ngwe be ba ukwe ka ditaba ke dibathe tsa golo ba tlhomowa be ba timele pele nanoo le fela taba tsa bone bolagatse ka nete go sena merego e mebe ebile ditaba ka mogodileng ka teng mme ge lomedise basotho lefatshe dikelele bo ntate banna ke wa bona wa mesha maloka phamotse ke naage ntate tholo ke utlwile le tla atela dinaage ntate ka more ka ditaba tsa batšha ke tla ba teng ge kope le o mema gore bomme ba atametse dialemo ya pela bo ntate motho a letsetse kgaitsedi ya gae gore e sothele ka mona ka sealemoeng sa losotho ga e le ka nako ena ke moo go tlo bua ka polotiki e sa re aroganyeng e sa re qabanyeng e sa etseng go kobisane ge gobosane ena ke polotiki e o etsang gore ge kgothatsane ge tiisana mmoko ge gopotsane boikarabelelo ba rona ge tsosane letswalo ge kgalemelane mme ka nnete mme nnete yotlhe ga ke letsholo tsena motao ntumelela tlhe ya ge gagathe ge kena tabeng
0: alo mogolo wa ka a ka nnete ga ge phurele fetla ntate
1: tade dipholo le momamedi taba ya ka jeno ke lesisithego le lekgonono la batho ba bontate ga ba lokela go ithogobetsa temong go na le lesisithego go bonala ga o thalatsa matlho o le motho o sheba go tlo wa qatšha o a tsho mogotlong o tsamaya masabaseleng a dithota tsena tse e bataleletseng tsa diodi tsa masimo a ditemeteme o tla bona gore e tlile o bona monyebe o tshabeyang wa banna ba basotho go kena temong mme e sa tla kebe go na le lebaka le etsang gore ebe banna ba basotho ba se ba le monyebe o mokana-kana ga ba lokela go lema lenaneo la ka jeno tate go kopa le basadi ba basotho ba mametseng gore ba ke ba tlo phedisa gobane motho a ntse o bala mona a o kgopisetsa lenaneo lena o bone gore ditaba tse dingwe tse le gore basadi ka malapeng ka mona ntate dipholo ga ba batle dijo tse tswang masimong kgatlhamelo e ne sebile e fitlhile go bana bana ga e le pone ga ba batle go ja phofo ya pone e le nngweng ga bo bona ga e le mogoi wa dikgomo tsa lebese ga ba batle lebese la kgomo ga e le mogoi wa dikolobe ga ba batle nama ya kolobe ba batla ya selageng mme tabe ena ya re ga o le monna jalo o le mme o di beile mono ka nneteke tsa gago ga di sa tlo jowa mme tabe ena ke nngwe gereng basadi ba basotho le bona ba ke ba kene mone ba re bolelela go na ke gobaneng taba ena e etsagala malapeng ebile le e tlhagang ka bona ga go boela tabendele dipholokgere ditaba tsa lepolotiki tsa lefatshe tsena tsa amerika e ka ga di gole ga ntsa go bua gothwe ona tsena go thoka goga bohlano mantsi bua tsena e ne le ga amerika e ne setsa igane sefako sa dibomo tsa dimisaele gona tsatsing lona lena ka goga bohlano mantsi bua tsena ntate dipholo tabe eno e re igane le yone e itukisetsa go iphetetsa ditseo ditshenyelo tsa ntwa eno ya amerika le igane

0: patalwa ke mosotho ya motsemane qatsha ya ga mametseng ha le tete mane ya dogopo yo patalwa ke ntate maleiri ditshenyelo tsa tsantwa eno ya America le Iran tabene re ho rona kana go ye nngwe tabe ya ophela losotho mona mo re tloetseng hore ka mehla le matsatsi e be ge tlotla ge sola batho ba gore ba kgethileng dipolotiking gore ge maqakabetseng ge futsana ile jena ka baka la bona tabe ene tlo go fetisa gona e be rona ge ikosa ga kae gore be re futsana ile jena go ba bobebe ntate dipholo le momamedi gore ga ditaba di le teng tse seng gantle e be motho o supa batho ba bang e le ga a sa batle go nka boikarabelo ba go le ena a itšhebe ona o kentse letsoga kae gore e be maemo a ka moo a leng ka teng mme tlwaelo e se le ngata losotho mone kogo le banna ba bagolo le batho ba maemo a magolo a ba tsala batho ba fela goseng e se le go beya tletlebo go batho ba busang go beya tletlebo go mang tonagolo go beya tletlebo go letona le itseng go beya tletlebo lekaleng le itseng e se le batla e ba boitshwaro ba rona ge le basotho ba letsatsi le letsatsi ba bangwe ebile ba se ba ntse qeto gore maqakabetsi ao a ba leng gona bofuma boo ba leng go bona ba bo bakelwa ko ga ba kgetha ntle kapo ba bo bakelwa ke babusi ga gona le ya le mong fele yareng babusi ba mpaketse tabe ena ka dinoko tse lesome empa ka dinoko tse masome a gobong ke nna a sa etsang letho tabe eno ya ntwa tsa lefatshe e ntse lwana naeng tsane tsa lefatshe mo o re nkang bogolo ba ditshebeletso teng ge ka teng mahlala ka mafura a ne a tsamaisang makoloi go tho a tlo nyoloa boesa ga ba ke bone gantle tate dipholo
1: go jalo mogolo wa katlha ga ba fe yona gore office ya petrol um fante e tsebisa setšhaba gore go tla ba le phetogo dithekong tsa mafura go tloa laborago la la pedi lwetse naga ka bophaga mme theko ya petrole ya 93 e tla nyoloa ka disente tse masome a tsheletseng a metso mehlano e leng 65 cents e nngwe theko ya petrole ya 95 e tla nyoloa ka 75 cents mme ga e le diesel yona e tla nyoloa ka 190 maluti gore wa utlwa gore esile a chekannete parafini e tla nyoloa ka disente tse masome a gobong e leng 90 cents e le gore re mo ka mantswe a bonolo ge na le 93 ya petrole ka maluti a masome a mabedi a metso e mene le disente tse masome a mahlano e leng 24 maluti and 50 cents e be ba le 95 ka maluti a masome a mabedi a metso e mene le disente tse masome a gobedi e leng 24 maluti 80 disente e be ditjeo tsa diesel e tla ba masome a mararo disente tse masome a gobong a metso e mehlano e leng 30 maluti 95 cents ga parafini yone e tla ba 22 maluti 10 dicent
0: a yo ngwene dipholo ke ge dula go a bona e tsele go gotsang hebo mme ke mane mo gere naa re gotsa ge ntse ge etsang ke mane mo gere naa na boitukisetso bo teng ba na matshwaoka ya bona gore bophelo bo tlo thatafala na tabe ena ya ditseo tse ntse dinyolowang tate tsa mafura a tsamaisang metšhini le makoloi mosotho a ka ipotse ya re mametseng mona ya senang koloi le a nang le koloi gore na e be ditseo tsa dipalangwang na ga ditlo nyoloa na ga e le mona mafura a nyoloang kgwedi le kgwedi kapo beke le beke gape ge be ge inagana gona e be ga motho ya ne a nang le semoutshi kefinyana mono lebenkelenyana mo remotseng jale a sa tlogelwa ke ditseo tsa go tsamaisa thepo go tloa mo a e rekang teng go tla lebenkeleng le legae e be ga a tlo nyolola ditheko tsa dijo ka mo ka lebenkeleng legae e le go bona batho ba tlo patala ntwa yane ya America le Ukraine e tle ke goa o sontso o tshege tshomona go sane ba ba qhoba makoloi ba tlo patala taba tsa ntse go straight of pharmacy sekwetswe se go tlo patala mme ba ma ba makoloi ya baeti ba tla gama baparane ba mabenkele ba tla gama bareki e le go bophelwa ka kakaretso wa go sheba bo tla tuwa mme ke mane mo gore na ga e ka maemo a tla ba tjena dintho di re fetogele le maemo a re fetogele gobaneng gona re le bontate ka kakaretso ge le le sesetheo la go ithokopetsa temong gore bonyane ga dintho tsena tse ding tsa maemo a bakwang ke dipolotiki tsa lefatshe tsa ntwa tseo re kekeng ra dithiba tseo re senang maatla go tsona gona ge le basotho mona gobaneng re sa itukisetse gore ge lokisetse maemo ano ka gore re itlhaisetse dijo bonyana re tseboga kampa ra gaelelwa ke mafura ntate dipholo ana makoloi fela dijo tsona di le teng ga o thalatsa matlho ntate dipholo o sheba bogolo go tloa ka metseng o tla bona gore le majarete fela ga e tswa letho ntate dipholo ga a lengwa le mo o tlhokang gagafo fela ga ona motho a le mmeng ka mono ka gagae ka o fela ntate go sola mmuso go kebe ga gonang ga gonang ga gonang le mone mo gore ke lokelang ke le monne be ke nkile gagafo ke ntse ke tlo supa mmuso ka bomadimabe tlala e tlo gotla mmuso o ntse o le teng kapo o le seyo ba busile bana ba teng kapo e le ba bang bothata bona ba ntwa ya America le Iran bo tlo go tlisetsa ditholwana tse botlha go sa tsotelele gona ke mang ya re eteletseng pele ke mang ya sa re etelelang pele e le gore ditun tse ding le setheo la rona re le bontate kapo re le bana ga se taba go mesebetsi ga eyo ntate dipholo gore ebe motho o phethotse jarateng o tile mokopu o tile dinawa ga re bua tjena o tile peo mobung ya megogo gore bonyane ha hlabujadena le kena ga gore motšheso o ata o anela ebile go mowa o santse o ipha dibopego ebile o ka nna wa gua wa golwa ya ba re a ja e le gore re na le lesesetheo le lekgonono le o ka jeno ntate dipholokegeng bontate ba ke ba kene mona le bomme ba ge bolelele gona lesesetheo le le kana la setšhaba sa basotho sa o kena temong na le bakwa ke eng ke botswa ba gona ge le banna ke mmuso ke maemo a legodimo ke tlhokalo ya disebediswa ke eng go gantlentle ke eng yo o reka gareng ka e gaelelwa ge le basotho ntate dipholo e e tswang be ka nnete masimo ga a tlae kapa a lengwe a dijalo a ka mpa ga bona a go metse ya tela masimong ga bona na e ne le ya temo go se go agwa matlo na banna ba na le tšhelete ya go aga matlo ga ba le tšhelete ya go lema na basotho ba na le tšhelete ya go reka ditsha masimong ga ba na tšhelete ya go lema masimo ao basotho ba na le tšhelete ya go aga matlo a palamaneng godima masimo ga ba na tšhelete ya go reka thepa ya temo taba eno e re kelello tsa rona ge le setšhaba malebana le temo dibatla di latlhile morethetho tate sepholo kelello tsa rona ge le basotho ga ge le bana le temo kapo tlhagiso ya dijwa ka kakaretso di batla di latlhile morethetho ke ka gona ka malapeng a rona le a bo rona le a bana ba bo rona tsatsi le le leng ga o jwa e ba go jwa dintho tse e tswang rekwa e ba go jwa dintho tse e tswang lebenkeleng go le bana ba rona bo re ntseng re ba godisa ba sebile ba tseba gore go tlo go jwe go rekelwa go bue lebenkeleng le itseng lebenkeleng le itseng sebile ba tseba le bana gona ba rata dijo tsa lebenkeleng lefe ga ba rate tsa lebenkeleng lefeng mme ka bomadimabe bana ba rona ba gola ba sa tsego dijo di a lengwa bana ba rona ba gola ba sa tsebe gore dijo di a itlhaisetswa gobane mokgwa wa bophelo o batswadi ba bona ko nenang temo bona bo tshabeyang ha o tlo mona masehunda di pholole ba kae so ka re bia ka kwana

0: re ke thota sentle ntate o tla di bona la bohlang tau
1: ya molwa
0: o tla di bona ntate ke ma saba saba di thota mono empa ya o tlo bona go tla bona gona pela tsela mona mo machine ne tla kena ka pika ka ha o ka bobebe mona pela le tshwana o tla bona go ntse a gwa matlo gona masimo ha o tla o tshela o furalla bereya o kena ka le ribe mona go nyama ha o tla o feta go totswa nene a kuru ya mafela o feta sekolo sa setšhaba ha o tlwella mona fela mono tla bona go ka nqena le ka nqena masimo sa ntsa hlaha matlo o tla bona go lengwa matlo o tla feta jalo o tla bo o dikena kwana so ntse o bona go so ntse o sewa ditsha mona masimong tabe eno e re le bana ba siwang ke batswadi ba sia bana le mafa bana bana ga ba tlo tseba go temo ke mokokotlo wa naga ya Lesotho ba tlo bona masimo e le tsela ya o etsa tšhelete e tatileng tsa go reka di-Honda City ba tsebo ya digarebeng gobane ga ba nyanya tsebo ya temo go batswadi ba bona ka lebaka la gore ge le batswadi ge na le lesisitheho le monyebe ga re lokela go ithogobetsa temong the Deadpool mme gono gore ge tla ja dijo tse e tlhagisitsweng ke banna ba Aforika Borwa ge tla ja moo o tlhagisitsweng ke banna ba Aforika Borwa ge tla ja duhete tse e lengweng ke banna ba Aforika Borwa ge tla ja mekopu e tlhagisitsweng ke banna ba Aforika Borwa le nama ge tla ja ya barui ba diphoofolo banna ba ruileng diphoofolo ba Aforika Borwa gona mona Lesotho ga rona ebe go reka ge bareki ga re ba tlhaise mme ntatene re batla go keretsebe gona ebe ga ntse re sheba re le batho re ithuta re thalatsa matlho ebe re bone ka sesosa sa boitshwaro bona bo teng ba go se e le temotlhoko ba go sheba masimo fela ba go sheba le majarete fela le dirapa tsena tse re nang le tsona ka mona ka malapeng go di sheba fela ka sa di sebedise ebe lesesitheo leo le bakwa ke eng ebe re bone ka go etsala jwang ka rona re le banna malebana le go tlhagisa dijo ka golente dipholo ga re etekile tsona tate o ka bolela nomoro ga e tsamaya le bona ge ke re thusana
1: plus 2665993 tsona dinomoro tsa mogala tse ke sebetsang ka tsona mabedi ya semoa sa Lesotho tsatsing lena la kajeno ga go utlwa gona wena he tlatsetso ya gago kapa dipotso ke dife ditabenga tsena tse ntseng re di sekaseka tsatsing lena la kajeno nane lena la botlhokwa la banna gotlhe
0: tabenkgolo ke bone poso ya motho yo mo mona makangkang a Facebook mo mana tshwenyeile ka sekgatlha sa banna ba jesang tšhelete mona mo go betšhwang mona jele bile a lla ka go ngatafala gwa ditsi tse jalo tsena tse keng motho a tlo betšha dintšha a betšhe dibolo a betšhe dinomoro a betšheng jele banna ba se ba batla tšhelete e tatileng tšhelete ya mona le o kena a reke pewa yo uta mogo o saya mana yo betšha dintšha o ya mana yo betšha bolo o ya mana yo betšha dinomoro o ya mana yo betšhang jalebe o ntsa tshepiso go ga o ka nomoro ya kajeno go tloga motho a ka tlhola o tlo thola milione tse pedi kapo tse tharo jale ge le banna ba basothe go hu ke ne ke lemosa go ba bangwe ba bile ba ya ka dikhaftine ja dipholo ba ya oseng jale ka batho ba ya mosebetsing ba gutla mantsi bua ka gore ya botlhano ga batho ba ya mosebetsing ba tšhaya ba le mono mo thong ba kempola mono ba batla tšhelete e ngata ya hanghang jale ka bomadimo a be tšhelete one e ngata hanghang ga se e fuwang e kopuwa kapa ka go bina ke motho a sokang a tla le bonyanenyana ba nang le bona a tlo betšha ka bona tsatsi leng le leng le leng batho bana ba betšha jale ka nako ngwe o tla tlameya a rekise tafole a rekise bethe a rekise thelebišene a rekise seyalemoya tšhelete e ntse ya gona maa ba bang manyalo a ba qhalana jale ke manomogo rena gobane re ba le tšhelete ntete dipholo.

ya go abetsa ga sena tshelete o reka peo banna ba ba ndi puro ke ba o tsatsile le manta o fela manta wa bona tsa shakagetse botlolo ya biri ba bang hle ba tla ga ho hotla ga le shome aba o tletse pedi tla botse thago go se fa wele moneno mo arulang teng fuma ho salengwa alla ka o ga sebetse e bile hana tshelete ya pe fere wele o shebile mo futo wa bophelo wa o phelang wa ipotsa ona go bana ga sena tshelete ya teo ya maluti ya mashumi a mabedi a na le tšhelete ya khotho ya maluti ya mashumi a mabedi a metse supinyeri e le go tabene ya re bolelela gotlhe go na le ga ke tse bona ga ke kae mo lokelang go sothwe ka kelelong ya monna mona tate dipholo gore kgetse bo go etsa ditaba tse nepagetseng ka go nepagala motho yo mone tate dipholo o na le tšhelete ya dintho tse o bonang e le boithabiso e be o sitwa go ba le tšhelete ya dintho tse e tla mo fepa ke mo gore o tla ukwa motho yo mongwe age go na le go areke lofo ya bobe a kampa a reka jala ba o etsa sedele o se ke rekile lofo ka boka ele ke tle ke no efeng wa bona go ditlwaelo tsa rona ge le banna di ntse di ritsa metheong ya rona ge le setšhaba kgetheilwe jwang tate dipholo mme mao ba mona ge ne re bua beke e fetileng ka melemo ya temo ebile go tlha banna ba basotho mona ba ileng ba re tiisetsa mona go bona ba phela ka teng ebile ba kenya bana ba bona dikolo ka tšhelete ya teng ke be ke re na ke tšhelete e motho a ka rekang kerekere ke ntho e nyanyana o ka gawa ba reka le koloi ya majabajaba ka tšhelete ya teng o tla gopola nta dipholo ba ile ba kena mona kele ke bone mo ke re na e le gore le banna ba basotho ga re so lemoge gore tšhelete e ne ntse go e betšha dintšeng le dipegeng mole ke e mo jareteng ke e le mo le masimong mo re ka ga e tholang e le ngata ge e sebeleditse ke o bane nta dipholo ge le banna le mo mamedi ge sa elelele gore tšhelete e ngata mobung ke o baneng ge le banna re sa elelele gore motho a ka tlwela go hiwa a ikhira mobung wa gae ya bo sebetsana le mobu wa gae o etsa tšhelete mobung wa gae o a iphedisa ka ona na go baneng re sa elelele gore ka metlha le matsatsi ga ntse ge ka dijo tseo go tlo o di jantse ge re a fela go bane re sa elelele gore ge ntse re phedisa monne e mongwe ge mo fa tšhelete ka ditlhaiswa tsagae mme ka bomadimabe o tla bona gore banna ba gore ba nyollang ka ditlhaiswa tsa bona tsa temo ke banna ba ka ntle o naga e le go bona ka mona ka ga gona batlhaisi ba fokola golo nta dipon ga golo fela koo ditlhaiswa monago ka thwe mogo wa khabetšhe o kokwalwe kgwedi mona mogogong o se ka kena e tla ba mathata golo a tlala go basotho gobane jale bana ba dihwai tse teng tsa mogo wa khabetšhe tlabe di feleletswe ga o ka tho kwalelwe mokopu mono le dibong o se ka kena e tlo ba masisi a pelo fela a tlala ge ile ra bona tsatse dipholo ga o kwalelwa nama o kena lesotho mona gore dikgwebo tse ngata dile tsa ba tsietseng ene ya e sale gobane lesotho mona ga ona mo tlhagiso ya nama e leng teng ya diphoofolo e ka ba ya dinku ya dikgomo kapo ya dikolobe ga gona mo gothweng ga dinaga tsa aforika borwa di na le mathata yang senageng se itseng sa lesotho se tla lefa nama eno ka tsela eo le tla tseba go a rekisa kgobong tsa lona e le go ba bona aforika borwa e ka ba le bothata mapolasing ga ona mogolo le ditholwana diwete le dilotu tseo lesotho e tla le fumana gobane gona mona naeng ya bo gona ge na le sesitheo ge na le monyebe ga re lokela go a lema nna ntse ke batla go dumela ntse dipholoreng tse ka bannete gore mmuso le ona o na le karolo e bapalang ntse ka nna ka dumela gore tlhokalo ya dipeo tlhokalo ya manyolo tlhokalo yang e na le seabe.

se itseng. Empa bela ga gana ha bo se re bona go mmuso o di ya ho ntsha dipeo, mmuso o di ya ho fana ka manyolo, gona beng ba masimo, gona beng ba mobu. Ge re mo mmuso o tlholwang teng le gona go tlholwellana le mmuso teng na. Mo e bang lekala le se o phatlalatse go na dipeo re di reka kae gona jwale, ga ntse go kwa go tloa go sane mafafatsana a tla ba teng bola bona mano ya mafelo a beke ga o kgethea letlhwa ka thabeng. E ba jwale di dirapeng tsa rona mono fela ga o na letho le o re le jetseng, gobane bele gere lekala la temo le se o phatlalatse na dipeo di fumanwa kae gona ge le beng ba majarete na go na le gato e se renkile go batla dipeo na, kapo re tlo dula fatshe jele gere mmuso a o etsa tjena, mmuso a o etsa tjena, mmuso a o etsa tjena, mmuso a o etsa tjena. Koe se le pina ntate, se le pina ga o mametse ba politiki, ke pina ga o mametse bolatedi, ke pina bana ntho, pina ntho ngwe le ngwe se le mmuso. Mme tabeno ntate se le boithetso ba rona ga le setšhaba mo o re tlo o buelela le botswa e be ga o tlameha o itshupe o supa motho e mongwe. Mme tabeno ntate poloko ba tshwarela, mme tabeno e renyetse bona boa e sane ke re ntate dipholo a re bua monne mole mole mong ga na ka ikuka e le tonagolo e ba bua le lelapa la gae ke naga ya e busang. Monne mole mole mo ga na ka ikuka e le tonagolo duele be le lelapa la gae ke naga ya e busang. Duele be re a mo botsa gona setšhaba seno sa naga eno ya gae na se kgotsofetse ke puso ya gae na, e be re a mo botsa na diporo gona setšhaba seno sa naga eno ya e busang ga gae moo na se kgotsofetse ke puso ya gae na. Ne re tla bona go itlhe ga se ena fela a tletsebang ka tonagolo, le ena bura ka tonagolo ya gae mono balatedi bano ba gae mono ba ntse ba tletleba ka ena. Mme re batla gore ntate pholo ka nako e nngwe motho o lokela etse qeto e nepagetseng ka nako e nepagetseng. Qeto e nepagetseng ke go motho a shebe gona gobaneng a sa tshepe ena a tshepa mmuso. Qeto e nepagetseng ke gona gobane motho ga a na le mobu fela sa go sebedise. Qeto e nepagetseng ke gona gobane motho o ne a na le tšhelete a e sebedisang go betšha, kapa e sebedisang go tsuba, kapa e sebedisang go nwa jwala ka yone, empa a sena tšhelete eo ka yone a ka tlang a rekile peo go tla uta. Gobaneng ga a tlameye be dintho tse e tla ba molemong wa gae le lelapa ka kakaretso, letsogo le ba setšhele go kena gore le ntshe tšhelete, empa ga a tlameye a reketse pedi tse batang kwa o tshwara thoko, empa ga a tshwara tse pedi tšhelete yone e ba teng. Ga a batla go a betšha tšhelete e ba teng, empa ga a lokela go reka peo tšhelete e ba sejo. Taba tsena di re go rona ntate dipholo go na le go e tsalang ka rona go go lokelang go thusang. Taba tsena tsa lesesitheo la rona le lekgonono di re ka nnete go na le ntho e tsalang motlhomong ka monaanong wa rona. Ge le batho se re kene ko go nyama, ga ke tsena ko go nyama kapo ko ngala temo ntate dipholo, ga ke tsena go na le ntho e re etsang eng ya ge bone go temo ga ena thuso. Ga ke tsena ke eng eo ge ka gareng e ka etsa re tlhaphoelwe ge ikgopole re itemoe jele re tsebe go ya kena ka maatla temong ya basimo. Gona jone le dipholo o tlhotlwa o sane ga ba ke bona ntle le tlhole tlo kgetheya ka dithabeng tsa Lesotho. Go na o bolela go mona tlase go tlo lebelela tsheole e le mafafatsane ane a tisiwang ko bane bele go na le mo letlhwa le kgetheyang teng. Mafafatsane ane ka gola ke a bobedi a tlo wela bogolo ba masimo a Lesotho bo sa petlolwa. Mafafatsane ano a tlo wela bogolo ba masimo a ba Lesotho a sa jalwa. Mafafatsane ano a tlo wela kgatela.

0: robediwa dirapa tsa rona ka podiproto di sa phetholwa di setswa letho. E ka bana go go
1: Edward.
2: Ke re ke mong ke mamela dumela.
1: Ha ta.
2: Ntate.
1: E ntate ke fa ka mona ka ka.
2: Are tef.
1: E ya mwaka. Ke mametse ntate mono hantle. A nkgolotsa gona ga a bua ka taba ena ya lesisitheo le re nang le lona temong ge le mofuta ona wa basobo e mongaka ke tsileng ka ele yang ka lentse lena pasen gantlentle kapo ke tlholego go monna mosotho ukaaga ka ba tswa motse a o hiwa o a utlwe ka kare ga se ena gantle a ke tsena gobaneng ke a e feta. Mongaka ga ona monate o fetang gore ga o ka wa latswa monate wa go rekisa dintho tse o di lemeng jelo ka megao le tse dingwe wa latswa monate o no tla utlwa gore bophelo ke botse ke mongaka mongwe ga etse gore tla gatla ka se dinomoro tsa yamolo tse e re mo kodise ke a utlwa ka thaka malebela go yena mongwe ehlile ke gotlhela bele batšha ba bangata ka nete ge ke re phapane ge ke re leme temo ke bophelo ntate dikgomo.
2: Dikgomo mogolo wake.
0: Ha onda tega le washe ka ka tsika mono. Ka khola ntho re thabela fela le dipholo ja go ditaba tsene hle ke ditaba tse teng. Le yena wa ukontsa fitla hatelisa tabenyane de dipholo go temo. Ya phidisa temo motho ha ile a kena ho yona o ba le tshelete wa ga ke dintho tsa di batla. E le hore go batho ba re ba betshang. Ge kopa go monna ka ge dumelela ge fetola kelelo ya ya go betšha ge ke re ka yena a yo betšha o sane ka dipholo a ka yo reka peo a makatse batho le yena a ka imakatse ne re batla motho yona a santse a beile ya tse pedi tse batang tsa o sane tse pedi tse batang tseno ke be peo fela a ka imakatse a ka makatse batho ke ga ba mo lebeleletse go ba tlo tshwara thu ka puo ya teng ebe ha a fitlhe mono o reka peo e le go monna a ka kenya tabene re buang tshebetsong a ka shebena re bua nnete na ga ntse re re motho ga ile a ba le a kenya kapa ithogobetsa temong a jala ka maatla a baballa dijalo tseo go na le e mongwe ga e somane ntate dipholo tsa ga e sentse diphuntse ke motho a etse gore ga ere go tloa ka la 20 tshitwe mole go fitlhelela ka keresemese matsatsing ano a matlhano ano a bekeno o ute rekisa credmency o rekisa diwete o rekisa ditrute ke nako yo malapa a batlang go apheya dijo tse monate ka keresemese jale ba sa lema malapa a batho bana ba sa lemeng bana ba lesisitheo jale monneno wa losotho wa mosotho o pana dikgomo ntate o fumana a tlatsitse sekosi ka ga setlaetse rwe diwete le bitokoti le crimbins jale a fasitse ditlhopha jale a rekisa go tloa manta ono kapo go tloa la 20 le eno go fitlhelela e le keresemese ka la 25 kgweding eno ya tshitwe kele yare ga ke mmotsana o etsa wa fumana e ntse pakeng tsa 4,000 go ya go 7,000 kwana ka dintho tseno a batho a re ga qeta go rekisa pele ke jae ba keresemese ke reka dipeo ke reka menontsha ke patalela metsi ke etsewang ke tsong kele ke dibee bele ene nngwe e re ga ke qeta go e ja ke phetha mabaka ke etsa ntho tsena le yane e be le go ke a phethola ke kenya peo ye nngwe gape fatshe e le go tabena ntate dipholo e re go mosotho ya nang le mobu a ka shebena a ena maikemisetso ga e ke a fele a ka itsetsa ona ka mobu ono a nang le ona gona pela ntlo mono ka jarateng ka mono kapo le tshimong mane kapo masimong mane na ke eng a ka etsang e tla re ba keresemese e be le gore tšhelete o iketseditse yona ka boyena na ke eng ntho eo a tla tseba go a e rekise mohla batho ba leng teng ba tlileng magae le ba kwana Aforika Borwa ba tlile matsatsing a phomolo ya keresemese ke eng.

ke o monna geng o tla ba rekisetsa yona a e tlhaisitse go yena e le go tabene the netpool e ngopotsa ntate skate o ne a ka bua nanong lena jale ke mo makaleletse maria mona kgodi tsa go feta mona ena ya go kotula ke re na ha o ntse o so kotetse dinawa a ntse a re yona mono o tla ba seleke a re nna dinawa ke dijala kgodinyane ya lwetse kwana ka sepheo sa gore kgodinyane ya tshitwe ke dikotule e be ke a dipola e re ga dikolo di bulwa kgweding ya pheregong e be ke rekisetsa dikolo dinawa tadesgate gore dinawa o batla di be le mmaraka o dikotule ka kgwedi ya December e re ka kgwedi ya pheregong ga dikolo di bulwa o bo matha dikolong mona ba o rekisetsa dikolo bana ba tsebo ja dinawa a re ga o ke nnete ga o tlotla o dilema o ka dilema o dikotula ka maria a re mpa buele ditlo dula nako e telele mono ga o qeta o dikotula o pola mona kolo di a kwala ga gona mmaraka wane dikolo se ile tsa reka ka bongata batho bana ba le mampele jale wena tsena tsago tsa maria o fumana se di sena mmaraka batho se ba kwetse mmaraka o kwana ba qetile ba se ba entse dilekano di dikolo kwana ba qetile wena bele le gona ka mona o tlotla o kotula ka maria jale le go taba tseno tate dipholo di re go na le batho ba bang go na le banna ba bang ba basotho ba seng ba bone mokgwa letsela ya go iphedisa ka teng ba se bile ba na le mahlale ayo a ona gona ba tla e atamela jwang mme ga ba lema ba shebile gona ba tle ba une molemoneneng ga ka etsa mahlale a pekang tetegemang o tla o etse ga ke kenya kogo ena ka nako ena ke tlo entsha ka nako itseng ebe ke kenya go itseng gona jana ke bone tate togakere sentse uta ditapole fatshe go ntategemano mago ke ntse ke bona gore ebe ntegemano o batla o tla dintsha ka ke ga se le sebane kapa o tlo o dintshaneneng o tla tsho le ena ntetegemano gona o bone ka o tlo o dintshaneneng e le go na le batho be le gore ga bana le mobu tate dipholo pele mabaka a bona a tšhelete ba beya mobumo a shebe goro ke kgwedi ya lwetseng e tla ba ya mphalane ebe ya pudungwana ga ya ge tshitwe fela tlabe ke kotula go itseng ga ke keta kotula ono ke kenya go itseng ga a kotula ga a kotule fela ntate dipholo le mamelo o kotula a isa mmarakeng o kotula a fana ka ditlhaiswa tsena tsae kele na a fua tšhelete mme jale a tseba go iphedisa e le gomane batho ba bangata ntate dipholo ba lemobileng tabe ena ba ileng banka dikeletso tsa lenaneo lena la banna gotlha ga o sa na le mong a ntsalela ka mmuso mo na a ntsalela ka mmosiswa streke mo na a ntsalela ka lekala a ntsalela ka mona gobane bele ba phathane nako ya bona ya gonne ba kene maganga mona ba lle ba kene diaremong tsena tse ngata tsa naga ba lle ba e sebedisa nako eno tate go ikhira temogo matlano ka go na ntse ba supa kaka batho ba reng ke bona ba ba entseng ka gole ka gole ka gore bake ga ba ba hiri ga ba ba etse buang go sona le batho ba itholetseng tu ba shebaneng le mobu ba kentseng dinala fatshe gwa bona ko o phethola ko batla peo go e kenya mobung go e tlhokomela ka meriana leng ga se tlhaile go kotula go isa mmarakeng go thola tšhelete mme o tla bona gore banna bana ba fuwe nako e le kana ba nageng e le nngwe ya lesotho mone e mong ke a dumela go mesagela wa bophelo ba gae go e bakelwa ke motho ya itseng e mong ke motho a dumela go mesagelo ya gae e ka fedisiwa ke matsoo a gae e le gore go motho a ntse a dumela gore go na le monne e mong e a tla etsa bophelo ba bo bebetere banna motho yono o tla ema go fitlhelela a tsofang tebepolo go na le banna ba o tla fumana ba dumela go bophelo ba bona bo tloetsa bo betege ke monne e mongwe
o tsanda de go bua tse motho ene ha ona monne monne mo le mo le monde le dipholo

0: le nna nka ba monna yo banna ba batlang ke tlo ba fa mosebetsi. Le nna nka ba monna etsang tšhelete ka reka dikoloi ka rekang ka nna. Mme ga ke tsebe na be ke le le jalo kgetha e tla re fitlhela na. Go feta o dumela gore go tlameya hiro a fase thai e be le ona a tla kadima tšhelete bankeng a reka koloi. Ge tlhoka banna ntate dipholo lenaneong la banna kgotla ba bolayang lekgonono la go se ithogobetse temogo. Ge batla banna ntate dipholo ntate ona kuko ake nake ge batla banna ntate ba ka tlogelang mekgwa ya go betšha le ya go ya mane di ba re mane sebile ba tseba gore setulo se itseng ke sa gae mono sena se tshelang maphaka ya ba jale nako yone e qeta mono le methaka sepoto mono o e qeta jarete mane a etsetsa bana sejwang nako yone e qeta mane mo o betšhwang dipitša dibolo le ding nako yone ga ka e tlosa mono dibolong di dintšeng le dipegeng mono a isa temo o tla bona gore na ke nako e ngata ka kanyana tsa e senya ka dintho tsa mamphediphedi tse sa mo tsweleng molemo. O tla qala go elelelwa le go tlhokomela gore na ke tšhelete ngata ka kang yana tsa e senya dinthong tse e senang thuso. Mme re re ka nnete re a kopa tlhelela dipholo go banna ge kokota ditulong tsa bona gore go jawa kena temo. Go ja banna ba tlhagisa dijo e ka ba ka dikgoo e ka ba ka dikolobe e ka ba ka masimo ka dijalo e ka ba ka ditholwana jwalo ka merogo jwalo. Lenyalo la banna kgotla le kokota dipelong tsa banna gore o eletlhe sekebe ka bona monne o jagete e sa tlhaselwang ka garafu o a fumana tsela.
1: Monje mogolowa mamedi dumela.
2: Amogele
1: mogolowa ka kwala salamo.
2: Bontate a batho ke ntho e thatampe
1: kefaeetaae
2: motho sena mobuamolae o fata Gauteng kwala ga a fitla Gauteng wa fata mobu a fitle mobu a wa polase a engwe
1: ke ntate ma mogolowa.
2: Jale nna ke ntate Piso mona ka Chasnege mona ke mosia ka seboko.
1: Ntate Piso.
2: Hai, ke ba mokokotlwana hai bo ntate. Nna e sale ke ipelela temo mona nna e sogeo ke lego wa kwana. Lona ke yambe ke ipelela mobu nna a bua le wena ke.
0: O ntse o jala ne Piso.
2: Dijalo ntho tse ngatana talenta tsa ka dingata haholo mona
0: ga o ya mobu o ntsha ditalenta ka go fela
2: lona di a thabela ntate la go ka fitlha gona ntho tse ke dima dingata haholo mobu mona dingata ga nte kry ke sa mogona ke dijagateng mona wa digapo mona tataole ba mongwe o mongwe sonte o tlhaa mo nte kry ke sa mogona ke batla go ja fitlhela December ba dula go nnang.
0: Tšhelete ntse
2: ke kena semadiba ba bofa ka ditonki ntate mona ke tšhelete ngatampe e feta le a re o kona go jaa bo sebetsa mmane kwa
0: jalo go na le monne e mogwe ntate Piso ya nang le mobu go tloa ka wa jagete le wa tshini fela jalo ntsa mathamana mo o betshwang dipege o batla a thole dimilione tse pedi ka lesonong.
2: E ba sotho re batho ba pelata metsi a mangata a lesotho mona o na dibaka tse re nag le metsi le kuego ka borona metsi a mangata a tlhaa ka godimo motho wa tlo nna a feta pelating gae mona a feta pela jarete gae mona o tla batla go etsetsa ga batlo go a ka iketsetse jale e ke ba sotho re naa dintho tse thatang nna ka nete ke iketsetsa ntho e nngwe le nngwe mono metsi a kena ka moe fa kesepetse ke nesetsa ga ke rata go nesetsa ka kepe ga ke rata go nesetsa ka matsogo ke tsa matsogo dintho tsa diteng ga go felang
0: ke iketsetsa
2: tšhelete.

a thusa motho go tla tseleng tse dingwe tse itseng. Re thusa motho ka dikeletso tsa gore a le mongwe tsela tse dingwe tse a nang tsa sa di bone tsa go etsa tšhelete. Ko ga se basotho ba ba ngata ntle le dipholo ba ka o bolela nna go etswa tšhelete jwang. Jale ke lenaano la banna gotla le upo lona beke le beke ka la bobedi le itherisediteng go ruta banna tsela ya go etsa tšhelete ka matsogo a bona. Go etsa tšhelete ka matsogo motho a ikirile a sa hirwa. Mme ka jeno ge bua re ngongoreile haholo ke lekgonono le sesitheo le botswa ba banna ga re sheba temo. Gona jaana ga re bone temo go ganya majareteng ya dipoloto ga re bone letho. Ga re bone temo go ganya majareteng. Mme go tla ba thata go bona temo ya masimong ga sa ka ga e bona mona majareteng mona. Mme tabe eno e re ntate ga re no sola basadi, ge sola banna, ge sola tlhogo tsa malapa, ge sola batho ba e leng bona ba godileng diphoofolo, ge sola batho ba e leng bona ba reng ga ba no etsetsa diqeto ke basadi. Hehehe, jale ga ba etse diqeto e le banna tsa gore go lengwe, ga ba etse diqeto e le banna tsa gore Basotho ba itlhaisetse dijo. E se ka ba so fela ka lapeng empa vele moo boikarabelelo bo lokelang bophethalo ebe ga e be tlhogo. Mme ge re ga monne molemo le mongwe a ka tlhagisa dijo ga gae motseng wa gabo seterekeng sa gabo tabe eno e re tlabe re fitlhetse tabe ya ne ya kanetso ya dijo mme re ka nna ra fitlhela le ya phepo e napaetseng e le go taba ya nakanetso ya dijo le phepo e napaetseng ke ditaba tse ka atlegang fela ga monna a tshwere ka natla a ithogobetsa temong. Gape ntate dipholo a re kene ka natla temong ge ka boetse ra etsa motlotlega Basotho motlotlo thomonyana e fuweng ke lefatshe ya go ba ena moetapele ditabeng tsa tlhagiso ya dijo le phepo e napaetseng e le gore re le banna re ikolota go bontsha lefatshe go tlhene se ka phoso ga morena wa rona a kgethelwa go etela pele ehlie o tswameng ya banna ba ditshwara ka thata ya banna ba dihwai banna bebe batle mo batlo shebante le dipholo na ka fela ge lema e sekampa bo batla ba ba fumana masimo bona ka le ne matlo a matla jang fela banna go sena dijalo ba fumana dikantini mona ntate o tletse banna ba bangata fela ba tshwere dibotlolo mono ba bile ba tlhodisana ka gona anwang botogo ke ma empa o sena letho masimo mane ko re na le banna ba batla fumana anwe a no fumana go banna motho o ne o tabile le theke mona o tlhaile aparo sa ka gare se tabileng fela ngwana no botlolo a e tshwereng banna itogo bona bo tshabjang ga ke se bona ke o se ithate kapo ke o se itsotelele moo banna a tla gana le mobu e be ga e tsa letho ga a lemala e se e leng fela fela buele monne eno o na le matsogo o na le matlho o na le maoto ditho tsotlhe tsa gae di sebetsa gantle ga o na se nang le bokoa mono go ene tabe ena ka nnete ntate dipholo e re re kope e re re qele e re re qekise banna gore o ele bontate tlhe ge kopa gore go kenwa ka maatla tabeng ya temo ge kopa monne molemo ya re mametseng bosimo bo ntate dipholo go seng a qale pele ka go tlhatlhoba serapa sa gae ga a qeta go tlhatlhoba serapa.

gae a hlahlobe jarete a shebe go na e maemong ao e leng temong na ga o se jalo ge kopang ke gagafu a qalelele ge kopa banna ba yo sheba e le banna ba motseng tape ka ba ka epa pitso go ko sheba masimo mano na masimo a bona la e ka tlo lengwana motlhomong ba shebe na amaka ya letseng le ao e sale a lala go tloa gale jele banna ba tsebe go kopanya boko ba shebe gona ke ka tsela e feng ba ka ikopanyang le banna ba motse ba le mamona e nngwe dade dipholo eo sodage ditsang le sesitheo e ntse le lonya la batho ba bitswang ka gore ke beng ba masimo lonya fela la gore motho a ntse a sena diphio tsa go a ka lema e o tlo ganela batho ba nang le maatla go lema gore ba leme tshimo e be tshimo eno yone tlotla e lala ka lebaka la lonya la monga yona a ba gobetse gona tshimo ena ga ena e re tlhogisa kang ga e ka ge e batla ge le bangata jena le beng ba masimong tate dipholo ge e bua le bona gore ba senang maatla lenaneo la banna kgotla le ba kopa gore ba kene seatlholong le batho ba nang le maatla go dumelelana gantle gona wena go kena ka tshimo fela yaana a kena ka mogoma a kena ka tetse a kena ka dipeo na yena o tla nka dinoko tse kae le kgolong ga wena ka mobu wa gago o nka noko tse kae tshimong tabe eno e re le ga le mona ge o mantse banna ge ne re gopolo ga manga masimong tate basaditlhe ba thibile ka thata telepolo ee ntate ka bone se ke tutubetse bang teng ga ka e kobelele ke utlwe ka setse ke tutubang ga o sena ga o sena bamomedi ba kenang tate pholotlhe e ntumelela ga e kwala ntate ke utlwe ka dikgona nako e le ka sa ka bua se ke galediwa momamedi a ntshwarela e bona ba le motsotso jwang tate dipholo ke kwala ka gore ke gotlele mane mo ke qadileng teng ntho ena ya Ukraine le America ke one e tlo re gama ke gona dithuso tse ngata tsa America motlhomo di tla gulwa ke gona dinaga tse dingwe tse ntse di re thusa ditla igula motlhelo mone le diofisi tsa boemedi mona tse dingwe di ka nna tsa ameya gobane jele dingaka dinaga di tlo tlameya di fokotse ditseo tsa tsona mme tse dingwe tsa ditseo ke go be dintshitse botlhanka go ba boemedi dinageng tse dingwe dithuso tse ne ntse re naana re tla ga gona tsena ke go ba bona basotho ba batla gore polotiki ya rona re tlwaetse gore busebetswe difemeng mme o tsa motho a batlang go hirwa difemeng tate dipholo ga a tsotele gona diphatlho tse ntse tsa di etsa difemeng di o rekisiwa kae ntho a batlang fela ko gore difeme di bulwe re sebetse ke kelelo ya basotho eno a gona ga tse difeme di butse re sebetsa ge ntse diphatlho tse ngata di dibale mono na a di o rekisiwa kae ga ba nagane tabeng mme mmaraka e leng America le naga tsa ntse godimo ke tsena di alwang mme ga o lwana go rekwa dibetsa e seng diaparo e le gone bane ba difemeng tate dipholo ba ka nna ba ameya femeng tse ntse fokolang tse ntse di butswe ga tse ngata se dikwetswe le tsone ke ana tsa ameya e le gobane beng ba tsona bjale ba se ba bona ba sa fumane mmaraka tabe ena e re nna go gona e re go monne mongwe le mongwe le mongwe le mongwe a nang le mofu go ja forofela legaga metsi ke yana tla pšha a shebile go monne mongwe le mongwe le mongwe a nang le diphaka le matsogo o ja qalelela go tlwaela go ikhira pele a emela e marotho ya sephaga tate dipholo jale mo a tla tla ikwatlhaga ga kgothaletsa banna tate dipholo go ya temong gobaneng temo ko bane temong e re tlama botlhe go kena go yone gobane tsatsi le leng le leng le leng lelapeng le leng le leng le leng go a joa mme dijo tseo re di jang bogolo ke ditlhagiswa tsa temo nama ke ditlhagiswa tsa temo ya barui ba digole ba dikolobe le ba digomo megogo le ditholwana ke matsoa a dihwai mono mme re re tsona ke setlamo sa go tsatsi leng le le motho a reke dijo tade pitso jaanong tsa rena mogoo bile ba ona taba o bofile ditonkeng a o rekisang ge kopa banna ba ke banke maele ana tade.

0: dipholo ba ke ba kenye tabeno ya tshebetsong ho tloha hosane, ba tle ba bona na bophelo ba bona bokeke ba fetwana. Ka mantswe ana le a ma Motaung, Modimo o thuse banna ba die ho shwa. Modimo o thuse banna o ba lwana le kgahlano le Satane. O kolelekelle Satane hole le banna. Banna ba ke ba phela ka boiketlo. Modimo o thuse banna go tlosa pelo e makobeta ya polao ya peto le ditlolo tse dintsi tsa molao pelong ya banna. Satane o ka go thaba ha banna ba kena toronkong Tate Dipholo, mme re a mo falatsa ka lenalo la banna go gotla go Modimo o mo gole, o golele banna. Banna ba phela monate ka kgotso, banna ba phela ka boiketlo. Re rapela banna ba nang le bobua temo gore Modimo ka lenaneo leno ba lemose botlhokwa ba o sebedisa bobuono go ikira. Re rapelela banna Tate Dipholo ka lenaneo la banna gotla ba keneng ka sekgatlha dithethefatsing e ka ba tse tsutswang kapo tse nwang gore Modimo ba lemose gore ba baka bofuma, ba ipakela bofuma ka bo bona gobane ba sebedisa tšhelete fela gore tšhelete e tswe, ba sa sebetse gore tšhelete e boele e kene ka matsong a bona. Mme Modimo ba lemose ka lenaneo lena bosung bona gore go molemo go etsa tšhelete pele o eja, go molemo go bele tšhelete gore o tlo tsebo go areka. Mme Modimo o bele banna botlhe o ba fe boroko bo monate le togo tse monate bosung bona. Motaung le wena a bele wena ka mono ka lenaneong go fitlhelela go tšhaya o fitlha gae. Ga e bele kgomo Motaung weso ke kise masapo gobedi. Ke a leboga ntata.
1: Mamedi wa sema sa Basotho tlhe, re leboge ntate Maloka tsatsing la kajeno ka ditaba tsena tsa monate tseo re di yago.

0: songo ya letsa se la la boraro ile ga gwedi e hudimo ya lwetse e hlola jalo fela matsatsi a mabedi ontumele ke nke monyetla ona ho dumedisa wena mamedi wa salama ya salasotho ho hle mo mametseng tsebeletso e kgolo ya setšhaba o le hona teng ke be ko lwetse o bane o bohlokwa hle tshetso ya gago ka mehla e sa thekeseleng ke yone e re fang maatla e re fang morolo wa go phetha mosebetsi wa rona ka bogalabane le boqhetseke bohle bo re nang le bona go wena ya letileng ka tsebehle lebitso laka ke ao sima le tukataonyana wa mo gauhelwa ka seboko ke mosia ke motho batsi ke motho wa mansentebedi wa medicine na di omela mokgwabotlong ke nare ga ke ipate ke theowa ka leribe le letle le letelana la mmamosalemo lapa ke ngwanana wa ditlhaba tsa peka nnete ke go legalong la peka moya ona o ntse o sa ke ene le ka jeno ga o ya teng o siele mao gobane jwa le banana ba teng ba tla o kgwaela ga ke dumedisitse jalo o ntumeleletlhe ke re maila boroko gogoiswe lerato le na le boetseng le re kopantse ga mmogo le ga re ka re arogana jwang le jwang dipelo tsona ka mehla di tle di tiane ga e le ge itla tsenatlhe dihoreng tse thata dihoreng tse boima ke tshwa tsona tse monatlhe tsa bo tšhetšhelelakwana o tlo ntumelele ke re lebitso laka ke memorena ke apereganya ya gago empa ke ke tshoka metlha le matsatsi ngwana-ngwanana gore motlha ke ne ke fitlha lapeng le na la thojana yana ya ba ditlatse ya ba medidietsane ba re ka jeno re fitlhetswe ke e motle mosia mme ka lebaka leo mabitso a nna ke na ka dikanta tsotlhe o tlha botšhabela bophirima borwa le leboya ga o rata o kampitsa jalo mmena letsana ya maleta thojana kapa go seng jalo o kampitsa jalo fela mme mafata a kwela bitsong la seboko saka le mogatlhe ge tlo ba mmogo tlwa goreng ena ya lesomelemetse mmedi go leba goreng ya botlhano go seng gantle ga phoka dirotha ka baka lenatlhe ke leboa ga gore ntse kgetho ya gago yao nang le mokgwa wa gore he ga jwale ke ena ka re bulelang ka thapelo ga kene dinomoro tsa magala ke tsa 2231-6429 letsa plus 266-59933
1: ha e letwe
0: kao fela
1: etšhabela sa kgomo
0: moratuwa waka
1: mosiawe
0: Kadua.
1: Lebiso laka. Ke ntate mantse a bohlokwa le hamelo wa motlong.
0: Ee.
1: Motlong yena a jenu lena. O tlo bula mosebetsi ka thapelo. Mosebetsi le ha re ke go buge moratuwa.
0: Tswela pele ntate, tswela pele phoofolo.
1: Le bitso la ntate le la moga le la moya o halelelang amen ntate a rona a magodimong lebitso la go gao le galetswe mmuso ao tlatata etswe lefatshe ele ka swa legodimong ko go feka jeno o ba gona batsatsi lelelelen o sola dime tsa rona o sekagisa melekong ompa o ntse o beng amene mosia
0: ke a o lebogang tate
1: abansiana a ore ketang go boka moyala modimo rege moyala modimo o tlhoko go thuse gore ketlerentle re amoele ya ditaba tsotlhe tse mosia tse go disa tsona re a leboa
0: amen
1: amen mosia
0: amen
1: lebitso la gae na le mantse a bosoka le amela wa motlong wa tseba tate ka ba banta antle
0: go tswa ke o moetlang le teng tate
1: e wa tswa mosiane ke re ntate a rona a re a tlampa re buiseletse gore mola mono o ile teng kerekeng ya rona e ile ya lec mane le tsinyane tlhemokela modimang ba re tise gore e tlempe e rulelee gobane moya o daeng ka ka disepo ga se ya kwa go tise mosia ka dithapelo sala
0: ololo
1: ololo
0: ntatejalojalo olokileng tate a re fumane ba ba gago ba lebogang dithapelo tle ga e letwe ka o fela kgotso ntate ka mogao ika bang tate ena o phela jwang
2: re ntse re ithiletse ga monate senoka ga ka leba boteng ba gago mme o sa ka re kgolela koloi ena go kgenya o tlale mme wa ka le bo ntate mantse a botlhao a botlhokwa ke a amoele a mole ka ntate ka mabanta yaka ditsentatele yo monne nna ke yanese ya go bulelang
0: ke o leboga ntate go tsoga yate le kgomo ntate hi letwe ka o fela moratwe waka ke phela ka mogao mme ka ba wena o phela jwang moratwe waka Kona mo ke tla be go be ga khutlo teng ono e ba re fetola mawa he re kena go bongkhono le bontate moholo

0: ha e letwe.
1: Ka le rato le ka mashethe mme.
0: Ka ofela.
1: Re tshwana ka kgong.
0: Mme.
1: Dumela mme, na re tsena mo tamale ka tsegang.
0: Dumela mme.
1: Ba phela mme.
0: Ka moha mme ka ba wena o phela jwang.
1: Ka phela mme wa.
0: Mm.
1: Ka e itse mme wa ka nna. Yung kono mamunki sipa mo. Mwana le tlape mo ya hagan sale.
0: Nkhono mamunki.
1: Ikopa mme wa ka. Ke pitika tutu bo nya u shalo.
0: O so ile he. So le tutu bo nya bo hlano.
1: E ya mme wa.
0: O gena ka kae?
1: Ka di tsoko ke.
0: Khotsa ke mo etlan le tene mamunki.
1: Ka yo ba mme wa.
0: Mm.

metsotso e mashome a mabedi a metso e meraro hantle jwalo fela. Ga habile hore nyane e ya pele moetlo ga e kgitla botsekeng he e be re fetola mawa. Be re fetola mawa jwalo he re se re tsamaya ka mokgatlhelo wa bonkgonong le bontatemogolo. Wona o qalang o nka hora ka ofela le ono wa bonkgono le bontatemogolo ka tsela e e tshwanang o tla nka hora. Ee. E be ke gona he re tla fetola mawa wena moratuwa wa.

Wow!

Aikona, ha ke so utlu mantswe a monate jalo ka mantswe a pina ena ya Joyous Celebration na thabanga lenyaka le ee ba le godimo le thabele jalo ba etsa dibe ke ba tswa lefifing ba tswa timelong empahle ba thabeleng gobane ba phunyogile bokang le rorise modimo bokang le lerato la Jesu tumisang ka pina tsa galalelo mohlolo ona wa mohau thabang lenyaka le ba le godimo gobane jwale ba phaphathei ba gotlile ba tla ba fokotse ba tla ka ditlhong fela tle thabang gobane jwale ba fihlile wa utlwa ae kona o na le temana ya teng ya bone.

0: re fela e pela modimo thabo e kakang badibe batliswa ke Jesu ba akilwe ke ntate ya baratang le bona ba bone mohau le bona ba bone mohau ke mohau yena ntumela se re hatele pele ge kena mogatlelong wa bonggono le bon ntate moholo hi le
1: anna gala la tsala ka ba ke wa tsama ka ke dia
0: ka ofela
1: e tsama la tsa go bo go go kontsa gala fela ha se ke kala no ne se se ke kenya ke ke mong a tsua
0: e ya ntate
1: ha ntate ntse la ga ke nna le mantsoe a bo sokwa le a mogera a motso
0: e ya ntate
1: ka ba tsama bo tsagala fela be ke ya fela ke a ke tloa go pula mora mono ije ke ke nyela a tempi le nyela a mogena le tsigane mora wa hopola
0: hai datema ntwa go tlo
1: a lo tsile ga ba ba nta mo li le mora le bo men tse sentle le tse tse mane mo a o ngwane le ka tsa la bo go
0: Ntate mantswe a botlhokwa e.
1: Ne.
0: O lemoile gona tsere kena mogatlhelong wa bonggolo le bontate mogolo.
1: Ee, ya mme ba re ke khutle.
0: Ee, o tla khutla wa utlwa.
1: Ai. Ja le wa mme.
0: Di khomo. Ke kopahle nkgono ka bantate mogolo ya tla re behela mantswe ona e le a thapelo. Ga tse bo kena mogatlhelong ona wa rona. Hi letwe.
2: Ka lerato le ka magetse
0: ka ofela
2: setšhabana sa kgomo
0: atumela mosia
2: dumelang no na le tsana ya maletato jana
0: o phela jang
2: ga phela ka mogau wena o phela jang ngwaneso
0: ka mogau nkgono
2: ke nkgono kgotso ke legela phologo ke kopa go bula mosebetsi ka thapelo modimo ntate modimo mora modimo moya o halalela ge wa ka difahlego mesong sita go sheba godimo bane re itshilafaditse ka dintho tsa lefatshe lena mme re sita bogakganya ya gago la go le jalo go kopa tshwarelo ge a goa ntate ge re o tsamaile le rona bophelong ba lefatshe lena wa re phimisa lefu wa re phimisa ditala a re phimisa metšhiso a re phimisa le mašwa ba re baballela le bana ditlolo ditlolwana ka gona lebitso la gago le gogiso modimo ya matlha otlhe modimo ke na le gona tshebeletsong ena ka nonofatsa moqhibi wa rona modimo wa matlha otlhe ga golola maleme ya rona modimo wa matlha otlhe re tle re bolele dintle tsa gago so re leng ka gago go tsona lefatshe lena gobane re tlasa mogau le paballo ya gago ga re iphelele re phela ka mogau wa gago re kopa tsena tsotlhe re tshepile lebitso le maatla lebitso la keresete moposi amen
0: amen mosi
2: nkgono o na le tsamaya maletatshejane re sa dula fatshe mage a dutse tlasa mangole a rona lentswe leo re ikokotlelang ka lona ka jeno lena le fumana pesa lemeng ya legolo 16:6 temana e le mofela a 16:2 ke tla busetsang momorena melemo yotlhe ya gae go nne ke tla busetsang go Jehova melemo yotlhe ya gae go nna ke tla kgutla ka tseso ke nkgono kgotso ke legela pholo
0: ke a o leboga mosia
2: ke a leboga
0: ga metsotsong e ropong ga furaletse hora yena ya pele ke molebogehe jalo mosia eno gore behela mantswe ona e le a thapelo ele ga re kena mogatlhelong ona wa bonggono le bontate mogolo hi letwe
3: ka lerato le ka magete
0: ka ofela
3: ge tšhabana sa kgomo
0: dumelang kgono
3: dumela ngwaneso re phela gantle moratula
0: ka mogau nkgono ka ba o phela jwa ngwena
3: re phela gantle lebitso la kae ke nkgono tshepong ya ka ke tshepile morena ko thintshitso mosi
0: eya nkgono
3: letsatsing

0: hi Letwe.
1: Ka lerato le ka makgethe.
0: Ka ofela.
1: E tshabana sa kgomo.
0: Dumela hle mogato wa ka. Dumela
1: nkgono na letana ama letate jana.
0: O phela jwang nkgono monate o phuthelwe.
1: Ka mohau moratuwa wena.
0: Ka mohau moratuwa wa ka.
1: A ka nnete ke thabile. Ke ka tsena ka jeno.
0: Ee, ya nkgono.
1: Ke kopa ho kena tjena lenaneo lena la bonkgono le bontatemoholo.
0: Ee, ya nkgono.

0: tla busetsang go Jehova go bana melemo yohle ya ha e hona.
1: Mm.
0: A re tella le mora wa hae Jesu Kriste. A e ba phe go bophelong ba rona.
1: Mm.
0: Le letsatsi la kajeno ke mana ena e re nna re tla ke tla busetsang. Lefatshe lena bonkgono le bontatemogolo, ntate Modimo o re babaletse, re bona re ntse re tswa ka hara dikholotso tse ngata, re tswa ka hare ho mamena a neng a lokiseditswe rona, mohlomong le bana ba rona le bana ba bana ba bo rona. Empa ka ha ntate Modimo ke Modimo, ke re bona re se re le ka nkane, ke be re a ipotsa. Empa ona Modimo ona o ileng wa re tella mora wa hae gore fela ke ena a ntse re inola re tla busetsang Jehova. Bonkgono le bontatemogolo letsatsing lena le legolo lena leo ka lona ke ileng ka letshwaelwa gore ke la rona bonkgono le bontatemolo bohle e le ba tlamang thoto le ba sa tlameng thoto. Empa ke kopa ka motsotsi ona nkgono wa ka o kontinelle ke bue ka bonkgono le bontatemogolo ba tlamang thoto. Ke Moqebelo ga ba ne ba tswile ba ile bothabothe ga nkgono fa mola dinko moya o kene.
1: Mm.
0: Ao bonkgono ba ka ga ba leboga wa tsamaya ba tsamaya ba le babedi empa ba na le moemedi ga ba ba.

0: bana le moemedi e leng Jesu Kriste. Bo nkgono ba tsamaile leeto leno go a fitlha nkgono o famola dinko. Fela nkgono naletsana, bo nkgono ba re romeletse marangrang. Helang, wa tseba ntate motho wa mona ga a na katlego. Ya ba o se a fetoa sakia, o sotho theoa. Wena mogena o batla go fa poela ga gago. Helang, ntate a theoa tseba a atamela pela tsela ya ba bonkgono. A fitlha ba mo fa dimpho, helang. Wa tseba rona re ne re lokiseditse nkgono fa mola dinko mo ya o kene. Empa botebong ba dipelo tsa bona, ba re ga e le moo re se re le ka nqe, ge le moo bothabothe. Ge siela ngwanelo wa bo rona, ge sielang sakia godimo sefate, ga a theowe re batla go fa poela. Bo nkgono ba ka ba neng ba ile bothabothe, ntate Modimo a le ekeletse gape le gape. A le tlatse ka maatla, wa tseba. Empa e se e le gore se le potile gangata Lesotho lena, empa go sa le sebaka mo leyang. Ga ba nne ba theowe bo sakia le ba thuse jalo ka ntate motho wa mona ga a na katlego. Ei bo nkgono bana ba sebeditse kobetse nkgono e na le tsana, ke tla re ke ya ditoloka taba tsa bona e be ke ya di fosa. Bo nkgono le bo ntatemolo botlhe ba maleta thojane ka nnete ga re leboheleng bo nkgono bana ba entse mosebetsi yo mogolo ore ke a leboga nkgono monate ga o phuthele ka godimo setlhaba sa matsieng kwana ga moima ke ga e se legaka ke a leboga nkgono
1: kgotso ga ya teng kgono
0: tanki moratiwa

0: le etwe
1: ka le rato le ka magete
0: ka o fela
1: re tshala na sa khomo
0: dumelang khono
1: dumelang khono le le tsala ma le tsatho ya no phela wa
0: khono phela ka moha o wena e ka ba phela jwang
1: ya ka moha o khono e yang khono
0: le
1: bitsola ka ke khono e ba le katamelo e ntle bathong
0: Eh yang khona.
1: Ke mona khana buthe.
0: Eh yang khona.
1: Ke le bo bo khono ka nete. Ditaba tsa monate tse ke di utlwang ka bona. Ke le bo le bo khono ba ileng. Ka nete ba bona saki ya ha e metseleng. Taba tsena ke la ka dupa. Ke ya ba le bo wa ke le bo le tshohle ka ofela mantse a monate. A o ntseng a bua ke bo khono mona. Ke le bo wa Ke tsala ka ke nkhono e ba le katamelo e ntle bathong. Ke mona gana butle ke a leboa nkhono.
0: Nkhono ke a leboga kgotso ha yate.
1: Ngwaneso.
0: Kgotso mme.

0: ke rata ha e binwa ke mokgatlo wa banna le bahlankana. Ke tla utlwa ba boletse a re ke moyeti, ke moyeti ntlong ya hao, ke moyeti. Ha e letwe.
1: Ka lerato le ka magaetsa.
0: Kaofela.
1: Setšhabana sa kgomo.
0: Katskats.
1: Ke mokotso.
0: Nkgono.
1: Ke kopa gore tle re bo nkgono ba ntse ba bua le wena. Ke tle ke behe taba tsena.
0: Ee.
1: Wena ke sebaka sa ka gaeno. Re ne re ile mothweng ke kota.
0: Ee, nkgono.
1: Ha re tswa ka gare o bothabothe. Re ne re nke tsela ya pele a tshweu ra fitlha ra theoa Konkotia. A bana re kena kraoleng. Ga ke re ke dibaka tsa gaeno tsa le re ile wa di tseba ngwaneso.
0: O jalo nkgono.
1: Ee. Ntate e re buang ka ena gore ruri re la utlwa re tlameya gore ga ke a theoa thabeng moo. Wa gopola gore ka gare rona re na le malatatshejana re na le ntate o ka bothabothe e le modisana dithotobolo fela ka lebaka la bokulo ga na maoto a mabedi. Ila ba le rumo leo ga re ntse re sheba ga o ntse o tlangwa thuto itsa makokoretsane a o a fatshe ra phuthaphutha. A ba re re ruri re tlameya go sia ngwaneno wa bo rona ke mo sietse nthong ga se nkgono ga se ntatemogolo ke ntate fela re tlameya gore ga re fetsa go utlwale gore bo nkgono batswadi ba gae ba fetile le ena o a ipona o a itekola ruri ya ruri ke sona seo re neng re rata gore leetong lena leo malatathejana ile angawa ka difatlhego go re thusa gore rapela go kopela mogauka legodimong gore re tle re tsamaela teolo ya tseileng e be re are re ka phatlha tse phameng ka me dithapelo tsa lona malatathejane leeto la rona e bile le a tseileng leo re bileng re tsebileng le go bona sakia re kopa go ka metlha le nne le re tshwetse ka dithapelo di etseleng leetong lena ke ka gona o so ditheo a ka jeno ke nka mpe sa le matafiki gare e ka ba ke tla busetsang mo Jehova go ba melemo yotlhe ga e teng o nna ruri ngwana mme ke tsona ditaba tse ke reng tse re ga bantse ba kena go wena mono ba ntse ba bua ke ba nehe boso ditheo ona ba ke tla busetsang gobane re le osile ke ntse ke re bo nkgono le bo ntatemogolo bo mme le bo ntate baosi ba buti wa malatathejana ga re tsebe na re tla busetsang go lona ka dithapelelo tse maatla tse le re tsheditseng ka tsona go ya le go kgutla leeteng la rona ke a leboa ke nkgono kgotso ke legela pholo nna nkgono na le tsana malatathejana
0: ke a o leboga mosia.

Thank you, man.